0: Yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
2: Babakang sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. At ang IK Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
9: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Let's go! With
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
13: Charmy, let's go with the flow.
14: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
15: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
19: Mag-usar sang salon pass.
18: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
19: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
18: May long-lasting relief.
19: Tugtog 8 oras.
18: Para sa nagkapanalakit nga baga.
19: Liyaw kang likod sa Salon Pass.
20: This is a method of copper acetic camphor. It's a generic name Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liyaw kang likod.
21: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
1: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: K5 News FM. News FM.
1: Foro de los Pueblos. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman niya panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines, las 8:11 naman sa aga. Pero kinanglantri pa ba tiyan yung bagong mascara team, no?
2: Ang garito sa tuntun.
1: Check tayo nga itong Foro Trivia sa mga adlaw. Yes. Naka-standby na. Ha? Ayaw kay alert. Tosubong, dali kita sa ito naman yung Foro Trivia dala sa inyo sa GTX 500. Ay inyo superior antioxidant na mini nagapanipising yung dugo, no? Kag nagapanubo sa inyong sugar level.
2: Hindi kahit ba dun?
0: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
3: Maayong buntag, mga K-5! Ini ang Foro Trivia kung saliin atin hibaloon ang mga butang na posibleng makadugang sa atin sa alam.
4: Mga ka-K-5, kay balubala ka mo kung ano nga blood cell ang nagabulig sa pagbato sa infeksyon sa aton lawas? Ini amo ang ginatawag nga white blood cells o kun leukocytes. Sila ang nagasilbi nga armor o kun panangga sang aton lawas gikan sa mga pathogens kaangay sang bacteria, viruses, fungi kag mga parasites. Kun ang red blood cells mabuhi sang 120 days, ang kalabanan nga white blood cells amo ang nagakabuhi lamang sang isa tugtog tatlo ka adlaw. Bangod sini, kinahanglanon sang aton bone marrow nga magproduce ang bag-o kag preska nga mga white blood cells adlaw-adlaw agod nga pirme may pangbato ang aton nga immune system. Ang white blood cells ang mayara sang lima kasahi. Amo ini ang neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, kag basophils. Ang neutrophils ang nagasilbi nga first responders. Kay sila ang madasi nga nagalumpat sa apektado nga lugar sang aton nga lawas para patyon ang mga bacteria kag fungi. Ang lymphocytes naman ang ginakabig nga brains sang aton immune system. Bangod, sila ang naga-create sang antibodies kag nagadumdum o kung nagatanda sang mga daan nga infeksyon para hindi na kita liwat dali magmasakit. Para naman sa pagpanglimpyo, yara ang monocytes, nga nagaserbe bilang clean up crew, nga nagakaon sang mga dead cells kag nabilin nga bacteria sa atong dugo. Ang eosinophils naman ang nagabato, batok sa mga parasites kag nagapugong man sa mga allergic reactions. Katapusan, amo ang basophils, nga amo ang nagasirbe ng alarm system sang lawas. Sila ang nagarelease sang mga chemicals, kaangay sang histamine, nga nagaresulta sa inflammation o kung paghabok para maghatag sang senyales sa aton nga lawas nga nagka-infeksyon. O, diba? Kampiyon!
3: Inesika K5, Lori Gamboa, para sa Foro Trivia!
1: Alright! Thank you, good Lori! Para sa imasaling nga Foro Trivia. At least dugang naman to alam sa mga tagpalamatita.
2: Sa biyak na ba ito kagapon? Ang yung mata na ko nila to.
1: Ngaway
2: naman. Ngaway si Lori.
1: Ayo.
2: Ginaulat nila si Lori.
1: Ginaulat nila si Lori the Explorer.
2: Ginaulat. Tara na ha. Why not be utang kay Pemel dyan ha?
1: Why not utang?
2: Tara na. Tara si Lori mo.
1: Sige, ara na si Inday Lori. So this time around sa ato na banyo program, ipabati talang official ng music sa maskara.
2: Tara na.
1: Sure ka na. Iba si sure Makiganta ni.
2: Hindi mo na ni.
1: Sige, ginpahulam tali sa Arkipilago.
2: Oo. Oh. Ipaulam si Arkipilago.
1: Oy, bigo ta sa Arkipilago. Thank you, gida. Ipaulam nyo kami isang official music. Amin, oy.
2: Kami, yaka yung ilang po. Siyaming alam pa, di tribayo.
1: Oh, sige. Amin, amin, tira na lang kita na. No? Arkipilago, official music sa maskara. Arkipilago, tira.
2: Kapamatiis lang subong eh.
1: Oh, pamatiis lang. Amin, go. Arkipilago niya. Amigo ta sa Arkipilago.
2: Arki kagwaren, thank you, gida. Thank you.
1: Megs, mga amigo ta niya. Kasi mga kakipipe ni mo.
2: Kipipe na ba tiyan?
1: Ari na, okay na natan. Sige, patya lang o Joe na muntay kayo mag-music ka, pero ibalik mo tapos kayo ba si Minapa ng mga mikaron.
2: Oh, tira!
1: Tira, Tan! Pakita video, Tan!
2: Pakita video, Tan!
1: Pakita ito na, Arkipilago na. Huh? Ay, hindi makita.
2: Agaluting pa.
1: Puno music sa maskara? Ano? Ah, ni official music sa maskara?
2: Celebrate kog man.
1: Sigurado ka niya? Kamu
2: na
1: ni?
2: Oh. Official music.
1: Gaya pa nga yun, takay si Rodney, may mahatag, araw lang gini kay Arkipilago.
2: Arkipilago, mayar.
1: Matikita.
2: Medyo sa aks na muna yung kamot ni kita. Uyog.
1: Amo ni siya?
2: Amo na.
1: Ay, ikaw. O, sige. Narami na, sa auta, Pasko na. Amo ni siya, mas karatagili.
2: Jimmy, pulo pa ning hawak.
1: Oo, okay.
2: Amo na siya, awara na ako. O, sarabla ako. May klinika din ni Bayo.
1: Okay, amo na ni, amo na ni. Thank you, Tan.
2: Maskara festival makulog si Teren.
1: Sigurado, amo na ni. Mas Arkipilago?
2: Amo na lang yung Arkipilago. Amo na official music. Nag-ari na niya PM
1: sa akin. Sir, thank you, gina. Kay Sir Arkipilago, salamat ni Sara. Ah, celebrate good ba? Amo na.
2: Hello, Sir Eric. Amo na official music 2026.
1: Ah, okay. Arkipilago, noy. Thank you, gina. Ito ganit na sa Arki Pilago?
2: Duwa na sila si Arki Kisiwarena.
1: Oo. Arki Kisiwarena. Thank you kid sa inyong duwa.
2: Oo, thank you kid. Amo na nga ang guno kay ay siwarin po ng isang
1: Arki Pilago. Arki Pilago.
2: Ang guno si Warren.
1: Oo, si Arki ng isa.
2: Oo, ang gabay.
1: Okay.
2: Totoo, Warren, nagkwan sa akin.
1: Thank you ah. Okay na, babatid na. Okay na na, Bart.
2: Siya, pulo ka ng hawak.
1: Ah, sige, amo na ning official music ta kuno eh. Ambal ni
2: garit-garit.
1: Garit-garit ta mo kamo. Ni garit-garit tu do ng ini.
2: Lai pagitaon tan lakon yang garit-garit. Ay kuya.
1: Sige, sa jano may mo amo ni kaliki pa
2: berik ko no. Amo lang sa out na. Amo mo ni. Nasa nang may mo amo pa na. Okay. Kadi this is to the beat na ko ni may mo amo na. Di mo amo na.
1: Damo gid bala sa mong kay berik no. Do Pasko. So amo na pag abot sa barangay gina revise nila.
2: Ay na?
1: Oo.
2: Ikaw kami experience ka na eh.
1: Kay,
2: how did they do it?
1: Gina-remix na nila, no? Pero the same gapon ang music and content. Pero ginabutakan nila mixing, like for example, butakan nila mga drums para at least mas mangin lively. No?
2: Ah, okay.
1: Gusto mo ba si story? Hunta na si Judem eh. Paano nila gina-revise ang mga songs para mag-fit sa ila?
2: Dipindi ko na, mas no? Everyday, may arat tayo opening buhas. Anigaan ta nila sa kwan, sa overview, what's happening behind the scenes.
1: Pwede, pwede. Istoryahon na to, nistuto Judem kasabuhin na. Makutod na sila, be.
2: Malive sila, be, sa isang area.
1: Preparasyon nila, dami, no?
2: Nami ni.
1: Dibla?
2: Oo. And we can check on tribes or groups nga mag-intra. Tanahon na bisang K-5 anti do countdown ta naman.
1: Okay, do countdown. Sige. For the meantime, kay kumunga countdown in history hanta.
2: No.
1: Balikan kay si Wilson na ready na sila sa... Si Wilson na rin, ano, naka-ready na. Ha? Taugan ta si Wilson. Kay mapaloob kami na sa kaso to sa Murcia. Tapos si Carla, kung okay na sa send-off ceremony, check ta siya, no? Check pa na si Wilson kay update para sa dumduman niyo pa. Ilig si Ernie Tuason is nagkanto di, gininterview sa K-5. Pero ang iya pag-testify to ginatudlo, iya nga si Gigolo Mampaw is the one responsible na nagpatay kay Siegfried Magalona.
2: Sa senior.
1: Dito sa, ano na, NDF? Ano, NDEF?
2: NEDF.
1: Ano nang meaning sa EDF man?
2: National Economic Development Foundation.
1: Sa handumanan.
2: Handumanan.
1: So, dra-nada na tabong insidente. Karon, gindakop sa polis ining si Diego Lumampaw.
2: Mm.
1: Dakop siya pabangkot kay isang gi-check ta do wala na sa subong sa police station mo no. I-check ko bisig kay Wilson, line number 1. Son, mayong aga.
5: Good morning kay Fredo. Jama pa siya medyo kahot na kay 9 p.m. pangakot nga in kay nagkabiyahe ako subong kay Fredo.
1: Ano adugay pa man to guro kay 5 ba Wilson ang aton nga send up plus 8 pa no. Check lamang si Carla dugay. Ano ning development sa kaso diin na ni ang suspect nga ginatudlo responsable nga nagbuno kay Mr. Siegfried Magalona.
5: Okay, so si Diego Lumampaw nang ginamin mo kay Fred Aljano.
1: Correct, correct.
5: Hapon, right after the incident sa hapon, nanawag kita sa may police station 10, naging follow-up man ato no ang hete sa nga Bursa PD and nakakuha kita sa kipapano sa gamay na update. So sa diin, ang incidente kagapon niya sa Bursa kay Fred Aljano, ongoing ang hot pursuit operation sa nga suspitsado no, within the area. Aray malandri sa subo sa probinsya sa Negros Occidental. Pero okay pa dyan, although tungod sa series, di pala sa incident kayo sa natapo sa Antumanan, following sa natapo naman dito sa Maya Panua sa Bursa, hindi kipanigar kayo sa Daljan kating kolektado ining duha ka mga insidente. That's why na din-check man natin ang record ni Diego Lumampaw kung saan mo bala siya nakagwa sa kinikipan Daljan September 22. So after the incident,
1: saan mo sa gin-release September 22?
5: September 22 kay San Aljan siya kin-release tungod sa nga kakulangan sa ebidensya. Although ato sini nga mga pulis sa station may kinauyatan kasi si CCTV footage kay direkta nagatudlo sini sa kaya Jet Bulumampang. Pero ang mga witnesses naman kay San Aljan ang hindi naman makapanindugan tungod na nahadlok sila pala maghatag sa ila sa mga statement kaya dumidyo limitado ang ila paghatag sa statement. That's why nga tungod sa kakulangan sa ebidensya kay Fred Aljan, dinuyan o kung in-release, inisige go lumampaw kay Fred Aljan. After sini sa pag-release niya, matagambal sa korektado kay Masya kay Fred Aljan, no? Sinio, September 29, kagapon, ang muna maning natapo niya kay Ernie Watson, kay Fred Aljan, and kay Frederick. So, tatlo ka mga suspitado ang kinatudlo na nagasakay sa motosiklo, kag ang gunman niya, Ernie Watson, ang nagasuksok niya sa helmet kay Fred Aljan. Eric. So ang ginaubra sa mga sakaton sining sa PNP aside sa checking sa CCTV footage na nagpakandak pa sila kaya po kay Fred Aljan sa hot pursuit operation sa person of interest. Hindi pa nila mahambal kung sino person of interest pero sa ato niya lipot niya himalo katalo nakita kung sino ang ilas na ginapangita kay Fred Aljan at Fred Eric tungkol sa series of the incident na nagkalatabo halin pa sa antumanan tungkol sa mga sa mga.
2: Okay. Kay Fabel Jan, kay Fabel Wilson, steady ang aton nga video tanan. Ginatanaw kong picture, may isa ka bala nga ara lapit sa tricycle. Right? May anom ka bala nga ara sa gatumpok lapit sa pertahan sang isa ka balay. Eyes to the board sa aton nga mga tagpalamati. Nga nga may isa ka bala nga layo ya sang sa nagatinumpok nga anom nga dra nakita ang bangkay ang lawas ni isang victim. Now, would it be possible nga gintiro siya primero, ara siya sa tricycle, tapos nagdalagan siya ka nagpalagyo ang dito sa lipuruhan?
1: Posible na, kay nakadalag, kay pag una nga tiro galing siya, do, may mga pilas pa rin siya sa kamot mo,
2: o, tiyo,
1: panagang po siya
2: nga, mo. Nga may isa ka bala nga ara sa iya tupad siya tricycle, tapos all others dito nagpuntsok sa piyak.
1: Basta yung nagtiro na palapit-lapit sa tricycle.
2: Oh, gintiro siya anay dito, nakapalagyo siya, nakadlagan.
1: Kaya 45 guro naging gamit or 9mm eh. Kaya may mga basiyo nga nakita eh.
2: Ang iyong basiyo, ginaisip ko sa markings daw, 7 or 8
1: kabilog. Yes, correct. Puro ginigo, talan siya.
2: Puro igo. So, nagtumpok, ardi lapit sa pertahan, pero nga ang may isang lapit sa tricycle. Would it be possible nga dito siya una gintira sa tricycle, tapos naglagan siya palagyo?
1: Dako na chance ha. No? Depende sa investigasyon na. Now, subungod going man investigation sa pulis, may patakbalo kung sa ano ginabutibo kay kasawa gabal wala mo.
2: Wala sala.
1: Pero going back kay kumo hindi ta malikawan na Bicky Pemberic bumalik sa Mancini handumanan case.
2: Uh-huh.
1: Ibangod nga dito sa handumanan nagsugod ni tanan. Di anong kausa nga na why na sa prison ining si ano pa Diego? Si Diego nga why na siya subong so ano tabo sa pulis? Nabuyan siya.
5: Kulangan. Kinpuyan siya kay Fred Aljan kaya may release order bangod sa kakulangan sa ebidensya.
1: Oh, okay.
5: Ba talaga ni? May CCTV footage yung kinamuyata ng ato siya niya kapulisan pero hindi inibugot niya makasukot.
1: Ang CCTV footage, hindi klaro, buron? Daw buron sa investigasyon? Do pareos ka buron sa investigasyon? Hindi.
2: Ano man?
5: Siya yan. Ha? Sa ato pa lang niya sa handumanan case yan, nagambal niya si Ma'am Labuting sa ato.
1: Tiyan mo na, silingkot din, kundi nag-blurred ang CCTV, wala testigo, kundi blur ang investigation.
5: So, may mga eyewitness man po rin.
1: Karoon, bangod nga wala masulbar ang isang kakrimen. Nagtuwa ko kayo. Nga isang kakrimen. Kinuha na ginagsulbaron ni isang mga pulista.
5: Lain-lain.
1: Ang nagkanta sa piyak, na dula na. Aking kanta na dula man. Tinuwakin ang nadula. Anong matabo si Niman? Pati kaso, guro madula. Ano sa matanaw mo ni Son?
2: Ay, mulo balik daw, Son. Kibasi kung magladula sila.
1: Dito, feeling ko, Son, I have a strong feeling. Basi ko na parang bula din ang mangyari dito. Di ko basi maging bula naman ni Bla. Daw kantabla sa mga tigulang, Son.
2: Kadumdum ka, Son.
1: Daw lumabay-labay nga daw asugid lamang.
2: Kanaming nasi mo, kay Pabe Jan, magkantas nga muna, no? Ang imutihog daw, tidigulang, daw uyog-uyog, Bla.
1: Ang imo kanta mo. Ang si Lulo, magkantas na.
2: Lumabay.
1: So, gamating ka ni Son, kanta.
2: Gama pa na.
1: Lumabay-labay nga daw asugid lamang.
2: Uyog-uyog sa punta.
1: Kasi Wilson.
2: Ay! Ikaw nga yung galisimo.
1: Ton! Pati ka na sa kanta niya. Do, amugi niya matabo.
2: Do, kwari, sumagal yun.
1: At pinakapunta siya niya, uy, as na sumagal. Uy, hindi pagsulita ka, may problema pa ilang kaso.
2: Hindi kita na ako kagapon.
1: Oo.
2: Dang track lang kita, kung producer daw, ikaw mo si Platanao.
1: Ha, di, ibilin mo pa yung producer daw kay mga utkot pati. No. Do, amuna son mo. Ang tanan-tanan ng butang sa kalibutan. Ang mga matam is ahay, nagapait man. Son, daw madula ka daw aso ni sila tanana.
5: Kesa sa dyan, kesa sa Rick.
2: Ah, sir.
1: Pero kabalo ko bala son, base sa intel kag bubuit na mo ni Kipay Rick, waay gakatulog ang pulis subong.
2: Ah, oo eh. Tulog kayo mo yung mga muna.
1: Waay sila gakatulog kay ginahimo nilang tanan nga mahibaluan ang development sa kaso ni Ernie Tuason.
2: Daw speech sa mga politiko, si Unang Simpo ba? Wala na gakatulog ang inyong opisyalis sa gobyerno para magserbisyo.
1: Tapos pagkabot na gulan, nagkasunog.
2: Sir, may sunog. Niya karoon lang, tulog pa siya.
1: Sige, boss, tulog pa.
2: Ay, kalanggap ba nga live niya ito?
1: Okay, okay. Okay, Wilson.
2: Larga bula.
5: Hold it, kaya sa Rick, kaya sa Rick. No, sa
1: two. Anong munta ni Binoy kung anong development? Ti anong plano? Palo, apabi si Ma'am Laguti. Anong plano nila ni sa kaso ni Kwan? Ni Magaluna.
5: Amunin talaga, no? Tamang kaya sa Rick. Pero
2: ito. Lakat lang na yan.
5: Kaya kapon. Nagsurihan ay baka din ni Ma'am Laguting.
1: Pero nami ha, kay nami anta subog sa bagong happy, kay very accommodating, kagkabuot.
5: Oh, no? Yes, da, sige. Kasi well, dyan, are you ready? Lang sa nasa information, hindi no, kati nagsurihan ay kati kagapo ni Ma'am Laguting, nagsunggod kit sining si Diego, nagsurihan ay sina ni Diego, kasi well, dyan, kasi very, nga nagsunggod kit siya kay Ernie Tuason. Kay siya ang nagsalo sa tanan, kagkapanindugan niya si Diego lumampaw, nga upod kita si Ernie Tuason, kita daw dyan ni Kitan Eric, sa pagpangamot to sa 800 news kasi senior citizen sa Antumanan. So, sa ba-ba din mismo ni Diego, naghalin, according kay Ma'am Laguting, nga nagsunggod din siya kay Tisaya ang naukpan sa tanan-tanan to ang tinubra nila sa Antumanan, kaya hindi man matudlo sa Ernie Tuason, kita daw dyan, iwaay siya makitaan sa CCTV footage na ginanguyatan sa kapulisan.
1: Oh.
5: That's why nga nagalangot ang buot ni Diego according kay Ma'am Laguting sa pagstorya at nakagapon kay Sparjan.
2: Okay. So ang guwas ni daw nagsunggo danay sila. Pero naku pamangkot sino nagpatay kay Ernie?
5: Muna siya na pamangkot, hindi na paman masapat ko sa pati. Kaya follow-up na inikaroon kung may development na sa hot person operation sa atol si Ninga Mursa PNP. Pero nisalik, makita to kay Kwan at kay Sir Kwan ang hepe sa atol si Ninga Mursa PNP. So madasig, yung manakay test tracker, mana sa Negros Occidental ang hepe sa Mursa.
2: Ano, ano, ano? Ano?
5: Best tracker na sa Bugos kay Negros Occidental.
2: Ano po siya yung best tracker?
5: Manasig sa mag-ano, mag-looky po din ang mga suspect patakpan. May mga
2: cases siya
5: nga nagkatalatakpan.
2: Tinami eh. Ah, yes, nami. Tinapat din sila kay sir.
5: Amigo, amigo, tani amigo. But anyway, sige lang kayo sa project kay Favarek na follow-up na lang ang pinaka-updated na story na mandugay na gaya makaabot na karoon sa station. Padulungan natin ang Musa PMP no, para makakuha kita siya nga nagkakaigot pang informasyon. So malala lang ako sa mga balita kay Favarek ang ikan sa patrol na yung nadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD 3 Detective and then upot natin sa patrol si K5 Vincent Coralde. Yan naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kakaling naman sa Negros, K5 News sa FAP.
2: Okay.
1: Alamat kayo sa report ni K-Fact. Now, why ga pabaya si Ma'am Laguting dari sa dumanan PNP? Para nga bang padalman, gid kung sino gina pa, kaluluoy, ito bisang tigulang K-Fibering. Imagine mo to, sulod sa kwarto, ya, sinulod to. Actually, ang report ka na ba ito, taway na marilis, may kwarta to, nga na dalahig, nga na dula.
2: Ba, sigurong panggastos, bla?
1: Hindi kayo magkapakonstruct sa sambalay.
2: Oo.
1: Inubakal pa ito materials ka, K-Fibering.
2: Ay, tika dako na, mas inubakal material.
1: Doon pa bakal pati materyales.
2: Di premiro ng ambal, wa isang rabiring na tabo.
1: Ha?
2: Ang findings premiro sa polis, ang ambal, wa isang rabiring na tabo.
1: Mm.
2: Kay ara, makulutanan.
1: Mm.
2: Amo itong findings lang yung report na kay Carla ng Ligad. Wa kuno findings, wa kuno rabiring. So, doon ka tingalahan sa inyong kaso. Gusto tingin mo ah. Huwag na matapos, isa ka investigasyon, may investigasyon.
1: Hindi kayo kabalukan ha, make dyan mo. Kisa ang ginasiling nila nga, delay-delay lang jutay. Tanwa, subong ko naman na testigo.
2: Sino nga lang ito kanina si Jigo?
1: Ha?
2: Sino si Jigo?
1: Jigo man, ang alan. Hindi ko naso, kundi ko naso na mali pati.
2: Sila ni Oliver Calaños, ito ginagigo. Oh. Nga, lansom ang ilatim siyang Dago.
1: Ha?
2: Dago.
1: Dago away.
2: Dago away.
1: Dago away.
2: Nakasal ba? Nakasal ni
1: patay, ni Jitlima. Patay, patay.
2: Nakasal ni Jitlima. Tama ba? Ano
1: po? Kablang... Hindi mo tulbar ang piyak doon, ang hands piyak.
2: Doon, no? Nga ginrelease kay kulang sang
1: ebidensya. Diba kung siya kakulangon, nagdako ang ginang kaso. Wait, nakabalo ko din na yan. Guru ko na ikaw. Kung ikaw si Jigo ay nakai.
2: Mano ka pa, abe.
1: Dula ka na.
2: Kanto ka na sa kamars.
1: Rain, rain, go away. Pudlay. Ikong kaisa, inablatani nga may chance na lang mapagar mo kag madula ang isa ka krimen.
2: Correct, correct.
1: Nadula. Amo na kung kaisa kita mong iban nga dumduman mo ning gindalata nga kaso, dumduman mo ning mag-asawa ga sakay sa tricycle. Ginambos sila kag 5 Eric samtang ga sakay sa tricycle.
2: Yes, yes, yes. Oo.
1: Ang suspek arastubangan balay nila.
2: Oo.
1: Kabalo kag kilala gid. Ang pulisya okay lang ha, bisita-bisitahan ta lang. Ginadlaw-adlaw naton because we want protection to the family kag 5 Eric.
2: Tangob
1: na. Ibla, dumduman mo na. Kung kaisa, bla, tingalahan ko nga, amuna ka passive, ang tawag isang dulaan ka na, ibutang mo na sa endanger ang kabuhi mo, you already talk what is the reality.
2: Uy, Japon?
1: Kita mo ito, ginasingitan pa sila sa asawa kag sa mga utod, sa mga suspect. Gina-intimidate, kay galing ang asawa to iso, ginto yan kagay, pabirik. Kay nga, nakasurvive to siya mo, gingurgur sa ito.
2: Gulgul to ay daw isak bulan sa ospital to.
1: Grabe, naluoy ta to sa ila. Kag finally nagaangin man sila ustisya kay Paberik.
2: Ti pero dugay dugay lang eh.
1: Ti.
2: Ti makang balik-balik sa patrols ang kay Pedro, di ba magwanto.
1: Odd load law no. Ti siling ko tani kun amo, it's all about dedication. Kun ikaw abi midyaman kam lang gadi kun patarasak lang imo ti isa ka report okay na na.
2: Ti okay,
1: galing dahang imo tag palamati.
2: Di kag naka-report ka na mo. Ti okay lang to ha.
1: The same with the police tani siling ko blow the same level of passion. Nga kung may krimen tani ang ila bottom line is how to solve the problem.
2: Because at the end of the day, this is not about the crime.
1: It's all about
2: this is about justice.
1: Justice.
2: Amo gina importante sa.
1: Kay natabo ng krimen.
2: Correct. It's not about the crime. It's about justice.
1: Kay ti hapos na niya nga ti, okay na niya muna na. Tapos na notice
2: and justice
1: mo.
2: Will go either way, ha? It will go either sa
1: pabot sa ginatudlo suspect
2: or
1: at sinta, biktima, akusado. Correct. That's true, that's kaso. True.
2: But justisya para sa tanan, ti ina, amunay na silingan Israel dyan eh, justice delayed is justice denied. Hindi,
1: justisya.
2: Justisya.
1: Sige sino, to sa host mo. Sige, who's talking?
2: Talking about justice, ang isa tagid ka amigo, ahay nagpanaw, gid ka hapon kay Pedro.
1: Si attorney?
2: Roger Las Piñas.
1: Kilala ang abogado.
2: Kilala ang abogado, former vice mayor sa Bacolod.
1: Sa tanan nga, sa profesyon sa mga abogado, nagkakasubo-subong ang Integrated Bar of the Philippines, Negros.
2: No? Nadula ang isa kaligi.
1: Bacolod kay isa sa mga ligi nila, nadula.
2: And one of the best lawyers sa Bacolod, Roger Las Piñas.
1: Batian talaga lang niya kay Pedro.
2: Small boy, ni panawag namun siya.
1: Okay.
2: Roger Las Piñas, Rimachi Parinyo, Alan Zamora, and attorney isa pa yung kakuan, isa pa
1: yung kakuan. Ripping, wagin matuloy.
2: And they are the best lawyers, sir. Correct. The best lawyers.
1: Correct.
2: Okay. So, he died at age of 24 kahapon
1: condolence
2: si Pari Roger. So,
1: condolence
2: attorney Las Piñas, we grieve. On your passing, sir.
1: Si attorney Jose Roger Las Piñas.
2: Former vice mayor, former city administrator, former councilor, and a prolific lawyer of Bacolod City.
1: Okay.
2: Kampiyon ng abogado.
1: Sige. Campion so this abogado. Time around sa ato naman yung program kay K5, i-check ta na si K5 Carla, kay man send off ceremony subong, no? Pilayan kami lugapur sa kapulis palagawon tadi sa maskara kay K5 Eric. I-check tabi si K5 Carla. Carl, good morning!
2: Panahon tabi.
6: Yes, sir. K5 Eric, good morning.
1: Medyo malawig na ang hulat din day Carla. No? Tika, musta pa kita abi kami? Anong sitwasyon na day subong sa parade ground?
6: Kikipa ba dyan?
1: Talawon tabi na, no? Naka-formation. Uwara na gali. Mga pila ka polis ni Kipab Carl?
6: Yes, sir. Kikipa ba dyan? Kikipa ba rin? Kabang subong palanggit masugod. Pero ti iara, kinabuluban tayo sa 1,000 ka mga kapulisan.
1: Wow! Damo, ha?
2: Are na.
6: Mukha ta home. Bacolod City. Kikipa ba dyan?
1: Basi makita mo na karoon si Sir Humukan, ha? Regards na kami, ha? Sa operation, ha?
6: Yes. Sige, sige, kikipap o dyan, kikipap, Eric.
1: So, magluwas, ining mga pila ka pulis sa Bacolod, hindi kinanglanta na kikipap ba, Eric?
2: May fire, may...
1: Composite team, panawag
2: na. Composite team, galing eh.
1: Kikipap, Carla, pila kabilog ang pulis sa Bacolod, kagpilang augmentation force, no? Para may idea kitabi.
6: Yes, so kikipap o dyan, kikipap, Eric, sa atong sini-information last time sa kay TV, dahil sa ara sa 600, no, ang from Bacolod, and then may augmentation na from NIR. So sa NIR, ini sila kikipap o dyan, kikipap, Eric, nagkuha sa augmentation. So when you confirm to liwat, subong palang din nag, ano eh, nagsugod, ay tinag, ano pa, may talk pa si TV, si RD, kag si CB, kikipap o dyan, at kikipap, Eric, kay Ari Mandaling, ato sinibagong regional director, police brigadier General Descendo Reales, nagpadulong manigli siya para sa send-off ceremony sa aton sini ng mga kapulisan subong adlaw kay Kipip Aljan, Kipip Eric. So mag-augment man diri ang ibang pagin ng mga agency sa gobyerno, ang BSP, ang Philippine Coast Guard, ari naman diri kay Kipip Aljan, Kipip Eric.
2: Pati Coast Guard, Carl?
6: LGU. Yes, Kipip Aljan.
2: Pati Coast Guard, araman mo kunami ba?
1: Kay Kabalukang Coast Guard, mag-augment sila mayuning Coast Guard bantay sa mga coastal area. Ang tikad do abikal kundi kaya preparar tayo subong ang sindikato ga preparar mo niya ko pila ka kilo nga siya bu palapta nila sa maskaramo
2: yan may nakalusot na ato na
1: amo na so subong hindi mga pulis kaning nami kagi 5 Eric kay amo ni kadamo ang gusto ta safety kag kung kita nga taga Bacolod lang campaign ta tani kagi 5 Eric kita maproteher sa aton mga bisita hindi kay kita matik advantage sila ha di ba di ta magilog sa buhol to nga tangkong nga kamahal gid
2: siling siyang mayor yan. Pigado lang na yung reklamo yan.
1: Ang mga dato, dili mo na mag
2: reklamo. Mga dato.
1: Parios kay Carla, kay Permiga Pabol, eh, dili mo na mag reklamo kay dato, man si Carla.
2: Unique na mayor, no?
1: Anong klase utok kayo sa mayor?
2: Sibutan na Disney Gross, kay lumpatan ta.
1: Una na Disney Gross, kay pulupulo, tanong na mayan na yan.
2: Pulupulo na kumentaryo.
1: So, Carl, subong at yun, sinong bisita sa send-off ceremony?
6: Yes. So, sa subong kakipapal dyan, kakipapal Eric, ari ang aton sining regional director, Police Brigadier General Rodicendo Reales, ang aton sining provincial director, Police Colonel Wenceslao, aton sining city director, Police Colonel Eugene Ribadomia, kakipapal dyan, kakipapal Eric. Sa LGU, wala pa rin ang kaabot subong si Mayor Greg Gasataya, kakipapal dyan, kakipapal Eric. Pero ti magdapadayon no ang send-off ceremony sa aton sini ng mga kapulisan na sa Chief of Adjunct, Chief of Eric. And then ang chief sa aton sini ng BFP, BJMP, ang Coast Guard, ang BFP. No? So ari naman din sa karon na sa Chief of Adjunct, Chief of Eric. Ari naman din ang aton sini ng paggagamitan ng mga ambulance,
1: kanami tulukon na kulipay kipab may army mo na da guru Carl ato special forces sa likod ano itong sa likod yung ano ka full battle gear ano ito yan Carl
2: ay, army guru kag SWAT to
1: SWAT to Carl
2: ato sa likod o ara makita mo na siya o
6: SWAT na siya ang itom
1: ah SWAT na sila may army pag hindi guru ka mag-mail sa ton
2: ato ka bit-bit Ramalay to
1: ato ka bit-bit ko na sa mga long arms to sa ato pan ambulance na kipab Carl sa likod SWAT SWAT
2: SWAT na sila
1: oo
2: grabe no
1: special weapon and tactics mo dapat di ba kulod ta uniform bilang kaswat pigaw dapat hindi ba kay Pipe Carla magsiling kaswat ka do elite gid yan no
2: elite na yan mga kampiyon yung mga pusil
1: oh dra kami ni Carla na bilong sa swat
6: na
1: ha tingka mga
6: kanlo si Carla bago lang nagabot si Mayor Greg kasi
1: sa
2: ara na
1: abi do wala na wala na lang si Mayor Greg dili ni nga mo gid
2: na live Carl
6: kay Kipa
2: Valjan,
6: kay
2: Kipa Valjan. May live ka, live ka. You know, this is very historic, ha?
1: Ikapila niya nga so, maskara ni Mayor Greg, ikaw doha?
2: This will be the second maskara for Greg.
1: No, Mayor Greg Gasataya. Okay.
6: Second maskara for Mayor Greg Gasataya.
1: Tisubong niya, lipay tayo historical para sa K-5. Kaya officially, kita ko official radio station, tuloy na ni K-5 Carla.
2: Pwede ka lawag, pwede ka lawag.
1: Hindi malawag na, Carl. Basi ba mga burnada po kami ni...
6: I-confirm sa kay K-5 was one, kay K-5 was one, kay K-5 Pero ti, nga to, sini nga kinaplay, dira, kinaplay man dira kay K-5 was one, kay K-5 Eric, nga for maskara na music last year.
2: Ara na.
6: Kapila dira ito dito.
1: Ang aton gidya, ang aton ged?
6: Oo. Yeah, ang yes, kikipapal dyan, ang farming to the sky. Yung mga mo na pala kikipapal dyan.
2: Ang opisyal, ito
1: ang ato kayo nang ginpakuan mo, ginpatukar naman.
6: Ang official na-play naman dali pero ang gina-play tagidaya sa station
1: ito wala nga bisan diin ka man halin na, welcome na, to Bacolod
2: let's the fun begin
1: gina-play mo na Carl
6: gameplay diri kay gina.
1: Wow, di ako na Pasko. Amo niya kalipay lang yan labo.
2: Why is lang yung dakop ni Mito? Kaya may kukup.
1: Ito na ako labo. Ito okay na sa tong. Ilang. Basta yung butang na kalipay ba? Carl, subong ang matibiyon. Pila ka bilog kay 19 ta nga. Ready, Carl, para mag-check sang possible threat?
6: Yeah. Oo.
1: Pila ka bilog ang K9 dogs na kita mo da?
6: Sorry.
1: Pila ka K9 dogs?
6: Ang K9, duway po ko kakita. K9, kidiri ka KFF Aljoy, KFF Eric. Pero ti may ari, dari mga K9 na nga nag-hold ba na sa K9 na to na ari madari, EOD na sila KFF Aljoy, KFF Eric, ari madari. Pero siguro ba si naka, ano, nakakurong ang ato. Sige, subok ako nakahigo. Ano,
2: naka, ano, naka, ano, kakurong? Dumanok pa.
1: Ikaw lang yung time card la. Aga mo pa kami ang ginagingaw ni Kipa.
2: Wrong nila. Nascrew ako sa Facebook ko lang yan. Nakakurong mo yan ko cellphone ko.
1: Pero mayo ah. So ara si Mayor Greg, ara si Colonel Libadomia. Why si RD?
6: Ara si RD. Si Prince Vigilor General Reales. Ara siya.
1: Hindi mo na po. Hindi mo palapitan si Mayor Greg para interview on ta kanila.
2: Mamang gusto to Danica Mabalaan, number one. Who is the ground commander for Mascara Festival?
1: Correct.
2: Sino ang ilan na PIO just in case that we can call for emergency? And where is the ground operational center?
1: Ako naka news desk kaya sa Dubai, no?
6: Si PD kasi RD and then subong pagasugod na ang program for send-off ceremony kay KFF Aljoy, kay KFF Eric.
1: Sige.
6: At wala ni karoon dugangan, kaya na sila sa tunga pagasugod na ginag programa kay KFF Aljoy, kay KFF Eric.
2: Kung nagresaka na si RD kay si CD, sundo na sila ni KCD.
1: Sige.
2: K5, KCD, Carla Dipensor.
1: K5, Carla Dipensor. CDF.
2: Sundo niya na.
1: Nga kulang ako, CDL.
2: Okay, si Mayo Carl. Very good.
1: Salamat,
2: very good.
1: Salamat. We're happy for this. Thank you.
2: Ready na kita.
6: Yes, ready na, preparado. Nakita ka kay Kip Aljan, Kip Eric, LGO, Kagangatol, Sri Kapulisana, Risa Siyudad sa Bacolod, Plus Island Region, ka Kip Aljan, Kip Eric.
1: Salamat.
6: Yes, kay Kip Aljan, Kip Eric, Kandari, hindi nga balita, magulong sa inyo sa DDX, sa Violet, Mighty, si Kip D3 Bayo, hindi ka kay Kip Aljan, Kip Aljan, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagkalingawan sa Negros, Day 5, Day 5, Day
2: si anong first day of activity, boss?
1: Si bali, opening day.
2: No, makuto opening,
1: tayo si Wilson. At schedule of activities. Talawang tabi, balikan ta si Wilson, no?
2: Kaya so, mascara fever na kita.
1: Ipatukar biliwat ang original music sa mascara, no? Ay, kaya damo, gasiling nga ba? Sige. Pero nga ito, galing na patukar gito yan sa,
2: namin,
1: ano,
2: no? Naming 2025, pero patukar.
1: Ang aton to? Hindi, ang ilang. Ang original sa aton mascara, kaya gusto naton nga ma-familiar na sila nga muna ning music kidi official sa maskara, no? Abi totoitan, well ta ginatawagan ta si K5 Wilson Villena. Kay parambal anto, ano nga tamo ba sa opening, no? Okay, kay pabitan balbal, no? Tan pang DTX D3 Bayo. Courtesy ni Arki Pilago ni K5 Berika. Okay. I-mix lang na sa barangay. Uy!

0: Wonderful time.
1: Wow. Diba yun?
0: Kampiyon mo ng lyrics ah.
1: May lalalala pa?
0: Eh, bayo yung lalalala nila. Kaya kibuta ka nila, lain nga la. Tikado.
1: Lalalala.
0: Ang K5 na Gabira-Bira promote kay official music station kita sa Maskara. Eh, bisan dira na lang ma-feel nila kung ano takasinsiro kung tagaan nila chansa mga in-parts ng aktividad. Cause for the past time ni Maskara, doon ay ganyan nakilala masyado sa K5 mo, no? Notice mo na? Daral na pero si Kadigad. We're so very thankful that this year nagaan manjutay na rekognasyon si K5 Luzon.

0: Let's dance, let's love and sing.
1: Nga muna, at Karina, kag magsinadya sa maskara.
0: I don't mean in English nila, no?
1: Oo.
0: Nami man ni kayo maintindihan sa mga foreigner.
1: Wait, hindi, mga muna mga sonata, so nandumduman muna. Very good, very good, very good. I like it. Maskara song. Basi, wain naman taga-tunog. Wain naman, basi kami katunog, tan. Kita, no, kina na tana. Nabatian tana tana. Very good, kakipabitan. Salamat, kakipabitan, for playing the official maskara song. Ginahulat, ta, no? Nahulat pa ka-feedback. Si Wilson, Arananoy, ano matapo sa opening ceremony? Tison, si Siliado na officially kita na lang music station nga ma-play kada Sunday isang sonata sa maskara. Don.
2: Good morning, happy maskara festival. Okay,
1: sa Don. Uy, bakit to tagali kadua sa SM City to kay plus start na to nga sa ka Domingo lang tayo mabutas sa atong tagali dol. Uy, kakin pa Eric dami pag ilang SM.
0: Nga.
1: Kulab pag ilang K5
0: sa?
1: Di ba K5 Wilson?
2: Yes, kita.
1: Registriana na kami ni Sir Dave. No, the marketing people sang SM City Bacolod.
0: And
1: ang K5 i-allow mabutang sang lead wall.
0: Okay. Sa SM mismo.
1: Dira sa may kundi manaog galing sa plaza.
0: Okay.
1: May ara na gate nga mapasulod kasi SM una gid wala to.
0: Oh, left and right, oh, north and
1: may
0: south.
1: Option kita kung gusto ta duwa ti isa lang atuging kwa. Dira ta mabutang lead wall sang K5.
0: Okay.
1: While ga perform to sa idalom sang bridge, okay. Makita nila da sa lead wall. Ti tapos ang kwanda nga product naman naton makita nila day.
0: Do wala na yaga pahuway yung K5s
1: ni. Hindi it's because kung ginagaan ka ginarecognize ka gaganahan man si Doc Ramil Oy mo.
0: Hindi man nalaglahog ang butang kalidol.
1: Iti of course you have to spend money for that.
0: You have to spend fortune. Hindi nalaglahog, it's not cheap.
1: So salamat SM City kay Sir Deba, Daddy Bus and the marketing people of SM City.
0: Nagpasugot sila.
1: Isi okay sila nag-offer.
0: Ti butang ta nagdan to mas ikun unahan sa.
1: Ati ka ready na to.
0: Unahan sa
1: mga K5 Wilson na bitapos ni karon mabisita na tato 5.
0: Kunahin na kada Wilson. Kunahin
1: na kada Wilson. Ako bus opening days on.
2: Yes, Kim Fergal Jan.
0: Ari na, ari. This is good.
2: Mabisita lang kita to karon kay Fergal Jan sa SM City kasi partner na tanila para sa arena dot competition.
1: Wa ti ba? Bisan partner ta kita mo. Kailan ta niya? Basta partner go go ah.
2: Partner man kita sa Gugma Foundation kay Fred Ozan and kay Fred Eric no, sa street dance.
1: Ito nga wala pa nila ginanaw. Nga wala pa sing Gugma. Gin-schedule lang yung mismas kara sa ato now.
2: Ano
1: daw kay Fernando Jan? Bay magigurugin pa schedule ang mismo mascara kay interview si Kipeb Jean Paul sila mo.
0: Oo.
2: What may pa schedule ta dayon kay Fernando Jan?
1: Dapat i-schedule mo para kay interview kay Kipeb Jean Paul ha. Okay, okay, okay.
2: But anyway no, official
1: nga mo niya wala nga mo niya. Ang i-schedule mo sa mo niya mga choreographer na sa ano kay mo na mo nang gusto interview. Ang mga gwapa yung mga dan nga mga miss mascara kay Sir JP. Abi patag ni Dion mo tabo was abi god.
0: Danahon ta abi.
2: Ama kay Fred Aljan, sini pa nino mabalaan ta kung ano ang ano schedule sa opening tomorrow, pero ang ato nga initial nga talking with the Gugma Foundation, may ara lang sa mga preliminary activities kay Fred Aljan na magasugot was nga adlaw tutup sa October 9.
0: Mm.
2: So mga madatko mga events kita kay Fred Aljan like concerts sa mga artist nga nagagid sa Guadalajara recently lang sa nga Gugma Foundation, matapo ini siya ara sa October 9 tutup sa October 18. So amo ni siya ang mga the big events niya sa highlights no, amo ni Kalawig ang highlights
0: niya sa 9
2: to 18. Preliminary events so good din siya sa 1 tugtog sa October 9 kay Fred Aljan and kay Fred Eric.
0: Anong nang lagko? Anong lagko?
2: Ano kay Fred Aljan?
0: Anong lagko nga event? Like the opening tomorrow, what will be what
1: the
0: will
1: big
0: we
1: event
0: expect?
1: On October 1.
0: Ano gid?
2: Opening tomorrow, Robby Kevin Aljan and Kevin Eric, kuhay mag-isang, ano, pakigahulat pa kita, no, sang announcement subong sa Gugma, mapadulong pa kita to actually for the opening ceremony. Pero nakabutan din yung opening of Udyos lang man, kag, ano, ni Mascariten elimination ng activity tomorrow. Kita
0: oo. Sa kadamo, sa ulahon, Wilson, ang imo, giginunang pod, gidyan, no? Do may kursunad, na kagidyan ka papanyapunan mo kami ni Kipe, Wiljan, buhas dito sa plaza.
1: Ano ning Mascariten now? Elimination. Ano niya?
2: Do, ano na siya kita sa Aljan? Do, dance pass.

0: kwan nga contest yun ay lang nga lang kasi syempre kinanglan mo man ikwan i santo sa makara so dance battle ni siya so amo ni duha ka activity tomorrow isa-isa hon ko na lang kita wadyan kita
1: okay sige okay
2: giganta sila
0: October 1 yara kita sa opening Diyos ang stress ang hapon
1: okay.
0: Sa plaza GC so formal na kapusan at Diyos sa Duwani Festival Site
1: okay.
0: So, may maskaripin Station 1 man kita sa isa ka mall sa syudad sa Bacolod man alas 4 sa hapon.
1: Okay.
0: October 2, kita o dyan, MK5, Eric, nagmay lang yung activity mo.
1: Okay lang.
0: Maskaradya sa SM City Bacolod, yun sa 10 a.m. to 5 p.m. October 2, may akaman kita sa MBM press presentation. Miss Bacolod, maskara, paborito. Gini ni K5 Eric ni Pinamian. Ano siya po po hapoy, question sa mga kandidata bala.
1: Mm-hmm.
0: So, amunit na matabo, alas 4 naman sa isang mall man kaysa sa dyan ni K5 Eric.
1: Okay.
0: Press presentation and talent competition sa Bacolod, maskara.
1: Mm-hmm.
0: Sa October 3 naman, may mass painting naman kita kaysa sa dyan ni K5 Eric.
1: Mm-hmm.
0: Sa isang man mall sa may barangay Mandalagan, gagami ara man sa mask and costume display competition ang school category. So, umunisusuko nila para sa ilang arena dance and street dance competition. Ipakita nila din kay Fernal Jan and kay Fernal Eric. October 4 naman, may pre-liga clinic sa SM City Bacolod na 11 a.m. May ara man sa mask and costume display competition sa batay category naman niya sa may mall man sa Quiapo sa Mandalagan kaga MBM Festival Costume Competition so Miss Bacolod Mascara Festival Competition matabo ini October 4 sa ato naman niya October 5 naman si Bayanihan Bacolod Medical Mission niya mula ni loan activity ini kita ko dyan and October 7 naman po DG so
2: ara na pakita tangi padala ko si Bo ng picture sa activity para at least blamang ideas
1: ma-alert ang tao kay may traffic rerouting takadani.
2: Pwede ara na arang rerouting, go ahead ang maskara schedule of activities yung ginalawag ni Wilson.
0: Sectoral day, sectoral ni Kevin Aljan, pwede J, pwede J, PW day. So, pakita na din mga talents sa mga PWD kay Kevin Aljan at Kevin Eric sa Bacolod.
1: Okay.
0: October 8 naman, 8th Bacolod launching naman ni Kevin Aljan. So, do art ni siyang, ano art ni siyang...
2: Ano nang creative Bacolod launching sa ano na?
0: Trade fair sa mga arts mula kita.
2: Ah, okay. Sige, arts. Tanan-tananda ang mga arts, painting, etc. Pagka-9.
0: October 9 naman kita sa dyan, elimination sa Quiapon sa Mascaripin, MBM Corporate Day, Mascara, MBM na gano'y, Miss Bacolod, Mascara Corporate Day, Mascara Battle. Sa October 9 man, iniari na paalaba, nanino kay masugod.
2: Ano nang masarap battle?
0: Rap battle kita
2: ko. Rap guru ni sa maskara battle do rap la.
1: Ang kata. Hindi ako pagbihilaw ta.
2: Hindi na siya pros na sang ginatanaw ta nga ka inablang maga atubang ay blas lamon eh.
0: Ay, hindi. La ini ako pala da kanta ni siya.
2: Kanta okay. Niya. Tapos may ara daw choreographer sa showdown. Tanan niya choreographer may showdown.
1: Amo na ganing na ni sa son niya.
2: Tanawon tani kun sino pinakadami
1: man sa out choreographer. Ano pitcha na?
2: Pitcha Jess. Ano? Pitcha 9. Hindi ang mga tanang nga choreographers, ma-present sila sa ilang mga dance steps to sa babaw.
1: Nami na sa dyan na.
2: Sa Dinay Watton, son?
0: Sa may Bacolod Public Plaza.
2: Sige, dali. Unta, son. Kaya dali na mga uret. Labutabi sa October 11, son.
1: Nagagawa kami, son. Nagagawa kami.
0: Mauret na.
2: October 11, bison. Lumpati, bison.
0: Ano na?
2: October 11 na kami na tawrason.
1: Nagagawa son.
0: Ano na lang kita sa highlights 3 days kay Fernal Jan, October 16, 17, 18.
2: Kasi lang po ta, hindi ba lumabi October 11? Ano ka man imo yung ala, hindi mo promote ang imo nga League of Champions.
1: Ang 11 kay 5 League of Champions, yun butangin siyang kalendar o activities siyang maskara ho?
2: Tapos
1: sige,
0: Jan, October 11 batayan kay sa
1: tulog
0: dance battle kay 5 League of
2: Champions. Na mo na.
1: Na include sa official event.
2: Oo, kaya mo na nga grabe ginang balik ta sa Bacolod. Kundi nakilala ka kundi balikan mo to do.
1: Sa Pizza on Sea Wilson anong pinaka naming activity?
0: K5 League of Champions.
2: Diina.
0: Dimana niya ka to? Kita ka diyan.
2: Idiin ganin
1: mo tang dili butang.
0: Sa Bacolod City Government Center.
1: So, kita mo ginang. Ano?

0: चैंपियन विल्सन पिचौन से ओके लड़का बोला
1: सलामत गेंदा विल्सन सलामत सोन
0: ओके ना
1: Sa pala naman sa mga technical partners with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Upod man ang aton sininga ang mga station managers. Ako si K5 Elgin Castan.
0: Ako naman si K5 Eric Tenere.
1: Para sa kampiyon nga balita,
0: serbisyo publikong kalingawan sa Negros. K5 News FM. Bye-bye.
2: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Sistema D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas, hindi na magkabala ka! Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami kabala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasing kapagtigulan, kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon, malimtan. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver, masami ako ginasipon, kaginaubo, pero sang pagtumarkos ang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, isa magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sa balatian.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apikado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuog yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Kahit na ginakon, hindi na problema ang akong mga alap-up sa akong nawong kablikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobial na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Miyerkules nga edisyon sining atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pakaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga suplemento nga dapat naton i-take adlaw-adlaw para kita manatiling healthy. Opo naton sa atong programa ang mga kwan, ang mga sikat, ang mga gwapo kag gwapito, ha? Sir Brad Paul kag si Sir Boy Zulweta. Mayong aga sa inyo mga partner.
2: Good morning sa imo engineer kag utro man nga gwapo. Mayong aga sa imo. And ikaw isa sa mga tinuga engineer nga nagamit mo gid imo kagwapuhan na kwan gid na, na put into useful nga pamaagi.
1: Oo. Ha? Dapat lang
2: nag-arak sa kamera subong ang kurman ka.
1: Ay di.
2: Oo.
1: Tiya, angayan mong guru, gwapo man.
2: Yes, bangot ina gaglow ang skin mo.
1: Oh, okay.
2: With DTX 500 nga adlaw-adlaw mo ginainom. Kapanghabon ka baby DTX Beauty Soap.
1: Aba.
2: Plus Mighty C. So ginestoryahan mo ni engineer ang pagpagwapo sa iya.
1: Aha.
2: Pero ina mga 30% lang.
1: 30%.
2: Ang paldo mo gidyang gapatahom gidyang sa imo, engineer. Gapaakit-akit sa imo ang...
1: Doon ginapaysaan niya ko sa paldo.
2: Na ang imo pagkaalwan. No? Amo ginaiyang gapatambok, gapatahom gidyang sa imo. But anyway, sa aton mga kauturan, sa aton mga suki, ngating palamati, I hope na inom nyo na ang inyo daily supplementation sa mga produkto ni Dr. Ramil. Ang namigid, if you have the resources, lumang engineer tani, no?
1: Correct. Oh.
2: Tatlo gidapat.
1: Ang importante da, time, money, kag, kwan?
2: Hindi, kag DT,
1: ang...
2: Kadak ni namin, kuya.
1: Oh,
2: dapat ga DTX ka, ga MITC ka, ang ga D3 Bio. DTX, in the sense, nga ti, free radicals, kontra mo na everyday.
1: Uh-huh.
2: Dako na mabulig. And D3 Bio, in the sense, nga ti, kung mag gwa ka sa balay mo, expose ka sa mga free unseen radicals. Enemies.
1: Oo.
2: Oo, muna yung mga kagaw. Kag of course Mighty C para nga ang imo immune system ara sa kampiyon nga kondisyon nga makabato sa anuman nga problema magasulod sa lawas mo. So with this three nga tawag ta na power trio. I hope na inom nyo na engineer.
1: Remind la pirmi naton sila.
2: Oh, storyahon ta sulod ta gidugay ang bladder inflammation, ning paghubag sa imo nga pantog.
1: Ha?
2: Huh? Oh, urinary bladder.
1: Ah, pantog din na pantog ang bladder.
2: Oh, di bla boy. Karon ina ang manging diskusyon naton kag upod ta si Sir Boy Zulweta man. And good morning, Papang. How are you?
3: Mga amo ng intern Sir JP, well prepared na siya. sa mga lawig mga intern. Well prepared na siya sa iya sa topic ko sa
1: mga tao. Eh, medyo expectar ta ama asong it pero nang
2: kwa. Subtil kag ibla mo.
4: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul.
2: Ayan po, Jimmy. Mayroon
4: nga naman sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil
2: OFW. Tapos sa source show.
4: Mga pinilangga, tanda nga slow rams and KSL supporters. Mayong aga sa inyo, te. Pati ano, Sir JP, kung naka-DTX 500 ka mo, protektado ang cellula against oxidative stress that causes premature aging of your cells. Remember, your cells is the foundation of your health. Kung healthy ang cells, most likely, healthy man ang overall health. That's why, mag-antioxidant gid. Magkaon prutas, magkaon sa ginatawag ng mga utan. Kung hindi kasarang, kung kulang ang utan kag prutas,
1: suplemento eh.
4: Suplementohan sa ginatawag ng DTX 500, no? And of course, kung gusto i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Gaan tanig yung tayo na time si Sir JP nga maka-anon. Ang Mighty C, the alkaline vitamin C, amuniya ang ginatawag nga immune system protector, no? Sir JP, no? Amuniya nga pabaskog sa mga pulis, mga army kag tanod sang imolawas para hindi ka dali pang masakiton.
1: Uh-huh.
4: Kung makasulod man ang mikrobyo, kung may mga anomalya man sulod sa lawas mo, ma-check dayon sang imong natawag niya immune system, no? Kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, ha? Hamis, ka, ga-glow ka, kay ga-saka ang glutathione level mo.
1: Nagagwaping ka?
4: Mm-hmm. Ang collagen level mo, ang collagen production mo, ga-increase man. Because it needs vitamin C. That's why layo ka sa wrinkles. Ang mga wrinkles mo, maghagan-hagan tanahon, no? And of course, when it comes to your eye health, wala nang iban kundi mag- Eye Care Gold. Baka damo, nagigabakal sa Eye Care Gold, no? Ang Eye Care Gold nga ini, epektibo, ginagsagapan namin isang imo eyesight. Cause may vitamin E, vitamin C, bilberry extract, no? Di mo makita. Ever since nga nag-inom ko nisang Eye Care Gold, nakita ko gitanan. Ha? Nakita ko tanan mga kamayuhan sa life, no? Okay. Ah, kay nami sana
1: pati bulsa na mayaman
4: mayo git mayo ang Eye Care Gold kay makapangita ka kwarta ka way ga sakit ang imo mata. Ganyo. And of course
2: para sa sanag mapululukan mo sa Eye Care Gold. Ni kolong ni kasana gaw.
4: Oo. Kanami git ang Eye Care Gold. Duwa pa rin san mo gisang ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Ah, galinaw.
2: Ato sa libin ni PH.
4: Ga relax ang ginatawag nga mata. Storyahan ta na Sir J. And of course, ha, kung gusto mo kontrat ang kaso o busip on kagilana at kagdali ka mag-ayo, ay, ang bida sa tanan, mag-D3 Bio.
1: Okay, okay.
4: Na, naman to siguro
1: sa GP. Sir, Brad Paul, daw, mas lawig ang introduction. Mas lawig ang introduction niya kaysa imo.
2: Oh, saka preparado ko na. gina-question ko na mga available ng information.
4: Mga 20 years na mga kita na. Baluna ko niya.
2: Ano na tawag nga compensating. Mm-hmm. Ah, compensating. Anyway.
4: Stalling.
2: Kung sa basket pa, killing the time.
4: Oh, killing the time.
2: Sige, abansin na mo. Anyway. Psoriasis.
4: Mm-hmm.
2: Na-recall ko na.
1: Cystitis ng mga ubag-ubag.
2: Cystitis.
1: Sabi ko lang ni Titus, basta Titus.
2: Hindi inflammation sa imo, sista.
4: Hindi niya inflammation sa sister mo.
2: Cystitis, ang pag-ubag sa imo bladder in general. Usually ang common gini nga sa nga causative factor is UTI.
1: Uh-huh.
2: Urinary tract infection. Damo kita mga kababaihan nga nagasakit ila puson.
1: Oh.
2: Usually ang sintomas da puson mo gid engineer.
1: Dira kay star ang ihi ta no? Ihi ta.
2: Anong star man? Gatiyes.
1: Gatiyes.
2: Dragi na support.
4: Ay, karoon talaga. Ang last story yan is Sir JP, UTI niya. Urinary tract infection. Hindi niya, STD ha. So, karoon talaga. Usually, iban, abi nila kung may UTI ka, may STD ka. So, it could be, pwede, pero hindi pa pwede. Ano mo na bala?
2: So, most nga cause ng UTI engineer, ara sa kakulangan sa pag-inom sa tubig. Once kakulang ka sa hydration, you know what? Usually kisa ga pupo kabla.
1: Uh-huh.
2: Pero salmon nga mga labs. Laba.
1: Labs ga.
2: Oh, labs.
1: Ga kwana.
2: Ga tungtong ina kisa sa basin. Galambot bla.
1: Abi ko gani.
2: Okay, mga... Wala na hindi ka na niya mag-worry engineer kay clear da yang space. Kay like pro salmon ya kisa.
1: Abi ko ga tungtong sa puga bla sa puga.
2: Di matungtong na da. Ang opening isa na. Ang pinagika problematic ta ang mga babae because sa close proximity sinisang ilang urethra. So,
1: malapit sa katotohanan. Malapit sa katotohanan.
2: Like po sa ako niya, may 7 inches pa siya nga i-travel. Nga outside the body. Sulod. May extension.
1: Galungo-lungo.
2: May ikog pa yung engineer nga agyan niya.
4: Ang 20 anyos na lang. Promotion na mga.
2: Sagi ka mo balaya ka. Reklamo yan. Basta mo na naistoryahan.
4: Continue, Sir Deep.
2: Nakundi ara na na. Kulang inom mo tubig. Kablo ka ang tubig, engineer. Once ka inom kasi ni damo, gina-flush out yung imo nga infection. Mm. Kasi siyempre, ang kagaw, yung hinanay man na magsaka mo. Why man agani iya, hindi man nakalabanan sila, manasiliated. Nga, gamat-amat yung sakula. So, ga-rely naman siya sa anong movement mo da.
1: Uh-huh.
2: So, ini-engineer, kung hindi mo siya ma-flush out, gadamo siya na, ga-form sa colony. Basta ka magdamo, pabayaan mo na masaka sa bladder mo.
1: Mm-hmm.
2: Sa bladder. Example, gahigda ka dabi. So, by gravity, masapos sa iya mag-ilig pababaw, saka. Mm-hmm. That's why kung gayo ti ay kang number one kaya nga basta doktor si mo inom ka gida mo tubig because kalabanan bla problema sa UTI engineer ang cystitis usually makuan lang man makuha lang by sa by itself it will get better
1: talaga siya kalau kapatay mo lang na may
2: tubig lang kasi inom ka damo tubig so sa mga babae naton iugalian mag-inom ka tubig.
3: No? Namin na pag inom mo tubig, updan mo sa D3Bio.
2: Kag, oh, D3Bio, no? Number one. Kiti, again, siling ko, hindi niya kay kuma. Abi nyo ba, si pag inom mo D3Bio, ah, releases babaw all over your body mo na. Pati ganit, may surprise ka, dalapan na da. Kaya ang distribution niya sa D3Bio is arapan niyo sa mga blood. So, whenever malabot ang blood na niya, labot niya sa D3Bio, no? So, may D3Bio ka and then you have DTX 500 para sa inflammation, sir boy. Kampiyon biya ang DTX sa inflammatory condition. And of course may TC ka. So more water. Ano ang mga sinyalis no nga may ara ka sang problema sa bladder or cystitis inflammation of the bladder because of UTI? Burning feeling no sa imo nga pagpangihi. Pag-ihi mo medyo sakit kahit di ang flow sang water. Ibalik ko lang to ginas pamangkot mo nga hindi niya ginastaran sang ihi ginastakan sang ihi
1: stakan sang ihi
2: na siya ga imagine na yung blind engineer kung ano ka alam ang Ginoo
3: pre departure area
2: kung wala ka abi bladder ti paano na pa ang tubod ang salaan to is kidney sige ni agwasa kaya mo kanu sa lingon ga program kadaga tubod na lang yang imo ihi
1: ay iban din may bag dio nga ginagwaan
2: okay, why na wala, na yeah. Usually prostate issues na yeah
1: no
2: oh nga ang iya yang sphincter sang iya nga bladder why na iya so that's why free flowing nang ihi dito ga trickle na so amo na ginagat ta design sang Ginoo nga may suluptan kadi sang ihi mo
1: correct
2: nga makontrol mo karon ako dugudegi kay mangiya nga kon ang imo urine ma-expand yan na it will touch the receptors that would trigger sensation nga
1: mangihi ka na
2: mangihi ka na kisa ang grabbing urgency so grabbing urgency but silingon nahitad mo na kaayo to ang nerve endings mo to mga receptor nga it's time now to make bawas maihi ka na so burning sensation
3: make bawas
2: ha? Oo and then may ara man kis ang daw inablandong ginabusisaw ka. Grabing urgency nga manghihi ka doon di umpunggan. No? Kag gusto mo dasig ka manghihi. Ano pa? May discomfort ka or sakit gid sa imo nga lower abdomen. Din dapit sa puson mo na yung balta nga puson. Kag kis ang imo nga urine, cloudy siya, daw ka hazy. Kag ka isog sang baho. Lain niya ang fruity smell ha? Kuan ya diabetes especially sa mga nawala nagainom DTX 500 tendency taas blood sugar mo do ka fruity na iya sang
1: do ka isog din no
2: oo sang
1: baho niya sang baho
2: sa diabetic grabe nang ila do ka fruity do ka prutas ang baho sang ila nga ihi now ini saya do ka isog bla isog now amo ni mga ginabatsyag mo dapat pa-check up na ng engineer kisa dalaan yun isang low grade fever do galangaan ka ano pa ang imo pag sininga probably may blood sa urine mo okay
1: bawat may kuno na gina lala na ginaguro
2: so ang delikado sa cystitis or inflammation sa bladder may infection probably kun magsaka pag sa pababaw usually infection na naman sa imo nga urethra sumaka sa bladder mo kipa na sumaka pagin sa imo nga ureters
1: mo
2: di siya angalin sa bladder ang gadiprin siya na yung malangtang kalabaon sang ano mo urethra mo from the bladder kung lucky again dipindi sa kalabaon ti ako niya plus 7 inches na nangadaan oo laba. So ang sabay yalipot na bladder na dayon
1: no comment ko no si
2: so kadasig niya magsaka sa ila UTI. Now, ang halin naman niya sa bladder, pagkato sa kidney, ang ureters, duwak bilog, tiina iya, equal footing, tada. Kinoplero lang iya ka, ang structure, ang anatomical, kuhan niya na iya, posisyon niya doon, lapit lang. Sumsaka to sa, ang laing kung sumaka, engineer, pag sumaka ang infection sa imo kidney, kay kulang ka sa tubig.
1: Lain naman ang sakit.
2: At tawag siya na pyelonephritis. May nephritis ka na, infection sa imo nga mga nephrioles. So, amo na ang ingli kawan naton. Pabalik-balik ng UTI, mag D3Bio, mag DTX 500, kag MITC, inom damo tubig. Amo mo na solusyon sa pabalik-balik ng UTI, engineer.
1: May naga-comment, Sir GP. Sila nila,
2: Hindi ka nagbasa.
1: Hindi ako nagbasa.
2: Ah, okay, napakita.
1: Oh. Nag-humble niya. Pag pangita ka wala siyang butong, butong wala yung tubig sa butong.
2: What's with butong, boy? Kito na, hey, I think doon nakuan mo na.
1: Nag-aga mo na siya kuno niya, sir, may UTI ka.
2: What's with butong, really? Na ang iyang sabaw. Is it true nga makuan ka? Is there a misconception?
3: It's a diuretic.
2: Okay.
1: Diuretic.
2: Diuretic.
1: Doon
2: na
1: pahiya
2: ka. Doon na pahiya ka.
3: Of course, no, kabulo naman tayo sa coconut. Yeah. May mga hindi mo na siya ma-form mo medium chain fatty acids kaya hindi mo na siya oil. Ang iya pa lang na iya, remember, ang tubig sa butong is one of the most alkaline source, natural alkaline source din sa kalibutan. Kag, it's a very good diuretic. So,
2: Kaiyon niya ka.
3: And of course, the thing that you're drinking is also good nga ma-flash out mo to. Hambal nga Sir JP, ang imo nga tawag niya UTI. Pero, once may UTI kaya, ay kalala niya, mapakonsulta ka din.
2: Oo. Hindi na magulat.
3: May feeling mo, lalo na sa mga kababayan, feeling mo melon na. Melon amoy. Kagbudlayan ka mangiti. May arat nga tawag nga ng may feeling nga medyo mo mainit-init kag medyo mahapdi na mag-ihi. Pag-check up sa doktor. Hindi maguyuya.
2: Kanto sa clinic na mo na.
3: Hindi maguyuya. Ang bali, Sir JP, it could be dangerous once that kind of mapa-fungi man o bacteria, which is usually sa fungi, candida albicans ang kakose na, magsaka sa imo kidney. Once mag-pyelonephritis ka na, that's a different thing. Mas magasto na. Kag uncomfortable ka na gina. So, hindi pagbaliwalaon ang ginatawag nga UTI. Mapacheck up na yun sa imo mga favorite doctors da.
1: Labi na gig may mga sexual encounter ka. At yan mo na gani, mo sila lang, ay, lain na ni. Lain na ni. UTI
2: mo niya sa assumption nga ti nakuha mo lang niya sa kakulang sa tubig. Again, kulang sa tubig in general. Ang
3: UTI usually yan ang cause na ito naon magid. Number one is poor hygiene. Lack of water. Ang wala kay ilis underwear.
1: Pala inong soft drinks
2: ko. Lens, amo niya nga bisan ako yung blanjin. Bisan di ko kailis siya. Di ba yung tag tatlo kadlaw? Hamot pa yung yapon.
3: Mayo, balaan ta. Tag tatlo ulit kadlaw.
2: Hindi wala eh. Siyempre wala iya eh.
1: Tag tatlo kadlaw hindi ah. Mga duwa kadlaw kag gabang.
3: Nalapag utang mo sa laguan, gagawa na kakadto na sa washing machine, kibuhi na. Anyway, no? Well, thank you, Kiki Sir.
2: Kanani, isang iyang mga pa-delay, no? Delaying tactics.
3: Sa mga concise, wow. 15 minutes. Kanami, sa concise. Again, ang role sa antioxidant during infection is really important. Okay? Hindi lang kailangan may antimicrobial properties. Ang antioxidant basically helps regulate the body functions to function normally. So, during that fight against that infection in a specific area of your body, may araki kailangan antioxidant support. Of course, mauna ang antimicrobial.
2: Uh-huh.
3: Pero, after that, kailangan may antioxidant ka for repair. So, mapa-UTI man, mapa-anuman nga masakit, ha? You need antioxidant. You need to know how to use your antioxidant when you are sick, no?
1: Sige, sige Sir Boy. Diretso na kita. Hindi nakakapapahuayon pa. Diretso na kita sa benefits ng D3 Bio sa atong health, Sir Boy.
3: Thank you, Engineer. No, sa talk ni Dr. Suryanta, ang aton perennial problem sa Pilipinas nga masakit. Halin sang una, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa kalibutan. Ano ba lang iningat batinggilan klase nga masakit nga TB, tuberculosis.
2: Uh-huh.
3: What is tuberculosis and how does D3 Bio protects you from tuberculosis? A little trivia. Anong tawag nga tuberculosis? Dugay na bala ni? Oo, dugay-dugay na. Dugay-dugay na ginis. Uh-huh. In fact, no? In fact, ang Manila, it has estimated to have killed 1 billion people throughout history.
1: Grabe, gilino.
3: Over 2 centuries lang.
1: Pero subong Sir Boy, kuno simple na lang na yung sakit?
3: Hindi man.
1: Hindi man.
3: Damang yapon TB cases.
1: Oo, gani po, dali lang ayuhon. Not like sa una. 6 months
3: man, engineer? Hindi man dali.
1: Ah, hindi man?
3: 6 months, sabi mo, ilanat lang na yung pagtumal ka. Ayaw. You need 6 months. 6 months of 6 different kinds of drugs.
2: Mm-hmm.
3: Mga pampasina and everything.
5: And kananan adlaw-adlaw mo tumaron. Kung hindi ka gid magpalpak asta mo mapatay ini nga kay sa pagkabudlay-budlay patyo ni nga mikrobyo.
1: Okay.
5: It is really hard to kill kido ang ini do encapsulated ni sa I think no nga tapos may ani ni siya ginatawag nga may ani ni siya ginatawag yung mga pinsa ginahimo may ani ni siya ga-release ni siya sang substance nga hindi makapalapit dahil ng antibiotic mo. That's why it's really hard to kill. And even scientists, mga scientists nga gatuon sa TV, ginputang nila sa pinaka-extreme nga kondisyon ini nga bakterya. Ang Mycobacterium tuberculae, waay gapon na patay. Almost wala na oxygen, almost wala na tanan air or water, buhi siya gapon.
1: May mga connotation, Sir Boy, nga man-made kuno ni imbuting anon made ini sa kwan sa laboratory kagin palapta amo nang mga hambal nila
5: why paya ang uso yan tawo sa science ya may arat niya TB.
1: Uh-huh.
5: So that is a misconception niya nga ginhimo ni ang TB ya dali mo niya makuha kaya din niya sa duta.
1: Mm-hmm.
5: The more you touch the soil lalo na farmer ka.
1: Uh-huh.
5: Mili ka magtanom arat na siya. That's why it's really important to wash your hands.
1: Okay, okay.
5: Kay damo na ni siya ngalan, no? Ginatawag ni siya the White Plague. So nasa 18th century kaya mga tao nga may TB, ha? Pale. Halos puti-puti na.
1: Kag
5: no?
1: Niwang-niwang, Sir Boy.
5: Of course, niwang engineer. No? Kaya, ang ganiwang kaniking natakis, ni mismo ang baga mo.
1: Mm-hmm.
5: Ha? Ang baga mo. And this Mycobacterium tuberculae or that ang bacteria that causes TB is very intelligent. Gapakaon ni siya sa macrophages mo kan ako.
1: Uh-huh.
5: Ha? What is your macrophages? Your macrophages is your is one of the one of your immune system cells. Na mo siya pang iganti do ano ni siya do monster na siya do vacuum cleaner.
1: Uh-huh.
5: Di makakita ng TB, yung TB way ni gapalag yuga pakita niya.
1: Uh-huh.
5: Aki mismo ang imo macrophages infect niya.
1: Okay, bugra at delikado no.
5: So amonia ang ginatawag nga pertigya ang ginatawag nga TB.
1: Anong symptoms, Sir Boy, kung may TB ka?
5: Well, ang TB kun aga okay ka.
1: Uh-huh.
5: Okay ka? Pagka ugto medyo
1: balasun ka?
5: Gailanat.
1: Ilanat ka, balas
5: ka na. Pagka hapon ubo-ubo na, usuka na dugo.
1: Uh-huh.
5: Kaya ang dugo mo nang asuka mo are those are lung tissues nga ginkaon sa TB sa imo baga.
1: Oh, parts ang lungs muna.
5: Oh, imo na dugo na sing imo lungs.
1: Okay.
5: Ha? Kay ginaatake sa TB ang imo baga. So ang TB damo klase TB may TB sa bones. Ha? May TB man in even animals no sa lalo na mga ginatawag ng mga karabaw kag mga baka ginatawag na bovine tuberculosis no. So din balaga sulod ang D3 bio no. Research and study shows no that medium chain fatty acids of D3 bio no, especially ang ila monolorin kag monocaprilin nga derivative nga halin sini sa medium chain fatty acids nga ara sa D3 bio is able to kill. Yan bal nila no sa research kita nila nga may intervention may ginatawag nga antimicrobial properties nga ginpakita ang monolorin nga makuha mo sa D3 bio kontra sini nga Mycobacterium tuberculae or ang bacteria that causes TB. So inisa dugay na ni ginausang ang ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil as adjunct therapy. Anong engineer minis ang adjunct therapy? Ginaupod ni sa mga regular drugs nga ginahatag. So kung may ginahatag nga 6 different kinds of drugs, usually gina-advisean nga uy, nami bala mag VCO. Upod sina kay may at least may kabulig ang imo immune system sa pagkontra sini. Pero prevention is always better than cure. That's why ha, biskan wala ka TB, kailan na naka-D3 bio ka na. Kaya standby na ang depensa sa sulod sa lawas mo. Ha, kibasi way nalipat ka mong ugas ang kamot mo, dayon mo kaon,
1: uh-huh.
5: Ha? Basi nagsulod na to ang TB bacteria sa imo ba or no ubuhan ka ni Choi ni Chai.
1: Mm-hmm.
5: Na may TB bawki ini airborne ni pwede man sa airborne no
1: so saan ano sa mag mature gid sa imo lawas kag mag TB na gid sa abile like, sa ubo lang biya galing sa imo tupad balay ito
5: again it depends on your immune system.
1: Okay.
5: Kung ma-check ni sa dayon, ha? It depends nga ang immune system mo may backup na ka D3 bio ka then di ka dali malatnan. kung nubo ang imo immune system, there's even a study during COVID, pigaw ang immune system sa tao.
1: Aha.
5: Way labot sa COVID, nagsaka ang TB. Ang balila ko, no, COVID-induced tuberculosis. No? Kay pigaw ang immune system sa tao kung ginawiken na daan sa COVID.
1: Ha? Labi ng lungs mo.
5: Kay ang TB, ya, usually, kita ang Pilipino, mayayari, ginatawag niya gamay, tapos gini-inject panigani sa ato, para sa gamay, ta, para makita din sa immune system. Ta. Pero, kung magpigaw ang immune system, ang mga dormant ng mga TB bacteria,
1: ma-activate?
5: Basi ma-activate.
1: Uh-huh.
5: So that's why kailangan naka D3 bio ka every day. So, kung may mga may pamilya ta nga may TB, hindi ta sila pag i-discriminate.
1: So dapat D3 bio gid adlaw-adlaw.
5: Hindi kailangan himo unta sa may mga TB sa pamilya ta, i-isolate nyo sila. Lainon ang ila kutsara tinidor, lainon ang ila pinggan, lainon ang ila baso, number one gina.
1: Okay.
5: No? Number one gina. Kag, kung magstulya sa ila, dapat nakamasgid. Pero hindi pagpabayan, ha? Alagaan gid, no? Dalon sa tawag ng mga barangay centers, sa TB.center, para ma-check sa aton mga doktor, mga spesyalista. Ta. When it comes sa pag-treating TB, ha? Mga doctors, yeah, they are well aware and equipped to handle this kind of cases. And of course, kita yung mga pamilya will support our family members nga affected sa TB by giving D3 Bio. No? D3 Bio, it because it has a natural and superb antimicrobial properties including sa pagkontra sa ginatawag nga Mycobacterium tuberculae nga gakos sa TB. So this is really important sa aton Filipinos. Kaya damo gid may TB subong sa Pilipinas, engineer. Natapna naman. Remember, kabalo ka na sa Quezon Institute, engineer, sa Manila. So naging patindog na ni Manuel Quezon kay
1: para sa TB gina niya.
5: Sa TB, no? Kay during the early 1900s, prevalent gid ang TB, no? Damo gid kapatay sa TB.
1: Amo nang response ng government.
5: Amo ang response ng government kag that shows that during that time it was a problem gidya. It was a problem, no? Sobra pa gyud sa COVID, it kills yearly. Sige ni siya. Ma-control, mapunggan, pero may ara gyapon.
1: Do pare man sa malaria, no? Do una do ka budlay gid, pero sige, about sa mga ginapatindog sa gobyerno, ti may ara man gani mga heart hospital?
5: Lain naman na sila. Pero tanan-tanan niya, those are specialized, correct engineers, specialized na sila mga hospital. May lung center, may heart center, no? Iniya kay Manuel Quezon, kay patindog, so niya, kay during that time yan, para to sa mga TB, kay grabe ang TB. So hindi na pagbaliwalaon ang TB, no? Kay wait takabalo kung sino niya storya, talawadlaw.
1: Okay.
5: Wait takabalo kung sino niya tubang, ta kung feeling mo, may tubang ka gaubo, medyo ang chest area sunken muna, ang likod medyo kuko,
1: okay,
5: kag medyo may lanat kag ubo, ay basi lang may TB, suksok na yun mas para maprotektahan mo lawas kag mag-inom sang D3 Bio. So basta may problema ka sa mikrobyo, mapa-TB man kung ano, ha? Kung gusto mo pabakuron ang imo lawas kontra sini, pabakuron ang imo depensa, may dutay kang nga tawag naton nga extra immune system, mag D3 Bio, no?
1: Okay, no? So salamat Sir Boy, sinang mga informasyon, mostly sa mga Pinoy, damo nga dan bisyo, tiara panigarilyo, so nag-trigger pagina sang ilang problema, yes, sa lungs.
5: Yes. No? Tanan-tanan nga mga particles nga kasulod nga mga toxic particles sa mo lungs gahatag ni chance sa mga TB, pero ang number one cause gid sa TB mo, pigaw ang imo immune system. And of course, no, talking about our immune system and the defenses of our body, your skin is the primary defense of our body, no? Kontra sa ginatawag nga pagsulod sa mga bacteria, mga virus sa imo lawas, maagi sa kundi sa magkaagi sa baba mo, sa imo ilong,
1: sa skin.
5: Maagi sa through your skin, but if your skin is healthy, wala sa mga pilas-pilas, wala sa mga infeksyon, layo ka, protektado, kasi dapat alagaan ang atong skin maligo adlaw-adlaw using DTX Beauty Soap, ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga anbuni, psoriasis and even their pimples are caused by bacteria and fungi. Kakas tanan sang VCO nga ra sa DTX Beauty Soap kakas man ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why this soap makes you fresh, stay fresh longer. Kay mismo ang gakos ang pagbaho sang lawas mo ginakwa sang ginatawag nga DTX Beauty Soap. Sa beauty properties, hindi man matawaran, may pa-pain nga gapaputi sa imo skin. Ginawa nga pag isang guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin from the within by increasing your glutathione level and of course your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, may beauty soap ka na, may antimicrobial soap ka pa, mag DTX Beauty Soap. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Isa pa Sir Boy, kinanglan taman na speaking sa baho sang lawas, baho sang ilok, Sir Boy, may aratas na nga solusyon. Ini saya kuan lang Sir Boy, ginabagnos lang blag. May roll on kita sina nga para gid sa aton mga ilok para nga patyo na mga bakterya nga naga tuga sing mabaho Sir Boy. No? So 48 hours kung gusto mo maproteksyonan ang imo ilok gikan sa mabaho, mag Clinica Diofresh Sir Boy. No? Mm-hmm. Clinica Diofresh dapat mga amuning amigo kag amiga sang mga binata naton kag mga dalaga Sir Boy. Para nga self confidence hindi magbaho ang ila ilok, may ara sila nga presence firme nga maayo sa ila mga kilala Sir Boy. So mag Clinica Diofresh adlaw adlaw. Speaking naman si Sir Boy, kada aga ang ako nga kuan gidyang routine, aga pa yan nagapangapin ako Sir Boy sang DTX coffee mix. Kaya muna ginambal per me, kag isakto gini, nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Ngatinluan mo ang imong sulok-sulok Sir Boy, kag may ari ini siya nga chia seeds ang porma sini amuning nagatinlo sang imo sulok-sulok. So magpangapi kita aga-aga sing DTX coffee mix. Isa pa Sir Boy, may isa pa kita nga kape kung medyo bisyuhan ka, double barrel ini, double impact sa aton nga sulok-sulok. Magpangapi kita adlaw-adlaw sang DTX premium coffee Sir Boy. Kung mataas yung blood sugar, hindi ka mag-worry. Pwede ka kainom sini hasta sa anum ka bisis. Dua bisa aga, dua sa udto, dua sa hapon. Manami Sir Boy, kayo hindi ay nagsaka ang imo blood sugar. Mag-detox premium coffee.
5: Kay may ergo tayo din. Sa gano mushroom nga ginatawag nga herb of immortality ang DTX Premium Coffee. That's why super antioxidant ngayon. Nga ginupdan pag yun sa pinakabasko nga antioxidant. Ang DSE nga sa DTX 500 ginupod sa ergo tayo din sa DTX Premium Coffee to give you optimum protection from oxidative stress in a cup of coffee. And of course, no, kampiyon gini sa pangkontra sa mga manukapi nga pala, may bisyo, pala mga kapi nga manukapi nga palapulaw nga stress per me. This is the best coffee for you. And don't you worry about your sugar, your blood sugar. Kay Stevia, ang bali engineer, ang sweetener sini. So pwede nyo niya mga kumbaga ma-anli-anli ang tawag nga tawag. So kung gusto mo maghagan-hagan ang epekto sang bisyo mo sa imo, mag DTX Premium Coffee. Kung gusto mo lang gidya, if you really want to look young by drinking a cup of coffee, this is the best coffee for you. Tandaan ang ngalan, DTX Premium Coffee. Kung gusto mo yun namin yung mood mo kunaga, mag pre-bio coffee ka. Pre-bio coffee, rich niya sa ginatawag nga spore-forming probiotics. Meaning to say, why niya kakapatay sa init sang tubig sang imo kape o sa asido sang chance mo sang imo chan. That's why you get the full benefits of probiotics in a cup of coffee that lightens up your mood. Also mga ko ina panawagan tada mga buringot kun aga, medyo hindi ya morning person, this is the best coffee for you. Tanda na ngalan, pre-bio coffee. Talking about probiotics, nagbuot ba lang yung mo probiotics? Gigin antibiotic therapy ka? Nagmasakit ka ba lang? Ginausaran ka antibiotic? Ha? Initanan, gapanubo ni sa imo even good bacteria. ni palaignom ka pala, stress ka perme, iniman ka panubo sa imo nga tawag nga probiotics. Kung gusto mo makabawi sa imo chance, sa imo gut, para magdamo liwat ang imo good bacteria, pa nami imo mood, nami ang imo metabolism, nami ang imo absorption of minerals and vitamins, and of course, kampiyon ang imo immune system, mag-Clinicas Probiotics ka. Ang Clinicas Probiotics has 80 billion colony-forming units of spore-forming good bacteria that works together, no? Ini mga lactobacilli and of course mga bivitobacterium nga makita mo din sa Clinicas Probiotics kay buligay ni para magnami imo mood, nami production mo sa gut derived B vitamins, the production of your hormones and your enzymes, and of course those happy hormones that are really important for cognitive and emotional health, mga serotonin, oxytocin, and dopamine. Mag-Clinicas Probiotics.
1: Isa pa, Sir Boy, ang gusto ko nga i-promote ya, ining aton extend food supplement for men. Ini natural yang aprodisiak, Sir Boy, hindi ni siya chemically gin-create, kundi natural ini siya, kay may makakaklabuas ka nga panami sa imong sexual nga kwan ni Sir Boy, vitality kag na create ka energy kag stamina, Sir Boy. Nagapanami man ini sang blood circulation, nagastimulate sang blood flow nga amuning kinanglan sang aton sexual performance kag overall vitality. Nami ang pinakaimportante, ang bottom line or denominator, Sir Boy, ini ang aton blood. Kung gusto mo maging happy si Manoy, kag happy man si Manay, Sir Boy, mag-extend food supplement for men para kuy tayo gidya permi. Kung isa wala na tulog-tulog, Sir Boy mo. Mm-hmm. Ha? Kung may ara ka, extend food supplement for men. Speaking naman niya sa blood circulation, gapanami ini, Sir Boy, kabalo ka, sa blood, ara dira ang gaupod ang aton nga vitamins kag minerals nga nagalibot, nagasustain, nagahatag kwan ng pabor sa aton nga mga cellular, Sir Boy, para gadala, mabuhi sila.
5: Ang gadala nutrients
1: sa aton cells. Amuna ang aton nga dugo. So dapat ang dugo ta, mayo ang blood flow. Speaking sa blood flow, Sir Boy, ano nga mga liniment ang manami para sa blood flow, Sir Boy?
5: Kung gusto mo magnami ang blood flow mo, magpamasayal law adlaw kag usaran mo sa DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon ang init kag relaxation kag hagod ang ginahatag sa imong mga tired vessels kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Nami man ang aromatherapy that relaxes your brain from a tiring day. Simutam na lang ni or kung gabiyay hilo ka, kampiyon man ni ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Yung amon products available tanan sa amon mga clinics, no? Sa Clinica de Alternativo, pwede man ni ma-order online sa Lazada and TikTok, no? So hindi maglipat, mag Mighty C, mag DTX 500, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops, and of course, para kung lalayo sa trangkaso, ubo si Poon Kagilanat, kagprotektado kontra mikrobyo, mag D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
1: Okay, dugang ko lang ang aton nga Clinicas Probiotics para maging healthy ang aton nga gut, no? Salamat sa aton nga pinalangga nga CEO, Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Iljan Castaño, kag Sir Rods Palma, ang aton SM Manager, Station Manager, aton mga upo diri sa studio, si Sir Riniel kag si Sir Ethan. Mayong aga sa tanan, ako si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nakita ko pa gani nga nagkuha siya sang kwarta sa wallet niya. Kaya nagkuha siya sang 1,000.
2: Aba! Paldo siya gali kun amo.
1: Siguro, mami, eh. Kidamol man tong wallet niya.
2: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh.
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mong. Ano pa, gali, ikaw-likaw na nito siya sa imo. Kaya basi kung tabugon mo naman siya kung magkadto siya di.
2: Ay, aba, wala. Eh? Sadya, sadya, ino.

0: Ah, sa din kaling budad?
1: Sa piyag balay, kay nagkatukutok kay ginpadalaan sa galawan sa kay Noli.
0: Ati ko na mo, paldo kagaling. Ani ka ba lang? Anong sudanong tagalisubong?
1: Ano pa kundi tahong?
0: Agoy!
1: Pwede mo man gani nga kilawon o kung talaon na lang ang tahong ko.
0: Aya! Baw sa kada buda mo sang baklon nga sudan, amo panayang nagustuhan mo ba?
1: Ay, hindi kao. Masami kagid lang gakaon sang tahong ko, hindi ba lang?
0: Aya! Amo gani nga hindi na ko kikasumuda sang permi na lang at tahong at tahong.
1: Tiko ni hindi ka magkaon tahong pwede man. Makaon ka lang anay talaba.
0: Aga, ay. Baw ka bala budat? Daw wala kagidya ka paminsar, no?
1: Paminsar man, eh. Amo gani nga nakabakal ko tahong kaya mo na nga sa pinsar ko.
0: Ang mga wala gidya bala klaro nga mong imo mong.
1: Kuya, may klaro ba ko? Ang wala klaro, sinuli. Kung gusto mo tabugok, sundon ta sinuli, pwede man.
0: Ano? Anong sundon ko sa inyo?
1: Iaboy mo ang unod, tapos kaunan mo nga luka ba?
0: Ano?
1: Ipilak mo man ang unod sang taong kag-shells kag-kanoon mo ang...
0: Ikaw na sunod kong mo. Mayo sa banta mo ah.
1: Mayo guro eh, kay ginayimo gani ni Nuli.
0: At ikay sa banta mo man ay yan ami, ikaw lang imo ah. Ay ti...
1: Ano?
0: Abi mo bala budat, samtang arita di sasagay, doon naglain balang imo batasan.
1: Alo! Matsyagan mo lang ay itabugok.
0: Matsyagan nga. Amo ginang nabatsyagan ko eh. Kagamuin ang kamotoran.
1: Sadya-sadya, ino.
0: Ayan.

0: Si Busman Rimultal.
1: Ano man, spokesperson Castre.
0: Makomento balakos nagakatabo subo.
1: Hindi! Nugay pataka, hambal kay ginabas ka. Bo, ikaw mo yung mahilig kagi dyan magulo hambal kag magkomento. Tanawa na, pati sa mga maestra, ginbas ka na lang kay.
0: Natural. Mahambal gig ko, kaya muna yung akong nga trabaho.
1: Pwes, hulat ka kung san o takahambalon nga maghambal ka. Amo paghambal mo.
0: Animal ka. Mag-amos na daw, ikaw pa yung galing boss ko.
1: Wala ko naghambal nga ako. Pero amo ina ang mas maayo mo nga himuon.
0: Wow. Kung wala ka diagali, wala ton tapaka kung magwa ko sa kag magpagwa ko sang statement gikan sa palasyo?
1: Oo eh.
0: Ay. Ba, mag-amusin na to ikaw pang hawod ina.
1: Ho. Dapat lang ako ang gaplano. Kung paano tiwasan ang oposisyon. Ila binagid si Inday Saray Lustay.
0: Hala.
1: Basibla hindi magsinanto ang ginahimo ta. Kag sa ihambal mo.
0: Hindi na lang ako magkomento, party dira. Sa mga project na lang ko ni Mr. President.
1: Hindi man pwede makapataka ka lang hambal. Mas maayo nga hindi ka na lang da maghambal pa.
0: Eh, ay nga aman.
1: Kay man damo hambal, damo sala. Kung hindi ka maghambal, kag maghipos ka lang, kag magpawala, wala ka pa sala.
0: Hala.
1: Pakuno-kuno ka lang nga daw lipong ka nga gusaw. Linong ka lang para wala sala. Wala pa may mabas sa imo. Klaro, spokesperson Clara Castre.
0: Sadya-sadya, galiin, no?

0: Kagwa ka na gali sa ospital, Tito Norbeng?
1: Ah, nakita mo naman siguro kung diin ako subong. Ari bala kita sa ospital, subong?
0: Tuod, no? So, saan ako lang nakagwa, Tito?
1: Nakagwa ko sa pagbalik na sang Bertod sa akon bulitas.
0: Saan o, Tito man?
1: The day before today and the day before tomorrow.
0: Bukagamu man ba?
1: Hindi na lang bala paghibala kung sang sano. Ang importante lang, sa karon, nga ari na ako dire sa imo atubang.
0: Ate sige, Tito Norbeng.
1: Anay ka. Labay man lang ang ako.

0: 3, Bio. Gali ka ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit di kakatama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si C. Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufficiente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa la kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw.

0: kayo may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Let's go.
3: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
5: let's go with the flow.
6: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
11: Halin sa pinakamataas nga bukid.
12: Nak, kitkamusta nga?
11: O sa pinakamalayo man nga isla.
12: Nay, gagraduate na ako.
11: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
13: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
14: O pauli na ko ka.
15: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
16: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayong nga mga gawi.
17: Mag-usar sang Saron Pass.
16: May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit.
17: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
16: May long-lasting relief.
17: Tugtog 8 oras.
16: Para sa nagkapanalakit nga baga.
17: Liyaw kalikot sa Saron Pass.
18: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name Saron Pass. Symptoms persist until the doctor.
17: Saron Pass. May direkta nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kaglikod.
19: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
20: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Digoy, nakalagaw ka man.
1: Nangita siyang kinawala, Maritesa.
0: Anong kinawala mo, haw?
1: Asawa!
0: Ay, abay. Kasarang ka pa mga asawa, haw?
1: Wala na sa ikasarang sa kwan niya. Kundi nga mas mayo, nga kung nagaisanan ka, may kaupod ka.
0: Ate, kwa kimbang eh. Agad may suguon ka.
1: Ang buot ko silingon hindi timbang nga sulugoon ang gusto ko.
0: Ano manggaling gusto mo nga klase timbang?
1: Timbang sa pangabuhi.
0: Talagsalan taga kit anay, pero kung makahugot ka daw hugot-hugot gid no? Tumayong tirada mo subong ah.
1: Hindi na yung tirada manites. Kundi matuod na nga nabatsagan ko kag amoy na ang ginakahidlawan ko kag ginakauhawan ko.
0: Ay, matsagan mo gali sa babae daw tubig, ino?
1: Sobra pa sa tubig?
0: Ay, hala. Sadya-sadya, ino!
1: Ay, yeah.

0: Babay, Eda Venus, ah, kundi in siya malipayon, ihatag sa iya. Ah.
1: Mami, wala ka nagapangimon?
0: Ay, wala ah. Ila lang na sinurbing, total, tok-tok ko naman ang iya bulitas. Wala naman na ang Berto dia. Ano pa ang pulos siya? Kay man, maliit na.
1: Ikaw bala, mami, kung makahambal ka nga malam na si Norbeng, daw ikaw bala, mami, daw kadalaga pag i-di sa imo.
0: At least, hindi pa yung masalaan nga malam, kay ti, naga-DTX Beauty Soap ako ya. Hames ng kutis, artistahin pa. Amo na kung lantawon mo, kuya. Ang edad ko na iya, do, ara lang Japon sa 30 taon.
1: Grabe ba?
0: Dasig lang ko biya magtigulang tungod sa stress eh. Pero, Venus, wala.
1: Ano, mami?
0: Mabato pa niya kung ura-ura dahon mo.
1: Mami?
0: Amugid na iya. Gin-stress lang igun sang suktanay sa mga utang sang taga-kalising ko eh. Plus pagid ng dugang ugtas ko sa inyo. Kay man, otro man ka mukha mga ulugtasan.
1: Sadya-sadya, ino.

0: ơi, Nakita mo nandiyan ha? Kanwa wala mo pa siya nakita. Tepo at silingon, wala pa siya eh.
1: Pao, pila siya po na sapat, Pao.
0: Nga, mamangkot ka sa yaw. Daw kadali ka, Gidangelina.
1: Oh, eh, parang katilaw naman ta sa pagkaon.
0: Rakay.
1: Naamit nga ta, anang kinaserve ni ma'am nga pamahaw eh. Hamon na di ang lagas ko yaw.
0: Grabe, kagit siya, Angelina, no?
1: Oh, eh. Hindi ko ya gusto yung mag-alam ya. Gusto ko lang yung mabusog.
0: Hala.
1: Bahala na tayo nga nabugrado ko. Basta, importante sa kanya. Mabusog lang, kuya.
0: Hala. Bad na bala, Angelina.
1: Mas bad kung gutom ka, eh.
0: Hala.
1: Ikaw, be, okay lang si mo mag-squila kung nagutom ka?
0: Hindi, eh.
1: Nan, amo man na sakon. Gusto ko niya mag-squila, kaya nga busog, kuya.
0: Pero mas nami nga alam ka saan sa busog, kaya eh.
1: Ako, bahala na yung amango. Basta hindi lang gutom.
0: Hala.
1: Anan mong alam, ah. Tapos sinakit ang tiyan mo kay gutom ka. Pigaw na yung atsurya.
0: Hala, sadya-sadya, ino.

0: sunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Dan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakang abutihan. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadip.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol. Nagatapik sa kaugatan nga kabang danan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
5: Dr. Pinoy
4: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule
4: masaligas sadto pa.

0: That song was brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit-sakit ni mag DTX 500 ka.
1: 101.5 K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Halin sa pinakamataas nga bukid.
16: Nak! Kamusta nga?
15: O sa pinakamalayo man nga isla.
16: Nay, gagraduate na ako!
15: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
7: bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
17: Papauli na ko ka!
18: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, series of 2026.
1: 101.5 K5 News.
19: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This song is brought to you by Charmy. Let's go with the flow.
20: Yeah, yeah.

0: K95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.
3: So

0: News. D3 Bio. Problema sa pag-asong, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
1: Subong adlaw, tunantam. Ano pa bala mabulig sang dikatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
1: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
1: Mm-hmm.
2: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy.
1: Mm-hmm.
2: Ang hormone nga calcitriol.
1: Mm-hmm.
2: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
1: Limitless.
2: Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
0: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
1: Ang kontragid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
1: Which
2: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Saan ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang kuan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
1: niya. Ginapatay man.
2: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Na plain.
3: No, why not?
2: Pero kung D3 Bio,
1: may anak kasi na.
2: May monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
1: Naog lang. Oh.
2: Once nga magnaog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bagong nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve

102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lamang ka K5. 86 days na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay K5 Jinpol Generoso, Iniang 11 MBPS.

0: Maayong aga mga sukinaton, itig palamati, welcome na sa programang 11 MBPS. Subong adlaw, pizza 30 na kita sa bulan sang Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan, siling tuwig 2026. And it is also the last day. It's also the last day siling bulan, Oktobre na buwas, Maskara Celebration na. Oh, diri sa siyudad sang Bacolod. Well, kada siglan sa panahon, no? Ikapila na ning maskara akon. Kag tomorrow will be my 9th year sa K5. Ikasyam ko na nga tuig officially sa kumpanya ni Dr. Ramil Uy. I transferred here 2017. 2017 ako nagsailo halin sa RMNDYHB Bacolod. Nagsailo ko sa K5 sang 2017 Radyo Bandera that time as the station manager sang Radyo Bandera Kabangkalan. I served there for 5 years. At the same time I'm the network program director. Oh, 9 years ta ko buwas sa RYU Group of Companies. Grabe no, siyam nakatuwi kada siglang. Anniversary ko ulit, boss man, no kuman. Anong yan, da kuman? Mapatinlo ko gurog saran ko boss ay. Ipahagbas ko to mga hilamon.
1: Grabe po.
0: Pwede na, mapahagbas guro ko hilamon boss ay.
1: Grabe po.
0: Mangita ko blang manog hagbas. Basta may recommend ka da, nanilin.
1: Grabe po.
0: Nanilin. Basi may recommend ka na managagbas.
1: Grabe po.
0: Labat na tong kugon.
1: Oh, grabe po.
0: Kaluyan ah.
1: Grabe po.
0: Ahay. Juna Duga-Duga, Gina Purano, Johnny Ohano, Alma Imbang, Merlita Malbas. Okay. Big Stelfin, Jonaline Rondes Galila, Ray Sendico, Boss Jo. Ay, birthday gali ni Tito Edmond Javier Subungo. Kadasig yun ang nilimiyara ko to. Paplitihan talang ganto di. Paplitihan talaga yung ilubong na nandiyan sa dayon.
1: Grabe po.
0: Andalin, paplitihan tas ha. Andin paghagbas yan ha. Ilubong talaga sa dayon. Tuto Alarcon Araneta. Alma Imbang sa mga taga-Sears. Bacolod sa may San Sebastian. No? Sears San Sebastian may yung ugto sa inyo. Boss Jo, Jolie Hinobia Lumugdang, Johnny Ohano, congratulations. Ay, okay. In relation ko rin na sa akong ikasyam na nga tuig buwas sa RYU Group of Companies. Jean Montesino Arroyo. Proper guru ko na. Ikasyam ko na nga tuig sa 5K Broadcasting Network Incorporated. Ang kaya mo ginaiya ang Amon Mother Company. We carry the brand Radyo Bandera before and right now K5 News FM. Pero ang Amon Gidya Kumpanya is 5K Broadcasting Network Incorporated. Dragali ko yan nag 9 years. Alright! Dumalipat pa ko yan akong admin. Mami Lili Inting Balinas, Ray Sendico, Vince Delfin, si Rudang Liz, nagigapakita-kita, no? Lain naman ito, gurong radyo, pinamatian niya ay. Roda! Mga balita nga itong pag-istoryahan sa ningaga, may video kami na niita, no? About ini sa isa kalalaki nga na kuhaan armas sulod sa basketbulan. Mayo kay gin parikisa yaman self niya. Parikisa yaman self niya. Pero nakuha gidyang armas ni sunod basketbulan. Tay dumayin sita sa kuno nga player, abi mo. Dumayin sita sa nga player, ti karo kin sugid sa kiging kabutan niya armas. Oh, tiara ay.
2: Tatay ninyo sinusiter, mga hunghang kayo.
0: Yari ang mga balita lokal nga tubag istoryahan si Ringaga. Kansilado karon ang klase sa Malasibog Integrated School sa barangay Malasibog, siyudad sang Escalante. Bangod ini sang nagluntad nga engkwentruhan ay sa tunga sang 79 Infantry Battalion kag ginapatihan nga remnant sang Communist Terrorist Group New People's Army. God bless sa aton nga mga members sang trupa sang Philippine Army. Halong permi sa duty ha. God will protect you. Babayi sa Bago City, ginareklamo sang masubra 20 ka mga tawo nga iya ginutangan sa masubra tunga sa milyon. Ang babayi nagpa-Saudi.
1: Grabe po.
0: Pagpatay sa tricycle driver sa Banwasang Murcia, may person of interest na ang kapulisan. Samtang Ernie Tuason, kagapon ng adlaw, September 29, sa Purok Senyura, Barangay Salvacion, Murcia. Oo, siya ni gapon ng ginlutang, no? Dugang pa nga mga balita. Suspek sa paglutang sa Kalatrava nagpayag nga wala ini na ginulsol siya ginhimo. Suno sa suspek na iritar siya bangod sa nagagpanggarit-garit ang iya bayaw. Amo na nga tiruho niyo to tani, galing kay ang ilaya dosi anyos nga nablos among naigo. Ahay. Dosali bugito ko no naigo lapus gid ang bal ni Jong mo. Duga problema pa sa kung paano yang balang libuga po. Suspek sa pagpatay sa senior citizen sa Basangay Handumanan. Kinatudlo man suspitsado sa pagpatay sa isa ka lalaki sa Murcia. Kapitigayon makuno karon sang hot pursuit operation ang kapulisan batok sa person of interest. Nagpatay man kay alias Ernie. San Enrique Kagsilay, ginpanginwala ang ASFK sa ilang mga lugar.
1: Grabe po ito.
0: Dalanon nga madugay na nga ginareklamo sang pumuluyo sa barangay Salong, ginpatampukan sang balas. Agod maagyan sang maayo. Nami, no? Kay may solusyon, balas. Gidyaya.
1: Grabe po ito.
0: Lalaki sa siyudad sang Bago, dakop sa drug buy-bust operation. Ini kaiban pa nga mga balita at mag-istoryahan sa padayon tang pagparagad sa inyo si Ringaga sang Miyerkules, 30, 2026.

0: Grabe, may may bago lang nag abot nga balita sa amon sa news center, oh. Ay, ambot na lang, oo. Isa na naman ka shooting incident sa sulod sang eskwelahan sa Coronadal. Ay, ambot na lang. Why pa kita mapatod? Why pa naton mapatod kung may nagkalasamaran? Pero na may video kita ipakita nga nagkakinarankaran ang mga estudyante. Shooting incident sa sulod na naman sa eskwelahan. Ay nano na lang ni. Pero kung na kuya no, hindi ko ni pag-ibalita mo.
1: Ah, grabe po.
0: Daw mo ni gurong pinaka kuangid, iban sa social media, iban tanan mga mo ni. Kay nagaka-encourage pagit sila yang mag-imo karakasan. Namin tanim mga news blackout no, mambal ang gobyerno abi. Kung ako lang pasugtan, ha? Kung ako pasugtan, hindi niya dapat pag-iblita. Hindi niya dapat pag-i-post sa Facebook. Hindi niya dapat pag-i-post sa YouTube. Hindi dapat ni pag-himuan reels sa social media. Kay mas nagindi nga nagka-encourage sila. Kaya tiko nang imuhan doon magsikat ka, mangpatay ka to para magsikat ka, amuna, ma-achieve mo ni bangod sa mga ay, social media. Proti galing subong, wala pa man ng order ng gobyerno ta. Ha? Di kung ikaw yung news outlet, hindi kaya magbalita sini, bilin ka. Kay iban, tanan man ka binalita. Proti yung pinakanami, gino? Ang pinakanami, gino dapat. Man-news blackout kung tani. Ganagiti, huwag mo ta mahimo. Hindi tayo ka nung magbalita. Iban yung news outlet niya, ra, kita'y wala. So, may ara matasang obligasyon sa ton nga mga listeners nga magpabalo. Oh, sini. Tiara na si Ma'am Shine Lacson. Naka-standby na sa linya si news center personnel na mon, the most senior news writer, Ma'am Shine Lacson. I-K5 News mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Shine?
3: Sir JB, good morning.
0: Good morning.
3: Naklakwan kami, nag-monitor kami right now. Mm-hmm. Kaya wala pa man sang report na nasamaran o kung nabawian sang kabuhi, no? Sa Isulan National High School. Mm-hmm.
0: Ma'am Shine?
3: Go, Sir JB, sa...
0: Ma'am Shine, excuse me, ipabalo ko lang sa aton nga mga gapamati sa radyo nga right now, we are playing sang video nga iginpadala ninyo halin sa news center. Sa aton nga mga supporters, gapamati sa radyo, if you could switch sa Facebook para makita nyo ang live, ang kwan nyo, ang recorded video na ginaplay subang in relation sa report ni Ma'am Shine. Go ahead, Ma'am Shine.
3: Yes, sir. Kwani sir, subong ang oras is 11:18.
0: Mm-hmm.
3: Kaya napag-umpisa mo gini Sir JP, amuni ang pagsulod sang information gin.
0: Uy.
3: So it's about 18 minutes ago, mm-hmm, natabo ang mm-hmm insidente dito sa Coronadal City sa probinsya sang Sultan Kudarat sa Mindanao ni sir.
0: Mm-hmm.
3: Nga lugar, no? Wala pagid sa said, no? Wala pagid sa report na nasamaran o kung nabawian sang kabuhi sa mm-hmm insidente. Pero base sa pag-describe diri sang mga opisyal man sang Sultan Kudarat na ining natabo sa ang shooting incident sa Isula National High School sa Coronadal City daw nag-umpisa sa kinagamo.
0: Uy.
3: Kaya kung makita na ito nila Sir JP sa video, daw puro lang na dira siniyagit kapag pililipon sa mga tumuluyo. Pero wala man kita sa makita nga may ginhakwat abi nga wounded.
0: Uh-huh.
3: Kag wala man kita pa sa information or confirmation mm nga may nabawian sang kabuhi.
0: Okay lang, Shine. Ikwantabi. Pamatian ta ang video with its audio, no? Para mabatian sa aton nga mga listeners. Kasi subukin na silent because we are talking. Hold on, Shine. Matian ta na ang ginasilay mo aga sinagit. Basi may batian ta lang ang lupok. Tan, ibalik tan sa sugod ang video with audio, please. Ang mga estudyante ko pinanago, oh. Sige, go, Tan. Mm-hmm. Ang another video tan. Ga kinagual sa guwa sa eskwelahan. May pulis patrol car nga nag-abot, nagsulod. Definitely may aragid insidente, no? Hindi man ni pwede nga. Oh. Oh, padayon tayo tan ang audio tan. Ilunggo sila? May mga Ilunggo, liyo?
4: Wala din mahimo ka mo kung di sila pas di sila magpasulod.
5: Eh mas magmamula mo pang
4: mula. May nang stage daw mo?
6: May ako stage.
4: Naka-guard ba? Ginhold niya. Ako si sir nga nagawas na sugata niya. Te, ginlock niya ang gate. Mm. Nagdalagan din yung pagawas.
0: Mm. Ma'am Shine?
3: Yes,
0: Ilunggo ang Ilakwa, no? Yung Ila dialect, no?
3: Yes, oo. Oh. May part sa Mindanao, sir, na Ilunggo.
0: Agali ka?
3: Cotabato.
0: Oho, oho.
3: Cotabato, Ilunggo man ang, I mean, Siligay noon man ang ilang dialect.
0: Kag ining eskwilahan, oo, ining eskwilahan, siya, kadako gali, dako niyo. It's a government yes. School, pero dako. Dako siya.
3: Isulan National High School for JD.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: Aha. We have this information, no, 7 minutes ago, na ang siling ni Sultan Kudarat, Governor Dato Opax Ali Mangudadato, wala sang estudyante or manunudlo na nasamaran, wala sang casualties. So nag-aayo si Governor Mangudadato nga kung mahimo hindi na mag palakas ang mga unverified information per JP. So, pasalamat si Dan, no?
0: Safe mm-hmm. Praise
3: ang
0: God.
3: Estudyante, safe ang mga manunudlo. Amo nang pinaka-latest na nakuha natong na information 8 minutes ago, Sir JD.
0: What we're about siya ang kwan? What about siya ang person of interest or suspect?
3: Not yet, no?
0: Wala pa.
3: Na-establish ang mga very relevant and important information na hanungod sa sininga incident, Sir JD.
0: Sige.
3: Report, Bicol Sanung Center, ni si Sunshine Lacson para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hi. Grabe, kita niyo tong video. Damo mga tao sa guwa, no? Isulan National High School, Sultan Kudarat. Mindanao. Ang mga nagahinambal to sa video, mga Ilunggo speaking pa, oh. Hiligay nun. Pero suno sa governor, wala sang any student nga nasamaran. Wala man sang any school teacher or staff sang eskwelahan nga nagkalasamaran. Ang pamangkot, may naglupok gid man bala. Nakapalupok gid man blang suspect. Sino ang suspect? Ano ang armas niya? Pila ang edad sini? Is it a student? Is it a case of an outsider na nagsuloda? May kontra siya? Unano? Ining outsider nga magsulod kay may kontra sa eskwelahan, tiniro yung sa sulod, that's alarming. Pero ang pinakakululbaan, kaya kung estudyante mismo nga nagsulod, kagparakan niya tanan nga bisan sino makita, ayan mo ng kululbaan, gid. Amo niyang pinaka-worrisome. Pero inang may kontra ka lang, nga pangitaon mo tong kontra mo yati. But silingon, kung hindi mo saya kontra, safe kaya. Ang imula man dahil, hindi kaya mangita kontra eh. Ang pinaka-alarming, gadya, ining mga active shooter, nga wala siya pakialam, bisan sinol niya, paniruhon niya. Inaya, act of terrorism, bla? Nablang pag-abot ito, ang iyaya goal niya, he could shoot as many as he can. He could fire as many bullet nga dala niya. Oh, tiyan mo nang budlay kay bisan way kada iya sala, kita iya kaya. tiruhon niya ka. What if makasaka, makasulod sa isa ka classroom kag matapto mga estudyante, tanan nga ra di sa classroom panirohon niya ya. Di massive casualty na. Muna siling ko ang makasulod nga suspect kung ang insidente it involves a suspect nga may grads saya sa isa ka estudyante da nga sinulod yung kagtiniro kinag-away sila. Di but siling ko kung why kaya sala hindi yaman kaya na ipagtiruhon. Di usually ang matiruhan niya na isak bilog lang, duwak bilog lang, kung grupo ang kontra niya, ti limak bilog eh, kung pilada na kontra niya. Pero at least ang hindi niya kontra, safe. Ang lain niya, kung wala man siya kontra, ang gusto niya lang niya, maniro nga maniro. Di muna, kay bisan sinulan na iya. Ambot nga gaam muna ni ang kabataan. So nasa Amerika ko lang niya blamabalaan. Sa news ko lang niya sa Amerika, ito na mo, yung mga balaan ng memoamon eh. Subunga rin niya sa Pilipinas, so. Di isa guros ang pinakanami ngayon mo, hindi mga news blackout, ano. Oh, ma-order ang gobyerno nga niya, basta may amon eh, news blackout. Wala sa may mabalita. Oo, oh, muna tani, no? Parang, kiman kalabanan ni mga attention seeker. Iban gani, gina-live pa nila sa vid sa YouTube. Gina-live pa sa Facebook. Ang ilang pagpaniro para magsilikat sila. Tita ni mga amuni ipang bawal ni sa mga online platforms. Ay. God bless our children. God bless our children. Rikta kita sa kwano ah, sa balita ni Ariel kay kansilado mansubong ang klase sa Malasibog Integrated School sa Barangay Malasibog. Escalante City bangod sa ning encounter sa tunga sang 79 Infantry Battalion kag ginapatihan na remnant sang Communist Terrorist Group nga NPA. Ara sa linya si Ariel. Ariel, IK5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Yel?
6: Yes, Sir Paul, mayong uto, Sir Paul. Nagdesisyon ang mga evacuate ang 36 household upon panimalay sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, Sidas Escalante, subugin lamang aga siya, Sir Paul. Bangod sa nagluntat nga inkwitrohanay sa tunga sa 79 Infantry Battalion kag ginapatihan nga mga nahibilin ng mga membro sa Communist Terrorist Group o kung CTG, Sir Paul. Sunod sa informasyon nga nabot sa pagkagina, ang mga residente sa Malasibog Integrated School nga ang dinimo nga evacuation center agad masiguro ang ilang seguridad kag malikawan man ang posible nga peligro bangod sa naglungtad nga inkwentruhan ay kag sa karon na Sir Paul nagapabilin ang 30 ka household sa evacuation center samtang ginahatagan prioridad ang ilang kaluwasan na Sir Paul. Kag sa pihak nga bahin Sir Paul may ara kita dugang update kalabot sini nga naglungtad kag hapon nga inkwentruhan ay isa ka Citizen Armed Force Geographical Unit o CONCAPGO Sir Paul, ang napatay samtang duha ka personahe sang Philippine Army ang nasamaran sa naglungtad niya inkwentruhanay sa tunga sang mga personahe sang 79 Infantry Battalion kag ginapatihan ng mga membro sang Communist Terrorist Group o CTG sa Sitio Bautista, Sir Paul. Ang napatay, kinkilala nga si Ka Christian Pahayahay, 21 anyos, residente sa Barangay Bonifacio, Ciudad Sanga, Sagay, Negros Occidental, Sir Paul, samtang anduha ka na pasasamaran, amo si Sanday Sergeant Emmanuel Junco, 40 anyos, residente sa Himamaylan City, kag si Private First Class, Benjamuel Agustino, 30 anyos, residente sa Lambunaw, Iloilo, Sir Paul. Base sa inisyal nga investigasyon sa Escalante City Police Station, nagapatrolya sang seguridad sa among lugar ang mga personahe sang Mobile Community Support and Sustainment Program sang 79 Infantry Battalion Philippine Army nga ginapangunahan ni Second Lieutenant Arvin Arconcela, Sir Paul, sang ila na sugata ang wala pa makilala nga mga membro sang ginapatihan nga CTG, Sir Paul. Kag naresulta ini sa pagbayluhan na isang lupok kung sa diin nakaangkon sa igo sang pala si Kaapahayahay samtang pila sa buli ang naangkon ni Nanday Sergeant Chungko Cagnet Private First Class Agustino, Sir Paul. Sila yun naman nga gidala sa tatlo ang tatlo sa Vicente Gustilo District Hospital sa Escalante City. para sa medikal nga pagbulong apan sa pulma sa loobon gindeklarar nga date on arrival si payahay sang atending physician nga si Dr. Jamal Angelo Sir Paul.
0: Sige, Ariel, ano naman ambush o encounter?
6: Nagsugat ay langgit, Sir Paul.
0: Chance encounter, nagsugat anay. So, anong may ginambal ka to ginangaka?
6: Yes, Sir Paul.
0: Ka? Ka, ano itong ngalan? Ka, ano? Ha?
6: Ka, Sir Paul.
0: Ka, nating ala, kumanambal ka, ka. Abi ko karon in PE. C-A, ka, a.
6: Ka, a. Sir Paul.
0: Oh. Kafgo active auxiliary. Amo nang ka, a. Hindi kay ka. Hindi kay ka, ha? Kibaga ba ka, ka, karon ka. Ka-Itan, ka-Joseph, ka-Ariel. Oh, mga NPA ka mo karon. So, tingala mo kuna naman, minapilasa man nga NPA nga ka. Oo, ka-aya, ka-a. Kay magbasta kafgo ka, B, basta kafgo ka, Ariel. Okay, basta kafgo ka gani. Ang imo na blang, wala kaya birank. Unlike the regular army nga mga non-commissioned officer, NCOs may mga ranggo na iya. Pagsugod mo private, after 3 years private first class, and then ma corporal, and then ma sergeant, ma staff sergeant, ma master sergeant. Oh, pero kon kafgo kaya, ka-a Ariel, ka-a Itan, ka-a Joseph. O anong po sinon sang ka-a? Charlie Alpha Alpha, C-A-A, K-A, meaning civil, Kafgo Active Auxiliary. Okay na? Naan. Okay. Sige, supuro katapo sang 79th IB ang mga nagkalasamaran. Kagdapat dyan. Pila talan ang wounded?
6: Duha kabilog ang wounded niya, Philippine Army.
0: Kamusta subong ang mga wounded? Kuna, luwas na sa katalagman?
6: Yes, Sir Paul.
0: Ang patay, isa kabilog?
6: Oo. Ang duwa, Sir Paul, gidala karon sa in-refer naman si Sanday Jungkook kag Agustino sa isa ka ospital sa Bacolod City para sa dugang medikal nga pagulong, Sir Paul.
0: Okay. May nakita ko di bintana nga may igo sang bala. No, probably M16 kay kagamay sang balines. Ano na da ang naigo? Mm-hmm. Sa picture
6: ang new people's hall ang pagpunis sa barangay hall
0: sus lapit lang gali niya sa kwan lapit lang gali sa proper sa barangay kiti igo ang barangay hall
6: oo ibulupanta mo Sir Paul ang dira nga plastada sa proper Marasibo going to Sitio Bautista mga 500 metros ang gilayon Sir Paul sa naglutan niya Equitruhanay
0: ati igo pa na iya sa M16. Dala pa na siya nga maximum effective range ang 500. Patay ka pa niya kung may igo ka. Tungas kilometro. Patay ka pa da iya. Sus, grabe. Isa lang man kabala itong tupa sa barangay hall?
6: Isa lang yung kabala.
0: Isa lang. Why sa may... ang kwan? Ang mga NPA? May mga samaron?
6: Amo na, ang aton nga ginahulat ka ron, Sir Paul. Itong may ara ba?
0: Anong oras ang ilang nagsugod ng encounter?
6: Sir Paul.
0: Ano oras nagsugod ang encounter?
6: Nagkasugod ang encounter, Sir Paul, alas 3:37 sang hapon, Sir Paul.
0: Okay, alas 3:37 ba? Inugpangapis ang iban ba? And then, ano oras tapos? Pila ka minutos ang bakbakanay nila?
6: Basobra, punukpan ni punong barangay kagawad, Armado Arigudos, nga... masobra 20 minutos ang beluhanay sang buto-buto sang tunga sang
0: sibitinan ay beluhanay sang buto-buto wala piti-piti wala piti-piti buto-buto lang
6: wala piti-piti lupok-lupok
0: oh buto-buto grabe ti sige karon kamusta may kwan may padayon ang hot pursuit sang mga army ginalagas nila.
6: Yes, Sir Paul, sunok sa report, nag-atras pagkato sa kabukir ng bahay sa barangay mga sibog ang armado ng grupo matapos ang ipintruhanay. Sa karayon pa na yun ang operasyon kagapagpangita sa militar sa lugar.
0: Hindi ka to, anay magkato bang? Hindi ka tumagadto, ibig sabihin masalahan kay NPA. Oh.
6: Nagatos lang man ni Sir John, Sir Paul, kaya kasantangan Sir Paul, ari ka nagkaroon sa FDN, kung sariin, gindala ang patay lawas ni Kaa, pahayahay Sir Paul.
0: Ah, oh. Kamu ni Jong Upod?
6: Ni Kakipad, Jumari Tunido.
0: Ah, Jumari Tunido. Sige, halong kamu na, halong ha?
6: Yes, oh. Sir Paul. So, but, Sir Paul, amon ito mong ang update sa kalabot na ining naglungtad nga ikutronanay sa may syudad sa Escalante, Sir Paul. Kag, ini nga update, kinadulungtad dito, ex-permanent, ex-10 food, supplement full, men, dito ex-supplement sa pagkinan naka, dito ka pa. Para sa 11 Mbps, init ka K5, Ariel Abbas, para sa kampiyon ng mga balita, servisyo publiko. Pagkari nga, once and ordered, Negros, K5, News at 5.
0: Salamat, Ariel. Balita from Northern Negros. Escalante encounter. Ay. May napatay nga members ang 79th Infantry Battalion. May duwaman ka mga soldado ng kalapilasan. Ambot sa bahin sang NPA, may mga pilason manayhan. Pero kung sige po ng operation sang army, kay doon nag-withdraw sa nabukid ka bahin tong mga na-encounter nila, no? Ay. Halong pirmi ha, sa mga trupa. Halong gid, halong. Ang balita ni Ariel Gindulong sang Manami nga kape inumon. Specialist mong ugto, kapatuyo ka. I-try bala ang klinika DTX Coffee Mix. Amon yung kape nga nagka-kape ka na. Gan-detox ka pa. Gan-detox sa sining imo nga. Lawas. Ang na pang kaon-kaon yun nga mga bawal. Ang na pang inom yun nga whiskey kag beer. Ang mga irib kag mga kiwis. Ang pang tughong nyo. Gimpang tuma nyo. Ang mga gimpang tuma nyo nga irib kag kiwis. Mag DTX 500. Kag DTX Coffee Mix. May babayi sa Bago City ginareklamo subong sa masobra 20 ka mga ginpang hulaman niya, ginpang utangan, kwarta. Bawa sobra to kaas milyon ng nakabi, oh. Waya pinang bayran. Kaya nga, ato siya nagpa-Saudi. I-check ko ng balita with Berto. Ay, niyaway niya kapangutang. Berto, i-K5 news mo.
7: K5 News FM Police Report.
0: Berg?
8: K5 din, Paul?
0: Oh?
8: Oo, mayong utok. Sa aton sini nga mga kaki-five kinatuan tigid ni sa Bago ang ining reklamo sang hindi lang isa, hindi lang duha kundi marapit 20 ka mga persona lain-lain ni sila nga mga tao matapos nga ginareklamo nilang isa ka babae nga ginkilala nga si Alias Tintin taga Bago City man actually lapit man sa ila dira sa ila lugar no nagulam ini siya kag gibagin pulse ang sumahon ta siguro makapin ako na sobra tunga sa milyon eh no pag suma sa area kang gabi yara sa 571,000 wala pa na dalabot kag G5 Jean Paul ang pila pagit ka mga nagreklamo sa iya nga wala man na palabot diri sa aton natabo ini sang nagligad ng mga binulan sang nagulam ini siya ang iya sini nga hulag abi nga mahulam ini siya 5,000 bayran niya na yun. No? Sa
0: isla. Do may kilala mo ko na lang nga muna pang
8: Ano?
0: Do may kilala ko nga muna.
8: Oh, may kilala man ko ani. Tapos, siyempre makwao niya na ang salig sa tao, bala?
0: Okay, no? Okay.
8: Makwao niya ang salig sa tao, di maulam naman siya pagkabwas. Di kayo tirisan niya naman ko, no, 3 mil. Di siyempre kung may kwarta ka, di pa, no, mo kayo tinagsalig ka mong hasta nga nag-30 mil, hasta nga, ang ginay mo, iya nga may interesan siya ko no to, itungon niya pagdiyang interes, kag amuto naglabot na sa 200 mil. Kag imagine, Paul, ang utang sa isa-isa lang kalalaki. Ginprinta na to ang motor para lang gid nga matagaan siya bala kwarta para mabalik ang tanan kay ginpangakuan niya gid magluwas kay Toy-Toy ang reklamo kay Toy-Toy may ara pag ito yang mga isa pag nga taga dito man sa Bago ang bugas ya balikwaon yang bugas utangon yang bugas pulo ka bilog pulo ka sako kag ibaligya niya ya kag ibagin call way gili ka baloto yung mga tao yang ibaligya niya ya i-convert niya sa cash no may mga ara pa dito sa mall pa gid nga mga kwarta man nga mga cheque bala nga pwede utangon hasta nga naglabot na ini sa tunga sa milyar pala pabati ta kag ibagin call ang pila ka mga kabahin lang alipot lang ni ginedita lang ni ang pila ka mga reklamo sa ang pila ka mga tao nga nakatuan na to, nga rin pamatian na to.
9: Gulat ko, ginsindan niya ko, nanukot na ko, ginsindan niya ko pictures ng nanay ang ano, hospital na admit. Nakita naman ko, kay para ko nung itap, may renewance ako nung itap, itapal ako naman ka-renews ako nung 60K. May renewance, bagay sa ko na sa piyakto, basta damo ko nung renewance, damo nga tao, itong nanay sa ako. Basta naglabot, basta naglabot sa 207.
10: Historia, halang na danay mo, ginhulaman, ibalik ko lang pagkabwas. Basta pagkabwas, wala naman Japon.
11: Mga bata, yan makilala ko, mga nang ihado ko man bala. Di, amo na ang bako, diba si galit ang niya sweldo. Wala ko yung galit ka baluya, sir. Nga, ang sa Daria gali, puno na sa yauta.
12: 14,000. Baliga pa utang kami, sir.
13: Bugas.
12: Ang kapamati ka man sa buong, liog na lang ko balik sang, ano, gid, sang bayad. Kay, di, gina-ruling mo na naman ang kwarta.
0: Grabe, no?
8: Ang problema, subong, K5 Gene Paul, kay ginpang block yan sa messenger kag nag-deactivate sang yasin ng account sa Facebook, no? Mm. Ang ining babae, kag naibaluan nila K5 Gene Paul, nga nagpa-Saudi na nagili, no? Nag-ubra sa Saudi. So,
0: okay.
8: Gintinguan taman nga malabot ang yasin ng pamilya with a complainant pan, ang ara sa bago, galing tiyambas ang pamilya, wala yung makamidaya labot, iyaman na kayo yung utang. No, amo ni ang ginhambal diri sa aton. So palabot diri nila sa NBI kag sa nagano man ano ginaulat-ulat na lang ang demand letter from barangay nga ipatawag ini siya kay tiara man sa Saudi, ina-check nila ng kung basi pa lang pwede
0: para kay ipatawag papulion di salin Saudi para pa tinon sa barangay. Ano Bert, ato sa Saudi ma-isomon sa sang isamon sa sang barangay papulion di sa to attend hearing.
8: Ang demand nga letter.
0: Ah, demand letter rin sa barangay ay padala to sa iya.
8: Padala sa iya, guro to, prombot lang.
0: Ah, gano'n to sa Saudi, nang ulaman to sa mga Arabo?
8: ang sa Saudi, go-bra sa iya. Nag-go-bra to sa Saudi. Go-bra to sa may Saudi, kag-imagine, Paul.
0: Bert?
8: So,
0: wala kaya kagi pangutang?
8: Pangutang man eh.
0: Hindi po, hindi ka bayad niya.
8: Oo mo, hindi ka bayad niya. Hindi ko mahulam, malang ko, hindi ko maglabot sa itong 8 million ka Kevin Chinpol.
0: Huwag ba lang, 5 mil, 10 mil lang man, 15 mil.
8: Wala ko yung kalabot, yung ulam, 15 mil, ya. Pila, ka Kevin Chinpol?
0: Ha?
8: Pila mga naglabot, si mong reklamo daw?
0: Lagi na reklamo ka?
8: Oo. Ah, di ba lang? Mga 1,000 lang niya. Presinto. Ang mo tayo kuya kabalo, yung kay Tikaw, yung HR manager yan.
0: Doon lang, ibot mo ko sa imo ko na baka reklamo. Uy, ka mga reklamo ah.
8: Gani.
0: Why? Gani. Do guilty, do matyaga ko pala si Berto. Do ka, feeling guilty ka.
8: Wala.
0: Bert, amon ni Claron ko, Berto ha. Amon ni, ay, pabati ha. Wala ka pa, ginreklamo. Wala pa ah. Anong gina-panic mo man? Wala pa.
8: Wala, ginapungunahan ka kagandik. Kasi naman yung reklamo,
0: diba? Nga doon may feeling ka?
8: Oo, doon may feeling. Kung doon ba si doktor, doon ba siyang minis? Hindi, hindi ba din, Paul?
0: Importante, Berto, muniyo ah. Importante, muniyo ah. Why ka man niya guru plano pa Saudi ah? Why man niya ah?
8: Hindi, hindi ba din, Paul? Matib lang, kayo din, Paul?
0: Oo.
8: Nga kulubo-kulbaan ko, iba si doktor ko, tapos ang 250, bala ito nga utang ko gabi eh.
0: 2,150. Sa di nga naman ang 2,1, di naman ang 2,150 na.
8: 2,150 lang. Wala ko lang yan ba? 2,1 yan.
0: Ah, 1,50. Ah, pang isa ka, paps.
8: Simbata.
14: Tinunto, ito.
0: Ikaw, Labirto, ikaw, gitang, makigan, gani ko ni Pastor si Imo, Bert. Sige, ang anong leksyon makuha ta, Bert?
8: Ang imo utang,
0: Bukonomi, kaya si Imo yung pang maglaygay, no? Dumapati, ano to, may sige laygay, be?
8: Utang mo, pwede matilay, pero mahirap.
14: grabe po.
0: Ang mga kwata di ko ng eleksyon, naman niyo, ah. Kung utangan ka, Imo na sala, kinagpautang ka. Di ba?
8: Oo.
0: Awa. Ang may sala ding nagpautang ah. Kaya nga nagpautang sa. No, oh, dapat hindi mapautang.
8: Gani man.
0: Oh, okay na? So, oh. Bitsiling, ano wala kaya sala, Bert? Ila to yung sala, ang yung pautang kaya. Tsakto man.
8: Ito, kuya yung didiin.
0: Ay, hindi. Example na iabal na. Example ba? Hindi pala leksyon ginakwa tadi? Anong leksyon? Diba mo na?
8: Abay, rato na nakakaroon sa kalibo mo ako.
0: Ari pa niya 2 years ago na to. Ikaw pa lang ang mga guilty kagid siya. Why mo kumbaga panukot?
8: Hindi man ako man isa lang man ka tao, ginulaman ko na mong sa K-5. Si Jin Paul ni Rucho.
0: Hoy ha, tag to sa nagambal si mga ulam to.
8: Ay, hatag ko galing?
0: Hatag ko na lang.
8: Ah, okay. Ay, hindi kayo ko katakita. Ay, tado magdalaing buot.
0: Why man pala? Why gid man ah? Why gid man ah?
8: Ay, ay. Hindi nga lang, kung ito ka, kakiba Jin Paul, hindi nga lang, kung ito ka damo sang memo ko bala. Oo.
0: Importante, hindi about sa utang. About niya sa cellphone. Bert? Okay na ba? Hindi na nasa gigisa ang kauglingon mo. Bert, ah, tsakto na na. Ah. Ikaw lagi nagisa mong kauglingon mo. Okay na na. Bert?
8: Actually, tani nga mo, ni kay El Castigador, kung tani i-report.
0: Ang hindi natin nga, lako gani sa kadamo ang i-report mo, ang utang pang i-report mo, gid.
8: Oo, gani. Kaya tinagreklamo, di ba tanan nang nga reklamo, kinakiter yas ang K-5?
0: Okay, sige ha. Imo nang bala, makiter ko reklamo ha, daman mo ha.
8: Nandam. Ngayon, di ka nga doon may mga pagkatoto ha.
0: Wala, gani ah, wala ah. Kani bang yabalaya mo? Again, wag mo kang guilty. Wala ah. Ilan nga sala na pautang sila ah.
8: Kaya muna lang ni Kagibi Jin Polo ang tanan nga may mga utang.
0: Ay, dali lang gino. Si James Bornales oh. Yabirto. Biden ako sang utang mo ay kiswildo mo man karon. Hala. Si James Bornales. Si James. Ginasukot siya ka oh.
8: Uy, wala ko yung utang kay James Bornales niya.
0: Tiyo, nga tagaay ko sang utang mo kiswildo mo karon.
8: Tama na si Jin Paul kay basi karon magigit nagwa ni ko Bert,
0: amo ni kanibe to sa Dazon hindi ka mag-report about cellphone about pag-ibig nga wala pa nakwa kag about utang kag about hindi ka man mag-report about mga cellphone nga may nalipatan ka i-erase kag nalipatan mag-clear sa ano na trust bin.
8: Okay na to.
0: Sige. All right. All's well that ends well.
8: Okay. Yes.
0: Sige.
8: Kapalamalas mo kung mag-report ba? Sige. Kapalamalas mo kung mag-report ba? Sige. Kapalamalas mo kung mag-report ba? Sige. Sa mga nag-tuyo, daba lang ang mag-ano?
0: Magpautang sa imo, hindi nanay.
8: Hindi, sa tuyo, daba lang ang magpa-report sa akin nga nadula ang na-snatch cellphone nyo, hindi ka mo wala ka. Balita sa dulong sa kalan sa GTX 500, D3 Bio, MITC, kag GTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Alright. Salamat, Berto. Laog lang. Joke lang na, ah. Ikaw na, Berto, yung imo, ya. Pero likaw-likawi lang ang mga amun ang nag-report, ah.
14: Grabe po.
0: Salamat, Giberto, sa imo masadya kag makalilingaw nga balita. Alas 11:49. Mag-standby na kita sa Mighty C Network News kag iban pa nga mga panumdom. Ang 11 Mbps maga balik pa.
15: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
16: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
17: Saan nag-inom ka?
18: TTX 500.
17: Kailan nalang subong imo sugar?
16: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 nag-inom.
15: TTX 500.
0: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nag-resulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Dr. Ramil?
19: Ang DNA, sir,
14: Sir GP, amo ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, uh-huh. Itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, uh-huh. Blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
17: Tabaw?
14: Hey. Apil uh-huh. Pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, uh-huh. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong genetic codes nga mapasa sa imong mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
17: Kampiyon! Uh-huh. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
14: Uh-huh. Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
17: Na, no?
14: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm-hmm. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Mm-hmm. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
18: DTX 500.
19: Katalina Habagat.
20: Anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamit na gitsa akon nga mata.
18: DTX 500.
17: So ano gali Dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
14: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Labi na sa mga wala, gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya cellula, gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
18: DTX 500!
21: Diyan na mag-asok.
17: Ang imong sugar sa una, pila man?
21: 300.
17: Kanos ama ka nag-start o DTX 500?
21: Bagduha pa kasi man.
17: Yung sa man yung pag-inom?
21: Muntag o happy eh.
17: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
21: 126 na lang.
18: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.
22: So din ako, tas pag inom ko ng eye care doon, gumaan yung pakiramdam ko and then lumino yung mata. Da, based sa aking experience, maganda talaga siya as food supplement para sa mata.
23: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
24: Ito muna, lagi masakit ang ulo ko. Kawila lang siya at para akong nahihilo at nasusuka. At sumusumpong siya kapag
1: nakakagulang ako sa tulog. Migraine daw. Nagtry ako ng DTX 500. Narinig ko kasi sa radyo. Di na ako sinusumpong ng pananakit ng ulo ko. Maganda at ang tulog ko gumana din. Malakas ang pakiramdam lagi. Kaya sa mga hindi pa nakatry na may karamdaman din katulad ko, subukan nyo. Epektibo talaga.
23: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
1: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Nagsimula sa malaking deliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 herbal capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C.
23: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw.
4: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline, vitamin C. Mabibili sa mga butika.
5: Tagtag ng pimples?
20: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang na balat?
20: DTX Beauty Soap.
5: Gustong humuti?

0: kalakasan routine at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
2: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500.
3: Si Anya, Kawayan City po.
4: Ma'am, ano yung magandang effect ng DTX 500 Herbal Capsule sa iyo po?
3: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
4: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
3: Yes po.
4: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
3: Yes po.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape, DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
6: Apo, syempre, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
1: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
8: Hi, ako si Melody, isang housewife. Pagulang pass, when I graduate, saan talaga itong anak ko? Hanggang nitong huli, inamin niya sa akin na medyo blurry daw yung paningin niya. Takot talaga ako. Kaya naman, minainom ko siya ng eye care capsule at pinatakan ko yung mata niya ng eye care drops. Sa awan ng Diyos, talagang umayos yung paningin niya. Sabi niya sa akin, malinaw na daw.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
10: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
11: K5 News Philippines.
10: Sumasa inyo ang MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
10: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
9: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. At standard safety protocol para sa mga paaralan bubuin sa Nueva Vizcaya.
10: YTC Network News.
11: YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News ZFM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, dating team leader ng PNP-CIDG, arestado sa Tacloban City dahil sa kasong malversation. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Hindi nakatakas sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal ng wanted kaugnay ng kasong malversation of public funds or property. Kinilala ang suspect na si alias

0: Boss Fad, dating PNP CIDG team leader ng Western Samar Satellite Office sa Calbayog City at residente ng Barangay Binugtuan, Maripipi, Biliran. Siya ay naaresto kahapon sa Abocay Basa Terminal sa Tacloban City sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, 8th Judicial Region, Tacloban City. Ang nasabing warrant ay may kaugnayan sa criminal case number 2010-02-103 para sa kasong malversation of public funds or property na may piyansang nagkakahalaga ng 40,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, na-dismiss si Boss Thad sa serbisyo noong taong 2007. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Samantala, depopulation ng mga baboy sa Agutaya, Palawan na patuloy na isinasagawa laban sa African Swine Fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Grace Belostrino.
2: Isinasagawa pa rin ang depopulation sa mga natitirang baboy sa Barangay Concepcion, Agutaya, Palawan bilang bahagi ng mga pinalakas na containment measure laban sa banta at pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Pinangunahan ng Provincial Veterinary Office kasama ang Provincial Agriculturals Office at Municipal Agriculture ang tatlong araw na operasyon na nagsimula noong September 28 at nakatakdang magwakas ngayong September 30. Direkta na nakipag-ugnayan ng provincial teams sa lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at mga apektadong swine raisers para sa pagsasakatuparan nito. Ayon sa ProVet, layunin ng disease control effort na ito na maiwasan ng lalong pagkalat ng ASF at mapangalagaan ang kabuuang hog industry pati na ang kabuhayan ng mga nag-aalaga ng baboy sa lalawigan. Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa mga residente na maging cooperative at mahigpit na sumunod sa mga biosecurity at disease control protocol. Ako si K5 Grace Belos Trino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Guidance Standard Safety Protocol para sa mga paaralan na bubuuin sa Nueva Vizcaya. Kabuuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
3: Babalang kasi ng isang standardized response protocol upang palakasin ang seguridad ng mga mag-aaral at guro laban sa mga insidente ng pamamaril at iba pang banta ng karanasan sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Vizcaya. Inaprubahan ang paglikha ng isang technical working group para sa proyektong ito sa naganap na ikatlong quarter joint meeting ng Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drug Abuse Council at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Maguguna sa pagbalangkas ng manual ang pinagsanib na puwersa ng iba't ibang ahensya, kabilang ang Schools Division Office, Department of Interior and Local Government, Nueva Vizcaya Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at Provincial Jail. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, magsisilbing gabay ang bubuing manual para sa mga opisyal ng paaralan at mga autoridad sa mabilis at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng mga insidente ng active shooting at iba pang uri ng karanasan sa loob ng mga pasilidad ng edukasyon.
4: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
1: Gayun din ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building sa University of Antique Hamtika, ninakawa sospek ang 22 anyos na notorious. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Nahaharap sa kasong robbery ang 22 anyos na notorious at sospek sa pagnanakaw ng ilang kagamitan sa Moscovado Laboratory Building ng University of Antique Hamtika Campus noong Setyembre 23, 2026. Sa panayam ng K5 News FM sa Hamtika MPS, sinabi nitong tinangay ng sospek ang isang grass cutter, Honda 4 stroke cutter, gear o molya at isang sako ng tackled wire. Dagdag pa na nakapasok ang suspect sa laboratory building matapos tanggalin ang limang layer ng jealousy window na siya rin ginamit nitong daanan palabas habang bit-bit ang maninakaw na kagamitan na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng suspect ang molya at isang sako ng tackled wire, samantala na-recover naman ang grass cutter at Honda 4 stroke cutter matapos itong matagpuan sa gilid ng lumang male dormitory ng paralan. Dapat batid na batay sa record ng Hamtikan PS, 2 hanggang 3 linggo pa lamang mula ng makalayan suspect mula sa kulungan dahil sa kapareho din na kaso. Nananawagan naman ang mga kapulisan sa mga may-ari ng mga junk shop o scrap yard na kung may magtangkang magbenta sa kanila ng mga kagamitang katulad ng mga ninakaw ay agad na makipag-ugnayan sa Hamtikan PS. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 27 taong gulang na babae hinolda pa sa lalawigan ng Iloilo. Tabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Biktima di umano ng hold-up incident ang 27 taong gulang na babae sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Pasado las 8 ng gabi, Setyembre 29. Ayon pa kay alias Bongbong, saksi sa nasabing insidente mula sa ungka flyover sa nasabing bayan ng biktima at naglalakad pa uwi sa kanyang boarding house sa nasabing barangay. Habang nasa sidewalk, may nakaupo na lalaki at unti-unti ring lumapit ang iba pang mga sospek kung saan isa sa kanila ang pumutok sa kanya ng patalim. Agad na tumakas ang mga sospek sa madilim na bahagi ng Hacienda Verde matapos makuha ang bag ng biktima na may lamang wallet, passport at cellphone. Napag-alamang madilim sa lugar kung saan nangyari ang insidente at walang CCTV. Sa ngayon, meron ng 4 na mga persons of interest ang mga otoridad. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Samantala, 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week sisimulan bukas sa Aklana. Ang kampiyon na balitang yan hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manu.
6: Sisimulan bukas, Oktubre 1 sa Aklan, ang 3 araw na 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week or RSTIW ng Department of Science and Technology or DOST Region 6. Gaganapin ang aktibidad sa ABL Sports Complex kung saan itatampo ang mga makabagong teknolohiya, lokal na imbensyon at iba't ibang gawaing pang-agham na naglalayong magsulong ng inobasyon sa Western Visayas. Handa na rin ang pasilidad para sa mga exhibitors, mag-aaral at bisitang dadalo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon habang patuloy ang mga huling paghahanda upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga kalahok. Inaanyayahan naman ang mga Aklano na makibahagi at saksihan ang mga aktibidad na magbibigay diin sa kahalagahan ng agham, teknolohiya at inobasyon sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: 900 million peso sa hemodialysis center sa NOPH bukas na libre para sa mga pasyente. Kabo ang detalye ng balita hatid kay K5 Shara Humilio.
7: Bukas na ang bagong 100 million hemodialysis center sa Negros Oriental Provincial Hospital at nag-alok ito ng libreng serbisyo ng dialysis para sa mga pasyente. Pinangunahan ni Governor Chaco Serebria ang seremonya ng pagbasbas at pagputo ng riwon kahapon ng umaga bago pa man tumanggap ang pasilidad ng mga unang pasyente nito. Iprehayag ni Serebria ang kanyang kagalakan sa pagtatapos ng proyekto matagal nang hinihintay na isa sa kanyang mga pangunahing proyekto. Sa kasalukuyan, meron 12 dialysis machine ang center bilang na inaasahang tataas sa 25 sa sunod na buwan, habang may mga plano rin maglagay ng karagdagang 25 machine sa ikalawang palapag sa susunod na taon. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 1.08 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa patient transport vehicle. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
8: Nakumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 1.08 million halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang patient transport vehicle. Madaling araw nang magsagawa ng checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company at Lanao del Norte. Police Police Provincial Office sa Barangay Banzarville. 1. Kapatagan, Lanao del Norte. Pinahinto nila ang isang puti at pulang van na may markang patient transport vehicle. Sa bintana pa lang makikita na ang mga kahon ng smuggled cigarettes. Ang driver ay kinilalang si alias Muhammad, 31 anyos, kasamang 19 anyos na si Yasser, parehong residente ng Sultan Naga, Dimapuro. Sa paunang imbestigasyon, lumabas na hiniram ng driver ang sasakyan mula sa kamag-anak na nagtatrabaho sa LG ng Sultan Naga, Dimapuro. Umano'y para maghatid ng pasyente, ngunit sa halip, smuggled cigarettes ang laman ng sasakyan. Yan, mananatiling naka-alerto ang lahat ng checkpoints sa Northern Mindanao laban sa anumang krimen o illegal na aktibidad.
9: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: At balita mula Kapi, sa mga baril at droga na recovera sa operasyon ng pulisya. Kabuang detalye ng balita, hatid kay K5 Roldan Villarreal.
10: Arestado sa magkaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa lalawigan ng Kapi, ang dalawang sospek matapos makuha ng mga baril at ilegal na droga. Unang nahuli sa pinatupad na search warrant noong tanghali ng September 29, ang sospek na si alias Bambi sa Barangay San Ramon Pilar, Capiz. Na-recover sa loob ng bahay ng sospek ang isang caliber 38 revolver, mga balat, siyam na sachet ng droga na nagkakahalaga na mahigit 400,000 piso. Nahuli rin sa search warrant operation itong umaga ng September 30 ang sospek na si alias Alexis sa Barangay Pundol, President Rojas. Na-recover naman sa loob ng tahanan nito ang isa pang caliber 38 revolver, pitong sachet ng pinaniniwalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakapit na mga sospek at nakatakdang sampahan ng kaukulang mga kaso.
11: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: ITC Network News. ITC Network News.
1: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, sinimulan na ng Malaysia ang pagpapawi sa nasa 5,000 asylum seekers mula Myanmar batay sa kontrobersyal na kasunduan sa pagitan ng Malaysia at Myanmar military ruler. Unang dumating sa Malaysia ang 3 barko ng Myanmar Navy na may sakay na 1,476 returnees. Ayon sa bansa, voluntaryo ang repatriation, ngunit hindi pinayagan ng UN Refugee Agency na suriin ang mga returnees matapos silang ikulong. Ipinaliwanag naman ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na napilitan silang makipagsundo o makipagkasundo dahil sa patuloy na pagdami ng Rohingya refugees sa naturang bansa.
12: ITC Network News. ITC Network News.
1: At mga K5, sumayin nyo ang kabuo ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Bacolod at K5 News of AM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik kay K5 Jean Paul Generoso at kay K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarice Risa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News of AM Philippines.
12: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kadlaw, ula ang kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 90 minutos makaligat sa tatang alas 12 sa Ngudo. Balik na ta sa 11 Mbps. Ako si Jean Paul Hineroso, inyo anchorman. Mag-inomgid sang Klinika D3 Bio. Amo ning aton giniinom, aninom naman sa balay. Kung nagami na sakit, mga kabataan. Abi mong mga bata ko, kabalo na lamang ayo. Ang akon nga 6 years old. Akon nga 7 years old. Ang nga 11 years old nga bata. Nga daddy, yakaf ko, madrink ko, D3 Bio. Ano nami? Buti sige ah. Hindi ako na puson sa lingagag. Ang ginahulat yung manak, ito makapuno, abi. Kanami, ganyan ka puson mo kabutang sa baba mo. Ang kakas, ang sakit, sang tunlan mo. Bro. Nagabanog ang imo tonsils. Sakit o tunlan mo. Apos, abla kang ipatulo. Klinika D3 Bio. Parisa kisa may tising alkaline, nga vitamin C. Kampiyon sa ilan at ubo katarot ng kaso. Leonardo Sevilla, Juna, Duga-Duga. Johnny Mai, Ritita, Merlita Malvas, James Bornales, Bings Delfin. Oy, si Jay Lolo Ara. Gina Purano, Mami Esperanza Insoli. Nga ko gani, sarad na wadlaw kaya gadi tribayo yan. Bings Delfin. Merlita Malvas, shout out sa amiga ko nga si Betty Fidila Barrios. Sally Torren, Marvi Estrella, napamati Subong. Sige, salamat gid. Dumaygin pa tamyaw di si Boom Granada mo dali gid nga. Alam mo 1 second kay si Boom Granada, may Grab driver kuno gidagin sakyan niya. Si Dione Yode. Dione Yode. Maxim driver. Sakyan kina ni Boom Granada. Adlaw-adlaw sa kung nagpamati. 11 Mbps. Salamat gid Sir Dione Yode. Isa ka Maxim driver. Salamat gid sa tanan ng mga nagpamati. Subo man si Wilfred Chilina. Nga tsakto gina bro. Nami patulog mo sa gabi kung naga D3 Bio. Tini ah. Perfect gini. Si Miko Fred ya, ti makatestify ko. Galan lang gini eh, D3 Bio, lawadlaw. Kita mo ikay kagilan, not yung Fred, no? Kailinan, not sila yung kauya wala. Sige, mayo man pagbiyahe, Papa Fred. Mamating! Mamating! Mamati ka na dahil. Akigi si Sharon, akigi siya. Na, ano man nga, ginapabudlayan nyo si Mamating, subungaw. Ma-realize naman niya karon nga kaluoy pa kagagamay pa si Sharon kuno gamay pa si Bunjan. Gamay pa si Sharon, gamay pa si Bunjan, gamay pa si Bunny, gamay pa si Joy. Kaluoy may kan mama. Sharon, tatapa ang Sharon nga gamay. Tatapa gid Sharon ha, ikaw bla ka magulangan. Tatapa ang gamay mo nga mga Sharon nga version kag si Joy. Pabudayan yung itse mamating. Istoryahan taning pagpatay sa tricycle driver sa Banmasang Murcia. Ay may person of interest ako ng mga kapulisan. Red Salgado, IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, KT5JP, may ginatanaw na karoon ng person of interest sa kapulisan na agot rin sa pagpatay sa isa ka-tricycle driver na Gapon Gadlao nga si Ernie Tuason. Di kumpirma sa gasin ng atomilya dira sa may purok senyora Barangay Salvacion, Banwa, Samburis sa Gapon Gadlao, Setyembre 29. Dragit kita yung JP, makapasado lang sa isang aga. Ang isinig sa ato ni Police Captain Hadi Labaro, ang Chief of Police ng Murcia PNP, na dali ka kita MJP, hindi pa nila mas sa publiko inig pangalan, pero ini ang dako ang posibilidad nga ini siya ang naglutang patay siguro ka kita MJP, may ara ini siya sa communication kaga possibility, mas may ara ini siya sa ginatawag nato balang pagpamahog, gikan siya sa biktima, antes siya nagluntad inig pagpanglutang dira sa may barangay Salvacion na kay JP, Katie, kung balikan natin, ining biktima during that time sa natabuh paglutang si iya, nag-istoryan siya si iya nga abyan, pira sa atubangan sa putador, kamatik ag iya sininga amigo, plano nga pandaro na putador si ila sininga tubig, pira sa gua. Mm-hmm. Ang transaksyon na ginistoryahan nila, kay ang abyan niya may ara sa baboy, kag ang paiyawon niya sa baboy, amo ning biktima nga si Ernest Waso na kay 5 by JP. O galing kami din sabta nag-istoryahan na ini sila, kung pinalaman na may nagpalapit nga lalaki nga nakasakay sa motorsiklo, ang Drake 5 JP ay ginpalupukan niya siyang armas lutang. Wala kuno di kalamanan nga igo sinis ng biktima eh.
0: Oh, shooting left siya.
2: Yes, elephant dead hearing suspitsado kay 5 JP. Gikumpirmar sa aton dira sa mga pamulong sa lugar nga wala nagpanaog ng suspect. Nagsakay sa motorsiklo, dito ginpaulanan niya sa bala, ang naglapos pagkita ng JP dito ganit sa paalikod sila sa biktima sa isang nakapulihan. Nagkalabuslot ang ila sininga ato plus nabuka ang jealousy sa ila sininga bintana, naglapos. Ang June the 10th ng JP, may ara pa sa nagkatundra ng mga yumata, may langgid kay wala ini sila na masalabat or maiguan tira sa nagpalupok sa karamas botanya. Ini ni suspitsado. So, Drake 5 JP, ang kaso sinikaroon, padayon ang backtracking sa aton sinigakapulisaan para matubod ining suspitsado sa pagpatay. So, yan ang may detayang ni Police Captain Hanila Baro, ang Secret Police ng Morocha PNP. Yari.
3: May nakita persons of interest, but for now, hindi pa kami kapagawa sa ngalan, but may harang kami, isa pa lang ang na-identify, but na... kinakuha ni namon na ginatutukan ni namon subo. And later on, pag ma-elevate na namon suspects, that's the time na lang siguro nga mag-update kami sa inyo.
4: Okay, pero anyway sir, bali paano na ito natumbod? Di sa nga person of interest, last contact ni nag-communicate or nagtawag, nagkitaay sila?
3: For now sir, hindi lang po na ikatag sa exact nga detalye. Okay, for the sake sang ma-compromise lang ang investigation no?
4: Okay, pero anyway sir, mga pila to kapilas na ito ni Kwan? Ni,
3: same with the ego niya no, wala pa kami kabaton sa SOCO report kay para makakuan makamitan eh, makahimo makamitan final naman.
4: Okay, pero ang pamilya mm-hmm. karon sir, disinido, gin pa sa kaso kung may baluan na ang sinong suspects sin eh?
3: Yes, mag-cooperar okay. Na
0: sinasama. Okay.
2: Morning, pamilya. Ang pasakas at kaso, magpahatagan. Ospesya ni kamatayo ni Ernie Tuason, kita JP. Kandiliya sinigit kumpirmar.
0: Ernie kon Ernie?
2: Ernie.
0: Oh, Ernie nambal mo mo. Oh. So it's Ernie, letter E.
2: Yes, correct. Yeah, kita JP. Kagati, sa impormasyon ka na po, natulang manin sa kaso sa barangay. Wala manin sa ginagamo, wala manin sa kontra, kag wala man sa pagpamahog, suno sa iya, kining asawa, sa mga interview, kagapon nga, lang kita JP, sa K5G's FM team. So, sa Marikom JP, ito siya nagmadulog ang balita sa programa ng LMPPS. Ginadulog sa atin sa Power Trio, nga itong siya nga DTX 500, Mikey C, kay Klinika D3 by UDCO. Kaya nga itong magsiya nga DTX, Beauty Soap, sa may ko, na nakapanit ni Anas ng Alapap, muna ipong itinakti, magamit lang DTX Beauty Soap. Das, parisulta, maging kutis, artist na kapa. Ang DTX ko, Phoenix, nakakapi ka na, nakadito. Kapag si Patron K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kasing marita, serviso publiko ka galinga Juan Zaragros, K5 News FM.
0: Salamat, Gidred. Nami ko si Wilson, anay unahon, tay. Kidoangot ni Blita nila mo. E check ko abis si Wilson, anay. Alma Imbang from Sears Military Supply. Vivian Katuburan. Nga shout out ko lang kay Kuni nga gahimo Halo Blocks adlaw-adlaw gi ka pamati. Meg ang Halo Blocks mo Meg basi hindi mo matutukan ka magpigaw may magalakrak na miga. Focus gid focus Halo Blocks kun mabuka ilampos apati ka na.
5: Grabe po.
0: E check ko man si Wilson. Sining suspect sa pagpatay sa senior citizen sa Handumanan. Ginatudlo man suspitsado sa pagpatay sa kalalaki sa Murcia. Wilson, K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Son!
5: K5 JP confirms sa afternoon ni Assistant Director Police Colonel Eugene Padovia sa press conference kanina na iba sa mga ginatanaw na suspektado sa pagpatay dito sa isang ka-tricycle driver sa Panwata sa Musa. Amo Manilo.
0: Ang in-report ni Red?
5: Yes, ang suspektado K5 JP sa bahay sa atong sige sa may barangay Handumanan. Karon ongoing pa man K5GP no ang hot pursuit operation sa isa ka alias Jenko kasi sang September 22 K5GP after ni nga matakpan ni siya nikipuy ano ni siya sa September 22 pangod kulang ebidensya tatlo sa iya. Although may mga CCTV footage na niya kung sabihin na-capture K5GP no ang niya sa niya itsura kulang ini sunok sa korte at suway nga kipuy ano ni siya K5GP kasi nga hindi man makatindog ang mga witness patong sa iya kasi nakulbaan man K5GP. So, sa September 22, nakagwa ini siya, kagaisa ini siya sa karon sa personal interest, kaya doon nagbuya ini siya sa storya sa police station 10, sa kay Ma'am Lagote, nga nag-remote din ang buo niya, sa kay Ernie, nga amo naman yung napatay dito sa Panwa sa Mursa, kaya si siya, ako no ang namungan, sa ila, di mo brad, dito sa may barangay Haldumanan, dito ang city. So, at sa subong, nagpapatigayo.
0: Titi, bala yung tiyo, yan na? Inablos yun na ang, ano?
5: Yes, yung LGP.
0: Di bala, to tiyo to?
5: Yes, SLGP hablos yun si Diego at ang napatay sa Tizia. So, ini si Diego, ako ni kinapangita ang hinablos ni SLGP, ako ni kinapangita sa atos niya kapulisan, kasi huwain naman sa iban pang posible na kita SLGP ng rason sa pagkakatay mo si Diego, kundi ako lang yun, hindi nila ang may kinagamo nga diwa antes nga napatay ni si Ernie.
0: Grabe, no?
5: Gusto na lang ako sa niya kapulisan kay KJP kung may development na sa tumahapon kaya ti ama padayon ang ilang hot pursuit operation batok kay Diego kay KJP.
0: Sige. Anong yung complete name niya? Diego lang?
5: Diego Lumpo kay KJP.
0: Okay, sige.
5: So kay KJP naman na gani ato sila yung balitagikan sa patrol ng dito sa kalwa sa Mike C. Level 2700 Opis na kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya
0: Salamat Wilson sa imo update sining balita nga may angot sa ano niyo sa Mursia. Ay ho. Kon nakabatyag plamoy poy do ginakapoy. Ay basi kulang ka lang imo ya sa nutrients. I-try bla DTX Premium Coffee. Aryo, ay ipakita kong box, oh. Kampiyon, oh. May ara siya, Gano Derma Mushroom. Ginpare sa DSA, that's why super detox na gid niya. Kumbaga, detox to the next level na gid niya. Oh? Kanami, may ari pa siya, kagang iyan si ni sweetener, Stevia. Stevia ang sweetener. So, wow, madiabetes kanami, gini para sa imo. Oh, DTX Premium Coffee, medyo isog-isog yung premiado gani. Ay, wala baka premium, 'di ba? Mas mas bakod, mas avanse, mas mahal, mas kampiyon ang raw materials. So muna, tigtuloyo, tigkapoy, tingin ninyo, DTX Premium Coffee. Shout out sa kay Mama Marlene nga guwapa, 86 years old. Pirmi ka pamati sa program. Oh. Lani Ganda Canarejo ang nagapa-shoutout. Arnel Ortiz from Barangay 16. Mary Ann Curaza from Cadiz City. Shoutout kuno kay Sir Jill Hill Benitez. Kanami gid sa imo. Shoutout sa Rosie Montevista. Ma'am Esperanza in Solimi, ari ko diri sira. Duha ka box kin pabakal ko na last month pa nami. Sige sige Ma'am Espe. Tuto kita sa balita ni Jong. Dumduman niyo to kapo naging balita niya nga may gin luthang tani nga daw mo kunong ga warak-warak sa iya. Ay, do sa ba gito tiruhon. Gali kiti ang naigo ya ang hinablos. 12 anyos nga hinablos ang naigo. Dumay mga update. Si John kito na interview yun yung suspect kado wala ko doon na ginulsol sa maginimo niya kay gamo sa chansal tiruhon yung mga Japon Jong IK5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Ang hari ng kababalaghan, Jong.
6: Yes, K5, dali lang. Kamusta? Konsulod, K5.
0: Okay. Daw, that's great. That's great.
6: Okay. Hindi kay ari ko subong sa putok-putokan siyang kabukiran. Kaya may ari na naman din langaw nga problema. Dari yung kantoan
0: na ito. Ay na, no naman ang mga langaw. Ang balakugan, hindi ka pagsagod ka mo pa ka. O na, ang tanibla. Nayo kay balikan to ng langaw. Ang mabla kay... Kasi, anyway, Jong, kahapos ang solusyon gani, sagod ka mo pa ka. O, dali lang mo na, hunta niya, ay, ano ni ang sa Calatrava, anong update ni? Di ba, mo niyang iyang atiruhon, gidman to, ang iyang bayaw, nga gawarak-warak, nga gawakak-wakak?
6: O, atong gwapa.
0: At iyan, ang gwapa niya, ang gawakak-wakak?
6: Oo.
0: Jong, sa paglantaw, kubla, Jong, ipuson to.
6: Oo, bala.
0: Ipuson to siya ya.
6: Na-trigger lang man to gani.
0: Aho, may mga amugin na bala mga babae pang mga gwapa pang why mo na sila blalain nga batasan kaka-trigger lang man na. Kita mo, kwan pa gani, buot pa gani, Jung. Buot pa.
6: Ang ilagaling nga ginistoryahan, mauna naman nga daw nagsalga ang ining
0: suspect. Ang suspect na to niya, kutos lang gina niya. Oo. Kutos lang gid na iya. Kutos lang gid. Dindi ya mabaton, guro nga gwapa to yang iya nga kaistorya tapos siya lauay.
6: Karon na, gin-interview na to siya kahapon kay Kim MVP.
0: Wala na siya gawakak-wakak, Jong. Sala ning impormasyon, buot to siya ya, Jong.
6: Gani, karon na.
0: Kilala ko blay yung mga nawong wakak-wakak. Makikilala mo na yan tsura sa mga Marites kag mga Mars ah.
6: Gani, mayo gani kay wala maigo.
0: Ha? Wala hindi maigo itong si pang, hindi pagiguon pang, hindi itigana no. Na sa akon pang.
6: Mayo lang kay wala maigo. Karon na,
0: hambang nga, sa nato eh. Nga may plano kay ikaw yung mangigo.
6: That's wrong.
0: No gaya.
7: Ah, grabe po.
0: No gay ka, Jong.
6: According to Kim MVP sa fan, sa suspect, wala siya nag-inulsul.
0: Eh, kita mo na.
6: Mm-hmm.
0: Ano man yeah. Yung, nga nga duga pa nga, kigid siya. Ako bala, Jong, bala. Kung gwapa balang babae, do wala ko yung blaga pa nga, kigid, Jong.
7: Ah, grabe po.
0: Pero kung law ay kabla joke ay gramuson tagi kaya.
7: Ah, grabe po.
0: Inagi na bala kay praktisan tabla jong inagi na bala jong. Ikaw basta law ay law akwan ka na gwapa ka na ya gwapa.
6: Gwapa.
0: Gwapa nga gi sige. Wait, hindi bayi na lang, bayi ka lang ah. Bayi ka pero daw hindi, siyempre may nagi kay laki ka mo. Oh, ipasulod ko sa pinsar kung nga gwapa ka. O oh, sige sunod dabi. Hi, tindira ka kuno tindira, mabakal ko. Hi guaps. Tagpilang inyo sa tag ha?
6: Ano aton?
0: Ay, gadali siya, gadali. Guaps, tagpila ang
6: init.
0: Ah. Noy ka pa kapaligo, guaps.
6: Hoy pagani, that's why gani ga init ang ulo ko subong.
0: Ati ara ko. Don't worry. Dali untani ako lang gusto ko man black wiki gang. Hindi ko lang mahilig sa taglawig. Gusto ko man black wiki. Oo. May sardinas kada.
6: May ara pila ka bilog, pila ka lata.
0: Dako nang ibuyon ko isa lang eh.
6: Gamay lang. Ano pa gid? Nasigan na. Oo.
0: Kwan. May siomay.
6: Siomay.
0: Oo.
6: Wala siomay, wala.
0: Hupya.
6: Why?
0: Ay. Kita ni ang siomay kag hupya iya, tag ko man sa imo.
6: Ay, hindi ko na kao yun. Allergy ko sila.
0: Hindi, ah. Hindi man sila ipakaon ko si imo. Yan may meaning na iya. This is to show my love to you. Hope ya like it. Sige. Tiko, butang tabi law. Ay ka, Jong. Oo. Doon si Jezebel kabi, kag si Shanin. Oo. Ha? Maldita, Japon, ah. Maldita bro law ay. Oh sige. Sige. Balay bakal.
6: Wala tawo.
0: May, sura gamba na tawo ka? Wala gid man. Amo nang sura mo ka expect kay nga tawo ka?
8: Wai mo, excuse me! Wai ko yung expect na tawo ka! Tsakto! Wala tawo! Kito aswan ka! Maba, kala ba ko tani mong maldita ka, kurusan ka, aswang! Ho, ah! Tsakto! Wala tawo! Kito ido ka da! Kalaw, ay si mo, maldita ka pa! Ha? Pabakal ko sa dinas. Mister dinas ka na?
6: Why ganit tawo mong?
8: Langka! Sa dinas makita ko, hindi tawo.
6: Ari man yung manugbakal kay hindi kainsindi. Ay, singganan mo ay tawo po.
8: Kainsindi, gani ko nga hindi ka tawo. Why ko labot kung maligno ka? Pabakla ko sa dinas. Dari yung sa dinas bala. Magkuta ko blokon ako sa dinas.
6: Ano nga sardinas na?
8: Parusin mo ka lang sa batasan! May sardinas ka da? Nga parusin mo ka lang sa batasan?
6: Amo
8: na iya ang treatment sa lauay. Lauay na, maldita pa, batuan ko ginaya, Jong! Pero kung gwapa, ya, Jong!
6: Ginaali-ali,
8: you know? Oo, eh. Gang, hindi pala mong high blood. Bala, ako bala, ginapangkisan ko bala high blood.
6: Di, amo din natapo kapon. Subong abot, anong nagsulog sa pinsar? Asang nagligan ka nudis, gari rather. Anong nagsulog sa pinsar, sinisospek ka? Hindi man siya yung ginaisturihan, sulo, pakikiran dito. Lain man niya, na zone, bagot nga posible, may tima-tima na sila sang sinang Domingo palang adlaw. Amo tong nga daw nagkwansa daw nagpangutos siya kan nagpanglutang ugaling lang kay ang naigo ang ining 12 years old nga sistema hinablos na nila nga daw kay magbayaw lang manis lang gali
8: te
6: oo ate subong magapakatubag siya sang tatlo gid ka mga kaso again sa nambal ta kapon attempted murder frustrated murder kag ining paglapas sa R18591 illegal possession of firearms kay Vanity.
8: Sige.
6: Sige. So, abra ang madulog na ito nga report. Sige nga unto para sa 11 Mbps program.
8: Jong, tinakita mo na, Jong, anong leksyon nga makwata, Jong?
6: Hindi magkwa. Hindi magkwa. Hindi mag...
8: Sala! Nan!
6: Ano? Oo.
8: Ha? Wag magmaldita kung lauay. Pagpangit, wag masungit. Kasi bawal magsungit ang pangit. Kapag ikaw ay pangit, huwag ka nang masungit. Dahil kapag ikay masungit, lalo kang papangit. Hindi bagay magmasungit ang pangit.
6: Sige ah. Oo, that noted. Sige, MCP ah. Hindi na ako magbano, hindi na ako magsinuplado.
8: Yes! Kilaw ay ka man! Ako lang ya, ako. Hoy! Hindi lang ikaw, hamba na si Ethan nga magpakabuot man. Never na ako bala sa inyo, bala girl. Girl, never na ako bala sa inyo, girl.
6: Sige na ho, unahon, grabing langaw.
8: Ano naman ang langaw-langaw? Na di nang lugar na kailangaw, kay Tutdanta na.
6: Hindi sa may kalatrava, di ba? Ginagpapa natin ang...
8: Jong, dali lang. Perting langaw da subong.
6: Oo.
8: Upod mo si ni Mel's eye. Upod mo si ni Mel's eye.
6: Oo.
8: Na amo na ginalangaw ka mo. Amo na galing ginalangaw ka mo da kay upod mo siya.
6: Hindi dala ko gani magtugda.
8: Tiyan na di naman ahli na mga langaw nga na.
6: May ang ginapatihan sa mga pumuluyo diri sa may barangay Pinukutan ining isa ka poultry farm diri kay G5.
8: Abi mo bladjong, ari bladjong oh. Okay, mangkot. Kung may bako kait ka, kung may bako kait ka kag may kugan, ha? Ginalangaw wala.
6: Ginalangaw.
8: Na basta nga may bako kang, okay? Kag may kugan, ginalangaw. Kay Butsilingon, mahilig ang langaw sa mga lauay.
6: Higko siguro?
8: Kaya muna da, muna da. Hinambal mo pa. Palayo kay ni Mels. Pero hindi ka paglangawon.
6: Mamatian ka gani ko.
8: Bilawon yung makuto niya program. Tiga ni Jong, kung damo tabla lang, o Jong, sagod ka mo gani, paka. Kaya ang paka ba na Jong?
6: Grabe, nagigit
8: niya ka na. Jong, siyempre, para maubos, kuha ka malnourish nga paka. Pagutuman mo, anay, para ubuson niya kaon. Imagine na bala Jong, isa ka paka, Jong, magkaon lang Jong, 50 kalangaw. Oh. May duha ka kapaka, 100 na nakalangaw. Butang mo, hindi ka kaon kada pili ka. Langaw ang imutupad o paka. Mayo-mayo na lang paka. Kuha ka to paka sa talamnan, higtan mo sa tiil, ibutang mo sa imong kalan-an. Muna kay sige sa panukob.
6: Kaya mo ng problema, kaya ang iban diri sa amon nga da, ang ginakaon man pati paka.
8: Hindi lang ang pagpakaonon.
6: Pati paka ang ginakaon.
8: Amo na gali na da, nga damo da lang, okay, why na paka? Uy, tapos ba si Bangdan yun lang yung kwanto? Si Bangdan yun lang yung ano ni? Poultry?
6: Damo gin man abis lo pasang mga ginasagod nga manok kag gigan gid more than 60,000.
8: Kun 60,000 ang mang ang manok, sagod ka mo 15,000 nga paka eh.
6: Counterpart.
8: Yeah. That's right.
6: Ay amo lagi. Te, lagi tingo aun ta ni kibag dito nga makwa ang
8: tingwain nyo da ang nini Mills. Basi sino naman aguro nga babae nang tingwaan nyo naman. Ang gwapa naman tuguro na tingwaan nyo nga duwa.
6: That's not true.
8: That's right. Sige, Jong.
6: Sige. Once again, naman yung madulog natin yung report. Sige auto para sa 11 MBPS program. Nadulog sa ito sa Beauty by the Tech Sovereign Card. My decision. Mood kita sa patrol. Upon natin siya sa Brian Mudren, Chiquitipa, Jezebel, Barbacho. Ako naman, Chiquitipa, Zong Barsales. Para sa kampiyon yung mabalita, Servisyo Publiko Galingawan sa Negros, K-Pad News. Sa Tam.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
0: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
1: Let's go with the flow.
15: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

May yung hapon sa inyo tanan. Welcome sa Miyerkules edisyon sa ating program It's Your Time to Shine. Today is September 30, 2026. Salamat gid sa mga suki nato nila sa Southern Negros nga nagapamati na sa It's Your Time to Shine program. Ang siling kaina sa ako ni Miles sa linya, Mami Shine, may nagpadala diri sang letter. May nagpadala sang sulat. Gusto niya is ipadala gid diri kuno sa akon sa K5 News FM Bacolod. Thank you gid sa mga suki nato dira sa sur nga bahin sa Negros Occidental, especially sa mga taga Caban, Calansoy. Pinapasalamatan man nato ng aton nga mga senior citizens nga padayon nga nagapamati dira sa Sagay City and sa Victoria City. And thank you very much sa mga vendors man nga nagamonitor right now dira sa Cadiz City Public Market.

alas 3 na naman ang aton nga pag-inokdanay sini nga hapon ang aton nga pag-anggaanay. Dali sa aton nga program, it's your time to shine. Good afternoon sa mga drivers nga naga-monitor samtang nagabiyahe sa downtown area sa Bacolod City. Pasalamatan man naton ang mga drivers sa mga pribado nga mga sasakyan. Sa aking piling, mahal ko. Nagaupod gid diri sa aton nga program sa K5 samtang nagabiyahe. Wala nang iba. Alauna 13 ang aton oras mga ka-K5.

0: mga ka-K5, gusto ko man pasalamatan ang Anton ng mga tagpalamati dira sa Talisay City. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, and of course to everybody in Silay City gana ga monitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Guess mine is not the first heartbroken.
0: 1:16 PM mag-aton oras mga ka-K5. Makaupod ninyo Sunshine Lakson. As I've said, until 3 PM mga aton nga program sa Miyerkules nga edisyon sa aton nga program It's Your Time to Shine. Kung nagalain ang inyong apamatsag, please get plenty of rest. Importante ang tulog. Kayang pagtulog, mga ka-K-child, makapabakod sa inyong immune system. Makabulig ini para sa aton nga lawas or makabulig ini sa aton nga lawas para makabato sa mga flu virus. Take your Clinica D3 Bio. Importante ina para sa mga naga-trangkaso or para sa mga naga-batsagsang sintomasang trangkaso.

Salamat gid sa mga suki naton nga nagamonitor right now sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Thank you very much sa mga taga Libertad Public Market, sa mga amigo naton dira ka mga amiga nga mga vendors. Good afternoon sa inyo tanan. And of course sa mga nagamonitor man sa Burgos Public Market and sa mga nagamonitor sa Bacolod Central Market and sa mga vendors dira sa downtown na may gagmay lagi na sila nga mga radio sets kag nagamonitor sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa inyo ba doon na dumduman ko man sa ang 20 years ago, 25 years ago. So nag-aumpisa pa lang ko sa radyo, bakadamo-damo sa mga nagapamati dira sa downtown area. Sa akon nga program, every afternoon, among ito ang program ko nga nag-number one sa bilog nga Bacolod. Thank you very much, gid, sa inyo tanan, sa inyo padayon nga pagsuporta. Because I know ang iban sa ila ara sa gihapon nag-monitor kay Sunshine Lacson. Especially ang mga senior citizens nga gusto nila sa amon nga oras. Ang gusto nila during siesta time, makapamati sila sa mga mellow music. Kag makapahuway-huway, makapiyong-piyong, makatulog-tulog. Pagkatapos ay kay Baguio Queen ni mga ka-K5 magina monitor pagid ang pag-asa nga isa na naman ka bagyo or mahina nga bagyo or isa ka tropical depression no, sa guwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang iya sini nga kabaskugon is from 45 to 55 kilometers per hour. Kaina mga alas 4 sang kagahon nakita ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 3,315 kilometers gikan sa nasilangan nga bahin sang Central Luzon. Medyo malayo-layo pa sa mga ka-K5. Pero nagagiho ini palapit sa teritoryo sang Pilipinas. Nagagiho siya padulong sa west-southwest nga direksyon sa kada sigon nga 10 kilometers per hora. Pero wala pa matungod sang pag-aasaha nga magasulod siya sa Philippine Area of Responsibility. Pero subong isa ini ka bagyo sa guwa sang Philippine territory nga ginamonitor sang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Sharing our love understood. Kaina gin-check ko man ang lakad sang panahon dari sa aton sa probinsya sang Negros Occidental. Ang forecast sang pag-asa as of 4 a.m. ma-experiencehan ang mga magalumon nga kalangitan pagpanaguob kag pagbuubo sang ulan sa Negros Island region bangod sang ginatawag naton nga intertropical convergence zone.

Sir Gerald, nagapamati galisubong ang aton ng mga amigo from United Negros Rescue Unit. Ang mga friends naton from Onro, they are listening right now. Good afternoon sa inyo, Sir Gerald. Salamat. Ika namin, balang pamatian sang mga songs ang Apo Hiking Society, no? Sir Gerald, basta amo ni nga oras. Thank you very much, gid sa inyo. I love you, Onro. Thank you, thank you. 1:22 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, today is September 30, 2026. Sir Gerald, wala gida sang nag-celebrate sa iyang birthday, subong, from Onro, kay para may maka-blow out man sa amo.

Sa mga nag-celebrate ang ilang birthday today, September 30, 2026. Happy, happy birthday sa inyo. Halin sa K5 News FM. Tapos nagali ang birthday ni Mama Ribel Bustamante Rilons, no? Ang asawa ni Sir Leonardo Rilons. Wow, solid K5, ginangadaan sila. Sige lang, i-chat nyo lang ko karon. Tagliligan nga mga inadlaw, kadamo-damo ko sang gin-greet nga ulihi ko na nabasahan. Sa mga nag-celebrate sang ilang birthday today, September 30, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa It's Your Time to Shine program, dali sa K5 News FM.

0: Captain Juan sa mga taga-Rome store.
1: Sweetheart, so...
0: Aradira ang mga clinical products sa Rome store sa Paglaong Village.
1: Christmas card.
0: Paglaong Village, Block 17, Lot 2. Every day again, wala absent ah. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program.
1: Pero meron pa.
0: Thank you, Sir Romy Pasigado.
1: Bubulong ko sa'yo.
0: Good afternoon sa inyo, Tanandara, sa Rome store.

0: 1:28 ang aton oras, mga ka-K5. Please greet happy birthday sa kay Sir Julius Lanado. Birthday kali sa buong Sir Julius Lanado. Sir Julius is from, from Mansilingan. Mayong hapon dara sa inyo sa Mansilingan, sa tanan-tanan ng mga KSS members dara sa Barangay Mansilingan. Thank you, gid sa inyo padayon nga pagsuporta. And happy, happy birthday man sa sister, sister ni sino ni Sir Bong, Karel Canoneo. Yes, Karel Canoneo. Happy birthday. Hailin sa kay sino ni Sir Bong, namitani ko na na plaster sang maayo, no?
1: Like Christmas.
0: Siguro hali ni kay Ma'am Cheryl Mahilom. No, insakto, Sir Bong. Basta birthday subong ni Karel Canoneo and Sir Julius Lanado.
1: You're all I want for Christmas.
0: Hindi ko abi, Sir Bong, makita ang apelyado ni Ma'am Cherry. Pero thank you gid sa imo, Sir Bong. Sa mga nagapadala sang mensahe kay Sir Bong sa Lumayno, ang iba na hindi ko mabasa. Pero ginatingwaan ko gid nga mabasa, no. Thank you so much also sa mga taga La Carlota City na nagamonitor every day diri sa atin nga program. It's your time to shine.
1: On Christmas morning.
0: Ano ba lang nga oras? Daw hindi ko kaintindi sang akon nga nabat sa gan. Na gusto ko magkaon, na gusto ko man mag-coffee-coffee lang. Pero sa may mga mataas ang blood sugar level, please, hindi na kamo magamit sang 3-in-1. Gina-discourage ko na gid kamo kay man nga experience ko na iya, no? Budlay ang 3-in-1. Pwede magsaka ang aton nga blood sugar level kay grabe gid sa ang 3-in-1 as in ang iya nga sugar na kuan gid sa makapataas gid sang aton nga blood sugar level. DTX Coffee Mix, that's the only brand nga gusto ko i-recommend sa inyo tanan. Ini man pwede nga hindi kita mag-inom sang coffee kay nga that is also for our brain health. Okay, thank you gid sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Tangub. Good afternoon sa inyo tanan. 1:30 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Balik kita pagkatapos ini.
2: 1:05 News.
3: Hitri, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mali si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
3: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa butika.
3: TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
3: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
15: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak! Kitkamusta nga?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako!
22: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag-internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
25: Papauli na ko ka!
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
28: Mag-usar sang salon pass.
27: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
28: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
27: May long-lasting relief.
28: Tugtog 8 ka oras.
27: Para sa nagkapanalakit nga baka.
28: Liyaw kalikot sa salon pass.
29: This is a method of call-lastic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga. Liyaw kaglikod.
30: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
31: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey, hey!

0: Balik kita sa pagmangalagad sa It's Your Time to Shine program 1:44 p.m. Ang aton oras mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule.
1: I love you.
0: Kumusta ikaw, Nanay Dayday? Sina Dayday, gali amo tong nagkanto ka ina kay Miles dira sa K5 News FM Kaban kanila. Sigurado si Nanay Dayday nagapamati gid this afternoon sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid sa mga taga-barangay Tampalon dira sa Kaban Kalan City. Salamat man sa mga nagapamati sa aton sa barangay Talubangi, ba mga taga-barangay Talubangi. Dugay-dugay ko nagid wala ma-mention diri sa program. Kabalugid ko kadamo sa mga nagapamati sa aton dira sa barangay Talubangi. Sa may kuan pagid Katali Daan Banwa. Sa ila ni Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Salamat gid sa pagpamati and of course sa mga suki man aton dira sa barangay Pahanukoy. Kumuay ko gid mapasalamatan last time ang aton nga mga barangay officials dira sa barangay Pahanukoy, si Kap Bibing gali nag-asikaso gidira sa aton nga mga KSS members, no? Sa ila ni Sir Babes kag sa ila ni Sir Bong sa ilang nga pagpadulong or pagbisita dira sa barangay Pahanukoy. Thank you gid sa inyo. And syempre sa aton nga mga barangay kagawa dira sa barangay Pahanukoy. Ginapasalamatan man naton sila, no, sa ilang nga pag abi-abi, pagbaton, pagsuporta sa ginpatigayon nilang orientation tubala mo daw dira sa barangay Pahanukoy. Thank you gid sa inyo, Kap Bibing. Salamat gid. Buot-buot nga barangay kapitan isang barangay Pahanukoy.

Salamat man sa kay Sir Franklin Martinez sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Bawo nag-worry, gid ko balayan yan. Kay tomorrow is October 1 na. Tomorrow eh, mag-arang ka na ang bulan sa Oktubre. Amo ni ginasiling sa mga eksperto bala nga mabatsagan tanagid ang epekto sang Super El Nino. My goodness. Hindi lang ni init. Hindi lang ni init ang mahalit sa aton mo. Ang siling sa World Health Organization, pwede man nga maapektuhan ang aton ikaayong lawas. Pwede nga mag-develop ang infectious diseases. My goodness. So kinahanglan magpaligo gid adlaw-adlaw. May mga kabataan bala nga ginaarutos, no? Arutos na tawag, no? Diba? Inang nagatubo ng mga magagmay ng mga rashes sa aton nga skin kung maginutan kita or kung magbalahas kita. Sa mga kabataan, that is very common. So, tudluin yung ginang mga kabataan nga hindi nila pagkaluton. Kay base kung magkalapilas ang ilang skin, kagun hindi matinlo ang ilang mga kuko, my God, pwede nga mag-develop ang skin infection. Pwede paliguan nyo na sila gamit ang aton nga DTX Herbal Soap. Mabakal sa Maze Wellness and Product Center or Maze Wellness Product Center ang aton nga DTX Herbal Soap. Nag sa mga klinika branches sa Bilungan, Negros, Occidental.

Nagapamati ka mo sa gihapon sa K5 News FM sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man gali pa salamatan ang ako ng mga followers sa page ko, Sunshine Lacson Original. Ito nag-aamat-amat na tadamo, no? Thank you sa mga nag-follow. Salamat sa mga taga-Sipalay, sir. Kami na sila nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Gusto ko man pasalamatan ang mga taga-Banuas ang hinubaan, especially ang mga drivers nga nag-monitor every afternoon sa It's Your Time to Shine program.

0: another face.
1: Nagapamati right now si Ma'am Marilene Caniente Antinola. Salamat gid for monitoring. Alauna 53 ang aton oras mga ka-K5. Kaina ko pa ni gusto i-share sa inyong tanan. Basta may edad na gani, ang aton nga mga ginikanan, hindi na naton pagpahanugutan nga mag-upod sa mga masiling naton aktibidades nga ginalantaw naton hindi na kaya sang ilang alawas. Budlay abi kun atakihon kita sa kurason, especially kun ara na kita sa edad nga 70 plus, 80 plus, although balantayan na ginayang aton nga health condition.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Nasubuan gid ko sang istorya nga ini. Abi nyo sang nadumduman ko no sang pag-implement ni bala, I mean paggululuwa gid bala sang mga modernized jeepneys sa karsada, pipila or pila na nagjutay gid sa mga traditional jeep nga nagbiyahe. Kag nakita ko ang mga drivers nga inang may mga edad na bala nga naguntat gid sila sa ilang pagbiyahe, tapos ang ilang mga salakyan nga nagaandar pa man kuntani kag pwede pa man ma-inkaman ara na lang sa higad sang dalan. Kung ang iban kada aga gina-check lang nila ang ilang jeep, no, ang ilang unit kay tiindi na sila makabiyahe. May isa ka 78 years old nga driver. Very active and every time nga may mga transport strike ara gina siya. Ini na siya gusto nga man late kun may mga meetings. Very active siya, no, but he is already 78 years old. Ahay kahapon ginataki siya sa kurason. Samtang ginapatigayo ng transport strike sa Caloocan sa di kahapon. And wala man siya nagreklamo abi nga nagahuot na ang iya nga ginhawa or nagalain ang iya nga pamatsag, basta dogulpi lang nga naghugot ang iya nga dughan, naghuot ang iya nga paginhawa, and then nagpungko lang siya, and then nadulaan siya sang animo, so gindala ini siya sa isa ka ospital. Hindi ko na ugaling mapadayo ng akon nga istorya. Basi was or later, no, dari sa ating program, it's your time to shine. Magabalik kita pagkatapos sini.

0: News.
1: D3 Bio.
2: Problema sa pangkaso,
1: hilana, sipon, kagubo,
2: tugasong virus, kagmikrobyo.
1: Ang D3 Bio ka na.
2: Ang D3 Bio,
1: puno sang lauric acid,
2: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
1: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
2: Mag D3 Bio.
1: Adlaw-adlaw.
2: D3 Bio.
3: Subong adlaw, tunanta. Ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
4: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
3: Mm-hmm.
4: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
4: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
3: Mm-hmm.
4: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol.
3: Mm-hmm.
4: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
3: Limitless.
4: Now, amo ning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi.

0: nga dinggi.
1: T3 Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag T3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa T3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag T3 Bio adlaw-adlaw.
2: Ang contagion sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 Bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo mga lalaw kag inom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin.
2: Which
0: is ining monolaurin, may abilidad niya kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
2: Saan o ka pa mainom? Sa maningi ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
2: niya, Sir Boy.
0: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na, hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 Bio,
2: may
0: monolaurin ka.
2: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
2: Ang naog lang.
0: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kun pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinanin.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Oh. Josephine, nagbangon ka?
1: Ikaw nang bahala sa mga anak ta, ha?
0: Ga, iti ka magambal sa nga mo sina. Mag-aayo ka pa.
1: Nabatian mo naman siguro ang balsang doktorin, di bala?
0: Oo. Pero kung nugot ang pagtuota sa mahal nga Diyos, wala sa imposible ka. May himala, gid.
1: Wala sang himala.
0: Oh.
1: Wala sang himala. Kay kon may ara, tani do kay naniha ko ginayo sa sakit ko nga ini. Tanan nga pagkabot ang taubos na maligya. Wala naman kita sang kwarta sa bangko.
0: Sige lang balaga. Pagkabutang lang na, mabalik lang ina. Ang importante, mag-aayo ka. Magamay pa aming mga kabataan tay. Kinahanglan ka gin nila.
1: Alejandro, isa pa ina sa ginalainan sa buot ko.
0: Oh.
1: Tumad mga school pa lang mga anak na. Hindi ko na sila maabtan yung magdalalag ko.

0: may kamugalakat ni Mama sa doktor, how?
1: Kwan, friend na mo ng doktor. Gani, amo na, masami kami nga nagakadto dito sa iya.
2: Nga, si Mama, wala buhok pa, how?
1: Kwan eh, hindi na abi makasaho si Mama niyo sang malaba nga buhok. Gani, amo ina nga nagpagunting siya. Makaluluhi man ang mga anak ko. Wala gid sila makaibalong ang kabuhis ang iloy nila may taning na. O Diyos ko, payuha man ang asawa ko. Payuha man siya.

0: Happy birthday to you,
1: anak. Happy birthday.
0: Happy birthday, anak.
2: Okay, mama.
0: Blue na ang cake mo, pero wish anay, ha?
2: Yes, Papa Jesus. Thank you for everything. Sa food, kakay Mama Lord, Jesus, palawigun mo ang life ni Mama, kag amo man si Papa. Amen.
0: Anak.
2: Mama, hibi ka haw.
0: Happy lang si Mama na.
1: Ma, ga, no, eh, sige na. Hindi na magsaga, dibi. Birthday subong sang anak mo bala.
2: Ganit man, ma.

Ay, kasabat gid bala ning kaihion mo. Nagapamukaw gid. Mabangon ko. Si Josephine. Mukid ang tulog yaw. Anay ka, be. Ano yun eh? Ito. Ito ka tinga sa iya, ho? Kagtaw ka bugnaw? Oh, Diyos ko. Bugtaw ga! Oh, Diyos ko! Ga! Bugtaw!

0: Nama Inga Maya no kami ma
1: ma Patun nga na dula nga nasamon sa mga anak mo. Kinapag-ako ko sa imo. Hindi ko gipagpabayan ang mga anak ta. Kinapag-ako ko ina.

0: 3, Bio. Gani ka ukabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasi si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapadugang sang oxygen nga amo ang nagaregulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaproteksyon sang imo korason.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go. Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Kaupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Halin sa pinakamataas nga bukid.
23: Nak, kit kamusta ngay?
22: O sa pinakamalayo man nga isla.
23: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
24: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palaabuton.
25: Papauli na ko ka.
26: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
27: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass.
28: This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist. Consult your doctor.
27: Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaka.
29: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
30: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Oh. Josephine. Kamusta ka na dila?
1: Sabi mo, nailaw na ginakusi mo. Wala sang oras ka, adlaw nga.
0: Eh, hindi ikaw ang napaminsar ko. Wala agad ko maguna-una ka. Sa gabi nga to. Muna itong katapusan ng pagup na nai. Palangga ko gid ikaw. Kag nahidlaw na ako sa imo. Ang mga kabataan na nahidlawan sa imo.
2: Long?
0: Oh.
2: Kapi, oh.
0: Jonah, thank you, good.
2: Nong, si Manang ang ginapamensar mo, no?
0: Oh, Jonah, ginuyatan mong kamot ko?
2: Patay na si Manang, Nong. Ay, hindi ka magkabalaka. Ako ang matipan sa mga hinablos ko.
0: Jonah, salamat gid, pero kinanglan mo na nga magbalik sa inyo eh.
2: Ay, wala na ako sang balikan pa dito, Nong. Nakibulag na ako sa bana ko.
0: Ano?
2: Oo, Nong. Pwede. Diri lang ko, anay. Ako lang matipan sa imo ah. Kag sa mga hinablos ko.

0: Pa, nga di rin nagtulog si Tita Juna, how?
1: Gani man pa? Wala na siya kapuli sa ila, balay, how?
2: Kuan mga anak. Ginabantayan niya kamo. Kabalo naman kamo nga may work si Papa eh.
0: Tingala ko man siya the cook for me. Pero hindi kami kasahosang luto, ya pa.
2: Ay, mga anak?
0: Lain gidyang luto ni Mama pa ya?
2: Mga anak, i-apresyahan nyo na lang ang ginahimo ni tita nyo ah. Ginahimo niya ina para sa inyo. Palangga niya kamo eh. Okay?

0: Jonah?
1: Nagainom ka di sa balkon?
2: No, hindi na ikaw. Di ko niya.
1: Gabi na ini ah. Wala ka pa nagtulog?
2: Hindi ko makatulog eh. Nag-aalain ang buot ko eh.
1: Nag-aalain ang buot? Nga aman.
2: Samtang na gakaon ko mo kayo na. Batian kong istorya sa mga anak mo, Simo.
1: Baga bata lang na sila. Abugid na. Namaguhan lang sila nga kaupod kanila eh.
2: Ako man na ganyan ginapasulod sa ulo ko, anong Alejandro eh.
1: Sige na, tama na. Tama na, ina. Magtulog ka na.
2: Pwede mo kong madulong sa kwarto nung doon hindi kumisado kang lakat eh.
1: Okay.

0: No, Alejandro.
1: Jonah, ginhalukan mo ako?
0: Kapulukongan, nahidlaw ka na kay Manang. Kaya ko, nahidlaw mo ko sa bana ko. Pwede, bulngundang kahidlaw ta sa isa kag-isa.
1: No? Jonah?
0: No, palangkata ka no. Kaganda mong gumangin iloy sa mga inablos ko no.
1: Jonah?

0: Mga anak, may luyag kami ni Tita Nyo Jonah ngay hambal sa inyo.
1: Ano na, Pa?
0: Si Tita Nyo Jonah, nobya ko na.
2: Nobya? Ano na siya, Pa?
0: Ako, anak. Si Tita Nyo Jonah, siya na ang mama ninyo.
2: Paano na siya ng mama, Pa? Kay sister mo na ni mama, Pa?
1: Pa, islan mo na si mama. Ay, mga hinablos ko. Ay, kwan, wala na si Manang. Ay, ari ako. Agod nga magpalangga sa inyo. Hindi, Kuya Tita, ya. Hindi, Kuya. Tita ka lang namon, ya. Hindi ka namon, ya, mama, ya.
0: Mga anak, hindi nyo maintindihan tungod mga bata pa kamo eh. Kaga hindi kamo magkabalaka. Palanggaon kamo ni Tita Nyo Jonah. Parehas man sang pagpalangga ni mama nyo sa inyo.
1: Bad kaya pa ya? Hindi bala, bagulan na patay si mama. Hindi kami magpasugot ya. Hindi kami magpasugot.

0: Jonah, ngagi na pang sulod mo sa maliit ang bayo mo.
1: Mahalin na ako, diri Alejandro.
0: Samula sina kadali. Maintindihan lang na nila sa madugay.
1: Bisan ano kapilit, Alejandro? Lain gadyang pagtanaw nila sa akon. Gani mas maayo pa nga mahalin na lang ako diri.
0: Kagpaano ako? Paano ako? Jonah, palanggata ka. Wala na si manang mo eh. Kuhan, siguro. Pasit, pagbuot man niya nga na ikaw magabulo sa iya.
1: Alejandro.
0: Jonah, please. Hindi ako pagbayay. Palanggata ka. Oo. Ako ang ko. Bago lang napatay ang magulang mo. Ang matuod. Wala kong tani ako plano ng mag-asawa liwat eh. Pero ari ka. Ari ka, Jonah. Kaya ikaw man mismo naghambal sa akon. Nahanda ka nga magbulos sa iya. Ikaw nagtudlo sa akon nga batunon ka kagpalanggaon ka, Jonah. Please, hindi ka maglakat. Hindi na ako pagbayae diri.

Nagpabilin si Jonah sa tupad ko, pero ang mga kabataan wala nagasapak sa iya. May best man nga ginapadamgo ako ni Josephine, pero wala ako kahibalo kung anong buot silingon sang damgo ko sa iya. Kung bala, bulagan ko si Jonah o kung hindi. Mabudlay, pero... Ayhan, maanad naman langgin ang kabataan sa ulihi. Kutob na lang diri, madamugid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Alejandro.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2.39 ang aton oras, mga ka-K5. Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa kay Ma'am Angie Aloy. Good afternoon sa imo, Ma'am Angie. Salamat gid sa inyo pa dahil nga pagsuporta. Sa mga KSS members, good afternoon sa kay Ma'am Lizelle Sancho, Ma'am Edna Balboa, Ma'am Julita, and also Ma'am Luisa and Ma'am Angelica. Ma'am Angelica Ronde, Ma'am Jean Ruffles, nagapamatiid pirmi sa imo programa, Miss Shine. Salamat gid. Thank you, Ma'am Angie. Thank you gid. Si Ma'am Angie gani taga diin. Alipat ko ba na, Ma'am Angie? Sa mga suki naton dara sa Sagay Seri, good afternoon sa inyo. And sa mga nagapamati man sa aton dara sa Manapla, Ibi Magalona. No, thank you gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga listeners naton dira sa Banwasang Valladolid, San Enrique, Himamaylan, Himamaylan City, ang Himamaylan is a syudad na ni Saya. Sa mga taga Banwasang Binalbagan, Banwasang Pontevedra, sa mga taga Hinigaran, no, nga nagapamati man this afternoon, thank you very much. Las 2:40 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Sporbiotics. Kung nagapasalamat kita sa mga grasya nga ginahatag sang Dios sa aton adlaw-adlaw, dapat nga magpasalamat man kita sa mga problema nga aton ginaatubang adlaw-adlaw. Kay pinaagi sini, nagabakod ang aton nga balatsagon, nagabakod ang aton nga dughan, nagabakod ang aton nga pagtuo. Ang silingga ni isang Dios, hindi ka maghalin sa iya tupad, ilabi na kon nabatsagan mo nga daw halos hindi ka na makabangon sa imong ginahamtangan o kun sa imong sitwasyon. Kay nangako siya nga sa sininga sitwasyon, hindi gid siya maghalin sa imo tupad. May mga tao gid siya nga palangga tagid katama. Asawa, bana, anak, ginikanan, abyan, nga nagakadula sa aton, nga daw halos hindi gid naton mabanton. Kung kaisa nag-question kita, kung nga sila pa, kung nga ginapahanugutan sang Dios, nga madula sila sa aton nga kabuhi. Pero ang siling naman sang Dios, wala niya ini ginapahanugutan nga matabo para mabudlayan kita, para masakitan kita, para masubuan kita. But it is more of preparation. No, nga sa akon nga pag-insindi, do ginahanda kaniya para sa mas dako pagid nga matabo sa imo nga kabuhi. Tandaan tagid nga hindi naton ma-appreciate ang happiness kung wala sang sadness. Hindi mo ma-appreciate ang gabi kung wala adlaw. Hindi mo ma-appreciate ang kasanag sang bulan, sa pihak sang kadulong, kung wala sang silak sang adlaw ikaw nga makita sa bilog nga adlaw. As I've said, hindi mo ma-appreciate ang kalipay kung wala sang kasakit. Kaya ang kasakit kabahin ina sang pangabuhi sang tawo sa sini nga kalibutan. Si Jesus ginlansang sa krus, naghibi si Maria ang iya nga iloy, nagkasubo ang mga apostoles kagang mga sumulunod niya, mga abyan niya. Pero bangod sa kamatayon ni Jesus sa krus, nakilala sa mga Kristiyano ang matuod nga Dios. Subong bisan ano nga kasubo ang imo na batsagan, bisan ano kadako sa problema nga imo ginadala, may Dios ka na nga dalaganan, may Dios ka na nga dalangpan, may Dios ka na nga pangayuan sang bulig, may Dios ka na nga sandigan. Pinaagi sa iya kamatayon, kag pinaagi sa iya nga pagkabanhaw, nakilala mo ang matuod-tuod nga Dios.
sabi, no, ang kamatayon sang tao nga aton ginapalangga, sakit-sakit gidyabatunon mo. Pero panumdumon naton nga hindi pwede nga magsakripisyo sila forever sa sini nga kalibutan. Mas maayo nga mauna sila, mas mauna siya kag maghulat sa imo, tubtob nga magkitaay kamo sa liwat. Sa pihak nga bahin, mga ka-K5, kung may mag-abot ginman nga bag-o nga tawo nga nagasili nga palangga niya ikaw, ako ya ay suggest hatagan mo anay sang panahon ang imo kaugalingon nga makapahuway anay sa kalain sang buot, nga makapahuway anay sa ginatawag nato nga heartaches. Pero kung mapamatud-an mo sa imo nga kaugalingon nga matuod gid man ang iya nga pagpalangga sa imo nga wala sang pagpakuno-kuno, batuna siya. Kung matuod nga palangga kaniya, batuno niya man na kagpalanggaon ang imo nga mga kabataan. Kung matuod ang iya nga pagpalangga sa imo, hindi kaniya pagluiban. Tubtob nga mabaton siya sang imo nga mga kabataan kag makaupdanay kamo nga malibayon sa sini nga kalibutan. Pero kung may bana siya, may asawa siya, kinahanglan siguro anay nga ayuson anay ang mga dapat ayuson. Alas 2:46 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup, kaginadulong man sa inyo sang DDX 500 Capsule.

sa kay Ma'am Jonaline Suguan. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Every afternoon kuno nagapamati sila. So shout out gid kuno kay Daping. Nagapamati always sa It's Your Time to Shine program. Thank you sa mga taga Old Sagay, dira sa Sagay City, nga padayon nga nagamonitor, padayon nga nagasuporta sa It's Your Time to Shine program. Halungin nyo gid ang inyo heart. Take care of your heart. Halungin nyo gid ang inyo korason. Halungin nyo gid ang inyo nga BP nga hindi magsaka, Dios mio. Tama na na, kay doon na subuan ako. Pastor Joven Dolocano. Good afternoon, Pastor Joven. Come aboard. We're expecting you. Sa misis pagi ni Pastor Joven, ganagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Life's sweetest reward. Kay nag-travel, gali sila Subo. Basta mag-travel na sila, magbiyahe na sila, nagapamati sila sa It's Your Time to Shine program. Thank you again, Pastor Joven. Ma'am Gina Purano, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Mamir na hambre-hambre, good afternoon. Magtumar adlaw-adlaw sang DDX 500 capsule para hindi magsaka ang aton nga BP, ang aton nga blood sugar level, kag ang aton nga bad cholesterol level sa dugo. May istorya pa ko tani kay Tatay Elmer. Oo. Kabay pa nga makarecover si Tatay Elmer. Tatay Elmer is 78 years old na. Isa ka driver, kag daw lima na ni kuno kadekada nga nagatrabaho bilang driver si Tatay Elmer. Grabe kun maglima kadekada, 50 anyos. Hasta subong niya very active sa gihapon. Ang ginapanawagan lang ni Tatay Elmer nga panubuan ang presyo sang fuel sang gatong, kay apektado na gid ang aton nga mga amigo nga mga drivers. Salamat sa ilan ni Tatay Rodney Tibos, sa kay Mami Lili Inting Balinas, sa kay Mami Milagros Tubilenya. Nagapamati man sa It's Your Time to Shine program, mga kaburks ni siguro ni Mamir na hambre-hambre. Thank you gid sa mga nagapamati sa aton dira sa Southern Negros. Buwas makita ay kita. Para sa isa na naman ka edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Pasensya gid kay hindi na ko makabasa sa aton nga horoscope.

by the way, gusto ko man pasalamatan si Ma'am Nori Mahilom Alconga. Kay nagapamati gali sila dara sa Purok Rosebel sa Handumanan. Thank you very much, Ma'am Nori. Sa tanan-tanan nga suki ko na sa Handumanan. Salamat gid sa inyo. Buwas ah, kita ay naman kita. Same time, same station, K5 News FM. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo sugar?
2: Tartigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
1: gito. TTX 500.
5: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kagpaano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
6: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
5: Mm-hmm.
6: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
5: Mm-hmm.
6: Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
5: Mm-hmm.
6: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
5: Mm-hmm.
6: Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
6: Okay. Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
5: Kampiyon! So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
6: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang itawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
5: Na, no?
6: That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
1: TTX 500.
7: Katalina habagat.
3: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay nami nagitsa akon nga mata.
1: TTX 500.
5: So ano gani dok ang

0: gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gay inom DTX 500, wala gay inom ITC, wala gay inom Purecy mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
1: DTX 500.
2: Diyan na mag-asa.
3: Ang imong sugar sa una pila man?
2: 300.
3: Kanus ama kan nag-start og DTX 500?
2: Magduha pa ka semana.
3: Yun sa man yung pag-inom?
2: Muntag og happy eh.
3: Kapila naman yung sugar ni Moron?
2: 126 na lang.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5.

music lovers, good afternoon. You are listening to K5 News FM Full of Fans. Ano po tayo ng Biyerkules? Ang tanong ay paldaw ho ba tayo? Paldong-paldo. Uy, paldong-paldo ho talaga. Dalang araw ho na ito ay Biyerkules payday. Hindi ho lamang mukhang si boss ay hindi paldo. Paldo ang mga empleyado ho ngayon dahil araw ho rin atreta ho tayo ngayon. Swell day! So, hopefully ay may natira pa. Sana nga. Pero yung, I'm pretty sure wala na ho talaga natira. Di pa nga nahawak yung pera, wala na ho pera. Magandang hapon, kasakasama ko rin yung Angel Jack. The Big Makes are right here on K5 News FM 308. Yan ang oras mo natin at ang oras na yan ay hadidos nyo ng ating Super Trio DDX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio.

Hey, we got 315 right now. Oras, mga K5, hatidaw sa inyo ng ating hatidaw sa atin ng ating mga suplemento. Yung ating paborito mga suplemento, ang ating DTX 500, Mighty C, at ang ating D3 Bio. Yan ang hulang laging nating tandaan, ha. Maubusan nun ho kayo ng sweldo ho ngayon sa araw na to, but make it sure na ma-set aside something, at least, para sa ating ano, ating mga suplemento para mabigyan ho ng sapat na proteksyon ng ating kalusugan, right? At kapag ang kape naman, always ang ating DTX Coffee Mix. The Big Mix, Agent Jack here, and this is K5 News of Fab Philippines.

0: K5 News FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit diyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 C. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Ba, daw may condition ta priyaw?
11: Ah, oo, good pre.
10: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
11: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
10: uy,
11: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
10: Sige pre ah, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
15: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Halin sa pinakamataas nga bukid.
24: Nak, kitkamusta nga?
23: O sa pinakamaliyo man nga isla.
24: Day, gagraduate na ako.
23: Konektado ka na sa Globestar Link 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
25: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
26: O pauli na ko ka.
27: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
28: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang baga, Rio Kaglikod.
29: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
30: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: KK5 News FM. News FM.
1: D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Sa kuna yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
3: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad. Ang batahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogit makuhaan sang leksyon. Gaginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwarta mo niya!

0: Nick, pwede lang kang bra kagapanti, desa. Imo? Nick, para bala hindi mo kukot akong uniform mo.
1: Pag gusto ka da, pari yung matang babae.
0: Ikaw yung biyat, uba man bala. Hindi mo na pag-ubaon uniform mo, maukot ginakaron. Tawahay bala kung wala bayo. Look.
2: Sige, ang blouse ko na ubaon ko ah. Kaya para hindi maukot. Nick, di namon pwede ibutang ang inuba namon nga bayo. Pwede ka borrow sang hangar?
1: Ay, oo. Aray lang daw, sa may cabinet.
2: Thank you.
1: Girls!

0: nakuha niyo ba lang boobs ko ba lang? Tako-tako, no? Oo, na.
1: Romeo?
2: Sorry kita. May ginpabalik sa akin si...
1: Ay, may ginpabalik si Daddy?
3: Nang apple sa panyuta. Sige!
2: Sino tong dua ka, mga babae?
1: Kwan, mga classmates ko ah. Anong ginbalik mo ha?
2: Kwan ah. Nabili ni Mio rang wallet niya. Ari di ko no, basi ko nahulog sa kilid sang kama.
1: Ni taada kay wala makuha kita.
2: Labay man nga ko. Sure gid sana tabo kay na.
1: Sige lang ah. Iniyo pa ni subong kay wala pa ako sang ikasarang eh.
2: Be, ano? Nagapambaho ka? Amo ni ka? Basi ko nalipat ka. Gamiyor ang nag-hold sa'yo mo. Hindi ka magpamahal-mahal. Kay base kung sa puwan ka lang. Nagkabatik ka! Ba? Si Miyor. Nagkapanawag na. Sabto na. Hello? Miyor? Daligid lang ha. Ginapangita ko pa. Daligid lang, Miyor.

0: Dai, dai, visi, dai, Monica. Lain, pamatsyago.
1: Eh, nai, masikot may klase pa siya. Abi karoon na lang pala dugay-dugay, nai. Hindi ba lang asubong adlaw ang buhi ya, alas 7 sa gabi? Tilang tawa bala ho? Alas 6 imidya pa lang. Abi pag-relax bala. Ay, oo, galing. Nakatumar ka sang bulong mo, kaina?
0: Oo, nakatumar na ko. Nagkapoy na kita ko sa halang katumar sa bulong. Nga wala ba na ko naghahayo. Nagkapoy na ako sa sikilagasang pagin awa ko tayo. Naghahaboy na ko.
1: Ay, abu lang bala, nay. Abi di bala magpaluya-luya. Masarangan mo, ina. Masarangan mo. Ampu bala sa Ginoo, nay. Ampu lang bala. Ay, sus, ah. Abi di bala maghibi. Kay karon magdugang ginang hapo mo. Ay, kalma lang bala. Kalma lang. O ari maging bakal ko nga supaw.

0: matatapda.
1: Ano? May duwa ka bisita si Monica sa kondo.
0: Oo, Mayor. Kagsos! Pagsulod ko git. Nagbalandra git sa mga mata ko ang duwa ka dalag ko ng bulkan. Muri na lang galing, Mayor.
1: Ano?
0: Oo.
1: Naan na gano'n sila? Naan na gano'n ba?
0: Ay, ba siguro eh, kay amo man tong naabtan ko, Mayor eh. O ba si baligo sila? Eh, Mayor.
1: Oo. Oh.
0: Namig itong duha mo? Oo, kampiyon! O, Mayor.
1: Sige lang. Patawhayan ta anay si Monica. Nagalain pambot niya sa ako ni. Sa ginhimo mo kay nasaya.
0: No, bigay ikaw man bimiyor mo. Ginsugo mo kang balbalon siya. Di hindi man ko kabali. Ba't si mo kiti basi akigan mo kumlao?
1: Natural. Tumanon mo ako kay ako ang nagapasweldo sa imo.
0: Ah, oo, ganyan, Mayor. Eh.
1: Opa. Aray ka.
0: Mayor?
1: Paumpawan ko si Monica. Dugangan ko ang allowance niya.
0: Ati, okay, dipindi si mo, Mayor, eh.
1: Kwarta lang man ang ginaamars ang maldita ng inay. Pero sa kama, wala kita.
0: Amo kita, Mayor. Pero, Mayor, nami tutistingan ang migaya mo.
1: Oh.
0: Oo. Matsagan ko, palaban to nga bata. Mas nami tudugmalon sang sakay Monica.
1: Huh?
0: Oo. Muli na, suspagkadahon ako.
1: Oh, sige lang. Sige lang, Romeo. Dira kita makadto. Dira kita makadto. Si Mayor pa. Basta babae, wala nagapanghindi. Wala nagapanghindi.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion

0: CFU sang good bacteria. Spore biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Magklinika. Spore biotics ka.
1: K5 News FM.

0: Hi, Monica. Do permi lang layong panandaw mo, aw?
1: Ikaw ulit, Troy. Kapoy lang na, ah.
0: Kapuyan ka pa sang life mo. Nga, gabaton ka lang yagani, pero may ayuda sa banwa.
1: Troy! Ang ba mo, ha? Papatian ka ni isang iban. Kung pahambalin ka, doon ako lang gabaton ayuda, no? Ikaw ganyan mo man, eh.
0: Pareho man lang ta. Kung ikaw may mayor, ako yung may counselor. Bro, abi mo, type ta ka. Kagun mangin kita nga do, ha? Big money, no? Kwartahon ta niya. Tol, gamitay mo lang ni. Gamiton nilang lawas ta. Gamiton taman sila, no? Sakto man? Monica?
1: Oh, si Buda, Troy.
2: Oy! Nag-updan na yung guwapo ka, guwapa ba?
1: Ang ngayon, bala ka mga duwa.
2: Promise.
0: Ang ngayon, gid eh.
1: Kon ka mo nga duwa, bi. Ano man? Ano si mo, biat?
3: Kon ka mo, bi nga duha, mo da yunay?
1: Wow, kon ka mo.
4: Natuwa na ako.
2: Guwapo ka, guwapa, ginailabatay.
1: Correct, correct.
0: Lapit na lang, ah. Ginamata-mata na namon gani ubra.
1: Troy! Ang baba mo,
0: ha? Ari man niya. Mm? Hindi man nila pag-ibamaba. Friends ka mo. Hindi pala, girls?
2: Yes! Ikaw mang bibig namon da iya. Support kami sa inyo nga duwa.
3: Correct! Yes, of course. Ay, Oti, bayaan anay ka mo namon, ha? See you!
2: Bye-bye! See you!
0: Halo ka mo, ha?
1: Wala kagit bala huya, Troy. Masi nagpati to sila nga may relasyon ta nga duwa.
0: So what? Hadlo ka nga makalusot kay daddy mo, no?
4: Meg, makatameg!
0: Op! Dali lang.
4: Tawag ka to si Ike, nito!
0: Kaya nagchat sa akong si papa ko. See you around, Monica.
1: Ang batasan mo, blado, agi. Man, nagapatol ka man sa agi mo.
0: Oh. Hala! Tapat. Daw may maislan gini sining hugada mo. Daw may maislan gini. Daw may ara gid.
1: Ano po silingon, ha, Troy? Sino ginatumod mga maislan, ha? Sino?
0: Wala. Bye-bye. Bye-bye.
1: Anong po silingon ni Troy nga daw may maislan? Sino ang nag-chat sa iya man? Sino?

0: Oh.
1: Mayor?
0: Nag-reply ang boylet ni Councilor Alolo.
1: Oh, Mayor. Kagabi mo bla, Mayor. Kilalahigin sila sang duha ka mga friends ni Monica. Ginsend yung FB account sang duha. Kag may mga post pa sila nga upod sila nga tatlo ni Monica, Mayor.
0: Aba.
1: Oo. Grabe mo.
0: Mayo kun subong sila, Romeo. Mabe. Bukara ang mga Facebook nila. Kay Stokonta.
1: Dalingin lang, Mayor. Kuha mo cellphone ko nga may mansanas. Apta.
0: May meeting pa ako, Dugay-Dugay.
1: Mayor?
0: Isend lang sa akong laptop ang mga kampiyon ng mga photos.
1: Ate?
0: Sang duha ka amiga ni Monica. Kay pilihan ko sa ilang inubulos ko kay Monica.
1: Okay, Mayor. Okay, Ged. Eh, pero aray ka ba, Mayor? Di ko nislan mo si Monica. Paano pag-eskwila niya?
0: Pwes kayod siya.
1: Ha?
0: May ginikanan naman siya nga nagakayod karabaw sa uma. Problema yan na, Romeo. Hindi man siya kabalo maglingaw sa ako ni. Mirisi yan na.
1: Ati.
0: Hindi mo lang, Romeo.
1: Mirisi yan na.
0: Hambala si Troy nga kuhaw ng numbers ang isa. Ang dughanan nga daw mga bulkan sa idaduhan nga ginasiling mo.
1: Ati, oo. Oo, Mayor. Noted, Mayor.

tuyo na gid ko ay. Sakto na niya to na. Dito ko blan eh. Pero Nika, naging pangayo ni Troy kayo na sa akong number ko man. Kakahambal niya secret lang ko no. Hindi ko kunong pag-ipanugid sa kay Bisansin oh. Especially kay Monica. Hala, naman. May katawag sa phone ko. Number man lang ni. Eh. Hala, basi amo nang ginataga ni Troy sa number ko. Sapton ko eh. Sino ni man? Hello. Good evening.

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Effectivo. Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado ang batyagon ni Monica kung mahibalaan niya nga nagkaplano si Mayor nga istang siya sang mismo niya amiga. Kag sino ang nagkapanawag sa cellphone ni Apple? Mga abyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat niya kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Kayo git makuhaan sang pagtrunan niya ginating unuhan. Rehas! Sa kasaysayan, kwartahon na niya! Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kagini ang inyo alagan EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
8: isang bala ka lang.
7: Ako, ang linya ko,
8: isang kapsula ka lang.
7: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
8: Extend!
7: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
7: Extend! Supplement for men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Number 1.5 K5 News. Oras ang K5 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
12: Number 1
11: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
15: El Castigador!
14: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

Mayong hapon daw, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 30 katakaroon katapusan ng adlaw, sa bulan naman, San City, Ambre. Sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa aton siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga kadalagahan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga tagpalamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovados Web FM sa may CPSU. At ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, agapamati ka mo mga K5 sa gihapon. Sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Gidapdan man kita sa ato sing mahangkilan ng mas paring part sa technical side. Opo sa kay K5 Rimwald, the master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki-5. El Castigador. Sa ato sige mga suking na nagupo sa itong pagpangalagad sining hapon sa may Libertad Public Market, Central Market, kag Burgos Public Market, sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, kag modernized bus drivers, kag mga POJ drivers naton. Halong gida sa dalan. Live man kita sa ato sige YouTube channel, K5 News FM Bacolod 101.5. Uy, si Merlita Malbas, kag si Papang Eduardo Jojo Galuna. Uy, manamyaw ko na isang isa ka birthday, bladay lang gidahari ay.

Happy, happy, happiest birthday sa akong sining amigo. Ang pinakagwapo nga barangay kagawad sa Barangay Vista Alegre. Si kagawad Eduardo Jojo Galuna Jr. Happy, happy birthday kagawad. May nga po na dahil kay Obispo. Kay Jude. Happy birthday, Pang. Nga, hapit ka di karon sa Panyapon. Kay dirita man Yapon sang Bisaya nga manok na tinula. Bawa. Salamat kita. Mahapit kita karon ha. Sa nagahiwat karon siya sing kadlawan, happy, happy birthday. Kasi magahiwat buwas sa advance, happy birthday. Kasi sa naghiwat kahapon, belated happy birthday. By the way, mga kaki, 586 dias na lang.

0: ho, Merry Christmas!
1: Merry Christmas na. Oy, no matter all, Lizelle, nagpamatiman Susan Gillian, i-check na na basic kaki 5 Shine Lacson. Di ba lang tamang dalagko ng balita nasyonal? Kaya mo kagina, abi ko nagluntad na naman ang ayo daw sakod nga daw, tamara na ko blasagi, di ka balita magamuna. Kay gusto ko hindi na ko bati balita nga maya muna kaklatabo blasakwan, klatabo sa mga eskwilahan. O may lang kayo false alarm daw. No? Si Merna hambre-hambre, nagpamati mo no? I-check ta si Kagipab Shine and of course no, ang iban pa nga mga balitang nasyonal. Si Kay Figuedero nagpamati man sa itong pagpangalagad. Ma'am Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kagipab Shine, ibalita mo!
3: Mayang hapon, Sir Rods. Unahon ko lang, Sir Rods, ang ginaligar nga shooting incident kaina sa Isula National High School. Mm. Kay may information na kita, no? May mga updates na kita angot sa insidente. Hindi to ya kwan. Hindi to ya lupok sang armas, luthang, atatian kaina sa sulod sang eskwelahan. Kundi... ang gintumo diri is faulty electrical wiring.
1: Uy.
3: So mismo ang gobernador sang Sultan Kudarat no nga si Governor Dato Pax Ali Manguda Dato ang nagkuan sini ang naghatag sang information sa publiko. So insakto ang ginsiling niya kaina nga hindi tapamasili nga may shooting incident because wala sang nasamaran. Wala sang casualties abi sa bahin sa mga estudyante kag mga manunudlo. Galing kay ti siguro si Rods, pagkabati nila sang mabaskog nga lupok or pagsigabong ang mga estudyante do I think si Rods na trauma gini ang mga estudyante sa Mindanao. Yes, oo, bangod sang natabo man to bala o nagligad sa Ateneo. So amuni no. Nakita gid sa kaina si Rod sa video nga pagsigabong ang mga estudyante nagkuan nag
1: panic
3: sululuhot sa idalom sa
1: siyempre oo
3: nagtago pero kuan sila very alert kaina ang mga estudyante kay isang pag-abot na sa mga pulis si Rod kundi naglibot sa area ang paglibot sa area. Ang mga pulis hindi na gani makasulod sa classrooms mo. Kay daw gin panglock gid sa mga estudyante ang mga classrooms. So ara lang gid sila ya sa sulod. Gali kay may nakita kita nga iban nga mga estudyante nga nagkuan nagwa sa bintana sang classroom kag nagkuan bala do sa kilid abi sang dingding sang eskwelahan. Do may ara si Rods nga palatungan bala. Nga pwede yung makakwandera, makapungko or makapanaog ang mga estudyante. So may nakita, kita kaina. Galing ti ang mga ginikanan, amo naman yung natabo kaina, porte ang kakulba nga nabatsagan sa mga ginikanan. Kay nagtipon, gid sila yadayon sa guwa sa Isula National High School.
1: Timas Mayo na nga muna kalertong eskwilahan sang sa magulat patayang nga ti damo mag kaladisgrasya.
3: Yes, oo, Sir Rods. I think naka-learn naman ang mga estudyante nga kung may mabatian sila nga lupok, dapat alerto, dapat managgo, i-secure ang mga bintana, kagang mga portahan, nga hindi makasulod abi ang shooter. So doon muna kainang natabo, Sir Rods. No? But pasalamat kita kay kaina mga pasado alas 10 na batian ni angkwan mo ang mabaskog nga lupok. And pasalamat kita kay ti, there was no shooting incident as confirmed by the governor of Sultan Kudarat. Wala sang casualties, apisar nga may nagkinarangkaran, may nagdinalagan, may nagpananako si Rods, pero wala sang nasamaran sa insidente kaina dito sa Banwasang Isulan. I'd like to correct kay kaina ang report natin sa 11 Mbps, natabo ang shooting incident sa Corona Dao City. It was in Isulan National High School sa Banwasang Isulan sa probinsya sang Sultan Kudarat. So kaina sa mga video si Rose na batian gani eh. ang dialect bala nga ginagamit sa mga
1: Labanda, mga Ilonggo, Bisaya, Dosagol la.
3: Hiligaynon.
1: Oh, Hiligaynon. Oo.
3: Ang amuna no ang natabo kay ina. So Rods, Aryo, importante ni katama. May angot ini sa gihapon ha sa mga nagluntad ng mga shooting incidents sa mga eskwelahan. May gintumod dere si DILG Secretary John Vic Rimulya nga may gang dere sa Pilipinas nga do tinuig tuig na ni sila si Rods nga nag-operate. Bali nag-start ini sila dito sa California sa Amerika and nag-operate sila sa sulod sang 25 anyos na si Rods. Mga masulusobra na duha ka dekada, no?
1: Uh-huh.
3: And it was confirmed by John Vic Rimulya na ang ngalan sang gang is TBS.
1: TBS?
3: True Brown Style.
1: Uh-huh.
3: TBS. Tango.
1: Bravo. Bravo, Sierra.
3: Bravo. Sierra. Yes, True Brown Style.
1: Uh-huh.
3: TBS. Bossy Rods, ang ginahimo ni nila gali amuni. Kundi may 78 ka mga probinsya or 83 ka mga probinsya sa Pilipinas. Na sorpresa kita si Rods, nakibot kita. Kaysa 83 ka mga probinsya, suno kay DILG Secretary Rimulya, 78 na dire ang may presensya sang TBS gang.
1: Hala.
3: And si Rods, Aria, nag-operate sila sa mga Metro Manila areas. Ara na sila sa mga munisipalidad kag mga syudad. Ara na sila si Rods sa mga barangay. Now, anong ginahimo ni isang mga miyembro sang gang? Si Rods, may mga Filipino na nga miyembro sang TBS. And base sa aligasyon ni Secretary Rimulya, daw sila ni ang nag-groom, nag-inganyo sa mga minor de edad nga maghimo sang criminal activities sa ilang lugar. Si Rods, may initiation rights man eh. Kung halimbawa, nainganyo ka na nila, masulod ka na sa grupo, May initiation si Rods. Kabalo ka kung ano nila initiation si Rods. Suguon kanila nga mga what
1: Uy.
3: Sa mga convenience store. So bali amo na ang imo nga training. No, primero nga training para makasulod kabahin sang ila initiation. Kung hindi ka siguro diri makapasar si Rods, I don't know.
1: Ti wala kay hindi ka na pwede sila nga grupo. Amala, insi kag Gipab Shine kay gataas kiti kun mayara bagi ni iban nga gusto ko magpasaka kapag isang ranggo mo sa sinang grupo lain naman nga level sang crime ang himuon isugo si mo do muna
3: it was not specifically mentioned by Rimulya nga amo gina si Rodza kag wala man siya nagasiling nga or nag wala siya nagsiling nga kung hindi ka makapasar sa initiation rights ibasura ka or kakason ka sa grupo. But ang pag-insindi naton dere kay ginatawag yung groomer mo.
1: Aha.
3: Groomer. So buot silingon, kung hindi ka pasado sa paghimo sang criminal activities, basi kung sige-sigiho nila tulo sa inyo.
1: Correct. Hasta nga maglabot punto nga mainganyo ka na gid.
3: Yes, so part ina sa pag-groom sa imo. Nga mangin sagad ka or mangin eksperto ka sa paghimo sang krimen. So ang ginpasalig sa ato ni Secretary Rimulya nga tingwaan nila nga mabungkag, matultulan, makilala ini nga mga grupo because they already have an idea that this TBS gang is operating now in the different provinces, different municipalities, different cities, different barangays here in the Philippines. Amo na ganing siling niya, hindi pwede nga masigisigi ni. Subong ko no may mga kuha na sila, may ginapatigayo na sila ng mga operasyon. No? sa bahin sang intelligence, sa monitoring, they are the PNP and other authorities or anong tawag sina agencies are actively participating in monitoring, Sir Rods, para matumod na gini kung sino mga miyembro. And we don't know, no, kung ano pagidang plano sang VILG dere, basi posible preso kon pasakaan sang kaso whatsoever, para nga matapna lang ni sila, Sir Rods. Again, sa mga ginikanan nga nagapamati subong, kung ano man ang nabatian yung subong nga information sa El Castigador, bahin sa sining TBS gang, please, hatagin ninyo sang pagtamod ini, tagain ninyo sang oras nga ma-share ini sa inyo nga mga kabataan, sa mga estudyante, ilabi na sa mga minor de edad para matapna na ni ang mga asod-asod nga mga krimen nga nagaluntad sa mga bulutuan diri sa aton sa Pilipinas, Sir Rods. Another information, Sir Rods, nga gusto ko ihatag sa imong mga tagpalamati sini nga hapon. Nadungduman mo, Sir Rods, si former House Speaker Velasco. Supposed to be September 14, mabalik na ni sila sa Pilipinas mo. Kahit yato sila sa abroad. Pero wala pakita sang information nga nakabalik ni sila diri na sa Philippines. No? Who is Velasco? Si former House Speaker Lord Alan Velasco, amo ni siya ang ginatudlo sang isa ka patrolman nga gikakas sa serbisyo.
1: Si Gracioso.
3: Oo, si Gracioso nga siling niya ginsugo siya ni Velasco nga magdulong sang kwarta nga ginasulod sa mga suitcases, sa mga bag sa pamilya Duterte. May ginbulgar diri si Rod, si NBI Director Melvin Matibag. Nga siling niya sang August pa lang niya may ginraid sila nga isa kabalay.
1: Okay.
3: Isa ini kabalay nga yara sa Malahalon nga subdivision. Wala niya man gani ginmention kung pila gid kabalay, pero ang siling niya may mga balay sila nga ginraid. Now, ang balay nga ginpangraid niya ginpangayuan nila sang search warrant sa court. Kay ang balay reportedly nga subject for raid, no, or search operations, may mga armas da kuno si Rod sa sulod, high powered firearms, amo nang pag-describe or paglaragway sang NBI director. Now, sang ulihi si Rods, nabal-an niya nga ining balay gali ginapanag-iyahan ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
1: Uy.
3: Oo, Sir Rods. And there were reports also nga siling niya ang balay bala nga gin-raid nila kagin-kadtuan. Nagasanto sa mga address nga ginhatag ni Gracioso. Because Gracioso is a dismissed patrolman sang PNP nga former aide ni Velasco. Siya subong nga nagatumo kay former House Speaker Velasco. Siling ni Matibag, nga wala pa kuyang abalo nga iya to ni Velasco at that time. Because ang raid ginpatigayon sang August 24. Kagin raid to yan namon, hindi tungod sa kwartang ara-dara
1: nga ginagawa
3: talaguan sa minibo na kwarta, kundi armas. Galing kay siling niya, wala na kami sa may nakita nga mga matag-as nga kalibre sang armas, kundi ang nakita to namon mga magazines kag mga bala. And it was confiscated by the National Bureau of Investigation. Wala mabalaan si Rod sang August 24 nga iya to ni Velasco balay. It's because ang ngalan sang propiedad wala nila or wala ginpangalan kay Velasco. Ang nagapanag-iya base sa dokumento mga empleyado ni Velasco. Dugin butang ni former House Speaker Velasco sa ngalan sa iya nga mga empleyado. So sang ginpatigayon ang raid sang August 24 sang NBI, pagkakita sang dokumento hindi siya, wala gid siya yung kabalo. Wala sila kabalo nga the property was owned by the former House Speaker, Lord Alan Velasco Cerods. Tiway kita makalbalo kung ano pagid.
1: So, isa lang buot silingon, si Kaki Five Shine, na gina-monitor ng daan nila si former House Speaker Velasco.
3: Yes, but sa amutong time, no, nga ginpatigayon ang raid, suno iya kay matibag ha. Why siya iya kabalo nga iya to ni Velasco property? Okay. Oo.
1: At di masusad yan. Sige, salamat. Huwag na pala kung galiyo. Gapan na, meet pa kami pamati. Gitani. Salamat, Gid.
3: Salamat, Sir Ross. Report, gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
1: Ang balsang Tagalog, Diyos. Niya ka pa na meet pa kami balita mo tapos sa 4 ko 53 na dayon. Eh wag tingala pag lantaw ko alas 53 kami. Ayo. Ay happy happy birthday kay Anay ha. Gusto ko man namyaw man sa isa manamon ka mga very supportive gid nga barangay kapitan sa barangay Pahanukoy. Happy happy birthday Kap Bebeng Noble. Kap, happy birthday. Nagligad, nag-attend po ko na birthday mo. Subong sa kasako, nagid kap ah. Pero tiniuway ta kaya malipatan na happy happy birthday sa imo. Kap Bebeng Noble, Yolanda Bebeng Noble. Ang paborito kong barangay kapitan sa barangay Pahanukoy. Magabalik ang palatuntunan nga El Castiga daw or pagkatapos sining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghontra sa mga halit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500.
6: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blandi o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
6: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
6: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay puydig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
6: Na, no?
7: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
8: DTX 500.
9: Katalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita at inagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
9: Two times ko tagdawa-dawa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko sir may alibyo
9: kay namit na gitsa akong nga mata.
8: DTX 500.
6: So ano gali Dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes. Pero paano ba nagaka-damage ang DNA, Dr. Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sa DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, ilabi na sa mga wala, gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom Pure C, ang oxidative stress, bangod sa madamo nga free radicals, halin mismo sa mitochondria, sa kada cellula, ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification, meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA, single or double strand break, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C mas dasig magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
8: DTX 500.
12: Yan na mag-asa.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
12: 300.
6: Kano sa amakan nag-start og DTX 500?
12: Magduha pa kasi man na.
6: Yun sa manong pag-inom?
12: Muntag og happy eh.
6: Kapila naman yung sugar ni Moron?
12: 126 na lang.
8: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso? Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabag sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sa

0: After 1 week na namin kita akong napaminaw. Salamat sa Mighty 6.
1: Mighty 6! Mabasa, mabuti ka. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa, mabuti ka. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Let's go. Go with the flow.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy,
17: let's go with the flow.
18: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
19: Playtime Entertainment.
6: Born for happiness.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot

0: sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
3: Halin sa pinakamataas nga bukid.
4: Nak, kamusta nga?
3: O sa pinakamalayo man nga isla.
5: Nay, gagraduate na ako.
3: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
6: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
7: O pauli na ko ka.
8: Go forward together. Globe. Promise for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
9: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
10: Mag-usar sang salon pass.
9: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
10: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
9: May long-lasting relief.
10: Tugtog 8 oras.
9: Para sa nagkapanalakit nga baga.
10: Liyaw kalikot sa salon pass.
11: This is a mental health class that can force salon pass. Symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon pass. May direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
12: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
13: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome. Mga ka-K5, sa ito siya pala tuntunan, El Castigador, alas 5-8 na sa hapon. I-check na ng iban pang mga balita. Ibaloon tabi ang dalagko ng mga balitang lokal. Uy, kung ano, i-flash report na nai, dalinigid. Mga ka-K5, isa naman ka-estudyante. Ang ginkastigo naman sang maestro. K5, Berto Gakit sa line number 1, please stand by.
0: News FM, flash report.
1: May isa naman mga kaki-5 kay estudyante nga kinastigo kuno sang maestro ay nano na lang ningga kalatabo di. Hindi talaga mapakita ang video ha. Kaki-5 Berto, please check lang itang imusing kwan. Wala nang ta names kag eskwelahan. Ibalaon talang anong circumstance nga naglabot sa punto nga nagkastiguhan ining grade 4 pupil. Naging kastigo kuno sang maestro. Kagipay Berto, please stand by. Kagipay Berto, ibalita mo.
2: K5 Rods, bago lang kita nakabaton, exclusive ini ang isa ka grade 4 pupil diri sa isa ka syudad sa Bacolod, diri sa isa ka eskwelahan sa syudad sa Bacolod, ang nagareklamo ang iya sininga pamilya sa aton. Bangod subong gid lamang hapon, ginkastigo, allegation, ginkastigo, ginpabitin pa ang isa ka grade 4 pupil nga ini nga lalaki, K5 Rods. Bago lang kit nagtawag ining pamilya sa aton kagara ining estudyante karon sa may principal office K5 Rods kaga ang maestro kabalo ka K5 Rods sa aton sining initial information nagpalagyo.
1: Uy,
2: nagpalagyo ining maestro sa sini lamang nga mga tinion going ang patrol subong K5 Rods sa lugar kay ang pamilya willing magpa-interview na
1: okay.
2: Ayogit bulik sa K5. No?
1: Sige.
2: Ako nga masolusyonan kagisan pa paano matagaan kung ano ning sistema. Wala pa kita balaan K5 Rods kung anong kausa. No? Sa sining,
1: i-check talang K5 Berto ang statement man sa eskwelahan or ang DepEd para at least mabalance tani. Kag maplastar tamayad sa ato sing matag palamati sa pagbalik mo bantayan namon.
2: Sige K5 Rods, may gipasa kita dira nga video man nga kita diri sa likod gid lang K5 Rods.
1: Oh, ari ginalantaw ko galing gid dito ni pwede mapakita no.
2: Hindi pa pakita. Oo. Lang, oh, pero tiyang bata lang K5 Rods mismo ang nanay, ang tatay naghatag sang video sa aton nga makita sa likod sang bata ang kapalamula ka nagapalamanok nga ginaligar rason sang pagkastigo sang isa ka maestro kalikan ta ka
1: basi hindi man niya guro kastigo kagipay Berto basi hindi man niya kastigo basi kun hanutan nam la kailain ang kastigo mo sa aton nga bagichindi ang kastigo yun ti bugbog sarado kagid kagipay Berto pero kun doon nahanutan ka lang nabaknutan ka lang o nabakulan ka lang kaya nakita ko dito may banog siya sa iya din yung kwalgi doon sa may spine dumpy, no? Da pala mula ang isa man lang ni kabilog na kita ta, but we don't know basi sa ibang nga party sa lawas sa bata, mayara pa. Sige, balikin lang kami karon kay Gifay Berto.
2: Balikan ta ka kay Gifay Berto, going dito ang patrol sa dugang sininga information. Flash report, gikandiri sa patrol, ako si Gifay Berto Gakit para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, at Kalingawan sa Negros,
0: K5 News FM.
1: Madamog nga salamat kay K5 Berto Gakit sa imong sininga flash report. Ahay, hindi tanay magusga mag kay K5 kay basi ibalaon tanay nga duwak gid ka side. Ang side sa maestro ko makuha naton karon. Kag ang principal hindi kining eskwelahan or ang Department of Education regarding sa sining naman. Kaya tinagligad to ang maestro man to nga nagbakul man sang stick sa bata. Ay, oo, ti kabalaw ka mga kikipayb. So, grabe, nagidya ang pagdepensa, ang layi naton, batok o kon pagdampig sa mga kabataan, no? So, dapat magulo aligmat, naglang halong-halong kita, especially kung mag-treat kita sa mga kabataan. Kaya subong panahon mga kikipayb, perti, nagidya ka delikado. So, balikan na, mga kikipayb. But this time, check na ton. Hambal ni Jelwen, good PM Sir Rods, daw uso, gitsubong ang mga kinagamo. Ayaw man, oo. Sige, check ko ba si K5, Michelle Patino. ang balita ni KG5 Michelle regarding ini sa inkwentro. Yan eh, sa kwan, si K5. Hindi ko na yung ma-identify mga K5 yung pangalan. Sige, i-check ta ni KG5 Rimuel. Dalingi da, kay ginibalo ko ning sino ning K5 di man. Abi hindi yung pagbutangi, butangi nga ang alan sa GC. Taka yawan pata. Si K5 Ariel Apas, gali. Si KG5 Ariel, ano? May balaon tayong balita ni KG5 Ariel Apas, no? Yawan tang i-check bukad doon tanay ilas ning ano ni pangalan para makilala antas lang. Oh, ibutangin niyo lang bla nickname do sa GC ta para ma-identify nga kamugid na. Oh, ibalon tani ang update sang inkwentro sang mga remnant nga sang ginapatihan na kalapo sang New People's Army kag sang militar dito mismo yung may siyudad sang Escalante. Check taran sa si KG5 Ariel Apasalay number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: KG5 Ariel, ibalita mo!
2: Yes, Sir Rod, sa may hapon, bago lang kita nakalalin ito sa may encounter site to resort kung sa diin. Kabarayon ang napag-imistika sa nga Tokutis karoon na Sir Rhodes, no, araman ang 29 Infantry Matibigan Batalyon na upotipan sa mga Kasius area. Kagparayon man ang lahat sa full-shot operation sa mga Philippine Army agad mga Japan ang ginapatihan niya arindan sa CPG kasabay sa Sistil Bautista para kung sa kabarangay Palasibo sa siyudad sa Escalante. Pero kapat pato na turo po na ito ng Ewagway, na ito ng area, nakabahin sa nakabuan ng sinistri. Kusiriin, halin iniya sa may siyudad sa Escalante o kontraper sa barangay Balintawak, sa Gisman Mercado, going to sa area, sa bukirang nabahin, mga kapin, untulang, 15 kilometro sa roads ang Gilayon, na halin sa may encounter site. So, Sir Rod, ang may ihatag pong video sa Erika sa Tundan, no? Dito kita halin, Sir Rod.
1: Ining-ining video, KG5 Ariel, amuning may balay, may mga kasagingan, amuni?
2: Oo, kanang bago lang ginakong nag-design, Sir Rod. Amuna ang iriyagin.
1: Uy, perti gijagli ka, uma-uma, gijagli ya, kiti kampo ang makita mo, kakahuyan, saging, kag kwangid daw masiling naton nga ti ang dalan diri rough road.
2: Yes, the roads kag halin sa dalan sa lang nga barangay Rose Roads. Masulod ka pata nga kaninya footwalk o kondolonan si Roads. Pagkadto dito sa natungdan sa encounter site si Roads. Tapos dito man nagatiner ang Philippine Army si Roads dira sa nga area sa baybahin. Kung sa di-interrupt timing man nga nag-tutak-tugas sa hikinin sunupas na informasyon si Rod, no? Basis initial nga investigasyon sa nga Escalante City Police Station, nag-patrolya sa seguridad sa among lugar ang mga personahe sa Mobile Community Support and Sustain Program sa 39th Infantry Battalion na Pocon Philippine Army si Rod. Nga ginapungunahan ni Sikan Lieutenant Arvin Arkansel sang ina nakasunasugata ang wala pa makilala nga mga miyembro sang ginapatihan nga CTG at si Rods.
1: Bali may mga video kani nga ginkuan amo ginigaling encounter site.
2: Yes, si Rods, dragin.
1: Uy.
2: Kining distance school si Rods, kining balay, kita mo ng balay nga color yellow si Rods.
1: Aha, ari gina check na ton.
2: Nang may balay nga color yellow si Rods, dira na nag timing man ang
1: kanyang
2: patay pala si Rod niya kanyang
1: Ay, dali na napatay ang Kafgo?
2: Oo, dira nga area si Rod.
1: Sa may balay nga yellow ni Aryo. Gina-try ko zoom mo. Balay nga yellow or yellow-green nga balay, ano, nung colors ni. Dirigid siya gali na patay. So, meaning, ang mga army dali na nakaplastar. How about ang mga rebelde?
2: Yes, Sir Rod.
1: Asiling ko ang army kag ang Kafgo diri nakaplastar sa balay ang mga rebelde
2: din sa mao gani si Rods.
1: Mao gani ang mga rebelde.
3: ang Ridel D, dira nagaplastar, kanin gisend ko nga may sa may, kanin ang may buntod na si Rods.
1: Ari, ari, may buntod. Ari, ah, diri ni mga Ridel D sa may bungyod do, ari, oh, sa may bungsod.
3: Dira man sila nag-exert si Rods.
1: Uy! So, kalapit lang gali ka G5, Ariel, oh, inlantaw ko di, oh. Kagharap-harapan, gali-gali nga bakbakanais ni.
3: Yes, si Rods. Harap-harapan, do surprise kay ang drang area si Rods. Kanang panimalay niya color yellow, si Rods, ang atbang sina, tubuhan niya bahin, ang likod naman sina, kabukiran naman niya bahin si Rods. Takop na na iya sa may barangay Malasibog man, pero pagkatabok mo na sa may suba na sa may kabukiran sa ubos kabahin, sakop naman na sa may barangay Puno-Bunob si Rods.
1: So, meaning, damo-damo exit area, damo-damo man entrance kung sa din sila pag-gusto ng slagli kung din sila magwada o galing, ini nga lugar ni Guru, basi kabisado gito sa mga rebelde, kiti dasik pagwa nila, pag-exit nila?
3: Sir Rods. Yes, Sir Rods. Correct, Sir Rods. Ay, muna, nga karoon, Sir Rods, nga ginapaninguan man sa nga Philippine Army, nga malakpan ang mga rinman, ginapitan nga CTG, Sir Rods, dito sa may na anatong gandra nga sa encounter sa Sir Rods, yan nagpangabay kita nga
1: so far kay G5 Ariel, the latest update, pila kabilog ang napilasan sa aton tropa kag sa Piakman nga side?
3: Yes, si Rods, sa karon ang aton nakuha nga information si Rods, duha ang napilasan nga sundalo kag isa kaka naman ang nakalasgit ang kabuhi.
1: Patay. Uy, how about sa kwan? Any information sa mga CTGs, may napilasan, may napatay man?
3: Wala pa si Rods nga naghatag pa pahayag. Dugang pahayag si Captain Lagarde. Wala pa siya naghatag sa itong dugang pahayag kung may araba napilasan sa nga walhong grupo. Si Rods, kay wala pa siya nakita nga Mars kung may mga tugo sa ginalabihan sa nga gabatihan nga CTG si Rods.
1: Okay. So during the encounter kay G5 Ariel, pilakbilog army, kag pilakbilog ka ah? Pila sa tanan?
3: Yes, Sir Rods, wala pa rin nga kakuha ng pilagid sila. Ang ila lang nga nag-anakan sa itong report, nga alin sa ila, nga ang inkwentro, mga kapin, polo, ka mga rebuilding walong grupo si Rods.
1: So, mga kapin na pulo ka mga rebelde, and the question, sila pila ka army, basiko ng army, apat lang bilog? Usually, walo tutup pulo. Mana urduse mo, depende man na sila. But manami tani kumakwa tang exact gid nga number, kung pilas lak bisog, basi na dihados labla, na pierdi pielos labla sa encuentro kaki 5 Ariel. Nga, napilasan sila, napatyan pa sila isa. Ang sa Piakya, wala gid sila sang may naigo.
3: O si Rods, kaya timing man nga nagpahulay sila dira si Rods, kaga amo man nga oras nga nagkabunok palang ulan si Rods, nga makakawag kita nga nagkapasilong si Rods ha.
1: So meaning nagkapasilong ang mga katap, ang mga tropa na to, dugin tiid lang din sa mga kwan eh, sa mga rebelde ni.
3: Do timing lang din si Rods ha. Pao nag-timing man nga nagpahulay dira nga pangatong nga ang training nga mga katapos ng gobyerno dira nga lugar, kaya kusog man ang ulan kagahapon nga madlaw si Rods kung sa diin. Pagtuang din sa ulan si Rods kung sa diin dito man naman gante sa may suba at may overflow, nagkatabok naman, dikulikan man sa mga maestra pag umakatabok kahit sa mga barangay opisyal at sa mga gante makatabok sa overflow kaya bangod kusog man ang baha. Dito man si Rods nga nakabati lang ang mga presidente nga isa kalupok. Nagpagkarason, sabi nila lipa pa kung kila si Rods. Kaya nabatian naman nila, asod-asod ang nilok kanay si Rods.
1: Oh, sige. Hulat lang tas ang pinakauli, pagid nga update sa sinang balita. Salamat, kay Kagipa Barial.
3: Yes, Sir Rods. So muna ang update sa mong saraglontad niya in Quintruanay sa tungatang 79 Infantry. Masigay matalang kontra sa ginapatihan niya CTG din sa may sityo pauti sa sakop sa barangay Malasibog, siyudad sa East Calante, Sir Rods. Report na nukad din sa may siyudad sa sagay kaginay balita, ginadulong sa the extend full supplement for men para sa El Castigador sa hapon in this K5 Arapas para sa kampiyon yung mabalita servisyo publiko kagkaringawan sa Northern Negros. K5 News Depend.
0: K5 News FM Live Report.
1: Madamong salamat kay G5 Ariel Apas. So medyo nagpahunay-hunay, nagling army, kiti nag ulan mo. sugulpiada lang dito siguro na nabulaga mang guro ning ano ni mga NPA. Ngayon may army dito nagbinakbakana in dayon. So or posibilidad man nga gintiid gisa sang NPA o sa mga CTGs nga ara may army da ti dunta pang wag tangon ta ni. Kay nga ako lang tawon ta nga duwag diyang napilasan kay gisang napatay. Ti kon nakapreparar ka yawan-yawan kaya tumbalay sa army mo kung nakaplastar lang. Aside lang akon ginlipot eh kagwaya kapreparar ang tropa. But anyway, condolence sa pamilya sinang namatyan. This time check the basic kagipay Wilson Villanari masusad yaman eh. Kay last namon ng istoryahan na ni Honorable Mayor Greg Gasataya. Siling niya ginapadasig yagin mo. Kay bisan siya ganito, hindi siya galalain siya sa tiyaza. Kitaw kahinay gisang dalagan sa inasing nga trabaho. Kiti ginahingagaw niya sa syudad o sa syudad tani nga magamit ang Bacolod City Public Plaza kag ang new government center. Kiti duwagi diya kasite yang madula mo sa Mascara Festival. Ti was Oktobre 1 na. Ti start niya sa Mascara Festival. Imbukada ng adlaw ti ang pamangkot kumusta ang Bacolod City Public Plaza. Ang pamangkot kumusta ang BCGC Human na balang fountain. Kagti do may mga pipila pato ka mga nadismaya pa ismayor. Kada pinabayaan di ako ng Bacolod City Public Plaza. Yan sa nguna doon ka green green pa subong naman nagkalamatay ng mga tanom da. Check the basic K5 Wilson Villena sa line number 1.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
2: K5 Rons, nagapamurugso kag nagalalain si Bacolod City Mayor Greg Gasataya ini matapos K5 Rons, no, naging bisita niya kagabi ang Bacolod City Public

0: plaza. Nagbigto niya nakitaan ang kahintangan sa plaza kasi sa roles niya hindi niya mabaton bilang isa ka persona nga nagdako diri sa siyudad sa Bacolod sa nagalagaw-lagaw gidira sa plaza kay sa roles. Sa aton sini nga pag-istorya ka iya ka ina ka sa ano sa iya sini nga opisina sa Bacolod City Government Center kay sa roles iya din pahayag nga sobra pa siya sa disappointed kay sa roles severely disappointed kung siya pa ang pahambalon gani no. Hindi iya tungod si Fabros nga ti nalawayan sa sang design sang dugang da kasi Fabros ka mga butang kay ti ara na gid man na iya proyekto na gid man na kay Fabros. Pero tani man lang ang iyang ngingyo kay Fabros kung ano ang estado sa Bacolod City Public Plaza sa nga nagsulot ang pyeza kay Fabros. Tani ang sitwasyon sa plaza tugtong sa karon amo masagyapon ano balang butilingon niya kay Fabros.
1: Uh-huh.
0: Antes nagsulot ang pyeza kay Fabros nami pada ang plaza nag-green pa may mga portion pa nga naga-orange pa ang bricks ang black and white nga daw chessboard at si Fabros sa center sa nga plaza ground nami pang itsura kaya subong ka kay Fabros kung magpadulong kadra sa plaza nami ang ko nami ang gasigasiga nami ang mga design pero doon naman siya doon patsyo ka kay Fabros iwaay ka na sa may matutak na green sa dalom.
1: Uy.
0: Puro na ka na niya o ka kay Fabros.
1: Pero by the way ka Kiva Buson ang Bacolod City Public Plaza is that a totally renovated o kung may renovation inang total bilang nga renovation gid o kung pipila lang daan gina-ubra?
0: Yes, kay Fabros, ano na siya, rehabilitation and development sa kay
1: Fabros. Ah, okay.
0: Upot na sa nga tawag sinigani sa Katon, sininga fountain sa Bacolod City Government Center project mainisa sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o kung tiyaza kay Fabros. So, nalain man si Mayor Fabros kay na-insulto ini siya kay Fabros, no? Na nag-promisa.
1: Pero pila na kapursyento nga nahuman ng Bacolod City Public Plaza, o?
0: Kikifarod niya pamangkot na ito kung pila ka-percent to do. Hindi man makambal si Mayor kung pila na ka-percent kita ipag-visit.
1: Aryo, do mga itlog ka mga dinosaur ang makita tadi, oh. Dragon Balls.
0: Ang itlog na si Godzilla.
1: Oh. Aryo, amun eh, do mga itlog ito magpangita ay mag-easter egg hunt, di, hindi ka nayawan pangita. Hindi kita mudahan mo ni Itlog Plaza, oh.
0: Awa gani kay Fabros nga miskin ang dang dry fountain gani ka kay Fabros na anhan man gani ni nakitaan man ni gani ni Mayor Vega sa tayang at nag-leak bala so bali Mayor hindi ko na yung pandara sa maskara nga damo ang taho kay Fabros kay masay magkaladanlog so
1: parang damo dry ito, dry fountain pero nag wet fountain na siya.
0: Oo, wet. Dry fountain na siya kay Fabros kay flat.
1: Di basta sa plaza at mga dry na gid manada.
0: Ang dahon, why na?
1: So, ang dahon. Ang mga garden-garden da, nga mga santan-santan, laway na no, mga bulak-bulak. How about ang kahoy? May natapas lang ang kahoy?
0: So far sa kahoy, why kay Fabros? Concern niya is mga tanong.
1: Okay.
0: Kinakon pala kay Fabros, turas ang plaza, gidya before, antes mong sulot ang tiyaza.
1: Oy, kisang una da sa may bench na da, may mga santan-santan na nagkakuha pa da mga pamatanong kag yatag sa uyab nila mo.
0: Oo. Muna gani kay Fabros, na subong ang makuha mo lang dito nga mahatag pampapaano lang git
1: foundation. Itlog eh.
0: Yabok,
1: pero nakakadto ka na da kag Kiva Buson, si moving nga paglantaw na inspection mo man na da o nakakadto ka na da sa plaza.
0: Okay, pero sa kalibot, but actually, ang half portion sa tawag sinigani, sa scene nga gin-cover sa plaza kay Fabros, half na lang makita mo, nag-isaya totally ang plaza kay Fabros, kaya gipaghukas na amat-amat ini ang scene. Kaya kung tanaw mo ko ako nung sumada, Guru kay Fabros, 60 to 70% nga human naman gin. No?
1: Di pwede na naguro yung mabuksan da, kay maskara na o.
0: Buksan ni man ni kay Fabros po niya. Sa tamaan, kaugot ni Mayor Vega sa tayak ni Fabros. Kaya muna ko anambal niya, hindi ko sila magbaton, mag-turnover. Mag-turnover, bahala. Kamuda ako sino na ma... Actually, may arak sa dabla kay Fabros, no? Sa nga iya, sino nga payak.
1: Sige. Mamatian, tabis Mayor Greg. Bisan ako. Bisan sin, umantood, may amay ka sa nga syudad. Sikat-sikat ang Maskara Festival tapos si Makagto maglagaw mga turista diya amo ni makita nila ho. Abi pamati anta bi si Mayor Greg.
0: Hindi taro niya kay Fibros ang tiyaza, kay Fibros, no, para sila mismo personal makita kung ano sitwasyon kaganoman mabatsyagan nila na kung ano sitwasyon sa Bacolod City.
1: Hambal ni Kenneth at yung call niya, ginmulis tiyahan ginilang plaza ba? Dira pa na si Sir Kenneth nakakita, uyab sa una mo?
0: Sorry for the word kay Fibros, no, pero nagsulo to, mula ni nga kwalig to sa Sangina, kung baga ang term binaboy ang plaza, ginbaboy.
1: Ahay. Sige. Pamati, ang dami si Mayor Greg?
2: Well, same as last year, no? We'll be inviting the Department of Tourism and other national officials who will be sending the invitation. But siguro ako, prior to the opening of Mascara or probably within the week, I will be sending an official invitation to Tiesa and inspect the Bacolod Public Plaza and see for themselves, no, kung ano ang buot ko silingon sa sitwasyon sa Bacolod Public Plaza.
1: Aha. Do hindi kin mayo mo do ni Mayor Greg Bagamus na? We're talking about Bacolod City Public Plaza pa lang na ha? How about ang NGC ha?
0: Kay Fibros ang aton sini ang sumahon ko na pila ang budget bala sa both sa Bacolod City Government Center kining plaza.
1: Okay.
0: So sa plaza na to kay Fibros niya kita na total nga budget ng 80 million pesos.
1: Dalang git 80 milyones?
0: 80 milyones
1: kay Fibros. Nadumduman ko sa una pag renovate da 6 point something nato na minami na magadi pag renovate da subong gin taga 80 tapos amo ning itsura.
0: Aray pa kay Fibros, dali lang. Aray pa matras.
1: Sige, hindi ko na mga kig. Sige, sige. Pada yun.
0: Atras, kaya ginakaroon sa bangko. Mamabatian. Okay. Sige. Ang Bacolod City Government Center kay Fibros, 220 million pesos na budget.
1: Ha? Dali lang daw matumba ko daw. Galingin ulo ko. 200 milyones pesos?
3: Alright!
1: Puwarte nga budget. Aha.
0: So, national government, nasa kay Fibros, halin sa Tiesa, inita kay Fibros, kaya subong
1: adlaw. Di, kwarta, taman na Japon, hindi ba naiya ka Tiesa, hindi ba naiya ka tourism, kwarta na Japon sa pumuluyo, ya.
0: Yes, kay Fibros, amon na nga kagina, actually subong manatala, nakapaling ang bisitaho ni Mayor Greg ang sitwasyon sa fountain, karon sa BCGC, kataban na mo, Mayor, kay ano ni Matabo sa fountain.
1: Sang saan o gadigin sugda na kagi Fibulson, if nalagdumduman mo?
0: Fibros, nakagigin sugdan, ini siya.
1: Isa na katuig ang nakaligad. Wala pagigdya matapos. Ang budget, 80 milyones kataso sa Bacolod City Public Plaza, but still sa Gyapon, why pa yamahuman? May 200 milyones pesos ng budget sa pagpatahom sang fountain, dira mismo sa tumangan sang Bacolod City Government building, why man Gyapon mahuman? Ay nanon eh.
0: Yes. Amo na gani kay Fibros nga mga karon hambal ko na bisitahan ni karon ni Mayor Greg sa tay ang plaan ko ang Bacolod City Government Center kay ana mo Mayor sustingan mo bala ang fountain ang utos to gid ni Mayor bala ano pa kay stay ko sa nada kay wala na gani ta mga tubo na kay mechanism na ko brush ang
1: sa ay tuod ka sa NGC
0: yes kay Fibros ko ako na nga na, ano na gid saya insulted kay man ni aman nga na-insult ko sa kay Fibros. Kaya nga, nagsturyahan na yung inisila personal sa Tiesa. Kaya nag-promise ang Tiesa kay Fibros nga before di maskara sa puso ngayon ang duha ka proyekto. So, ito yung nagmaskara na mo mga nga po kay Fibros.
1: Ang pamangkot na rin, sinong kontraktor? Dapat ang NBI. I-check yun yung kontraktor, oh. Iba si sobra pa ni sa flood control project nga scam ni?
0: Fibros, among ginadaan nga malain, sinadaan kasi sobra.
1: Kay kadakos ang pundo, bala ka kay Five Wilson, no? Kay kung gusto mo yung panamion, kag patahumon, patasigo ng gubra, ano mo eh, dagdagan mo damo tao eh. O, damo-damo ng mga tao, daman power para madasig ang trabaho. Kag once ka madasig, ang ilaguro ginautay-itay nila ni, kay para, niya patapuson na 2028 ni. Kaya para hindi na mag-imbestigar sa maanomalya nga amuni nga kalakaran.
3: Alright!
0: Ma'am, balpo nga kay Fibros, hindi na ganyan na diskubrihan naman ni Bering sa taya nga wala isang tao sa Tiesa nga nag-obra sa plaza, puro na ng empleyado sa nga Bacolod ang ato dito. Amuni nga naminday kay Fibros ang Diyos ini sa Tiesa.
1: Di abi ko ba'y monitoring team nga ginbuo si Mayor Greg sa dos ang pag-istorya nila sa Tiesa?
0: Kaya rin na kay Fibroso, siya nag-ibis mo ng lakas at nasakita. Ayan,
1: amun. Hindi, ang ginamin ko wala. Right, kundi nag-istoryahan na isla nagligad. Dapat may monitoring team na si Mayor Greg na nagasugit sa may plaza ang nagambal sir wag Mayor wag si manika trabaho di mo ni adlaw ni oras na itong baga daw timekeeper kablang ikaw gabantay da batay sir Mayor subong aga Setyembre 30 wag isang may nagtagto di Mayor nga gobrao ti ano na lang ni man oh, at least mabal anbla ni Mayor ma, si Mayor hindi man masurprisa tingwa karon surprisa si Mayor oh.
0: Sige, amo to kagabi, kay Pedro, surprise visit siya. Na-surprise ang nga kontraktor nga atulig to, na-surprise man siya nga amo na ang sitwasyon.
1: Kaluoy sa nga sudad sa Bakulod, no?
0: Gabi, amo na.
1: But, diri na lang tayo maglantaw, ha? In a positive side kag G5 Wilson, ha? Kung mahuman, eh, kabay pa nga nami, hindi palpak. Oh, kay manami man ang Bakulod, ti antos na subong at tuwing maskarata?
0: Isa lang din ang nami na sigurado, subong kay Febron.
1: Oo? Oh?
0: Nami, batiran ang
1: Tiaza. Tingin na sa Ligny, Bibingay, this is a project sa Tiaza, iyas ang tourism. Question, inyo na kwarta? Iyan na Japon sa gobyerno, tao na Japon, taxes na namon. May labot kami na Japon sa pundo ginagamit sa Tiaza da. Kaya nagahatag kami sa amon ng mga tax mo. Oh, ang negosyo may mga tax man. Ang ginawakal namon, puro na taxable tanan. Oh. Ti may kwan kita, may right kita nga magpangakig, magamusina. If ginhatag na kontrata gani kay G5 Wilson, may ara na mo kung saan usugdan, saan o ang projection nga matapos. Ti sobra ni sakto igwi ja bumatapos. Dapat may ara na dayon, may kwan na sa gobyerno nga op. Lapaw ka na sa imong deadline. Dapat may pinalidad ka na, dapat may implementation nga muna. Ang problema sa aton, may ara na ta ng kasuguan ang enforcement big problema. Oh. Hmm. Ay, oo.
0: Yes, kay Febron. Ama, ang balko lang niya kay Febron. Sa muna lang niya kay Febron. So,
1: ah, huh?
0: Grabe po.
1: Daw mo niya, oh?
4: Grabe po.
0: Grabe po.
3: All right!
1: Oh. All right na lang tayo. All right!
0: No.
1: Sige.
0: Nang padala sa petition letter, ang Bakulod City Governance Center nga dito mahaman ni Bakulod ni Erdogan sa Sataya, dito sa Kia, Jackie Fedros, unod sa isang letter, ang tanan niya kadismaya, ang tanan niya report kag mga pictures ng Bakulod City Public Plaza nga gina-concern no, ni Erdogan sa Sataya man sa iya sini nga pagbisita. Wala tuon tala kay Fedros kung ano gid man niya desisyon ini kag ko mag-abot ang Kia, Jackie Fedros siguraduhon tanaw nga ara man kita kay para kita nang media man mismo ipamangkot natong kag ibungal natong kung anak abot sa punto nga amo ni sitwasyon subong sa Bakulod City Plaza kag nagdugay ang rehabilitation kag development sa duha ka mga proyekto kag sa Pedro Diri Ciudad sa Bakulod.
1: Oh, sige, salamat gi kay Pabulson kidu nagkuan ko nagpalaho kay kabalukan ka pangakig ko nga sa may NGC web the moment. Kay dira ta pagayuaton ng League of Champions namon sa October 11.
3: Right.
1: Ikaw may baral na ya, ti ano na. Mano na lang kami da sa IGZ. Ayo, maisi-isi lang kami da. Tunto ni yung Jesus kahina isang inyo nga trabaho da pati nga mun sing League of Champions da di malipda na niya karon. Hindi na makita sa dalan eh. Ayo. Do pariyo lang nga dito ng tas likod ma evento ah.
3: Alright.
1: Ay dog din ang baral nga da di ba na grupo pagkuon kay G5 Wilson.
0: Tanaw talaga si Pablo Sungkwa o na bang baral ko wala si Buligan talaga katagko man sa lawas na nag-tipay ito ang tuwangan talaga.
1: Ayo.
0: Kaya na namon doon ni Kipa si Ita ni Dugon si Pablo si Balik talaga pagkatapos eh.
1: Grabe pa naman ang hope ta we were expecting at the end of the month sang September mang open na bla mang abri na mang uba na sa mga lata da uba mang palos mang uba man yung ako niya pamaluson ng mga scene bla no kanami nga okay one dito sa plaza kag sa NGC dungan kita countdown 1 2 3 uba uba nang palos sang scene oh kung dito kanami bla kag G5 Wilson galing balda ang uba uba da sangsin. Ayo.
0: Tanaw kita mayo sa dinga ti dumangutos ang tanan sa mga Fibros sa sitwasyon kasi kaluoy gid no especially nga ginagastuhan ini nga daan sa kay Fibros ang kwarta man sa the taxpayers no sa Puso Pilipinas at Kiefer Rose. But anyway, amula na kay Kiefer Rose siguro ang ato sinin nga madunong nga balita nga ginadunong offer sa inyo sa kalwan sa MyPCD 3YFMDTX500 balita gikan sa City Government Center ini si Kiefer Wilson Villana para sa kampiyot nga balita serbisyo publiko kakaligawan sa Negros K5 News at that.
4: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat kay K5 Wilson Villana. Dumatsyag ko daw. Ah, itiwa yan eh. Batunon tanan niya. Nga, wain tanda lagawan sa May Plaza, danay. Kag sa NGC, oh. Masubo nga ton maskaras ni Magamuni. Kiti gutok ta mo. Hindi ta ma-showcase ang nasubuan ko di. Hindi ta bi mapakita sa bilog ng kalibutan ko ano nabing bakulod. Damo na mapalupa drone. Damo na mag-vlog-vlog. Mag-video, mag-post sa social media, ang kitaon, sin kaglata. Imbis nga i-hype mong bakulod, mahuya ka na lang mag-sigi ka video, kag-post na kay nga man, makita mo ng mga sins kilid sa Bacolod City Public Plaza kag NGC. Tinamian ka na yung muya, showcase mo, ipakita mo to sa US, sa iban nga mga pungsod. This is Bacolod City now.
3: All right.
1: Ayo, tinano ni ti kun ikaw mayor ti ako makaichindi ma feel ko gidya ang balatyago ni Mayor Greg sa taya. Nga mga kagidi kay syempre nano ka manimo yaman ang Mascara Festival, very renowned yang klaseng festival. Ginapadala ni mga dancers namon sa ibat nga pungsod para mag-perform lang. Sumining ginabantayan sang kadamaan kaysa bilog ng kalibutan kung ano ang Mascara Festival. And then, i-showcase mo muni, Plaza sang Bacolod, Balda, NGC sang Bacolod, Balda. Dinta ni Malagaw man. Alas 5.42 na, check ko ba si Masailo na lang ko balita kay Kagipeb Carla na lang ko. Imbalon ko balita ni Kagipeb Carla, masobra naman 3,000 ka mga PNP personnel, no? Kaya iban pa ngayon siya sa gobyerno ang gindeploy naman para naman sa Mascara Festival 2026. Kagipeb Carla, ara na sa line number, ginadayal pa. Big Selfin, wala klaro, tiya muna, siling hulat-hulat na lang kung saan o matapos. Iya muna daw, yung tamay mo eh. Amunin budlay kung isa akong... Ay, oo. Ang korupsyon, hindi mo ubus, no?
3: Alright!
1: Kagipeb Carla, sa line number 1, aran na.
4: K5 News FM Live Report.
1: Kagipeb Carla, ibalita mo!
5: Mayroon na po, hindi K5 Rod, sa atong siling mga K5. So, kay email kay K5 Rod, may ara sa send-off ceremony ng atong siling kapulisan sa Bacolod City Police Office para sa maabot niya Mascara Festival 2026. So, yara, sa masobra 3,000 ka mga PNP kagitman po na ehensyo sa gobyerno ang yagin deploy ka email kay K5 Rod. So, sa PNP, sa 2,600 plus K5 Rod, kag until the rest, yagin ang inibantagin niya siya sa
1: Eh lagi daw kay nagdula-dula no, nagbutwa-butwa ang signal mo mang. I-check na lang liwata no. So nag-send off sa ceremony na para ini sa magpapabilin sa kalidong kagkarauhayan sa Mascara Festival. Nagkalilain ngayon siya sa gobyerno nga magabantay tidamu-damu man nga mga force multipliers ang dugang naman nga puwersa ko Philippine Coast Guard, Philippine Army, Philippine National Police, kagiban pa no. Kagipeb Carla?
5: Yes, so di amo na kagipeb Rod ang nagkalilain ng mga ahensya ang in-deployment kagiina ako nag-arap man sa send-off
6: ceremony kay Farol. So kaina ang nagtambong amo si Regional Director Police Brigadier General Rodicendo Riales ang aton si Regional Director sa Bureau NIR ara man si Mayor Greg Gasataya and then ang representative from Congressman Albie ara man kaina kay Farol kag ang tanan gid nga mga chiefs ang ehensya nato na diri sa gobyerno ara man kaina agudto nga mag send off man sa ila sini nga mga personnel for Mascara Festival. So aton sini again nga mga festival sites among area sa Bacolod City Government Center, ang Lacson, kagang area sa Public Plaza, kay Kiefer Broad. Dala na dira ang SM City, kay Tidra Pagahiwato na ang arena dance competition na kay Kiefer Broad sa center. Gida pala sa SM, dira na dapat ikayunon din ang awarding sa area sa Public Plaza. Kung makita nato ng area sa Public Plaza, mayara na sa mga natindog ng mga baligyaan, kiosko, sa ato sini nga mga kauturan kay Kiefer Broad. Nagkita-kita nato ng baseline zone, na tatlo gito ka pwesto kay Kiefer Broad.
1: Oy, sponsor ta ang ano ha, ang baseline zone?
6: Yes, yes, ako na kay Kiefer Broad. So ato may postuan na to si ma'am and then may mga stage naman to nga na plastar na kay tungod nga
1: sa Sulod Plaza ang inabutangan stage
6: hindi sa gua
1: awa sa mga dalan lang
6: yes yeah,
1: so dala sa may dalan sa Nuwan dalan sa Nuwan Gatuslaw
6: may
1: oh kag Rizal diri sa Kwan diri sa may Lusoriaga
6: sa may Lusoriaga.
1: Why pa?
6: Ako to kagihinda nga may stage.
1: Amo ang area sang
6: dalans dito pa stage and then ang palimot may ara na sa mga kiosko ka Kiefer Broad. Amo man sa
1: bakas. Pero kumusta ka Kiefer Broad? Paglibot-libot mo sa plaza, kumbuta nga dadag kiosko, ti gutok-gutok na da. Kay ti magutok, gini kayang tao, hindi na kagdurik tadas plaza, kay sirado pa mo, di ba?
6: Amo gani, kung makita nito naton kay Kiefer Broad, may mga board up pa ang area sa Public Plaza.
1: Board na kami. Oo.
6: Amo gani. Sa ano pa tabi makahambal, the long wait is over kay Kiefer Broad para sa Public Plaza.
1: Tilahin ba na kung bag dinaguso ng tao pagbukas na ako din ginubra nila kalawasak. Mambal sila ati kay ginwasak niyo sang mga tao di kundi amuning amon.
3: All
6: right. Pag inadagdilikado kay may board up kay Kiefer Broad, possible kung gusto gid pala sang tao maglantaw sang awarding. Possible
1: mo. Kabay pa nga hindi lang tao magnaguso mo na mangin disiplinado man sila. Oo.
6: Yes,
1: bisan ang nag-aubra da kang nakuan hindi disiplinado, di pakita sa taga-Bacolod nga disiplinado ti Japon eh.
6: Festival 2026. So, ang ganda naman niya kay Kiefer Broad. Una-una, may ginrekomenda ng atong si DPCPO nga whole Mascara Festival gate kay Kiefer Broad for 2 weeks. Pero may ara pag itilis na ginrekomend 4 days na kay Kiefer Broad from October 15 to 19 kay Kiefer Broad. Amuning ilang sa niya ginrekomend ka pa ko ang ganda na kay Kiefer Broad. So, amo pa
1: pero wala pa approval kung ano gid sang sangurian.
6: Wala pa kay tigi na hulat pang approval from the chief kay Kiefer Broad kay tigi napasa naman ininilay sa LGU then again na pasa naman sa PNP chief kay Kiefer Broad so wala pa sang approval pero ti amo
1: okay.
6: Na recommendation na apat ka adlaw nga ganba na diri sa siyudad sa Bacolod sa maabot nga Mascara Festival so
1: mas nami gani ay isang bilog diyang festival wala na ano para
6: na nag-comment
1: ha
6: amo na nag-commentar kay Kiefer Broad nga bilog kita ba ano
1: bilog hindi na ako mag-comment ha bigya
6: magani so kaya mo na kay Kiefer Broad preparado ng aton sinika pulisan
1: deploy kay ma'am Balmans na karon nga kami nga mga license guns holder may mga LTAF kami mga ano ni may mga license to possess ano ni firearms. May permit to carry kami, pero hindi kami kibilala sa ngamon armas, bangod sa gunman, pero mga criminal daw, gabit-bito. Ayo.
6: Ang kaladawan na kay Kiefer Broad. Pero ti, ama na, ano, ang atan si kapulisan ni kin-augment from PRO NIR and then nagkuha man sa PRO Pro 6 kay Kiefer Broad doon. Nasa 300 plus aging kuha sa Pro 6 and then 700 plus naman sa Pro NIR and the rest is from BCPO man kay Kiefer Broad. So total, upod sa mga ibang nga Rod.
1: Sige. Salamat kang Gipep Carla. Rod, yes, lang na batihan ko punta. Gadula-dula signal mo. Dumatsya, gulog ka sa salam nga. Up, up. Sige, salamat kita kang Gipep Carla. Kualan ta siguro buwas interview sa kay Police Colonel Eugene Rebadombia and of course ang mga ground commander per site para at least for sa ila sining ginatawag naton preparation for the security planning nila kay Gipep Carla. Pila ka site sa Bacolod, sa Mascara, kuwaan ta sila kung sinong ground commander kada isa da, ha?
6: Yes. Okay, Rod, sige. Report na gikan sa patrol, ining balita na dulong sa Yusan DDX 500 Mighty Seagull D3 Bio. Hindi sa K5 Carla at Officer para sa iyon nga balita. Television publiko magkalingawan sa Negros sa K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Madabugi ka salamat kay K5 Carla, Defensor Longa, si Ma'am Riza Bauer, correct din si Rods, laban bulsa na naman. Ay, oo. Tiway na naiya. Bisan natin ka palimpyo-limpyo, yara, Japon. Grabe, no? Si Pablo mag 200 milyones ka daw galing. Ang dumduman ko sa una, isa na naka-government center mo. Ang budgets na dahil, I don't know, kung sala lang gid ko, i-correct nyo ko. Pero ang daw in Jesus, ang una sa panahon ni Mayor Bing Leonardia, ang budget o gin-low nila daw 200 million, I don't know, lang gid 200 o 400 million. No? Daw dira-dira, si pag 200 million ang budget mo sa fountain, base ang ilaguro ng fountain, labuts langit ni, no? Ang piswit lang, butsog langit, tao. Ang loy-loy dos, ang butsog langit.
3: Alright!
1: Tapos ang ila, mga dance, kaya kuha na namin, nantaw ko na sa kuha, namin lang taon, gidya. Kabalo ka naman sa proposal, yata nani ang mga namin, ng mga effects, ipakita na. Pero sa actual, mga K5, pulo kakabilya, isa na lang bilin. Ha? Ah? Ambal ni Sir Boy ko, no? Ang that's why nga nagmahal, nag 200 million pesos ang budget sa fountain sa NGC nga sa subong sa nakatuwig way matapos. Mineral water. Tubig. Tipoy, di drinking fountain, no? Galupad to. Nga kamo to. Suyop kamo to tubig. Oh, sige. Wait ang panahon, mga K5. Buwas naman. Same time, same station. Sa kalalaman sang bugos ng puwarsa. Sa K5 News FM Bacolod, sama si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rimwell, ka K5 Idrian, kung naman si K5 Rods Palma, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa
4: akong tutunan.
7: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag kabag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
4: TTX Coffee Mix. O baka sa mga buti. TTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
13: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
14: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
15: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Let's go.
21: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
0: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: Halin sa pinakamataas nga bukid.
3: Nak! Kitkamusta nga?
2: O sa pinakamalayo man nga isla.
3: Day, gagraduate na ako!
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
5: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabo.

0: Lawn Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga, liog kag likod. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasay 2 ng gabi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Maayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Miyerkules, Setyembre, ukon katapusan nga adlaw sa Setyembre tuig 2026.
2: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, 13 ka pamilya nag-evacuate matapos ang nagluntad nga engkwentro sa barangay Malasibog, Escalante City.
2: Sa balitang nasyonal, gang nga nagaingganyo sa mga minor de edad nga maghimo sa krimen, giningadla na ni Rimulya.
1: Sa balita international, 5 ka tripulante sang oil tanker ginpatay sa mga pirata sa Somalia.
2: Sa balitang sports, sa Carlo Paalam ginalauman nga magadaog sang gold medal sa boxing sa Asian Games 2026.
1: Sa ato naman balita, entertainment, solo concert ni Moira de la Torre na postpone sini nga tuig. Lasay 5.
0: Ulat panahon.
1: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: May bag-o nga bagyo nga ginabantayan ng pag-asa sa guwa sang Philippine Area of Responsibility subong nga Miyerkules. Sulo sa pag-asa ang bagyo ang ulihin nakita 3,185 kilometers sidlangan sang Central Luzon kag nagahulag ini northwestward sa kadasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong wala pa ini sang epekto sa anuman nga bahin sang Pilipinas. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang nagadala sang magalumon nga panahon, nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan sa Eastern Visayas, Northern

0: Mindanao, Caraga, kag Davao Oriental. Ang nabili naman nga bahin sang Mindanao ang apektado man sang ITCZ nga magadala sa mga paggalom kag mga lapta-lapta nga mga pagulan. Ang nabili naman nga bahin sang Pilipinas, lakip na ang Metro Manila ang maka-experience sang maayong nga panahon apang sa hapon kag gabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, maka-experience kita sang maayong nga panahon sa aga apang sa hapon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang ngera sa 24 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si KK5 Dominic Cabrera Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Lasay 7 kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginatudlo suspect sa pagpatay sa senior citizen sa barangay Handumanan, gin-release. May kampiyon nga balita si KK5 Carla Defensor Longa.
3: Ginpahayaw ni Police Captain Leilani Laguting, hepe sa Bacolod City Police Station 10, ila na gin-release atong September 22 sa ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa isa ka senior citizen sa Purok NEDF Barangay Handumanan, siyudad sa Bacolod, bagod sa kakulangan sang ebidensya. Sunod kay Laguting, nahadok ang iba niya mag-witness na maghatag sa mga detalye sa nasambit nga insidente. Si TM 28, patay na sa nasapan ng senior citizen matapos niyang ibuno. Pahayag pa sa ginatudlong ang suspect kay Laguting, nagsunggod siya kay alias Ernie bangod imbolbado man ini sa pagpatay sa senior citizen apang wala lamang siya nakita sa CCTV. Si Ernie ang lalaki nga ginutang patay sa Banor sa Murcia kahapon niya adlaw Martes, September 29. Sa subong, nagapaday ng hot pursuit operation sa Murcia Police Station agud matumod ang suspect sa pagpatay kay Ernie. Ininga balita nga dulong sa News DX 500 Mighty Seek at D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
4: Samtang BSKA posibleng ipatigayon sa Disyembre kon balabagan ang postponement law, may kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.

0: BSKE posible ipatigayon o kon ipatigayon sa Disyembre kon balabagan ang postponement law. Sa pihak nga bahin, 15 gramos nga shabu na kumpiskar sa 27 anyos nga lalaki sa Kamankalan. May kampiyon nga balita si KK5 Aubrey Suspenye.
1: Nakuha sa isa kalalaki ang 15 grams ang ginapatian shabu matapos nga ginputigayon sa Kabankalan Component City Police Station ang drug by bus operation sa Purok 6 Barangay 1 Kabankalan City, Setyembre 30. Ginkilala ang nadakpan kay alias G, 27 anyos nga residente sa Purok 3 Barangay Tanawan Kabankalan. Nakuha siya pag ginakop ang 11 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatian shabu nga may balor nga 102,000 pesos. Dugang pa nakuha man sa iyang pipila ka mga non-drug evidences, isa ka improvised glass tutor, cash nga 1,105 pesos, kag buy-bust money nga 500 pesos. Ang nadakpan, sa karon ang yara na sa kustodiya sa kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini sa KK5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Samtang Jeza, imbitaron ni Bacolod City Mayor Greg Sataya para naman personal nga makita ang ila sininga proyekto. May kampiyon nga balita si KG5 Wilson Villana.
3: Magkaimbitaron ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contieza agod personal sa mga ini nga makita ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Sunod kay Sataya, antes pa man magsugod ang Maskara Festival, magapadala siya sa opisyal nga invitation sa Tieza agod sekyaron ang plaza kag sila mismo ang makakita sa sitwasyon sini. Naibaluan nga ang nasambit nga proyekto ang ginaimplementar sa Tieza kung saliin ang papel lamang sa syudad ilabi na ang Bacolod City Engineers Office ang mag-monitor sang ila sini nga implementasyon. Dugang paniga sa taya, wala niya gina-question ang mga suga nga ginbutang sa Tieza sa plaza, magluwas lamang sa estado sini. Bangod suno sa alkalde, hindi amo sining itsura sa plaza antes ginpatigayon ang proyekto. Samtang nagbando naman si Gasataya sa General Services Office o kon GSO kag Bacolod Environment and Natural Resources Office o kon Benro nga buligan nga malimpyuhan ang plaza. Sa karon hindi patapos kag nagapadayon pa ang among proyekto sa Bacolod Public Plaza. Para sa D3 Bayo Newscast, sining balita gradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, D3 Bayo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ini sa K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, 13 ka pamilya nag-evacuate matapos ang nagluntad nga engkwentro sa Barangay Malasibog, Escalante City. May kampiyon nga balita si K5 Kulin Cubia.
4: Nagdesisyon nga mag-evacuate ang 13 ka pamilya sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, syudad sang Escalante kaina sang aga Setyembre 30. Bangod naman sa nagluntad nga engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag ginapatihan ng mga nabilin nga miyembro sang Communist Terrorist Group o kon CTG. Sunod naman sa impormasyon nga nagabot ang mga residente sa Malasibog Integrated School nga ginimo naman nga evacuation center agud nga masiguro ang ila seguridad kag malikawan ang posible nga peligro bangon sa nagluntad nga engkwentro. Sa karon nagapabili ng 13 ka pamilya sa evacuation center kag nagapadayon naman nga ginabantayan sa mga awtoridad ang sitwasyon sa lugar. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5 Kulina Manzanares Cubia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: La size 12 kagpala na sa mga detalya sang aton mga balita national. Ginmanduan sang Supreme Court subong Miyerkules ang mga respondents nga maghatag sang ila komento. May kaangtanan sa petisyon kung saan ginakwestiyon ang constitutionality sang Republic Act number 12326 nga nagapostpone sa 2026 barangay kag sangguni ang kabataan elections.
2: Madubduman nga ginquestion sa abogado nga si Romulo Makalintal ang petisyon kag nagapangayo siya subong sa korte sang temporary restraining order kag ukon status quo ante order.
0: Suno sa mando sa ngayasi, mayara sa non-extendable 5-day period ang mga respondents kung magsumiter sa ilang mga komento.
2: Gid pa raman ang Republic Act 12326 sa nagligad ng Setyembre 24, tuwing 2026, kung sa diin, extended sa lima katuwig ang termino sa mga barangay kag SK officials.
0: Apang suno kay makalintal, ang layi ang isa kapag lapas sa kinamatarong sa mga butante nga makapili kag ginatugutan ang mga incumbent nga opisyal nga magpabilin sa posisyon tubtob sa Nobyembre sang 2028.
2: Sa piyag kabahingin, kumpirma naman ni National Bureau of Investigation ng kuning BI Director Melvin Matibag nga nagpatigayon sila sang raid. Ang NBI agent sa puluyan naman nga ginaligar, ginapanigyan ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
0: Si Velasco ang ginbulgar sang anay patrolman sang BNP nga si Rodolfo Gracioso nga nagpa-deliver sang cash nga ginasulod sa mga suitcase o kunbag para sa pamilya Duterte.
2: Si Gracioso, amo ang ginaligar security aide ni Velasco.
0: Suno kay Matibag nag-apply sa search warrant ng NBI kag ginraid ang propiedad sang tilikdan ng Agosto 20 24 sa Malahalon nga subdivision sa Pasig City.
2: Base naman sa impormasyon nga nakuha sa NBI, mayara sang high-powered firearms o kung matagas nga kalibre sa mga armas lutang sa sulod sang propiedad nga subject sa search operations.
0: Inkompirmar ni Matibag nga wala sang nakita ng mga armas o kung armado ng mga individual sa lugar kundi mga magazine kag mga bala.
2: Ginpalayag man ni Matibag nga wala sila sang ihibalo nga ginapanag-ihan ni Velasco ang puluyan nga subject sa operasyon bangod ginbutang ini sa ngalan sa mga empleyado sa mag-asawa nga Velasco.
0: Nakompirmar lamang sa NBI nga isa sa mga puluyan sang mag-asawa nga Velasco ang ilagin raid bangod sa mga statement nga ginpagwa sang mag-asawa sa adlaw mismo nga ginpatigayon ang search operations.
2: Sa dugang pangabalitang nasyonal, hindi armas kundi faulty electrical wiring ang gintuna naman sang lupok kadabarian sa Isulan National High School sa probinsya naman sang Sultan Kudarat.
0: Miyerkules ang hapon sa Setyembre 30 ginklaro ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato nga wala sang shooting incident nga nagluntad sa sambit ng eskwelahan kaina sang aga.
2: Pasado las 10 sang aga nagdinalagad kag nagpanago sa mga classroom sa mga estudyante kag mga manunudlo sa Isulan National High School matapos nga debatian ang mabasko nga lupok sa eskwelahan.
0: Ginpaidalom sa lockdown ang bulutuan kag nakit-an man sa video ang mga ginikanan nga nagulat sa ilang mga kabataan sa guwa sang Isulan National High School.
2: Sunod sa mga kapulisan, wala man sa nakita nga basiyo sang armas lutang sa palibot sang bulutuan kag wala man sang nagkalamatay ukon na samaran.
0: Ang Isulan, isa sa mga banwa sa probinsya sang Sultan Kudarat sa Mindanao area.
2: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginbulgar naman ni Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary June Vic Rimulya nga may gang o kung grupo sa Pilipinas nga responsable naman sa pag-inganyo sa mga estudyante kung minor de edad nga maghimo sang krimen sa Pilipinas.
0: Suno kay Rimulya, ginatugis na sa mga otoridad ang miyembro sang True Brown Style o kung TBS nga ginatumod bilang groomer sa mga kung minor de edad nga maghimo sang criminal activities.
2: Base sa allegation, nag-operate ang TBS sa pila na kadekada apang mas nangin organisado na sa karon sa ila operasyon.
0: Ginapaydalo man sa initiation rights sa mga bagong recruits sa diin ginapwersa ang mga minor de edad nga mangawat sa mga convenience store bilang kabahin sang initiation.
2: Ginpalayag man sa DILG Secretary nga may mga chapters na ang TBS sa Metro Manila area kag iban pang kabahin sa Pilipinas, particular na sa mga urban areas o kon sa mga syudad kag banwa.
0: May mga leader man ang grupo sa mga barangay kag municipal levels nga mo ang nagapatigayon sang recruitment.
2: Ginbulgar man sang DILG official nga sa 83 ka mga probinsya, 78 na diri ang may presensya sang grupo.
0: Ginpalayag man ni Rimulya nga nagumpisa ang operasyon sang TBS gang sa California State sa Amerika, 25 anyos na ang nakaligad. Lasays, Jess Ishete.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balitang international, 5 katripulante sang oil tanker ginpatay sa mga pirata sa Somalia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
6: Ginbalabagan kag ginpatay sa mga pirata sa Somalia ang 5 ka mga tripulante sang isa ka oil tanker antes pa makaabot ang rescue. Ginpahayag ini sang Puntland Deputy Information Minister sa isa ka mayor ng media. Suno sa iya, 3 ka Pakistan nationals, 1 ka Indian kag Myanmar national ang ginpatay sa mga pirata. Samtang pilaso naman ang 4 pa ka mga tripulante nga sakay sang MT Hornet 25. Arestado naman ang 16 ka mga ginasuspet sa han pirata, samtang nakapalagyo kag padayon naman karon nga ginapangita sang otoridad ang iban pa. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
2: Carlo Paalam, ginalauman nga makadaog sang gold medal sa boxing sa Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si Kagipay Marv Aranuez.
7: Sigurado na ang medalya kag posible pa madaog sang Pilipinas ang Bulawan sa men's 55 kilograms division sa boxing sa Asian Games 2026. Ini ang matapos ginuto sang Pinoy boxer nga si Carlo Paalam si Mahmud Sabirkan sang Kazakhstan sa score nga 3-2 sa semifinals. Pag-aatubangon ni Paalam si Rui Yamaguchi sang Japan sa finals sa Biyernes. Din sa isna katuig ang nakalipas sang ulihin nga nakadaog ang Pilipinas sang medalya sa boxing sa Asian Games. Pundiin na ang pon ni Ray Saludar ang gold sa China sang tuig 2000. Yes. Para sa Balitang Sports, nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, may PC kag DTX Coffee Mix. Ini naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita, entertainment solo concert ni Moira De La Torre na postpone sini nga tuig. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
8: Ginanunsyo sa Ovation Productions nga hindi na madayon ang solo concert ni Moira De La Torre nga Moira Where It All Started nga nakatala na kuntani pagatigayunon sa SM City Mall of Asia Arena sini nga Oktubre 4. Suno sa production, pagadayunon na lang nila ini sa dason nga tuig. Nagpahayag man sang pasaylong production sa mga fans kag nag-abiso nga kung gusto nila sang refund, mahimo nga mag-coordinar sa Ticketmaster pinaagi sa ilang website o kung customer support. Sa karon, wala pa man sang pahayag ang productions kung nga anakansela ang concert kag wala pa man sila nagpag-uas ang initial nga dates para sa schedule sang concert sa nasun tuig. Para sa Balitang Entertainment, ina si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Damo, subong ka K5 Rods, ang nagapamangkot nga, nga na postpone.
2: Hindi, kay isang nalantaw ko.
0: Basing sales?
2: Oo, kay ti nagligad nandong kay Yeng. Kaya siguro, basi ang organizer ng kasinga daw, bonggacious gito kay Yeng mo. So, within 2027, guro ah.
0: May follow-up pa bing concert si Yeng sa...
2: Within this year?
0: Sining October, guro.
2: Maybe, kay siyempre, kinaplastar na nila mo. Kay kabalaw ka naman ng tickets, hindi ba sa basta?
0: Amo na, hindi ba, kadamo sa mga posibilidad, no? Tay kadamo sa mga, actually, may mga nabasa ako sa mga comment sections, mula sa mga post kagabi, isang gideclare nila nga ma-postpone by 2027. Kadamo dito sa mga bashing, mga words against the Moira. I don't know, ka K5 Rods.
2: Pero she's one of my favorite nga singer, ka K5 Jin. Hindi niya manigaw.
0: Anong favorite nga song niya nga nagtatakit sa imo ba?
2: Kasi siyempre, during sa tinig, handog, himig handog, dumang tibo-tibo na lang.
0: Tibo-tibo.
2: Ano namiyaw mo ng mga tibo-tibo? Ang kanita.
0: Ang akon ba, ang nagsikat yung ito, ang ikaw, ano ganito? Ikaw at ako? Ikaw at ako, no?
2: Ikaw si Sander, guro?
0: Hindi, kasabat. May tagpuan, ano man, check to lang, imo!
2: Tigay na-check ko, baby search ko. Iway ko bima, Moira. Moira Rachel Bustamante de la Torre yung pangalan niya.
0: K5 Adrian, may
2: mga printed himig handog at yaktog na ako.
0: Sang music ni Moira, ang isa sa mga sikat niya.
2: Titibo-tibo.
0: Ang titibo-tibo yun ang favorite, gini ka K5 Rods.
2: Hindi ako na.
0: Nga naman, how? May mga nagambal to, Minga. Kung ikaw man, di ka na, kaluyan ako nung nadaan sang tingog niya, kagkasumupas ang kanta niya.
2: Ikaw at ako, paubaya.
0: Nan, paubaya.
2: Ikaw ang nauna.
0: Ayun. Ikaw yung kasama, pero siya ang,
9: ako ang kasama.
0: Pero, hanap mo siya.
2: Okay, gop na nai ka magkrolay. Hindi na pa minsar niya sa ngupot. Paubaya. Malaya.
0: Pinapaubaya ko na.
2: Tibo. Okay, gusto ko mga tibo. At yung tibo-tibo lang. Tagpuan.
0: Natagpuan. Namin mo ng tagpuan. Namin mo ng tagpuan niya. Ang tagpuan.
2: Ang Torete, sa Monica G5 Jin sa Uma, Torete is the young, laking, Karbaw. O, pamatanon nga Karbaw, Torete, natawag na mo. Paubaya, ikaw at ako, kag...
0: Ang ano?
2: Nami, titibo-tibo. Titibo-tibo.
0: Kasama siya. Kalamian ka ginaw.
2: Sa tutod lang, namiyan ko siya B magkanta. Kay Muron si Debbie Kwan siya kay Gina Jean. Ang message sang kanta, just like makarelate, kay Muron ni siya B daw...
0: Broken?
2: Oo, na-donate siya.
0: Diba? Kada mo, nung isang pinagdadaan na labi ni Moira, diba, nagbulagay sila sang banay niya. Tapos mag, dayunti, syempre, yung mga, ano niya, may mga personal, mga struggles.
2: Maybe siguro sa experience niya, ginasulat yung kanta.
0: Nan. Diba?
2: Paubaya.
0: Kaya post ko na magsulat sang kanta through experience ka K5 Jules.
2: Paubaya.
0: Pinapaubaya ko na.
2: Grabe yung kanta ng paubaya, no?
0: Oo.
2: May pamatian ko na karon, B.
0: Nan.
2: Paubaya.
0: Balik ka naman sa kay Moira ng mga ano.
2: Hindi, ano na, ay, paubaya.
0: Hindi, ano. Oy, hambal ni Ma'am Bings ko no, sample B, Sir Rods. Kanta ha ko, no?
2: Ang ano na? Buwas, wayang tapanahon.
0: Wala na ko na pala, langita na naman sa sang ano. Palusot! Sige,
2: Buwas, ah.
0: Buwas? Ipraktisan niya ko na dahil, Ma'am Bings.
2: Praktisan mo buwas kataon ko sa program ko.
0: Yes. Paubaya. Bantayan niyo, buwas, ha? Ang paubaya with ka K5, Sir Rods Palma.
2: Arinaw, ah. Buwas na.
0: Mga ka K5, amoy atong dalag ko ng mga balita sa mga Miyerkules, Setyembre 30, 2026.
2: Bantay man buwas nga lang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Larga Vista Program, kaupod si ka K5 Julius Maraveles. Sa pangalas ang bukos ng pwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si ka K5 Jean Shatita.
2: Ito naman si ka K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
5: akong tutunan,
9: salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: TJX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TJX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang TJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
5: TJX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TJX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika.
15: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs for Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
16: Kulo ka mula ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
17: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa kanon, nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin. Agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
19: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
21: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Gorgo Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Gorgo Vista. Beaming live from Bacolod City, Philippines, this is Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Gorgo Vista. Dismayado ang alkalde sa nagpanwas ang Bacolod sa isa ka national government agency bangod sa daw tiniil nga pag-renovate sang Bacolod City Public Plaza. Lorgo, samtang Vista. Isa ka soldado o konkafgo patay sa inkwentro dito sa Dakbanwa sang Eskalante. Lorgo, na nobala ang naitabo kaduan ta karon dugay sa bagbagan sa norte. Lorgo, but in the meantime unahon ta ning isa ka video nga ini nagalibot ha. Samtang nagadalom ang geopolitical tensions o kon ang pagtulukay masakit sang Amerika kag China, may ara isa ka video nga nagalibot sa social media na no ini. Ano kuno ayhan ang matabo kon ang Pilipinas mangin estado sang Estados Unidos sang Amerika. First up tonight, ari lantaunta ang ini nga video.
1: What if the Philippines suddenly became part of the United States? Overnight, the Philippines would become America's newest state, thousands of miles away from the U.S. mainland, separated by the Pacific Ocean.
2: And economically, the change would be enormous. The Philippines' economy would suddenly become part of the United States, adding its population, industries, and workforce to the American economy. Trade, travel, laws, and everyday life would all change dramatically. The Philippines would suddenly be connected to the United States in a way the world had never seen before.
0: All right, amo to ang video ha. Lorgo Vista. Kamo ano yang inyo paglantaw? Mas maayo ba lamangin estado kita sang Estados Unidos sang Amerika o kon magpabilin bilang isa ka independent and sovereign state? Lorgo Vista. Pero te ina isa lang ha sa ginambal ko, hindi ina opinion sang kon anuman nga grupo kundi nagalapta karon nga video sa social media, diri mo makita nga ti sa panahon sang inaway or tension, as they say in war, the first casualty is truth. But silingon nga kung may ara gani kinagamo kag kinagubot paabuton tagid nga ang una nga mapatay ang kamatuoran kag dira magaluntat kag magaduging ang propaganda. Lorgo, tiway takabalo kung iyaman ka Amerikano ini nga propaganda o kung iyaman ka in check. We are not sure of that. Kiti sa karon nga panahon, pwede bisan sinulang mag-ubra sang mga video katulad sini tungod sang artificial intelligence o kung AI. Lorgo, Vista. At 34 minutes past 6 in the evening, inigyapon ang Larga Vista. Lorgo, Vista. Sa ilo kita, hindi lang normal yang balita panahon ng aton ginareport every night diri sa Larga Vista. Kiti almost every hour makakwa naman kamo sang update online. Why tayaga report every night? Parte sa magulugal-umon o magal-umon nga panahon nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguob. Ang aton nga weather update diri sa Larga Vista ginatutukan ta sa isa kabutang ang paraabuton nga El Nino. Expected nga liwat magasingke o kon maga-intensify by November. Isa ka bulan na lang ang nakaligad, November 2026, kag ginapaabot nga magasingke pagid o magalawig tubtob sa tuig 2027. Ang kata-kata subong sa mga scientific experts amo sini nga base magalab o tubtob sa tunga sa milyon ka mga tawo ang magkalamatay tungod sang El Nino phenomenon. Now, ari katuan taanay ang report, 24 France ini. Isa ka television station dito sa pungsod Fransya, aton pamatian in English, ini lubaron ko sa inyo. Ang ining report, parte sa El Nino. Let's have this report.
3: A perfect storm for premature deaths. Scientists say extreme heat, largely due to this year's huge El Nino, could kill up to 451,000 people in the 6 months to February 2027. The report by Climate Impact Lab says heat is most dangerous in places that are already hot and relatively poor. This is because wealthier countries generally have better access to air conditioning, reliable water supplies, and functioning health systems. Nigeria will be the hardest hit, according to researchers' projections, followed by Indonesia, Sudan, and India. The study combined seasonal temperature forecasts with localized estimates of how extreme heat affects mortality across more than 24,000 regions. El Niño is a natural climate pattern, but this year's unusually strong event is occurring on a planet already warmed by human-caused climate change.
0: All right, pause kadali. The risks from ang problema amo ni, ang karon ko nung tuig sang El Niño unusually hot, buot silingon nga hindi katulad sang nagliligad nga mga El Niño, kag gina-compare always sa El Niño of 1877. 1876 to 1877, sa diin, tunga sa milyon ka mga tao ang napatay. Now, ginasiling sa report nga ang problema karon ang human-induced climate change, meaning antes pa man, sang sining nga El Niño phenomenon karon nga tuig nagainit na nga daan nga nagainit ang kalibutan katulad na kita sang isa ka greenhouse inang balay bala para sa tanom greenhouse katulad kita sang greenhouse pero para sa nagasagod nga manok ang gwa sang kalibutan daw incubator sang itlog inang ginabutangan bala sang itlog nga wala ginalumluman sang manok or inahin. Amuna subong ang kalibutan antes pa man sang El Niño karon nga tuig. Ari pada yun unta.
3: Extreme heat. Scientists say these warm temperatures will become the new norm 20 years from now.
0: Uy!
4: The anonymously warm temperatures that most of the globe will see during this El Niño event are a postcard from the future. Mortality projections for the near term provide a signal of where we're headed if new adaptation investments do not materialize.
3: The report underlines that there is still time to reduce the number of lives lost with targeted action. Researchers were able to forecast when specific regions would suffer the most, enabling humanitarian organizations to decide where and when to direct emergency funds, and allowing governments to target their resources towards actions that are proven to work.
0: Pause, makadali. Outreach to vulnerable. Ari ang talalupang don banwa ang nagpagwa sang report mga eksperto sa idalom sang ginatawag Climate Impact Lab. Amuna ang ila ginambal nga ang aton ginabatsyag karon nga El Niño phenomena nga ma-intensify by November 2026 kag sa nambal ko na expected nga ang ila report na gasiling posible tunga sa milyon ka mga tawo ang mapatay worldwide bangod sang El Niño phenomenon.
5: Lorga,
0: pero balikan ko na karon dugay-dugay. Kadtuan ta anay, let's have Captain Paulo Lagarde, ang bag-ong civil military officer sang 79th Infantry Battalion. Captain, good evening.
6: Good evening po, Sir Julius. At yung binak po sa aming batalyon commander na si Lieutenant Colonel Eric Vian, Patriot Rebel Army, batalyon commander ng 79 IB. Good evening po.
0: Yes. Maraming salamat po for, first of all, Captain. Sir, could you kindly tell us ano po yung nangyari sa Escalante po?
6: So, kahapon po, habang nagkakandak po ng house-to-house visitation po ang ating CSP team or community support program na gobyerno o na Philippine Army. So, paglabas nila sa bahay, yun na po, team leaders, tinutukan na po sila ng mga armado at ng CTG.
0: Okay.
6: So, yun po ang resulta po.
0: Mga anong oras po yun?
6: Around mga pagpo, alas 3:30 ng hapon po.
0: Oh, so may araw pa pala. I mean, it was daylight actually.
6: Yes, sir.
0: Yes. So, yung exact location is Barangay Malasibog po.
6: Opo, sitio Bautista po, barangay Malasibong, Salati City.
0: Itong Sitio Bautista, mga gaano kalayo from the city proper of Escalante po, Captain?
6: Ah, malayo-layo po, sir. More than 8 kilometers po siguro.
0: Uh-huh. And upland area po ba ito? I mean, nasa bukid po ito?
6: Opo, opo.
0: Mm-hmm. Is it correct for me to say na itong Sitio Bautista, ito po yung malapit doon sa Toboso sa pinangyarihan ng encounter?
6: Opo, opo. Sa pabila po siya ng bundok po. Opo, ito malapit din po ito doon.
0: Ay, okay. Sir, I had General Escanillas last Sunday and sabi niya, meron tayong bagong CMO battalions dito, ano, or companies. Part po ba sila nang pumunta doon sa Sitio Bautista?
6: Hindi po. Hindi po sila part doon po.
0: Okay. Pero mga CSPT teams ito?
6: Opo, CSP team po ito ng 79 infantry battalion.
0: Gano'n po sila karami?
6: Isang squad po ito, bali 10 person po ito sila.
0: 10? Oo, at kasama yung isang CAFGU?
6: Opo, kasama po yung isang CAFGU.
0: Ano po, if you won't mind po, ano po yung pakay nila? Kasi we had pictures and videos of that house. Ano po yung pakay nila? Ba't andun sila sa bahay na yon po?
6: Malapit po sila doon sa bahay. Nag-conduct po sila ng house-to-house visitation.
0: Oh.
6: Ito po house-to-house visitation nila, kinukuha nila po sa mga mga taga doon na mamamayan kung ano yung mga problema nila sa area. So wala naman po silang istihan ng ibang lugar doon. Doon lang po talaga kasi doon ang may kasawayan. Mahirap po sa kanila na pabalik-balik sila doon sa Sitio Bautista. Balik na naman sila sa proper barangay at balik naman doon. So tumigil po sila doon ng mga ilang araw para doon po sa mga document na tinukuha nila doon sa sitio po, yung pag house to house nila, pag engage sa doon sa mga family po na doon sa area.
0: Yes, yes. Now for the benefit ng ating mga tagapakinig, when you say CSP, Community Support Program, hindi po ito combat operation. Ito ay part ng campaign ng Army to know the problems of the people.
6: Yes po, opo, correct po.
0: And what were they trying to discuss with the people po doon sa Sitio Bautista?
6: Kung ano po yung problema nila doon sa area nila para makuha tatanong-tanong yung house to house yung ating tropa para makuha yung problem nila sa area at para ipaabot po doon sa mga office ng gobyerno po yung problem doon po sa area po.
0: Yes, yes. And first of all, sir, let's establish ano po yung nangyari during the encounter. Do we have fatalities and mortalities on government side?
6: Yes po. Habang yun na po, nag-conduct sila ng house-to-house visitation, nung tapos na yung usap nila doon sa isang bahay, lumabas po sila. So around mga 10 to 5 meters, tinutukan na po sila ng armado. So 10 minutes po na palitan ng putok, yung talagang maraming palitan ng putok. Pero yung ating kasandaluhan ay hindi naman po maka-return fire ng maraming putok dahil po kinukusibir nila yung mga bahay po doon sa likuran. However, ito po yung mga CTGs or communist terrorist group, walang pangundangan na pinaputukan po yung ating tropa. Resulted po sa dalawang wounded po. Isa po yung dead on arrival po sa hospital po.
0: Opo. So, meaning volume of fire talaga yung galing sa rebel side. At nakita ko po yung bahay, ito yung yellow na bahay, yung pagpaputok ng mga NPA ay in the direction of the house po.
6: Yes po. Kung makita mo po dyan, kung baka may picture ka dyan po.
0: Yes po.
6: Yung bahay na yellow, parang copy-mate yung kulay niya.
0: Opo.
6: Talagang nasa 5 meters lang siya. Yung green po na bahay, doon po ako galing, Yung grill po na bahay, around po mga palang, 10 meters.
0: Opo.
6: So marami pong tama doon sa puno ng kahoy. Nagpapakita po na marami pinakawalan na bala na galing sa communist terrorist group.
0: Okay. Yung first volley of fire po, doon natamaan yung namatay?
6: Opo, opo. Pati yung what talaga, yung dalawang wounded natin.
0: Rifle fire lang talaga po, walang granada, walang M203.
6: Based po doon sa may mga kumakalat po na picture, so na picture na video, may talagang sumabog, may talagang may M203 na sumabog. Galing sa enemy side po, papunta doon sa government side.
0: Pero walang civilian na nasugatan po.
6: Wala pong nasugatan na civilian that time po.
0: Kahit
6: hanggang sa ngayon po, wala na report na may natamaan sa trailer.
0: Yes, so, yes.
6: Tanong din po ako doon sa area, kay doon po ako galing. Tingnan ko po yung encounter site. Bisa pagtanong-tanong ko doon po ay wala namang natamaan.
0: Yes.
6: Bahay lang po ang natamaan.
0: Bahay. But even then yes, po, we can say for certain na yung mga rebelde did not consider na yung bahay ay bahay ng sibilyan.
6: Opo, yun po ang hindi nila consider na andun po yung bahay malapit. At the same time, nung tinanong ko po kanina lang po, doon sinigaling, meron pong isang nanay at dalawang bata na maliit doon po sa green na bahay. At isang may pan po, mga around 20-30 years old na pan. Bali, doon sa bahay po na green is, bali, apat.
0: Uh-huh.
6: Yung doon. Dito din po sa kabilang bahay, doon sa parang coffin mat yung kulay ng pintura ng bahay.
0: Uh-huh.
6: Din po. Po. So, buti nga po, hindi natamaan yung van, yung nakatira doon sa green na bahay po.
0: Uh-huh. Pero maraming tama yung bahay.
6: So sa pag nung tiningnan ko po mga around dalawa lang po yung tumama doon, pero dahil may kawayan po yung dingding, so hindi ko po masabi kung may additional pa.
0: At least buti na lang hindi nasugatan yung dalawang bata at isang nanay na andun sa loob.
6: Opo, kasi sinigawan po sila ng tropa, sinigaw din po sila ng tropa na bumaba doon sa bahay nila at bumaba doon sa ilalim ng bahay.
0: Itong Kafgo po ba, kumakalat ngayon sa social media, yung apelyedo is Pahayahay? Is this confirmed po?
6: Hindi ko po ma-confirm. Hindi pa ako makapagsabi po ng apelyedo niya po, kasi nga po wala pang advice sa amin na sabihin. So, nasa kanila na lang po yan kung doon po sa hindi kanila po at sa kanila lang po yung information na yun.
0: It's okay, Captain. Ano? But anyway, you confirmed na kasamahan ninyo pala. Kafgo under the 79th IB. My deepest condolences po, Captain. Ano? And kamusta naman po yung dalawang wounded in action natin ng mga sundalo?
6: Sa ngayon po, stable na po sila. Naandyan na po sila sa isang hospital dyan okay. Po sa
0: Bakunji. Itong Kafgo po na namatay, matagal na bang Kafgo under the 79th?
6: Mga 4 years na po siya sa pagkakaplo po.
0: Okay. Taga doon din? Taga Escalante din? O dating rebelde po ba ito?
6: Dito lang po yan sa either Sagay City or
0: Escalante. Okay. City okay.
6: Hindi po muna masabi po yung
0: yes, it's okay.
6: Sa barangay niya po.
0: Yes, yes. Sadly, siya yung first casualty ng Kafgo. Habang andun pa tayo sa Tiempo Muerto, ano? Dito sa Negros Occidental. But anyway, sir, itong area, I have to ask this one, ano? I know it's difficult for you kasi namatayan kayo and may wounded, but I have to ask this one. You have 10 soldiers. Wala bang security element sa tinambayan nila na bahay?
6: Wala po, pero sa ating kasi po na sa isang team po, may nag-secure po talaga dyan sa kanila kung may mga activity po sila.
0: Oo.
6: Tapos po, may malapit din po sa kanila na mga PMP forces po dyan sa Sitio Bautista.
0: Oo. So, bago nagpaputok yung mga rebelde, they were not detected by the security elements?
6: Opo. Opo, kasi sobra pong lakas ng ulan po.
0: Siguro, ah, okay.
6: Nag-cover po sila. Hindi nila na-detect na yung kapal eh, andon din po, andon din sa area na yun.
0: Siguro, ay, okay.
6: Na-observe na po sila.
0: Oo.
6: So, biglang umulan kasi po, nagbibiyahe din kami po noon.
0: Yes, yes.
6: Oo. Wala pong bumagsak yung malakas na ulan.
0: Oo.
6: Oras po yung malakas na ulan. So, siguro po, yung tropa ng government, tropa ng 79, eh, hindi po na-detect na ando na po pala yung malakas.
0: Yes. So, sa madaling sabi po, walang perimeter security na nakapaligid sa bahay kasi malakas yung ulan.
6: Opo. Siguro, individual po sila kasi po nag-cover sila doon sa puno ng kahoy.
0: Mm.
6: Sobrang lakas ng ulan din po. At paan po kasi ito, nakapaligid po yung tubuhan.
0: Ay, okay. Yeah, yeah. I saw it in the video po. And may mga puno ng mahogani at parang isang mound ng anay. Doon sila nagtago.
6: Opo. Doon po sila nagtago po.
0: Anyway, ano po ba yung directive ng inyong battalion commander after this incident po?
6: Ang directive po ng aming battalion commander, tulungan po yung ating namatay na kasamahan, ang takbo nga po, at ibigay yung karampatang tulong, din yung support. Kung ano po yung natatanggap ng sundalo, yun din po yung matatanggap ng ating aming kasamang takbo po.
0: Yes.
6: Sa enemy side naman po, so, continue po yung ating force operation at yun nga po, tuloy-tuloy po ito kasi matagal na po itong CSP natin dito dyan sa area. So,
0: opo.
6: Remember na yun nga po yung trabaho ng tropa dyan sa area, nagtatanggap ng CSP. Hindi naman ito po combat operation, ito ay CSP yun nga para matulungan ng ating mga mamamayan dyan. So, yun, itong kalaban, talagang sokdulan na po ang mga kasama nito na hindi mo lang kinonsider na hindi naman nagkatandak ng combat operation. Ginagawa nito po house visitation para makuha yung mga problema at matulungan na ipaabot sa mga pinakukulan na office ng government para matulungan po sila kung anong problema nila dyan sa area.
0: Yes, if you are to describe, Captain, ng attack na ito sa mga sundalo who were on a CSP, ano po yung description nyo sa pagpang-atake ito ng NPA?
6: Ay, talagang tama lang talaga na ma-visit sila ng US na terrorist. Kasi itong mga activity nila po ay talagang pang-terrorist ito. At maliban dyan sa kanilang pagpapaputok ng baril o pag nung tawag nito yung binaril nila yung mga kasundalohan natin, hindi nila tinignan na may malapit na kabayan. Tapos at maliban pa dyan, nagsasagawa itong mga terrorist na ito ng extortion activity dyan po sa area para ma-support yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw po.
0: Yes, yes. Captain, I had General Escanillas last Sunday and sabi niya, yung remaining or yung mga remnants ng Northern Negros Front around 15. Is this part of that group of 15 remnants po, Captain?
6: Malamang po, kasamahan nila ito po, ng Northern Negros Front po, remnant po.
0: Yes, yes. Oo. Now, anyway, sir, in actual combat, kung combat operations talaga, hindi sila lumalaban sa inyo. Pero kung CSP, inaatake kayo. Ano po yung masasabi mo sa ating mga kababayan doon sa Escalante at ibang mga area sa Northern Negros Occidental po?
6: Sa ating mga kababayan dyan, kung may nakita kayong mga kainahinala, sana naman po, iparating nyo sa Philippine Army o sa Philippine National Police kung ano po yung nakikita nyo dyan sa area na kayo nahinala na mga bagong mukha na nakikita nyo dyan sa lugar nyo po. Sana po sa mga civilian or mamamayan dyan sa area na pinagkatalaga ng CSP. Tulong-tulong po tayo para mawala na po ito yung mga ganito pong gawain ng Pilipinas terrorist para maganda na or gumanda yung pamumuhay po ng mga tao dito sa Northern Negros.
0: Yes. Finally, Captain, ito na lang. Ano? Is this an indication na lumalakas sila? Kasi usually yung ginagamit ng NPA, propaganda ito eh, na namatayan kayo. Is this an indication na malakas pa rin sila o lumalakas despite the many battlefield losses nila?
6: Isa lang ito sa gawain nila, nagpaparamdam sila na malakas sila. Pero however, mahirap na po sila itong remnants na ito po.
0: Yes, yes. Anyway, anything more, Captain, na gusto mong ipaabot sa ating mga tagapakinig?
6: Diyan sa paan, sa area ng pinagkakandakan namin ng CSP, salamat sa lahat-lahat ng tulong nyo sa aming tropa. Isa pa sana sa hinilingin ko na mag-i-operate po tayo kung pipili kung ano yung makita nyo dyan sa area na kinahinala na makakatulong po sa government. Sana po magbigay naman kayo ng information para mapigilan po natin yung mga ganitong activity po ng kalaban dyan sa area.
0: Yes, itong CSP teams ninyo talagang nag-i-immerse ito sa communities, Captain, ano?
6: Opo, tumutulong po ito dyan sa mga community po. Halimbawa po, mga clearing nagawain o parang naglilinis dyan sa school, nag-conduct ng clearing or paglinis ng kalsada sa isang barangay o sa isang sitio o kung may papatayo ng mga meeting shed para kung sakali mag-umulan. Yun po itong mga ganitong ginagawa ng ating tropa po.
0: Yes, yes. In the meantime, Captain Lagarde, sir, maraming salamat po for the time and condolences once again.
6: Opo, sir. Salamat, Sir Georgios, at good evening po.
0: Good night. Good luck, sir. Lorgo, this Captain Paulo Lagarde, ang bagong 7 military officer sang 79th Infantry Battalion. K5 News FM Flash. Una nga nabatian diri sa Larga Vista ha, si Captain Lagarde kagang iya sinipahayag nga ang mga rebelding New People's Army nagpalupok sa direksyon sang balay sang mga sibilyan. Maayo lang kay wala napilasan ang duwa ka kabataan kag isa ka nanay nga yara malapit sa balay nga ginpasilungan sang mga soldado. Lorgo Vista. Ayo uti amo ni manugtapos ng tiempo muerto yara na sa stable internal peace and security status ang Negros Island and yet nagapadayon pa ang ilinaway sa kabukiran. Lorgo Vista. Tinatural na iya sa panahon sang isa ka armed conflict. Ako gani kun sa NPA, ti kun mapatay ka mo sa enkwentro, hindi ka mo magreklamo. Nga, kay kun army ang magreklamo o kun army mapatyan, wala man sila gareklamo nga human rights violation. Pero ang masubo-subo ya kun ang mapatay civilian. Lorgo, katulad Fisa. Sang ginahimo sang New People's Army o kun NPA. Ti amo ning masubo sa nagapadayon nga inaway internal conflict diri sa pungsod Pilipinas. Lorgo, sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Wilson Villena. Nano ini ang purugiot sang alkalde sang Dakbanwa Bangod, ginbinlan itlog sang dinosaur ang Bacolod City Public Plaza. Nano klase itlog ini? Kay sino itlog ini? Itlog ni Secretary Rimulya, itlog ni Presidente Marcos. Hiba unta, pagkaligad lamang sini.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3.

0: ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ugali si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ugali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, 1 capsule, 3 times after 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na.
8: Kung mala ang imo ba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom

0: natin na Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder na makabulig sa pagpadamos ng insulin. Agad i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: K5 League of Champions Season 5, the most awarded

0: This is K-Fi News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang tama para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
1: Ini ang inyo bago nga tirman sa balita, iba na komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: As always, support sa inyo alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabit-bit sa kahanginan. Wala sang iban nga inganiban magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Lorca. Mayong gabi, mayong gabi sa atong mga tagpaminaw o mga igsuon diha sa lungsod sang Toboso nga nagatapid na karon sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Kag mayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nagapamati pinagi sa 100.5 Radio Mascovado CPSU. Lorca. Salamat, salamat sa aton mga SM. SM Randy Kanki sa Toboso and SM Floor Linggamin dira sa CPSU. Nagaupod naman siningabahin sa aton nga pagpangalagad ang pamilya Alonsabe kag Martinico dira sa Dakbanwa sang Sipalay sa Barangay Hill, Muntilia. Dalasa man sinong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangob sa iya mga kapartidusan sa Barangay Kabug, pamilya Nesya kag pamilya Mati kag sa iya mga paryente sa Barangay Malingin, Bago City. Mayong gabi man sa kay paring B-Boy Kanyete naga-drive pasubong sang iya grab nga salakyan gikan ini siya sa Inapoy, Kabankalan. Sa kay Jeneline Encarnacion Christine de la Cruz manang Elena Pablico dira sa Purok Yansundos sa tanan ng mga Purok official sa nga nagapamati. Salamat, salamat gid. 14.5 bilyones ka pesos amo na ang pangkabugusan nga kantidad nga imbolbado sa masobra 20 ka mga proyekto humalin tuig 2021 tubtob karon nga tuig sang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa. Now just for context, magambag ka Tiesa amo inisyagali ang infrastructure arm sang Department of Tourism. Lorca Vista. But silingon nga kada proyekto sila ang matukod sini. Karon ang pamangkot amo sini. Sino ang kontraktor kag ngaa daw tiil ang gingamit sa Bacolod City Public Plaza. Magluwas nga pinamatay ang mga kahoy kag ang hilamon ay ginbinlan itlog. Pero ang budget reportedly is 80 million pesos. Pilang budget sa to? Pero ang agi daw iya katiil. Tibisan ang alkalde sang Dakbanwa si Mayor Greg Gasataya ang lungo sang ulo daw wiper kasalakyan. Man, he was not only disappointed kundi very disappointed kun sa aton pa dismayed, dismayado ang alkalde sang Dakbanwa. Paano inigin na kamol-kamol sang Tiesa ang construction? Yari, gintiid ni K5 Wilson ang ining balita and he joins us tonight. Wilson, may gabi, please come in.
1: May gabi kay Sir Jules, may gabi masato sa ining tagpalamati no, sa Larga Vista. Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Contiesa, K5 Jules, no? So, amo ini ang nagapanguna sa karon nga ahensya no, sa gobyerno man nga nagapatigayon sa nga pila ka mga development sa tourism sa pila ka mga lugar sa Pilipinas, Pilipinas kay Pedro sa idalom sa Philippine Tourism Investment Roadmap 2026 to 2040 kay Pedro. So ini ang isa ka long term framework nga mag-align sa public infrastructure priorities with private sector investment para siguraduhon kay Pedro nga fully visitor ready ang pila ka mga tourist destination sa pungsod Pilipinas. Pero kita Diyos, lain ang natabo sa siyudad sang Bacolod.
0: Uy.
1: Wala nagsanto sa tinutuyo na programa sang ahensya bangod subong nga adlaw no kita Diyos no nagpabutsag sang kalain sang Balatsyagon o kung sang kalain sa buot dismayado si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa iya nakitaan dito sa Bacolod City Public Plaza kita Diyos. Kada pay ginbisitahan si niya ang plaza agud si Kieron kung kamusta bala ka kay Pedro. Ang proyekto sa Tiesa dito nga nagabalor sang 80 milyon.
0: Diyos ko. Surprise so, inspection at Wilson, wala sila kabalo nga maabot ang alkalde.
1: Yes, kay Fajus, surprise inspection ini siya. Kag ining 80 million pesos kay Fajus, bahandi ini or kabahin lang ini siya sa nga, ano ni, 300 million pesos tanan nga proyekto sa Tiesa sa siyudad sa Bacolod. Diin bala nagkadtuya ang 220,000. Amo ini kay Fajus, ang ato makita. Grano, makita. Ang wala, hindi maganda makita. Sa kay natabunan man sa nga sin, dito sa may Bacolod City Government Center. So 220,000 para sa rehabilitation and development sa fountain sa Bacolod LGA, Bacolod City Government, including ang tanan-tanan dira sa park man dira kay Fajus.
0: 220,000. Gamay lang siya.
1: 220 million pesos,
0: ha?
1: Ang sa plan.
0: Ha?
1: Sa may Bacolod City Government Center.
0: So 220 plus 80, mga 300 milyones na eh?
1: Yes, 300.
0: Santa Maria Elementary School. Diyos ko. Hindi, okay. Just to put things in context, Arikete, hindi niya nga opinion lang. Pero, ang kontrata sang gobyerno works on the schedules. San o kunta ni ang schedule ni nga matapos ang renovation ka plaza?
1: Kaya Diyos, hindi ka man mahulog sa bangko. Mga panguyat.
0: Nga man.
1: Hindi man.
0: Nga man.
1: Promesa ka kay Fajos ang Tiesa, no, nag-atubangay pa ini sila ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya,
0: mm-hmm,
1: na dapat tapuso yung duwa ka proyekto antes matapos, antes magsugod, gani. Antes magsugod ang Maskara Festival ka kay Fajos.
0: Danay, Wells, pag-istoryahan na nila nag-Tagalog o kung nag-ahiligay nun si Mayor Greg.
1: Tagalog, kay Fajos, Tagalog.
0: So, base, hindi sila nag-intindihan. Diba?
1: Hindi sila nakikinyan.
0: Oo. Kasi yung taga-Cheza, hindi naman kakadto dito sa Maskara eh. Diba? At baka yung base gin sa salita ni Mayor Greg, baka may tutuli ang taga-Cheza. Hindi nakarinig. Diba? Giatay. Giatay, bay. Giatay. Okay. Now, Ari Wells, ang akon always, amun eh, hindi niya opinion ang aton eh. Government contract, ini may ara sila na paskil nga karatulang nga compliance sa COA nga ginadeklarar kung saan o dapat matapos o kung wala.
1: Kaya Jules?
0: Oo. Oh.
1: Kaya Jules, amabal ko lang, isa lang kita da mo nga klaro gid kaayo sa duha ka proyekto ka kita Dios.
0: Oh.
1: Kaya balak ano malakbat nya sin.
0: Ah. So, murag
1: sa nakapaskil nga.
0: Ah.
1: Sa nakapaskil kita Dios nga na nakabutang nga this is where your taxes goes.
0: Ah, murag basurahan ba nga kanang daghan sin.
1: Oh.
0: Ah.
1: Sa pinakabutang nga tarpulin ka kita Dios.
0: Ay, violation na sang COA rules. Dapat i-disclose nila mo. But nevertheless, Ari, we are not saying nga may anomalya ang proyekto because number one, we are not COA auditors. That's one. Mm. Number two, wala kita nag-impute charges of corruption dire. No! Ang aton lang amusin eh. Nagpromesa sila nga tapuson. And aesthetically, tiabi ta magambal taya budget nga 300 milyones. Do ka world class abi. Tipo ang guwato, yagin binlan lang nila tipulon nga suga ang tunga sang plasa?
1: Actually,
0: I-pull up tabilihog ang video nga nagapakita sang tipulon nga mga suga?
1: Picture kita da nga ginsend kita Diyos para makita. Actually, kasi pa Diyos, bali Mayor Greg sa taya, why na saya po din mo, ano na ginsa, kung baga, hopeless na ginsa sa ini mga itlog ni mga suga ni Kepelos. Kasi ara na na,
0: oo.
1: Pero tani, man lang.
0: Hindi, pero what I mean, Wilson, ini, ang ginalantaw ta subong sa Facebook Live, ining pinanglubong nila ng mga suga nga tipulon, these are worth 220 million? 80 million. Diyos ko, Ginoo ko. Uy, Ginoo ko.
1: Actually, kagina kay Fajus, no, bal ni Mayor Gerga sa taya, why saya man na siling naanada sa problema sila sa mga suga. Pero may mga nakita sila ng technicality siya kay Fajus. Ang, ano to, na-send na to ang report, no, sa nga to, siling alcalde, Ang problema man nga dako kita Dios nga nagkuspos gid ang abaga sa pamulos ni Mayor Reyes sa Baya. Kay layo-layo na gid ang itsura sa plaza kay kita Dios kumpara sa una, idigtungod nga tawo may itlog, idigtungod nga may fountain na kay kita Dios, kundi patay ang plaza kay kita Dios. Ano ba lang ang patay? Yabok na makita mo kay kita Dios, wala ka na may makita, nahilabon, wala ka na may makita, buhay nga tanong, wala ka na may makita kung ano pa sa iya, sinigalag kay kita Dios, yabok. So amo na nga nagalalain si New Year pag busy ta ni Dios niya dito kagabi kay patay gid ka kay Pedro sa plaza ya amo na lagi
0: nagapuhoy
1: ibi akwan ang ayo malantani ni sang alcalde kay si Pedro no nga gi-sustain man lang ang itsura kay si Pedro sa
0: ano hindi pero Wilson amo ni inalain pa gineng istorya because ang ginaistoryan ta di heritage center ini mo. Yes. Ano tong term nga gingamit mo? Bahandi?
1: Kabahin.
0: Hindi, may ara, pagit bahandi, bala, inang kabahin sang aton nakaligad. De bala?
1: Yes.
0: Tihimuon mo iya daw sungkaan nga gasigasiga ho? Ti-
1: yes, amo na kakita, Diyos.
0: Oo, dumaan yung design sinisang plaza, ginimo nila yung diskuhan. Oo.
1: Ano kakita, Diyos? Aba ano hambasan siya sa kasipa Diyos sa Marta Landscape. Waay na sila yung may mahibo, sila na yung kuno kasipa Diyos. Kaya hindi may kuno yung parte sa ila, sila nga program works.
0: Ang landscaping.
1: Ang landscaping, kaya ano nalang naman.
0: Hindi ang punto, amun eh. Although, hindi na ang major points, I think. No? Ang ako niya is the construction itself. I don't give a shit sa aesthetics. Kaya number one, wa hindi man ta architect Wilson, ako hindi man architect, hindi man ko designer, pero ang matuod sina tibigaon man ta mo. Kaintindi man ta sang aesthetics bala nga ginatawag. And well, you know, again, it's a heritage site ang plaza. Hindi ya amo ning plaza nga gindak-an ta ho. Ginimo nila ya diskuhan, tani ginbutangan na lang nila tubo sa tunga kag ginpasautan ga uba-uba.
1: Ati perfect kita
0: kasi na balik
1: kita sinakutan ako mamaili kasi takbo kasi iyan ko.
0: Hindi ginimo nila ya kabalo ka na no Wilson sa prangkang istorya ginano nilang plaza ginimo nila floor showhan. Oo, kulang na lang tubo sa tunga kag kaplug nga gasaot. Oo, tinunto ito and to think nga wala pa nila Wills gintapos amo na bala. Na
1: kay Diyos pamati atam lang kay Pa Diyos ang nakabahi no sa ang interview nato sa kita kaya pa kolon si Premier kasi direkta sa tayo mapatian mo gid ako makita mo gid ako ato siya patismayado sa ang promesa sa Kiyaza sa iya kay Pa Diyos ipapili nato
0: Mayor Mayor Greg
2: frustrated kag gid mayor to sa ano kasa para
0: gin pagwaan lang dimple ni Mayor Greg
2: nga project sa Kiyaza. But I sent a letter this afternoon sa kay...
0: Galing ka kalma kay Mayor Greg eh.
2: He has a manager Lapid, Mark Lapid.
0: Ah, si Mark!
2: In line sa atong observations, after kami nag-inspect last night, although previously I had series of inspections sa ginhimo sa plaza. But since I gave them the time as what they've committed that they will finish it before the mascara, din allow na mong sila.
0: Oy.
2: But after the visit last night, damo din ko sang may nakita adi na kinanglan din i-rectify, i-improve, ilisan if needed. Amongst others, ang sa fountain, na ang fountain aga awas.
0: Agay!
2: Ang sa floor na bla, na kung magda under ang fountain, supposedly ga-circulate lang ang tubig.
0: Uy!
2: Awas siya.
0: Nag-awas pala yung fountain ninyo eh!
2: Iba dito, di. More of ang paglimpyo sa mga fountain iban.
0: Uy.
2: Then ang isagid nga somewhat I was disheartened natin ang landscaping.
0: Oh. Naglulungo na lang si Mayor Greg, oh.
2: Tatawon mo lang. Kalpilala ko na nagambay sila, even pagkanto dali, na siling ko dapat ang landscape yan, hindi na pagpabayaan.
0: Gusto.
2: Ang generasyon nila, pati it's not part of the program, program of works, inimo. Pati siling po sa letter to.
0: Tinarso ito.
2: Sa program of work, it is your responsibility.
0: Correct.
2: Kasi pag sugod yun, may hilamon yun.
0: Tapos
2: na kamuhay na.
0: Husto!
2: Then may bantong kinanglan ni Piwan, may mga nagkalagupa, mga damo.
0: Damo? Nadumduman si Migo, kubing boy din sa'yo?
2: Contended in and submitted also the punch list o paginimo sa office na ilang mananakita. That needs to be addressed, improved, changed by the contractor na gay mo tra. Although nga Bacolod City is a beneficiary of this project, but since it is the national government nag-implement, sila ang nagpatigayon sa bidding, sila ang panatanan sini. Ang amo na gid lang yati gina palabot namon ang amo nakita na dapat kayuhon, no? And I told them na my stand is still the same ever since, no, na kung hindi ma kayo to the state that it was prior to the redevelopment or development of the plaza, hindi kayo magbaton.
0: Gusto!
2: Hindi kayo magbaton.
3: Richard Mayor, disappointed in you.
2: More than that.
0: Oh.
2: It's more than that. I mean, if dari ka na tao, kung nadako sa Bacolod, kung maglibot ka sa plaza, nami ang lights, way problema sa lights. Okay, gid na yan. No? Nagasiga kong gabi, nami siya, damo colors, may mga fountain, kagiban pa. Nami nating okay, gid na yan. Nami, it's a welcome development, no, para sa Bacolod, na maging attraction siya.
0: But Wells!
2: Ang akong gidya...
0: Wells! Ate, sa simpleng istorya mo, may damo issue si Mayor Greg. Eh. Number one, ang workmanship. Ang fountain sa NGC, nag-aawas ang tubig. Kainsindi sila nga ang ila e-renovate fountain. Kag ang fountain niya recirculating ang tubig na. Meaning, ang tubig nga nagagwa, amo man ang ibalik, kag magwa uli, masumpit uli. Yan ang fountain eh. Yung tubig na sumusumpit, bumabalik at sumusumpit uli. Eh bala? Hindi yan nagdadanaw eh. Oo. Siguro hindi nag-iintindi itong taga-Teza, Wilson. Kay kung sa amigo ko pa, ambot kung gubin ka pa eh. Kadumdong ka sang Happy Valley?
4: Ay, di na ako katulad.
0: Hindi, okay. Ang Happy Valley, Wilson, ang panawag sini kung sa Ingles, mga girly bars. Girly bars ang may gauba-uba bala sa sulod. May ga floor show. Tigini mo nila yung floor showhan ang plaza ho. Oh. Tinunto. Dason ari ang hindi ko man maintindihan nga may ara sila gal o kon may ara sila bala updo to say nga wala sila yalabot sa mga kahoy, sa mga hilamon. Ari, kung mapaubra ko bi halimbawa, Wilson, sang akon pader, dason ang akon nga lagwerta, may ara mga tanom, dason pinangwahig ni mo iya, pinangguba mo, kag pinamatay, lampusan ta kaya bara ikabra, Wilson. Diba? Because it's your responsibility to take care of it. Number two, ahinsya ka sang gobyerno, namatay kaya kahoy without even asking for permission. May permit sila from DNR, wala?
4: May nakakipay Diyos do, ang hindi. Tapos mang secure ko may permit, ina sila. Pero ang major concern so far is ang hilamon.
0: Pero Wells, tukibon tabibwas kung ano ni ang Cheza massacre sang kahoy sa plaza. O, massacre sang kahoy. ay katunto. You know what, Wilson? Ang malainda, may tindalo nga kahoy da nga heritage nga kahoy na. Kabalo ka, inang kahoy nga tindalo, ang nagtanom na si Presidente Manuel Quezon. Til, kung sa istorya kinanto pa, lang gabanggid kung nakakas ina. Oo. Ay, lechening tieza ni, no?
4: Sa tamahan, galing man ka, kwan ni Mayor George Stigens, si Pajos, eh, hindi nyo pagpaandara ang fountain kung magmaskara na kahit kasi may matkalagat log na kung may maglagaw, si Pajos. Amo na
0: kami.
4: Mayor George sa taya, man kakina, kasi,
0: Diyos ko. Diba si Wells? Kainsindi sila nga fountain to, ba si Abby nila, yabala, bulutangan, bibi, kagpato to, hindi man? Di ba?
4: Hindi kaya disappointed si Mayor Gaga sa taya kay Fajos. Disappointed. Severely disappointed.
0: Diyos ko. Kung sa kwan pa, Wells, kung sa aton pa, hindi lang kay Huy-Huy ang pako or Huy-Huy ang abaga. Lusno, ganyang alkalde. Lusno. Ay, Diyos ko.
4: Malumpat kita pala sa BCGC, man kay Fajos, hindi pa mangkot naman kina sa Mayor kung bakit may inspection sa subong kay Fajos sa may fountain man sa BCGC. Kaya bala mo, Mayor, ano matapos sini paandaron mo ang paano patistingan ni Akwan ang fountain. Kaya ano pagpatistay na sila kay Wipe na tubo ay pag-ari na sa makina na nga makakuha siya tubo.
0: Diyos ko, Ginoo ko.
4: Nga tapusol ng piyesa antes ang maskara.
0: Bali, ang gwa ni Wilson, imbis nga renovation, I don't know kung ano na sa bokabularyo sa Quezon, but this could be the beginning of the opening of a can of worms, Wilson, ha? Nga, ah. Ang ginaistoryanta dire, billions of pesos, that's number one. Number two, ang ginaistoryanta is the term renovation. Magambag kita renovation, kambyuhon, patahumon. But in the case ng fountain sa Bacolod City Government Center, halin sa fountain, kabalo ka na anong ginimo nila, Wilson?
4: Ayos kita, John.
0: Kulang na lang tangkong. Tangkungan na. Eh, bala? Ay, nano niya man. Ay, Diyos ko ni. Diyos ko.
4: Nagpadala ini sa sulat si Mayor ang LGU sa Kwan sa Piazza kasi produce attachment sini ang mga nakita sa
0: grabe
4: sa proyekto sa BCGC kasi produce pero ang abal man ni Mayor kaya sa taya para makita sa publiko man si mismo kay produce kan makita sa Piazza kung ano ang inubra nila sa Bacolod City Government Center kan inubra nila mas negative do sa maya Bacolod City Public Plaza baka toon o kung invite ni Mayor Greg Antieza ang kita Diyos agot sapton kung ano man ang ilangan in pilin niya kung may kahalitan mo ang kita Diyos sa duwa ka proyekto sa Ninila. So hula toon sa kita Diyos kung mapadulong ginamalaan siya sa
0: Wills! Wills! Yes, ako isuggest ko sa kay Mayor Greg hindi na pagligwaton, hindi na pagpatandog ang fountain. Himuon museum. Oo. Museum okay. Ang tigulo, ang Comedy of Tieza. Oo. Landmark na siya. Landmark. Oo. Amoni ang kalidad sang pagpangubra sang Tieza. Gaduda na ko gani, Wilson. Nga ang meaning ka Tieza, Tiil Enterprise Zone Authority. Kay Tiil. Tiil ang ginagamit nila magubra eh. O hindi kamot, Tiil. Ginakamol-kamol, bla?
4: Speaking of Tiil, kakipadyos, kakinikamot ang kinaubra na tukiban manis ang alkalde, kakipadyos, na wala kita sa tao ang piyasa, kakaubra kung atlaw dito sa Bacolod City Plaza.
0: Inaya, seryoso na ya, Wilson, seryoso na ya. Oo. So, bali, ang gaubra, taga City Hall?
4: Oo, kakipadyos, ang nag-maintain, kakipadyos, City Hall,
0: Tiyari pa mangkot, Wilson. This deserves an investigation nga ah. Sa ila program of works sa Tieza, sigurado may labor expense na sila. May ara mga tao nga ginabayran nila. Ti don't tell me nga wala sila tao nga ginakuha?
4: I-check ta na kaya sa mga ayaw. Kita man ay nato kung we can have that program of works.
0: Tibasi, Wilson? Antes bala pista minatay basi may matukiban ka nga mga espiritu?
4: Amen.
0: O kon mga patay nga ara sa payroll bla? You see? Ay, ang bot.
4: Tuwad ko kay Kipa Diyos, tuwad ko lang at yes, na kay damo, usap pa bang,
0: saan o sila makadto diyaw?
4: Kung makatapat sila sa letter.
0: Wills! Wills, hutiki sila, binaton yung isa sa inyo, dapat kakadto doon sa angkurman ng Larga Vista. Kasi madamo, yes. madamo siya sang gustong itatanong at isasabat ninyo eh. Kabuot ka bala sa akon, Wilson, ha?
4: Na ang kagina, paghambag ka kay Pajos nga mag-invite doon sila sa alkalde, nag-ayuhog, hindi ko kagina.
0: Naintindihan ko na, Wilson. Naintindihan ko na. Ang ila architectural or design inspiration. Kasi, naintindihan ko na. Nga aamo ning ila ginbutang sa plaza. Kasi para sa kanila, ito ay parang batsoy eh. Oo. Una yung itlog. Maya-maya, lalagyan ng pansit. Design. Oo. Magiging batsoy ito, Wilson.
4: Sabaw sa fountain.
0: Na, you see? At saka may mga tinai, pato at atay at kaunting baboy. At sasabawan ito. Oo. Ay, ginuo ko, Wilson.
4: Sige lang ang kita, Diyos, no? Very frustrating, especially sa mga pila ka mga bakulot noon. So, katapo.
0: Grabe, no? Although, Wells, lastly na lang, giklaruhon ko, ang ato niya, hindi nga gapanuya kita kay maayo, kita mag-design. No, ang ato niya is, gingasto bala properly ang kwarta o kung wala. Kay ato man ang kwarta. Ay, bla? Oh,
4: yes,
0: Diyos ko.
4: So, deserve din nga may baluan sa nga bakulot nun at ang mga taga-bakulot ni Kipa Diyos kung ano ang matabo nga nag-amo sila ng Kipa Diyos.
0: Kasi hindi ako gusto, Wilson, na masasalaan tayo ng mga rebuildi eh. Hindi eh. Hindi tayo mga rebuildi. Oo. Kasi I don't like the rebuildi. They are so yuck eh. They are so yuck. Ay, hindi ko na taga-sipahan. Ay, kebla. Ay, ang buot si Muda.
4: Sige lang, Kipa Diyos, sa Hulton, tanong ka mag-abot ang tiyasa sa ipamagutod na sila kung tanong ilas sining panindugan sa ilas sining joke project.
0: Oh, ikaw, ikaw rebuildi kagid talaga, ha?
4: Ay, hindi. Ako rebuildi, Kipa Diyos. Ako, ginaayos ko lang talaga yung pag-abal ko. Baka, yun naman nila may
0: inayos
4: ko lang.
0: Oh.
4: Kipa Diyos, ang mananaan.
0: Sige.
4: Doon si Ninong, mamadulo, mabalita. Kipa Diyos, ika sa Bacolod City Government Center nga may upod nga katismaya sa alkalde.
0: Grabe.
4: Kipa Diyos. Pero nakabalita ka na doon sa inyo sa kalwa sa Mike. Kipa Diyos, Jack 500. Yan naman si Kipa Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko sa Kalingawan sa Negros, Kipa News.
0: Larga Vista. Panugod pa lamang ato nga mga balita ka komentaryo tonight may gabi lang sa kay amigo ko Bing Boy Dinsay kay Tessa Dinsay kay amigo ko Jan Arlos pare ari na ang ginpangayo mo tabalon ta lang ka kun paano ta magdulay ah. Salamat salamat gid sa inyo nga pagpamati sa aton nga pagpanumbalik makihibalo makatalanaga nga mga ihibalo mga armas panggera istoryanta. Nanong makatalanaga sa gapamatay man, di makatalanaga. Gani because ang tao may intelligence to design instruments of death. Pero hasta subong wala pata nakadesign sang pamaagi, agud dulaon, gilayon ang kapigadon kagutom sa kalibutan. Philippine Deep, nano ini. Kag ano ang interes sang Amerika sa sining ginatawag Philippine deep, very very interesting ini ha. Sa aton makihibalo pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang ginatawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
6: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Di kung gasigi ulan, wala adlaw.
5: Mm-hmm.
6: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
5: Wala ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kung nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
5: Mm-hmm.
6: Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol.
5: Mm-hmm.
6: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
5: Limitless
6: now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi, gidman ka. Ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
3: D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na? Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na! Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawag-law.
5: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin. Kasi aspirin promotes bleeding. Di prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Mil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Mil.
6: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin. Ining monolaurin may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
5: Saan o ka pa mainom sa madingi ka na?
6: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang kuan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
5: ginapatay
6: niya
5: man.
6: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 Bio,
5: may
6: monolaurin ka. May
5: monolaurin ka.
6: Oh, diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganaog.
5: Naog lang.
6: Oh. Once nga magnaog, ga-bleeding ang kuan, ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 Bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kuan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 Bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 Bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
8: 101.5 K5 News.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimpire. Larga Vista!
0: Bugal nga ginadala sa inyo sa sinigabahin sa aton nga pagpangalagad, ginadala sa inyo sang DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi ang aton sini makataranhaga nga mga ihibalo o kon makihibalo. Ang DTX Premium Coffee indi tagid pagkalimtan, amo ini ang kape nga indi maghimo sa imo tarsier bisan imnon mo pa kung gabi bangod gusto lang ang sangkap sini nga kape. Type 1 kuman o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Kaya ang iya patam is stevia, makabulig stabilize ang imo blood sugar. May ara pa sang milagrosong uhong nga nagabulig sa pag-away sang kagaw sa lawas. Ang gano derma. Dire na kita sa unang video sang aton makihibalo. Kabalo bala kamo nga sa bilog nga kalibutan ginadibatihan pa diin ang pinakadalom nga parte sang kadagatan. Ang Mariana Trench bala o kon ang Philippine Trench. Now nga importante ini. I think isa ini sa mga bagay nga mahimo agawan sang Amerika kag China nga ang China kundi nag-aaway sila subong para sa ginatawag AI o kung artificial intelligence nga ekonomiya kontra sa Amerika. Pero ang AI kinanglan sa ginatawag critical minerals o kung rare earth. Critical nga mga minerales nga ti ang may monopoly o kung ang may kadam-an sang rare earth banwa. Would you believe? Hindi Amerika, kundi China. Ang Amerika nagakuha sang rare earth ining ginahimo magnet, ginahimo parte sa mga warplanes, mga satellite, mga computer, ginahimo chips sa imo cellphone, sa aton laptop, sa aton desktop nga computer, ginakuha ina sa ginatawag rare earth. Ang Amerika nagakuha sa Taiwan, 70% ang ginakuha niya dira. Pero sige man ang pangita sang Amerika nga hindi siya natural malabawan sang China. Ayhan ang isa bala sa pwede kuhaan sini ara sa Philippine Trench o kon Philippine Deep. Nano ini yari ang una nga video.
9: For decades a rumor has haunted ocean exploration. Somewhere in the Western Pacific lies a trench supposedly deeper than the Mariana, the Philippine Trench. And every few years, the claim resurfaces. Articles hint at it. Forums debate it. Yet when scientists check the data, the numbers do not quite add up. So why does this idea keep coming back? The answer is not just about measurements or mistakes. It is about how a handful of famous soundings became legend, why this trench is so hard to map cleanly, and what its earthquake behavior means for millions living nearby. This is the story of a myth that will not die, and the dangerous reality hiding beneath it. The Philippine Trench carves a long, menacing arc along the eastern edge of the Philippines, hugging the coastline from Luzon down past Mindanao. But calling it a single, clean line is misleading. This is not one neat geological feature. It is a segmented, fractured system where the seafloor drops away in sharp, uneven steps. The steepest and most famous sector lies off Mindanao, where the ocean floor plunges into what explorers have called Emden Deep. But travel north or south, and the picture changes. The trench breaks up, shifts depth, and merges with neighboring structures. It feels less like a single trench and more like a chain of linked abysses, each with its own character. This complexity makes the Philippine Trench notoriously difficult to survey. Unlike the Mariana Trench, which sits relatively isolated in the open Pacific, the Philippine system is crowded. Nearby ridges, plateaus, and overlapping tectonic boundaries create messy underwater landscape.
0: Now, dirita makita banwa nga sa idalom gali sang aton kadagatan, damo sang gintawag trench, magambal ta trench, sa simple kaglaktod nga pulong, ang boat silingon sina, may giha sa idalom sang dagat, sa salog sang dagat, o duta sa idalom sang dagat, may ara giha. Series of trenches eh. Cotabato Trench, Kunano Pagidra. Now, amo man ini ang kabangdanan nga ang Pilipinas nagapatong kita sa damo gali nga giha-giha nga kun mag-shift o kun mag-dios ang mga plato sa idalom sang dagat, amo na mabatsyag kita sang mga pagpanglinog. So, very interesting ini nga dalom kaayo ining Philippine Trench nga ginatawag. Sige pa ang lalisay kun diin gibala ang pinakadalom Mariana Trench nga subong ginasalom na sang incheck o kun ining aton dire sa Philippine Trench padayonon.
9: You cannot just sail over it once, drop a death sounder, and declare victory.
0: Budlay gali takson!
9: Most of what we know about the trench's depth comes from scattered single-point measurements taken decades apart.
0: Oy.
9: There is no complete high-resolution map of the entire system.
0: Wala pa nakita.
9: No wall-to-wall multi-beam survey like the one that finally found the Mariana Trench's depth.
0: Okay.
9: That absence leaves room for old numbers to linger, for contradictory figures to survive in textbooks and websites, and for the deeper-than-Mariana myth to keep its grip.
0: Uy.
9: So if we cannot just look at
0: okay, now anyway, amo to banwa geography ta anay tunay ta. Kagjutay nga science. Ang China, possibly, hindi lang ang isda sa West Philippine Sea ang iya ginainteresan. Magluwas sa Philippine Trench nga possible source of minerals, possible ha, way kukugambal nga may kwaon da sila. Or, ang ginahimo man sang incheck nga area denial, ipunggan nila ang kano nga amo ang magagamit sining ginatawag nga Philippine Trench. Posible ina. Ikadua, may ara pagid sang ginatawag Benham Rice. Ang Benham Rice, amo naman niya, hindi ya rice nga kanon ha, kundi nagaalsa kung ang trench nagasalop o buho sa duta, ang rice nga ginatawag, nagaalsa na siya. Halin sa duta or sa ginatawag seafloor. Halin sa kadadalman sang dagat, gaalsa na iyang rice. Di magluwas sa Philippine Trench, may ara pagid Benham Rice. Buwas ko naman na istorya sa inyo. Amuyad tong una nga bahin ha, sang aton makibalo. Yari ang ikaduwa, istoryanta ang luya. Pero antes sina, ginadala ini sa inyo sa kaalwan sang D3 Bayo. ang John Wick sang aton karawasan ang ditribayo na punan sang extra virgin coconut oil nga ginkuha sa gata pinagi sa cold pressed method. Wala karayo, wala init, limudo, kargado sang medium chain triglyceride nga amo ini ang nagapatuon sa inyo soldado sa lawas kung sinong maayo kagmalain nga kagaw. Pero ang extra virgin coconut oil amo man ini ang nagapatay sang kagaw, virus ka man fungus o kon bakterya. Gani hindi pagkalimtan para protektado ang imulawas, imna ang John Wick sang kalawasan ang D3 Bio. Yaring ikadua, ang luya. Mapati ka mo sa indi, ang ginakot-kot ninyo inang ginalagata nga luya, kay nang ginalagata, inang ginakaon ta rimuel, indi gali na yaugat nga are pamatian ta. Nano ang luya?
8: Did you know that the common ginger you buy at the grocery store is actually one of the strangest plants on earth? What you buy by weight isn't technically a root at all. It's a modified underground stem, the rhizome.
0: Okay.
8: But the craziest part is this. You won't find the ginger we eat growing wild in a jungle. Modern culinary ginger has been shaped by thousands of years of human cultivation and selective breeding. It has largely lost the ability to reproduce through viral
0: Pause, kadali. So far. Kundi ang masami ang ginambal talaga ikuda ugat sang luya. Hindi gali rimuel ugat. Ini ginalaga tanga luya. Hindi. Ang tawag sini kundi kun sa Inglesya ang ugat root. Ini ya rimuel ang panawag yan rhizome. Nanong buot silingon. Daw sanga ni siya nga sa idalom sang duta nagtubo. And what is more interesting, kun sa ido pa indi nigaliya puro nga ano panawag ni tanom ang luya, resulta ini siya sang pag cultivate o pagpatubo sang tao, posible gin crossbreed gin samo-samo, meaning kaalam na niya sang tao ang nagtuga sang luya nga sa idalom siya mananga. Grabe no, makatalanhaga no. Katulad man sang saging, would you believe banwa nga ang saging is a result of cultivation sang tao. Nga ang original nga saging may ara liso katulad sang aton bala pakol. That is why nga ang Pilipinas isa sa mga lugar nga ginalantaw nga posible diri naghalin ang original nga saging amo nang pakol. Okay. Anyway, balik sa luya. So very interesting. Ang luya hindi kabalo mangunod sa kagubatan. Why? Hindi na siya gani kabalo magtubo sa kalasangan nga tungod suno sa sininga report tao ang nag-cultivate o nag tanom sa iya ining luya. Padayonon si luya. Luya?
8: Farmers propagate it by planting pieces of the rhizome. If people suddenly stopped cultivating ginger, the varieties we rely on could eventually disappear. But what happens inside ginger is even more fascinating.
0: Nga.
8: Have you ever noticed how fresh ginger has a warm, pleasant bite?
0: Oo, hindi tama kapait. I mean kakahang.
8: Hotter and more intense. That isn't just your imagination. Fresh ginger gets much of its characteristic pungency from gingerol, a compound with antioxidant properties.
0: Oy.
8: When ginger is dried or heated, gingerol can transform into other compounds, including shobals, which tend to have a stronger, hotter sensation.
0: Okay.
8: And during cooking, some of these compounds can break down further, producing zingarone, which has a milder, sweeter flavor. In other words, changing the way you prepare ginger can actually change its chemistry and the way it tastes.
0: Mm-hmm.
8: Fresh ginger also contains an enzyme called zingibane, which can break down proteins. That's why fresh ginger can be used as a natural meat.
0: Add
8: too much for too long, however, and it can make the texture surprisingly soft and mushy.
0: Gusto.
8: So this humble, wrinkled piece of ginger is much more fascinating than it looks.
0: Makatalanaga, ganito.
8: Shaped by both nature and thousands of years of human cultivation.
0: Uy, hala. Makatalanaga, tuod ang luyano. Abita simple lang ang istorya ining luya. Paring Norman Black Balinso, hindi gali. Paring Unyot Badaos Jr. dira sa inigaran, makatalanhaga gali ining luya. Kung labas nga luya, inang tuktukon mo lang, medyo matulutam isgawa ang iya sabor. Pero kung lutuon mo sang malawig, mas naga kahang ini siya, kapyar ka muna, lagaan nyo balang luya, himuan nyo taho, may pagkakahang-kahang ini siya.
3: Lorga Vista.
0: So, amo ina ang luya. Pero, whether we like it or not, ang luya damo man sang therapeutic properties. Ina balang damo sa dalun man nga elemento nga makabulong sa imo.
3: Lorga Vista.
0: Amo na ang luya. Sa Iluhanta, ang isa tapagid ka video karon nga gabi, sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo, dala naman niya sa inyo tonight ang sunod tanga makihibalo, dala sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500, amo ini ang nagabalik sang baterya nga ginakawat sang free radicals sa inyo kalawasan. Nano ini, ang free radicals, amo ini ang latak sa inyo selula nga ginakawatan baterya ang inyo siniselula. Agod maulian ini kinahanglan ang antioxidants. Amo man lang nai, free radicals kontra antioxidants, dapat hindi magdamo ang free radicals, dapat mas damo ang antioxidants. Pinaagi sini kay duro sa DTX 500 kay may ara siya eh.

0: Hindi bala ang neurons amo na ang ara sa utok? Oh, neurons, utok ina. Ang nagadumdum bala, ang nagaang tanay. Alin sa utok, pagkadto sa parte sang lawas, may mga neurons ina. Are, may ara manakita nga neurons. Suno sa sining masunod nga video, may pagtuon ang mga scientifico nga ang aton gali kasing-kasing or corazon kun sa Espanyol may ara gali neurons, meaning ang heart ta makadumdum, ang heart ta makakilala. Diyos ko nga, ari, pamatian ang video.
1: 1991, scientists made a discovery that shocked the medical community for sure.
0: Oui.
1: And the scientific community in general. What they found was a neural network.
0: Oui.
1: Inside the human heart.
0: Oui.
1: They found about 40,000 specialized cells. They're called sensory neurites. They're like neurons, brain, but they're not in the brain. They're in the heart. They think independently of the human brain.
0: Hala.
1: They feel independently of the human brain. They sense, they remember independently of the human brain.
0: Oui. Hala. Amo na guro Rimuel nga kisa may mambal kita nga nabatsyagan gid sang akon kasing-kasing nga malain gini siya nga tawo eh. Ang kasing-kasing may ara neurites. Ang neurites katulad sa neurons. Nano ina, ang ara sa utok, makapinsar, makadumdum, makapyar. Now ining neurites, suno sa 1994 nga study sang mga eksperto katulad sang neuron sa utok, gaano ni sila? Mga 40,000 kabilog ara sa kasing-kasing. Kabalo maminsar independently. Meaning, kabalo sila ya maminsar. Bisan hindi pagsuguon sang utok ang kasing-kasing, kabalo siya maminsar. Oo, kabalo siya maminsar. Makadumdum ang kasing-kasing. Ambot. So meaning tuod na nga ang nagagugma ay Henry Muel ang kasing-kasing inding utok. Kaya bitas ang una, ang nagagugma ang utok eh. Tikon mag-amuni nga may neurites gali ang kasing-kasing, ang aton kasing-kasing kabalo maminsar sa iya ka o galingon. Pero panugod palang ini ha, kay buwas balikan ko ini. Diri kita anay kadto sa kahoy wa. Ang pamangkot amuni, nga ang iban nga tawo, nagahakos sa kahoy. Nga ako no, may ara bala kaayuhan nga madala ini o kon masalaan ka nga manyak sa inyo barangay. Ha? Oh? Kung makitaan ka, nga sige ako sa kahoy. Hindi, but seriously, Ario, may ara kuno benefits eh, ang paghakos sa kahoy. Abe, pamatian ta?
2: When you touch a tree, billions Uy. Of negative ions are flowing Uy. Into your body from the bottom of your
0: Wala
2: feet
0: and
2: through your hands.
0: Uy.
2: And you feel the bark on your hands,
0: okay.
2: It's rough.
0: Okay.
2: And you think you're touching the tree,
0: mm-hmm.
2: but the energy that is flowing into your body
0: Uy.
2: Doesn't come from physical contact.
0: Okay.
2: We're talking about frequencies. Our whole body is made up of frequencies.
0: Wala.
2: The actual impact that your body receives
0: Hello.
2: Are the frequencies through your feet
0: Ay.
2: And through the hands here. But it's nice to Oy. Feel the rough bark because mm-hmm. it's tactile.
0: Okay.
2: And this whole tree is all shrubs, give off frequencies.
0: Oy.
2: And that's why when you take a walk in the forest, you feel better because you're breathing the wonderful things that trees and shrubs give
0: Ay.
2: Off
0: Ay.
2: That the body takes in. Any walk in the forest makes you feel better.
0: Ay, hala, tuod, no? Nadumduman ko, may ara sa konsepto ang gitawag forest bathing. Maligo ka sa kalasangan. Pero hindi a literal nga paligo nga mabasa ka. Mapaidalom ka lang o malakat ka lang sa tunga sang mga kakahuyan. Tungod may ara, energy nga ihatag sa imo. Of course, ang energy o kon chi, kon sa eastern concept, oriental concept, energy bala, subong, may ara na ang western concept eh. I don't know kung nagapati na sila, pero ang mga kano, may ginatunan naman sila nga frequency. But silingon, do parihas bala sa radyo, gapamati ka. Kung magkanto ka sa 101.5 megahertz, mabatian mo ko, Julius Mariveles, tungod ang frequency nga ginaangtan mo,

0: kaya sa frequency nga akon ginahambalan 101.5 MHz. Tiamo man akon sa kahoy, may frequency ini sila nga ginapagwa kag ini nga energy makadto sa imo. In fact, may mga pagtuon subong nga sang una kuno sang wala pang tawo nagachinelas o kun nagasapatos, mas healthy sila. Pero ti hindi na kuno iya magpadalom dira kay ting pamangkot. Sang una nga tiempo kun wala ka sapatos, ti mas salupsupon kagaw eh ang imo tiil. Hindi na kuno magpadalom dira. But may ara nagasiling subong nga kun ikaw maghakos kahoy o maglakat sa kalasangan, magpaligo sa mga kakahuyan, may ara maayo nga epekto sa imo nga lawas. Amo ina ang parte sa kahoy. Amo yadtong aton makihibalo, makatalanaga nga mga ihibalo once again, dala sa inyo sa kaalwan sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Magabalik ang inyo para tuntunan. May ara patayang gawon, AI Istoryanta. Pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mali si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na!
10: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
1: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivine. Larga Vista!
1: Ang unang engkwentro naton sa AI o kon artificial intelligence saluyag naton sa indi pinaagi sa pelikula na no ini. Pelikula katulad sang Terminator si Arnold Schwarzenegger atong may-ara siya karakter nga robot bantog to ang ang iya dinalan nga I'll be back si Arnold Schwarzenegger ina. Ikaduwa, odo ini nasandig sa novel o konsinulatan sang scientist nga si Isaac Asimov ining pelikula nga I, Robot nga si Will Smith antes siya nanampa sa Oscars. So, artificial intelligence. Subong niya, ara na kita sa panahon sang AI. Damo na tawo nga wala abilidad abi nila maalam na sila. Daw gagwa silang nagsulat pero hindi nakabalo magsulat. Galing kayang ginagamit AI. So that's number one. But, ang punto karon sang AI amusini. Amuni ang sentro sang ekonomiya sang kalibutan. AI economy. Nano ang mga peligro? Pwede nga mawad-an trabaho ang linibo ka mga tao subong nag-aagaway sang raw materials ang dalagko ng mga pungsod. Amerika kag China, rare earth or critical minerals, nag-aagaway sila. So meaning, ang aton talakayan sa AI duwa, inaway tungod sa AI, may ara pagid, inaway sa AI, way pakita kakadtuda. Ayhan, maabot bala ang panahon na Rimwell nga hindi na kita kinahanglan sang AI. Singa si Rimwell, hindi na kinanglan ni Julius Mariveles technician. Kami na lang. Singa si Adrian Gantalao, hindi na kinanglan. Silingyang hindi talang mapirde kay Rimwell kag kay Adrian ang ila kagwapuhon guro. Tsakto man Rimwell. Tsakto yan. Okay. So amo ina, maabot ayan bala ang panahon nga kita ipahigad na sang AI, ipahigad na sang robot. Matabo bala yan o kung hindi. Buksan ta na tonight ang aton amat-amat nga pagpadalom sa sining topiko sang artificial intelligence. Unahon ta ini nga video.
2: China is 3 steps from killing the dollar.
1: Ay! Sorry. Lain galit niya. Arian ng dolyar. Sige, unahon ta na.
2: Either ends the dollar or ends China. Let us explain. Step one was gold. Years of buying gold and selling dollars, because gold is the one reserve currency Washington cannot print. Step two was the Iran war. While the world watched the bombs, China started buying that oil in yuan. Oil is usually sold in dollars, which is why every country needs the dollar. China was big enough to say no. Step three is running right now, and it is the most powerful. China is connecting all of it into one system. Gold is the reserve, yuan for trade, its own payment rails, a complete financial system where a dollar never appears. If it works, nobody needs a dollar to buy energy. If it fails, China holds a currency the world refused. The dollar does not die in a crash. It dies when nobody needs it. Follow us to stay ahead of the markets.
1: Okay. Now, iniya atong video parte to sa inaway sang China kag Amerika. Para kung sino mangibabaw ang currency o ang kwarta sang Amerika, ginatawag US dollar. Ang iya ka China, ginatawag ini as yuan. Ti subong Amerika ang gapangibabaw nga ah. Tungod tanan nga nasyon para magbakal langi sa Middle East, kinanglan dolyar mapakambyo kagid. Pero tungod sang inaway sa Iran, ang China nagamat-amat na sugod na no. Way sa nagbakal dolyar. Ginagbakal sa langis gikan sa Iran gamit ang ginatawag Chinese yuan.
0: Larga vista.
1: So diri naton makita banwa, nagaamat-amat na singke ang inaway sang China kag Amerika. Pero nagligad ginpabisita ni Presidente Donald Trump si Xi Jinping sang China dito sa White House. Ginlutuan nila pagkaon, ginpakaon nila. Way takabalo kung mahilo to. Way takabalo. Gingaan nila istatwa sang agila. Way takabalo kung may spying device. Si Xi Jinping, singa ako hatag imo panda. Panda! Inang cute ba lang sapat? Oo. Oh, inang daw gin black eye ba lang ang mata? Oo. Gaan niya si Presidente Trump, ako regalo panda. Siling ni Xi Jinping. Dua kabilog ang pagkatuon sa Amerika. But then again, ini for the headlines. Kung sa balita lang taon, ti, para sila sa katawayan, but at the end of the day, why takabalo kung ano ang nagaut-ut nga kalayo sa inaway sang China kag Amerika. Sigurado ko, isa dire artificial intelligence. Are, gamay lang nga bahin, intro lang ah. Sang ikaduha nga video, totoo yan, parte artificial intelligence. Yari ang video.
3: Make your case.
4: I want to agree with you on something you said, but I'll define AI, and that will help us. We use the term AI to mean three different technologies, completely unrelated, and that's what probably creates this debate. AI as a useful tool. As a standard technology we always had, narrow system, makes you more productive, more creative. Everyone loves it, supports it. I'm a computer scientist, I'm an engineer. I want more of it. It helps the economy, it's great. We know how to control them, how to make them safe. We understand what they do. Completely on board with that AI. AI we're starting to have now, GPT-6 level, human level, AGI level. We can argue about what that means. Some dangers, like any human. They're unsafe like a human would be unsafe. But if we introduce them into the research cycle, they are automated scientists, automated engineers.
3: What do you mean by that, introducing them into the research cycle?
4: So right now you have humans doing research to make...
1: Alright, aray panugod pa lang talaga. Ako banwa, kuon ko sa inyo tonight. Gagamit ko AI, artificial intelligence. Para sa ano? Para sa research, number one. Halimbawa, ang Gemini nga AI, dasig mag-research ako. Ang disiplina ko research eh. Kay kaagi ko PCIJ or Philippine Center for Investigative Journalism dito sa Manila. So I understand kung ano ang research. But yati banwa, would you believe? Ang AI ang mahimo sang isa ka team, buot silingon, lima katawo sa sulod sang pila ka adlaw. Halimbawa, ano ang mga proyekto sang DPWH sa bilog na Pilipinas, katakot-takot nga data ang amon na atubangon kag iproseso. Magamit kami Excel, ang tawag na namon mapivot kami data. Subong, would you believe banwa, segundos lang para sa AI. So ako gagamit ko AI and I understand kung ano ini siya as a research tool. Pero ano pagid ang mga delikado sa AI? Buas talaka yun ta.
0: Larga Vista.
1: Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Yanyan Gantalao and Remuel Alcantara sa technical side. Julius Mareveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan. Kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros. K5 News FM.
0: Larga Vista. 5 News.
5: D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige ko pulang, uti ko buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nalagid ako makabatch ang sakit.
5: Mighty C, mabaka, sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
10: Moderna Max. Moderna Max. Max Epic.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
21: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
22: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
23: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
21: Hindi lang gani karot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
20: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
20: Ano tayong interval?
19: Maedukar ka pa.
20: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karoon ang diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong
2: lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
3: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan, tanan, nagakinanglan sang pahuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa pahuway, Dr. Ramil?
2: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan pahuway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala unta biyahe, di dasig nga gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pahuway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulawda kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag MyTC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano, sa auto ko kay grabe patulogon mo.
3: Kag DTX.
2: Gainom pa DTX 500 kag MyTC.
3: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
2: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
3: Gani,
2: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
3: quad? Shift. No, graveyard shift.
2: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
3: Kapulaw.
2: Yang mighty si ya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga maga-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga nag-graveyard shift kag mga security guard
3: na nagapulaw.
2: Driver, importante ginini mo ang DTX 500 kag MyTC.
3: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
2: Hindi bala hambal ta Sir JP nga kung kulang kas tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulap ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon ka on. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag MyTC kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
3: Low sex drive.
2: Uy,
3: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
2: Wala ay nami tulog na ya.
3: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbrang gana ko. Amin engineer.
2: Kay gana DTX 500 kag MyTC Sir GP mo na nga premyado ang imo nga gan sexual appetite.
3: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
2: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permi na lang wala tulog posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun indi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige ha inom lang ang DTX 500 kag MyTC kay makorek lang na ya. Ang D-sugar, sugar cane, extract sang detox primer ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty Sea Agod Healthy ka per me.
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkapulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
13: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Nasakit tayo na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
24: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
25: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
27: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
28: Iloilo City.
27: Clinica de Alternativo
28: Medicina and Wellness Center.
27: Roa City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: Calibo.
27: Refentor Building.
28: Osmeña Avenue.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
28: San Jose Antique.
27: Wantyong Building.
28: Barangay 8 Bagumbayan.
27: Fronting Quezon Mall.
28: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
27: Kulasi.
28: National Highway.
27: Kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina.
27: Kabangkalan Branch.
28: Located at ACM Building.
27: Texas Street.
28: Corner Bread Box,
27: Kabangkalan Public Market,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
27: Sagay City,
28: Radyo Bandera Compound,
27: likod sang Pag-ibig Office,
28: and
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Bacolod City,
27: Ernai Street,
28: fronting Paglaum Sports Complex.
29: Informasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
2: Muna nga ang kahoy kag ang dahon.
3: Uh-huh.
2: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
3: Gusto.
2: So para ma-transfer na kaunon man.
3: Kaunon.
2: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang strand sir GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Balok ako kung ano ilang mga sekreto sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Ito simple, fresh kang hangin. Wala stressor boy.
3: Mm-hmm.
2: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakakaroon kaon ng kapulo, tub-tub, 15 ka klase nga prutas, kagulay,
3: Pusto.
2: Kung nakainom ka sina. Meaning pa, kung damo, gigaya antioxidant nga ginainom, di layo kaya sa mga problema sa korason.
3: Problema sa korason, no? So, ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline yung vitamin C kada adlaw, ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga korason, agud ini ang hindi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa korason, Sir GP.
30: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress. Kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, iniman nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumata DTX 500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
2: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C kada adlaw.
5: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Kila tong score gani?
7: 470.
6: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa
6: ila na lang imong blood sugar
7: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
7: Daw pareho lang na nga kun hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kun baho ang ilok.
2: Ragoy.
7: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Kay hindi DTX beauty soap ang gamit.
2: Wow.
7: Oh.
30: Kay sala ang habon.
7: Sala ang habon.
30: Hala ang habon. Dapat ang habon mo DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo lawas. May ara manini nga papain nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanawan niyo sa GP hamis, no?
7: Yes.
30: Hamis gapula-pula kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita niyo man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
2: May habon ka nga nagaprotekta sa imo panit.
7: Uy.
30: May ga-detox pa sa
7: direct
30: imo skin cells.
7: Direct antioxidant sa
2: ga-protection,
7: skin.
2: Ga-tinlo.
7: Mm-hmm.
2: Oh, ga-patay kagaw. Ti, din ka pa DTX beauty soap.
30: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX beauty soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
2: Tungod sa kadamo user sang Clinica Diopress.
30: Grabe.
2: Ubos mo, mining pa damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok?
8: Oh, protektado ka sir boy, 48 oras sir boy. Basta naka Clinica Diofresh ka kayang
2: wow.
8: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
2: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka Clinica Diofresh.
30: Okay. Anyway, no ang Clinica Diofresh may tea tree oil, may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang Clinica Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pa. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Clinica Diofresh deodorant Doksam.
8: Pero kadaga sir boy nami gid magpangapi painit sang aton nga chan pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
30: Amo na sakto Doksam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka best kog klase nga kape for me nga duwa ang super antioxidant mar ergotayonin nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotayonin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotayonin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Amil.
2: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
30: Kampiyon.
2: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang.
8: Barato.
2: 20 to 25 pesos goro sir boy ang isarpi.
30: Correct.
2: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
30: Stevia.
8: Oh, natural. Oh,
30: diba? Kasi katimplahon, pambis ka magbain chinko,
2: sir. Pero kung gatipid ka, DTX ko ani. DTX coffee mix. DTX coffee mix. Damo na ang nadik.
30: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
8: Yes.
30: Kasi lain yang
8: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila yan sa buwan sa ila kape.
9: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule. Ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tara.
30: Boy, champion may MCTs ka na, na protektado ka na kontra virus.
9: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid problema sir boy.
30: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo cellula nami man ang paghimos sang basura sang imo cellula mga carbon dioxide na mga waste product pangkuaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
9: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
30: So, pamasahe ka.
9: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
7: Correct. Importante ang touch therapy,
9: do. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
7: points
9: bla kaya niya manong
7: pressure points
9: makabulig ang pagpamasay gamit ang siyempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
7: bag DTX herbal oil
9: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
8: baguna
9: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung pikion bla
30: herbal oil ha DTX herbal oil
7: mga pilian lavender,
9: pero lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Butika. Oh, amo na gid. Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
7: Alright. Paano mabuligan ni D3Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
10: Talk ni Doc!
30: Thank you, Sir JP. No? Subong adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si D3Bio, si Clinica D3Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
9: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
30: O, oh, dugay-dugay ihi.
9: Kay kakadisturbo ang tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
30: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3Bio makaipaiwas mo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil.
9: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsigi ihi pa naon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga gaka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
30: Lain.
9: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3Bio. Pag palainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
30: Correct.
9: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3Bio, nabalaan na to nga ang D3Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
30: Correct.
9: Nga pwede nga maghubag imo kan hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
30: Walang gid ang cause, no?
9: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tubtob anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
10: T3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus kag mikrobyo. Ang T3 Bio kana, ang T3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio adlaw adlaw. T3 Bio with Visio.
11: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang T3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: T3 Bio. Ang T3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
10: May DC. Mabalik sa mga butika.
25: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
26: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
26: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
26: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
25: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
26: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
26: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: May mga herbal tip taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy. Like, you can have your tomato juice.
8: Kamatis.
9: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
7: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
9: Di na kakinanglan magpa-opera.
7: Nan, no? Iwasan tani ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, gina paihi ka, alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo, ang baldoklamil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa asawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
9: Siyempre, may inflammation ng gatabo mo.
7: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni ni Klinika D3 Bio, paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niya yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
9: ang dinaron. Ang rason nga nga gahubag.
7: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Klinika D3
9: ginakorek bio. Ginakorek niya inang hormones.
7: Ginakorek niya inang hormone. Correct na na, Dr. Amin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH. No? So, hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Klinika D3 bio. Pati si Manoy, ginabuligan man para makaiwas sa
9: prostatitis. Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumon mo di tribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
7: Oh, tawa.
9: Paim na di tribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na di tribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, yung painumon na, kag ari pa yung pinaka-the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka nakainom di Tribayo.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. With physio.
4: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Duga nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo tiyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
7: Mm-hmm.
9: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
7: Mm-hmm. Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
9: Wala. Para na nga nami ang itawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imo nga mudo, imo nga emotional health, tungod sini nga rason.
7: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and pro in and probiotics, no? Grabe gid ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
8: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungod sa ginatuwag kadamon sa probiotics sa aton nga tiyan, no? So ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga amo nang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Yang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, no? Depression, no? Pero kung naka-D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka-D3 Bio kita.
7: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmig pinangakig, oh, gamo ang balay kung namo nang asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio, nga ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
9: Okay. So inom gid D3 Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adami mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabo na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Muternamax. Muternamax. Max Effect Evo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Luterna Pla. Kung pamatsyagaan ka mag-ana.
9: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinag-alaman

News FM, San Jose Antique, 100.9, K5 News FM, Roja City, 97.7, K5 News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara asman sa mayong kemtangan sa inyong alawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat di repirme sa ito na platuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, mga ranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga ang Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iyagin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Manang dalayaw na siya at ang paslamatan. Kasi gihapon, kamusta kamutanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kamay pa, kasi gihapon, padayon kamu kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa punong sino, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagin naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nagilang pag-ibig, patawabay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rokamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simpilang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Banal na Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitid ang gawang kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag ila lamang ang nakatutog sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga yotay lang gid gali. Yotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga nga gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iyang paanggid. Sa piyak naman nga parte magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga, padayon kita sa Kapitulo 7, Giyapon, 13 man to siya ka-14, kung dali na kita sa amung Giyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7,

versikulo 21 kagahat sa 23. Nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa, kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo ng mga buha, nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So matingala kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sang mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon, ingamit ang pangalan sa Ginoo, naghimo sang madamo nga mga gamhanan nga mga buhat. Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung padayon nun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable, sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggin ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13-14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hatas 26, hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga patindog sang balay, ang isa katao nga maalam, nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo. Bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo. Pero nagatuman. Lumlumunta na magkuturan. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang. Pero ay ka nagtuman. Laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Amo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga uturan tang Katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kasi si Kristo mismo nanghambal. Muna kung nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luyag sang Dios nga ang tanan niya nga magkatauhan mangin kaupod niya sa walay katubtuban. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani isang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sa nga sabisan ano nga mahinabo, matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa paluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubuko.
kon nagahibi. Wala na siyang kasakit. Kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21 versikulo 4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus. Pareho na nadito. Kon nagapati ka sa langit, niyan ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan naghambal mahanungod sa duha ka duog dapat mo man kilalahon ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gay na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno ginlaragway subong isa kaduog nga nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21, versikulo 8. Na, kag isa kalugar nga wala ang gaho, wala ang Dios kag Jesus. Sa impyerno, mga kautoran, wala ang Dios kag Jesus. Sino nga dito? Si Satanas kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Dios nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo mahibaluan nga paagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangod sa kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga piliyon para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno di naman kinahanglan piliyon pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pagin sa langit. Nagsige pa nga mo yun. Di bala? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung anong ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong matalom nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga batok hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa batok kag mabali o madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amo si Kristo kung ma ambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton laway nga mga pamatasan, ang aton laway nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, anuman ang imo tinapos, anuman imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paginulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton ginoong si Kristo. So nga aton pinulsol nga aton kilalahon aton kalingon nga kita makasala dayon magkanto sa Ginoo, magkanto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugin man ni Kristo sa amay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ilakulingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo.
ang dugo ni Kristo hindi makabuling sa bisansinom, kundi sa mga nagamatyag sang ilak at kinanglanon sang gahong sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma, kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Diyos nun nga kaluoy, si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Abang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga man, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba? O, dayon, may mga ahinti man sa Satanas. Damo ang aris kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman, kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, sing bugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amo ta malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang laang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagalingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. May mo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagalingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagalingon sa tubang sang Diyos, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga magsasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Diyos noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonverter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom, nga nagabag-o sa Diyos nun nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nabadyagan kung kisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Ginisiling ko sa inyo, magutoran, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magkita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo ng sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, sige, padayon, pagpagasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban nga yara sa pagpakamalaot nga kalautan, naghulam sing libre sang langi. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisensino na anak sang Dios, wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo
nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaan sa paghimayaw sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa pagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sa Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kun kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagtilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kaluoy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manudumala sang talaksan sang Dios dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot nga utoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga panguna-una kag ang tinutuyo sang tagipusoon. May mo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan hindi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, hindi magpamati kag makahibalo, magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo isa kadagko nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon or panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gitudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kahigayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Kinakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios
nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa ka dalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mangin desisyon kon ang ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Dios. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbago, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon kag nga amo sini ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos. Nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan ng kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon. Lamang, ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos suntaan ay sanubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na rukrukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siguro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong protection at bendisyon. Itong lahat ng isamot na langin, kasama ang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Radio Com.
1: Campione Radio.
2: Mangaka K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nabi ako.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga K5 and welcome down sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini palabot kay Jay Lolo, problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bukad sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gabi, teksyo na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga balita kag mga issue sa aton palibot. Saliwan i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag 0927-448-940 para sa Globe naman ha. September 30, 2026. Katapusan gadlaw sa bulan sang September. It's a Wednesday evening mga K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulat natin tanan every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayo kay tapos na ang bulan. Ah. Tapo katapusan nga daw siyang bulan sa September, Jerry Lee, no?
0: Yes, lo. Kumusta nga lang mo, lo?
1: Well, still the same. Nothing gonna change. My love for you. So para so good. So good. So good na ta. So good so far. Mayong gabi sa tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate good ah. Very good ah. Mayo. Namigid ko may arakas ang suplementong masaligan sa pag-atipan sa ato ni Kayong Lawas. Nga mabuligan, maglimpyo, nga maliminar ang mga toxins, nga ma-repair ang mga damage ng mga selula kang mga tissues, kagitagaan sa nutrisyon kakabakod para makapangsyona sa insakto. Kung mayo gin kay may DTX 500 kita nga nagahatag gin suporta. Ilabi na gin may ampalaya extract sa panakot nga nagahatag gin sa pag-ulikid sa aton nga blood sugar. Ginabantayan niya ang pagtaas ng aton blood sugar. Ginapanubo yan nga hindi maglapo sa level. Kag inkaso gin ba maglapo sa level sa aton nga ang aton nga blood sugar. Ginapanubo iya kag may epekto siya nga pariyasang insulin, mga ka-K5. Kag wala labot sa ampalayak siya, may super antioxidant siya nga nag-bulig man depensa batok sa makahalalit ng mga free radicals. Katulad sa mga toxins, mga ka-K5, ang free radicals ang tuyo sini para gubon ang aton nga healthy cells, gubaon ang aton sistema, kag magaresulta sa kunano mga sakit kag balatian nga pwede ka matay sa isa ka tawo. Pasalamat kita kay ari ang DTX 500 kumpleto nga maghatag sa aton depensa tungod may ampalaya extract na may super antioxidant pang halin sa tubo. Adlaw-adlaw mainom kita sa DTX 500 mga kakaypan. Toto ay Adrian. Nainom mo ng Mighty Shake. Ati huwag ka na kulba sa hilanat. Mga trangkaso kaglaton-laton sa sabong at chimpo. Protektado ka kay tungod nakainom ka sa Mighty Shake. Taas ang aton depensa kag resistensya mga kakipaiba. Hindi gin magsalig subonga, no? Kati siyempre gingapos ang tuig, kinanglanta pa na yun nga magahatagid sang atensyon sa aton ikayong lawas
0: sa pagpaninguha nato sa matag adlaw kun sa diin ang aton panimalay ang aton pamilya nag-expectar sa aton nga obligasyon kag responsibilidad nga makahatag kita sa insaktogid nga paghidaag kag kalipas sa panimalay naton kag siyempre suporta sa mga kilanglanon gid especially sa aton kabataan nga nag-eskwela pa. Kag kung ikaw ginikanan, siyempre kilanlan mo gid sang proteksyon nga malayo ikaw sa diskaril o kung pag-aberiya sa imo gayong lawas. Nga kung ikaw abi magmasakit o kung magbalatian, kay ikaw ginasaligan sa mga kinanglanon sa panimalay. Kabudlay nga kapin pagin nga hindi irregular ang imo yung income, hindi sufficient ang imong income, di siyempre kung magmasakit ka, magtrangkaso ka, maghilanad ka, tilay matyag mo, galingog-ngog ang imo yung ulo, hindi yung mayong kondisyon sa lawas mo, kundi ang posibilidad, ipahuway mo gin. Kung nangangani, ihigda mo gin. Di hindi ka makatrabaho. Di kung ikaw, empleyado ka, o kung nag-negosyo, kung nag-transaksyon, no work, no pay mo. Di hindi ikaw makangiho, kundi siyempre, ang cash flow sa panimalay, mapiktuhan man o. Kinanglan na ito, gin nga magpaniwa, provided, sa mga ginikanan especially, nga mga responsable sa ilatag-satag sa mga pamilya, kinlanan nanay, tatay, unahon dagin ang kabakod sang ato ni kayong lawas. Resistensya kag depensa, inom gid Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan, kinanglan nga aton man ati panon, hindi lang pagkaon kag pag-provide naton sa mga kilanglano nila sa para sa eskwelahan, mga bisting nila no, mga bayo nila, mga kilanglano nila sa eskwelahan, kina-provide man naton especially ng mga ginikanan, provided man ang ilang mga pagkaon ka, ilang balon kag i-provide naman sila sa nagakaigo nga proteksyon, depensa kag resistensya. Painumon man ang kabataan sa Mighty C Syrup for Kids. Kay man, at nadamo yung libong kabataan mo. Libo ang estudyante nga rasaskulahan nga nagasulot adlaw-adlaw. Kag hindi ka kabalo nga may arat na galiang galain pamatsyag, may trangkaso kung may hilanat kung may ginabatsyag, mag-ubo, mag-pangatse, kero ng bata mo yan, ubo, resistensya, kag pigaw ang depensa. Malatnan sa kung anong ginabatsyag sa iban. Tingala ka na lang yung bata mo yan sa aga daw pagsik pa. Pero pagkapuli hapon na halin sa eskwelahan, nay, lain matyag ko. Paghikap mo sa liog sa ninday mo, paghikap mo sa agtang nituto mo, kay doon lang aang, oh. Doon nagalangaang, no? Di siyempre, relax lang mga ginikanan. Tungod ang diferensya, ang laton-laton bla, hindi naton maibitar kay siyempre nag-upod sa hangin. Kag sabi, madamo ang tao kag estudyante sa eskwelahan. Hindi gin maibitar nga may mga nagalaid mamatsyag. Para maproteksyonan ang kabataan, pasakaunta ang ila depensa kag resistensya. Saliwat, painumunta sila sa Mighty C Syrup for Kids. Sa gusto gin magpahayag sa ila opinyon kag komentaryo, parte sa mga balita kag mga isyu subong mga kakaybayan, pwede gi kamo katawag sa aton nga telepono 0928-611-2263 o kung sa aton nga Globe number 0927-448-940. Malayo pang bagyo ah. Ang bagyo ara pa sa somewhere in Pacific Ocean. Pero suno sa pag-asa monitor na nila, nakita na sa radar, nakita na sa satellite, nga may bagyo gin, ha? Mismo sa kadagatan sa Pacific Ocean, nga nagasentro padulong sa atong pungsod Pilipinas, mga kakipaib. Ang weather update, may bago nga bagyong ginabantayan ang pag-asa sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. subong ang Miyerkules. Suno sa pag-asa ang bagyong ang ulihin nakita sa 3,085 kilometros. Sidlangan sa Central Luzon. Kag nagahulag ini sa northwestward sa Kalasigon nga 15 kilometers per hour. Sa subong wala pa ini sang epekto sa aton nga sa aton anuman nga bahin sa nga Pilipinas. Samtang ang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ nagadala sang magalumon kag ang panahon kag may mga upod ini nga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga kag Davao Oriental. Ang nabiling nga bahin sang Mindanao ang apektado sang ITCZ nga nagadala sang mga pag-ulan kag mga lapta-lapta nga mga pag-ulan o kon pagdala sang galom kag lapta-lapta nga pag-ulan. Kag ang kabahin naman sa Pilipinas, ang iba naman ang nabili naman nga mga kabahin sa Pilipinas, lakip na ang Metro Manila mga kag-A5 ha. Ang maka-experience sa maayong panahon, Mayo Dia. Mayong nga panahon na kapang sa hapon kag sa gabi, posible na ang mga pag-ulan kag pag-pangilat bangod sa localized thunderstorm. Diri sa aton probinsya Negros Occidental, mag-experience kita sa maayong panahon sa aga. Apang sa hapon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa localized thunderstorms. Okay, so far so good ang aton nga klima mga K-5. Kampiyon ng aton klima, no? Layo pang bagyo ah. Guro ang estimate naton. Kung hindi siya mag-change direction kag magabagos ang iyang status ami nga bilang bagyo, no? O kung maghina giman siya, o kung matunaw giman siya, abi. But for example, ma-maintain niyang iyang status nga bagyo siya, guro mag-estimate natin masulod sa atong nga Philippine Area of Responsibility mga Miyerkules o bisman sa nasunod simana. One week pa. Sa masunod pa nga simana, ang aton nga pag-tanaw ni rin, ang estimate natin nga makasulod ining bagyo nga rasubong sa tunga sang kadagatan sang Pacific Ocean, mga ka-K5. Ining update sa panahon, mga ka-K5, we'll update ginadulong sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Kinanglan tagid sa panayon nga pagproteksyon sa ato ni kayong lawas. Tanan nga mga anggulo nga posible makahatag sa aton sang kalitan, aton gindepensahan nga hindi makahalit kag makaangkon sang sakit nga balatian. Ang virus isa pagid nga kamakahalalik kag makamamatay nga mga ara sa aton palibot mga ka-K5. Ara lang nagaupod sa aton nga pagpangabuhi. Base machambahan dahil purya palayo lang. Kabalo ka naman sa nga virus siya. Wala siya nga patawad. Subong ang virus, subong nga nagalagaw, grabe. Ang nga dengue, di magluwas sa dengue, manamo pag sa ibang klase nga virus nga ara sa aton palibot. Ang kinalain sa nga virus kaga mga mikrobyo kon bakterya. Kaya may mga bulong na yung mikrobyo kag bakterya mo. Nga injeksyonan ka lang niya, inuman mo lang sa mga bulong niya, mayo ka. Maumpawan kaya. Whereas siya sa virus niya, wala sang bulong. Wala sang bulong, kundi mismo lang yung imong immune system. Ang imo lang niya sistema, kailan bakod. Pero wala sang bakod na sistema kung virus na ang mag... ang maghatag si mo sang kalitan. Kay man gubo niya gid ang mga selula kag panghalita niya kadasig lang makaangkon sang infeksyon kag paguba sang imong kayong lawas kag magresulta sang masakit kag balatian nga hindi mo machindihan kag daw mabulag ang lawas mo daw malupok ang ulo mo sa kasakit kag kalingin. Kalain siyang pamatsyag mo tungkol na virus at gataki galisaton. So wala bulong, kilala natin depensa mga ka-K5. Ang the best gin natin nga depensa as of now, amogid ang pag-intinas ang limpyo nga palibot. Kag, well,
1: ang padayong pag-inom sang D3 Bayo. Tungod sang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Perfect combination nga nagahatagin protection sa ato ni kayong lawas sa ato nga sistema nga hindi maka-penetrate ang mga virus kag inkaso gid man makasulod sa lawas ang tao, makabatya gid man kadali pero maumpawan lasig lang. Unlike sa iban nga wala nag-inom, may tendency nga maglapuyot o kung maggrabe ang epekto nga kahalitan tugas ang virus nga inkaso gid man makasulod sa lawas ang tawo mga kakibayan. So mas mayo gid nga proteksyon ang aton gamiton. D3 Bayo ang inumo naton para likaw kita sa kalitan sa anuman nga virus kagunano mga sakit nga tugas sa virus mga kakibayan. Mga punong tong kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Saranggin mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa inyong mga suki nga mga butika at farmasya sa inyong lugar magutalang paliyo. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kagay TikTok. Kagpara sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadula ka mo rikta sa tanan nga Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up ng dayon na sa aton nga medical kag alternative doctors. Libre, wala sing bayad. Ang mga doktor naton, siyempre mga eksperto, ginakag pinili ni Dr. Ramil nga maghahatag sa aton sa chimpong pag-istorya kag pag-explicar sa ilang kalaman kung ano ang inyong ginabatsyag. Nga importante ang doktor yan, nagabulig, you know, ang makapayog niya sa imo, yan sa imong ginabatsyag, imong kaugilingon. Ang doktor yan, nagagihatag na sa aton sa giya. Naghahatag sa aton sang kalaman kung paano ang gintunaan sa imo masakit. Kag paano ining lubaron nga magayok ha. Pero ang pagsunod kag ang pagdeterminar sang imo yang kayuhan. Ara gine sa individual. So kinanlan mo lang gid pisanan nga himaloon ang imong dapat himuon. Kati siyempre ang doktor yan nga nag-eskwela na sila mo. Nagtuon na sila sa mga bagay sa medisina kung paano i-identify kung ano ginabatsyag mo. Iman dalayon mo nga sulab sa sulok-sulok mo kag permilang galingin ng ulo mo. Ha? Hindi niya mayo yung mga sinyalis para sa doktor. May mga indikasyon ina kag may kahulugan ina nga may ara nga nag-develop nga kung ano man nga hindi manami sa imo kayong lawas sa sulod sa lawas mo. Kaya hindi mo na makita yan mo. Mayo lang kung mga higko na niya magtapik sa mga butkon mo kay hugasan mo lang niya kung habunan mo lang niya kag bunlawan sa tubig niya makakas lang, madula lang. Pero ining mga ginabatsyag na ito nga nag-sulab ang sulok-sulok na permi, nagatig ang sulok-sulok na daw nagasakit ang kilid na permi, daw daw maungad ka tungon ng golpi lang lingin ang ulo mo. Mayo lang kayo nagkapangapyot ka pa makahingago ka pangapyot. Kung hindi ka hingago pangapyot, basi magligid ka bla. Tapos siya daw ay kaya gana yung magtulog. Makabugtaw kaya gani sa tungang gabi o kung sa kagahon man. Para magpangihi bla. Bawa, ha? Daw nabudayan ka na yung magbalik sa tulog da yun. Daw asta na lang yung magtuturuok ang manok niya lago pagyapo ng pinsar mo. Sarado tood ang mata mo, ha? Piyong tood ang mata mo, pero ang imo yung paminsaro niya lagaw yan. Kag iban pag hindi ang ginabatsyag yan, Jirili, ining tawag nato yung bago kalagani ka panghihib lang. Nagkanto ka na yun sa imo yung hiligdaan. Wala pa gani, 10 minuto siya, daw manghihi ka naman. Hina mo lang nga daw ambot na lang. Daw ginaduyan ka na. Daw ginatuyo ka na, gid ka daw ma... Ha? Daw matulugan ka na, gid ba nga nagagaw-agaw, na gid ba lang nga gulpi pa yung maliambar, yung liwat ang panghihi mo nga bago ka lang panghihi.

Ramajin dihantang isa gali ini ka indikasyon sa nga posibleng malala nga kabalatian nga nag-develop sa sulod sang lawas ang tao, mga kakibay. So pasalamat kita kay may libre nga konsultasyon sa klinik ni Dr. Mil Oino. Adlaw-adlaw libre ang konsultasyon kag sa mga schedule abida sa out of town. May mga schedule kita kag oras o kung inadlaw nga available ang mga doktor na ba where as a Bacolod na diri sa may tubangan sa nga Paglamo Sports Complex. Main gate, ha? Everyday yati, siyempre, allowed na schedule niya sa nga free check-up, no? A check-up sa buong Bumberti, man. Pinakanubo, guru, 500, ay, no? Iskan may senior ka, Bobby. Di mayo man sa una kay kung mapakonsulta ka. Kung kilala mong doktor, dalaan mo lang niya ibos, abi, dua kabugkos. O kung dalaan mo lang sa bagong luto nga suma, abi nga nasulod sa, ano ni, sa pinutos nga dahon sa saging. Sa una, ito mga pwede pa na, no, kung kilala mo doktor mo lang. Ay, subong mo lang daw, hindi ka na nagkama mo na yan. Kinang lagi niya may mabayag kagi niya cash. May mga discount man ng mga seniors kaga, ha? Mga PWD. Pero kinang lang mabayag kagi niya sa cash, ha? Dawin ako nakita. Yan sa una, nakita pa ko na mo. Kakilala yan, doktor. Yawin na sa kabayad niya. Kung hindi na dalaan niya lang yan sa isa ka basket nga bagong pupo nga star apple. Isa ka basket nga po, bagong pupo nga bunga sa star apple. Bla, mga luto, bla, mga tapol, bla. Hindi gani, ha? Bagong harvest nila sa ilang atalamnan nga mga humay, bla, o kung mais, no? Tunga sako, mais, ha? Bailo konsulta. Ha? Kay Dr. Ramilia, why na kilanglan libre na niya, ha? Pakonsulta ka lang to, ha? Kay kung ba si inang ginamensyon na ton, kaginlawag na ton, may nabatsyagan nyo man. Hindi nyo git pag ibaliwala. Kay may mga mensahe na nga kinanglan sa atensyon. Kagpasalamat kita kay siyempre, libre ang konsultasyon, kilala natin magdesisyon, bla? Kaya, you know what, ang aton nga health, mga kakifan, it's a matter of choice and decision mo. Kaga, you know what, ang choice kag ang decision, libre, wala sing bayad. Katulad sa konsultasyon sa klinik ni Dr. Mil, nga wala man sing bayad. So, gani, hindi nyo na pag baligaran pa. Samtang nagalakat ang mga inoras, ang mga inadlaw, kag mga binulan, o kung mga tinuig, huwag ka kamalo kung anong nagkatabo sa sulod sang lawas naton. Because until now, strong hero, kita iyapon sa aton yung mga party sa ulod sang lawas. Ta. Pero ang doktor, yung ito, nananila yan. Ang mga function, kag mga abnormalities nga mabatsaga naton, kag makita naton, kag mabatsaga na kung maobserbara naton sa aton yung lawas, mga K-5. So, amoy na, ha? Kantula ka mo sa klinik ni Dr. Miloya, Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Buas mga kakifay, pizza uno na sa bulan sang Oktobre 2026 na. Siyempre naman, nagpalapit ang Maskara Festival sa Bacolod City. Nagataas ang tensyon, siyempre, ang pressure, ano? Tungod sa mga ibang mga preparasyon nga kinanglan mag-insakto gid sa deadline. Kinanglan niya 1 week before sa highlight niya, plastado na. Hindi kay manog highlight niya sa aton niyang celebration sa Maskara Festival. Nag-hawat-hawat pag-iapon, wala pag-iapon, ma-fix, no? Kay you know what, namigid man kung sa timpo sa maskara, ang mga improvements kag mga programa, kag mga presentasyon sa maskara festival, na plasta na blasin sa October.
kay parang

ang paglaggan sa mga events na to, smooth lang lang. Kag sa job lang, kag siyempre naman, madamo niya sa mga bisita kita nga nag-obserba sa atong nga pagdala sa celebration sa Mascara Festival. Mandi lang niya local yung mga turista, kundi even ang mga international tourists, no? Hindi yung terrorist, ha? Tourist lang, ha? Nag-abisita din sa ito niya probinsya, kaya siyempre naman, tungod sa format, no? Sa platform, sa social media, kitaon kita sa bilog kalibutan. Kaya siyempre, ang Mascara Festival daw kilala naging sa ibang nga pungsod, mga ka-K5. That's why nga ang preparasyon, kaya ang preparasyon, kaya ang presentation naton, pinapasigurado sa committee sa Mascara Festival 2026 nga ras on the date, no? On the schedule. Kaya siyempre, nag-double time sila nga isikiron tanahin, kaya siguraduhon nga wala sa palpak. Wala sang diskaril kay tungod ang ining presentasyon sang aton festival Mascara Festival 2026 isa ka dakong attraction para mag invite sa mga turista kag hindi lang ina maka-invite kita sang mga investors gina-showcase naton ang aton nga syudad hindi lang sa ibang nga probinsya kundi sa bilog nga kalibutan kung ano ka progressive kagang development sa syudad sang Bacolod pagi sa pagpresenta naton sang aton nga mga events kag presentasyon sa mga sari-sari nga mga presentasyon sa ning 2026 Mascara Festival. Ang plaza daw ginarituki pa. Ang plaza, Bacolod Public Plaza. Ang simbolo kag sentro sang aton man nga pagpanilag. Kag ginapanami ginsang aton nga mayor. Siyempre naman, plaza na yan mo. Lalagawan na yan. Hindi bala. Kadakadto kasi isa ka lugar, abis syudad o konbanwa man, di ng plaza man. Kay tungod nga nandana na aton niya, ever since, ang plaza isa ka lugar nga maka-experience sa ikaw sa tahom nga palibot, kag mayo nga view abi, kag may kalinong bala, kag usually da ang pamilya nga nagalagaw-lagaw, kag mga bisita. So, gina-try gin sa atong committee sa Mascara Festival, especially nga na-assigned sa atong nga public plaza, nga maging isa ka dakong attraction kag mayo nga pag-blasta sa atong public plaza, mga kakipay. Ara naman ang Miss Mascara, ha? Ang mga Miss Mascara naka-boka mga tahuman. Daway ka man pilian sila. Amo na iya. Hindi iya sang hindi iya basta-basta nga mga itsura sang kandidata sang Miss Mascara. Ha? Ka mga tao, mga kakipay. Daw mga katahom sila. Pero may arin ako din nga gina, no? May arin ako din natandaan, Jirili. Kabay pa yung ang natandaan ko, hindi yung natandaan mo. Nga nakita ko siya yung aura niya sa iya picture, yung daw may chance sa amin. Sa physical, kag sa iya nga mga mata, kag sa iya nga mga aura, abi, do may potential nga mag-Miss Mascara siya. Kung hindi ko mag-sugin, nanay ko nung number, ah. Ako na na iyang, ako na na iyang panilag sa mga kandidata sa Miss Mascara 2026. Ha? May ara na ko'y nakitaan kung ang potential. Tanong mo natin kung mayo sa magsabay. Kay man may ara ko sa una, ginatinan nga beauty pageant man nyo. Hindi iya Mascara Festival, ha? Kuni isa ka inter-school, blan. Nga beauty pageant.
Di kilala ko gid ang MC. Gipamangkot siyang if you give me the chance to win this beauty pageant, abi. Ano ang imo yung himuon para nga magnami ang aton palibot kag maging matahom, kag maging presentable? More or less, anong himuon mo? Ang sabat niya, I think, more. Nagkinadlang mga tao. Ay, sorry, excuse me. Ay, less gali. Multiple choice ang iya. Tawo na ton ko ng beauty plus brain. Nag-ugyon sining aton yung napilihan nga kandidata. Hindi ko na bang sugig ka nung number yan. Maglapit na lang. Sugidan na kamuha. Alas 10:14 ng oras naton mga kakifay. Nanoni, ang Supreme Court, mga KK5, ginabasura ang mga petisyon nga may kangtanan sa voting threshold sang impeachment court bangod sang procedural grounds, including lack of standing and prematurity. Ano nimbo chilingko, may kamudlay ni? Pero basta ang pag-itindi na ton, ang pag-asumar na ton, nga wala nagpabor ang Supreme Court sa ginhimo sa Senator Judges nga pagbuto-buto sa impeachment trial. Nga siyempre 16 votes tanimo. Ilayagin panubo nila sa 14 nga ginabuto-butuhan nila. Do hindi nagpabor sina nga procedure ang ginhimo sa mga senator judges according sa Supreme Court. Sumbo silingon na mabuhi ang kaso. Kay man kung nag-uyon lang abing sa ginhimo itong pag-interpret sa Supreme Court. Nga instead nga ma-convict nila si Vice President Sara Duterte sa 14 votes, no? Ay kilanlan na 16 votes kin para ma-convict siya sa impeachment case, eh. Di karon kay kulang, abi, kag iba nulat di, kag siyempre, ang inimo nila para nga ma-convict kin si Vice President. Pinindipitan nila nga pwede gali makabuto ang Senator Judges sa 14 votes, which is amoy na ang inimo nila kag may nagpetisyon sa Supreme Court regarding sa ina nga giho sa Senator Judges. Kag wala nagpabor, ginamintin na siguro, I think, sa Supreme Court sa gihapon ang 16 votes, no? So in other words, wala nag-epek ang ilang pag-attempt nga ma-impeach, no? Mag-guilty ang Vice President Sara Duterte. So panayon ang depensa kag-atake. Ang prosecution kag-ang depensa, panayon niya po, no? Di, muna mga kakipar, no? Anong inyong opinion niya, bi-observasyon ninyo? Tawag ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263. O kung sa atong globe number, 09277-448940. Okay, no? About, Bawa si Mayor Greg. Kalma lang, Mayor. Dogi na stress si Mayor Greg Gasataya. Kahit siyempre ang Mascara Festival sa Liwat. Nagpalapit na mo. Di ang tuyog yan ni Mayor Gigya maging successful ang Mascara Festival. Nagpabutyag sa pagdismaya si Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon sumong sa Bacolod City Public Plaza. Nanasuya siya. Daw hindi siya nanamian. Hindi siya nanamian sa sitwasyon sumong sa
sa public plaza. Kunig gin repair to, gindambunan, kagin budgetan man abi, karang may design man gurumbala ni bla, nga tani ang tuyo ang deadline niya before sa Maskara Festival. Diba sa pitsa uno na sa Oktubre lang, dugi-dugaya, siyempre, tao ya, magapanilag, nagkagatiyog-diyog na sa bilog ng Bacolod, nag-sentro, sa ilang pag-bisita ni rin, niya muna yung plaza na mo niya, oh. Hindi yung plaza niyo, tamunan mo na. Puro ko na taho mabigkag nagka-functionar na ang mga design ng mga bago sa plaza nga mapasinta naton sa mga bisita. This is our plaza in Bacolod City, wa. Baka na, miglis ang plaza sa Bacolod City, ba? Di galing sumungo doon na dismaya. Doon na dismaya ang aton nga pinalangga nga Mayor Greg Gasataya sa sitwasyon sumung sa public plaza. From someone who grew up in Bacolod City and has been going to Bacolod Public Plaza since I was small, to look at the state of the plaza at this point in time, I'm at a loss of words. So no kay Gasatayan. Ano ni kunumbo silingon? Nyahalin pa sa di ko yan nadako sa Bacolod. Taga Bacolod kay kuya. Kag ang gindakuan ko niya, siyempre, Bacolod City, kag siyang halin pa siyang gamay ko ya, nag-libot na ko sa public plaza, kag importante ni Sakon bilang niya sang bata pa siya mo. Hasta subong niya, dalaya ang ina nga Balatsyagon niya. Niya, to look at the state of plaza at this point in time, I'm at a loss for words. Niya daw wala ko may ambal, blaw. Do hindi ko maka-explain siyang sitwasyon. At this point in time, ambal niya, I'm just expressing my frustration sa siningapunto ko ng mga K-5, sa mga chimpon. Nagpahayag na sa sangiyang ano pang panawag na? Frustration, abi si Ilunggo. Pagalis mayabi. But despite that, gabulig kami isang gihapon. Hindi pwedeng pabayaan namon ang plaza nga manog sugod ng maskara. Dugang pa ni Greg sa taya. City Mayor sa Bacolod. Daw mga kulang-kulang. Amin na, kulang-kulang. Daw wala kulang mula sa ano ni? Sa pag-implementar. Anong kulang man? Budget? Kwarta? O kung ang abilidad sa kontraktor nga mag-deliver sa pinapangayo sa syudad? Anong kinanlan nyo, ha? Kamilya? Ano kulang? Ginabutan nyo sa langalang niya si Mayor Blanga. Ginakurdam na. Ang iba may mga style na mo. Dito siyempre parang mapagba-additional budget. Bala nila may deadline kaya may at cost ang at rest ang ano ni. Ang iwoyang preparasyon. Doon ialang-alang kanilang para magpagwa ka conditional kwarta. May amo na nga kontraktor mo. Kati mapa in a matter of 1 week ah. Matapos kini Mayor, kaling kati siyempre kilalang ta additional tao kag additional nga mga ano ni, expert nga mga tao nga mag-ubra ni. Tanda ginambal nyo na temprano ba? Siyempre kung ikaw yung Mayor yan, sige, ano na, para matapos na, pila na budget na, niya mo ni Mayor, blablabla. May mga amon na style kung kaysa mo, kaway pa hindi lang amon na. Kaway pa hindi lang amon na ang mga styling mula sa ibang contractor mula. Nga ginabutang salang-alang ang sa kuyanan, ang isa ka city official o kung na government official, especially just like this, no? May palabuto nga festival sa Bacolod kag ginaexpektar ang matahom nga pagpresenta sa plaza kag ginapadayaw gini Mayor Greg Gasataya nga aton public plaza eh do mo ginayang iya yang
dako yung ginapikurahan. Kasi siyempre, sa nambal niya, do kamahin sa pagtubo niya kapag pagtubo niya ang public plaza. Kaya halimbas ang gamay sa iya, nagkantog siya sa plaza. Kag siyempre, ang iyang balatsyagon, do gusto niya man na-experience sa mga bata sa subong panahon sa iyang administrasyon nga maging proud ang katagsa ka mga bata nga bakulod nun sang aton nga plaza tungod sa iyang inisyatibo. Kuta nawa balaw ginbudgetan niya man, ginpreparahan niya man, kaning inano ni man ang mga kontraktor niya before the deadline niya kung natutubod lang. 1 week before na deadline o kung 15 days before sa deadline niya, dapat siya kung seryoso niya, naplastar na natanan. Working na natanan kag nagkatrabaho na. Wala na niya sa ano pa niya, kahit siyempre tanawabla. Masugo na yung bulan niya, i-cancelon tang October 1. Butangan tang September 31. Imuon tani yun na 32, 33, September 34. Para hindi mula mag-ano-anay. Hindi anay mag-October mula. Ano maning mga gulubra sa public plaza man. Ginapagtas nyo ang aton nga mayor. Namiaan nyo mula. Kaman nyo kumapanami nyo na yung ubra nyo na sa plaza ya. Tungod nga damo magkatanaw sa inyo, simpre mamangkod yun na kay Mayor Greg eh, kag sa mga Bacolod officials na to. Katahom sa plaza ninyo sa Bacolo, pag-rehabilitate. Kanami isang magplastar. Sino ang kontraktor naman? Di siyempre, isugin man ni Mayor Greg kag sa ibang nga nakabalo. Niya mo ni nga construction company ho. Ang ila obra mo ng plaza naman. Niya katahom sa plaza nyo. No world class, abi, no grabbing. Hindi mo ma-attracted ang mga tao sa hinahimo nilang design sa pag-rehabilitate sa Bacolod Public Plaza. Di magka-recommendan kag dako na yung punto o puntos sa inyong yung construction company nga may mga amo sinagaling kalidad sa pagtrabaho ng kampiyon. Karoon ang inyo yung ginimo yaya. No, gahawat-hawat kami. Pati kami nga taga Bacolod noon man eh. Kami man nga Bacolod noon, ngayon, hindi lang si Mayor. Siyempre naman, magmamangkon na sino nag-inyo, naghimo na siyang palpak man na inyong plaza man. Do, gin-rehabilitate man na, gin-budgetan man na milyon nga do. Do, gin-ano mula na, do, gin-make-upan. Dugin butangan lang sa kung sa tao, pablagin butangan lang sa papula sa guya. Ano na, yan ang stiwiti, so kung babulgam na nga nagpulang yung guya. Ano sa dulce na siya nga babulgam ng lipstick ang gimbutang si bibig? Gimik up pa ng plaza nyo? Kasi noon na kontraktor nyo man, hindi kaya mo na mag-transaksyon sa nga kontraktor. Tanaw lang, ginimo nila sa siyudad sa Bacolod doon, public plaza lang. Ginimo nila yung totoo doon, maskara ang tsura, pero tanaw lang, gasaramihay. Personal nga nagkanto to si Mayor Greg sa plaza mo kag ginaaralo. Kanto ka mo bala sa aton bala nga Facebook page bala. Bacolod K5 Station na Facebook page. So. Hindi ka ni sa Bacolod 101.5. Sa K5 News FM Bacolod 101.5. Tanawan nyo na mula kay si Mayor Blado. Mayo lang kay ini nga Mayor no, ka-professional ganyan. Kabalo siya mag-atubang sa krisis, kag-sitwasyon. Doka-relax ang gyapon siya, pero mabatsagan natin nga may tension na siya eh. Kag-simpre, nakataya ang ngalan sa Bacolod. Kag ang Bacolod niya nag-asugpon sa ngalan niya mo. Mayor Greg sa taya Bacolod City, Mayor o Bacolod City. Muna na ngalan niya sa mo. May ngalan na may sugpon na yung punta sa ngalan niya mo, Bacolod City. Hindi nakataya na yung ngalan sa aton nga pinlangga ang Mayor. Bisan pa paano niya, biskang kalmado tuod ang iya yung mga giyo. Pero mabatsagan natin, deep inside, nagapalibogin siya.
ipangamuyuan na ginagaton nga mayor kagaton ni nga mga nag-ubra sa public plaza sa ilang rehabilitation. Nga maplastar kag matapos na before the deadline. Before mag-highlight sa maskara, bala. Kaya subong mula subong, sonsugidan na ka mo. Ang mga hotels, ah, ka mga hotels, ka mga Airbnb, diri sa syudad sa Bacolod, nga ginaparkilahan, almost subong fully book na mga K-5. Inang malay-bala ni mo yung fully furnished, no? May mga sala, may appliances, may kusina. Instead, iban mag-hotel, nag-arkila na lang siyang balay sa pilakadlaw. For example, 15 days, no? Isang semana, Airbnb, doon mo na ususubong, you know? Kung may mga balay ka, abing wala mo lang ginagamit, abing arap malanda, sa subdivision o kung sa din man abing, pwede mo yung ma-transform sa ining trending Airbnb style. Parkilahan mong balay mo sa gusto mga kupa kag kun ano ang nagalaga nga tariba eh, no? Di amo na subong ang mga bago di nga mga lapit sa Bacolod sa proper nga mga submission diriyo nga tapos ng ilang mga housing bla ara sa mga ano ni ang mga developer abi iba nagakwa na taga duwa ta tatlo ka balay abi unit abi lima. So, ginahimo nila ang negosyo, mga kakifay. Itungod na, siyempre, may ang Bacolod din, nag-booming Bacolod mo. Nag-improve na, kang nag-saka na ang mga bisita, mga investors, kag mga nag-alagaw din sa atong probinsya, kag sa atong syudad. Di mo ina, no? Subong ang mga hotel, ang mga supplies, ang pagkaon, ginapiparana, wala lang tayo kamaloy, kaliya kinalan ang mga manok, kaliya ginasituin, nagit magtuka sila mayo. Kruting! Ginakuruting na mayong manok na magtuka na sila para mag isaktong ilang bugat sa pag abot sa chimpong nga ihawon sila kay para i-asalon sila. Lutuon sila sa Maskara Festival. Ang mga manok, mga kakifayam nga ginabantayan sumong ang ilay ang pagdako. Kay man hindi kumpleto ang pagbisita mo sa Bacolod during Maskara Festival kung hindi ka kapangit sa inasal nga manok ni Bla. Matilaw ka ganyan kagun especially ikaw yung turista ikaw abi. Taga ibang kang lugar, taga Davao kami, taga Mindanao ka, taga Bohol ka, taga Leyte ka, Manila ka, Luzon. Matisting ka ganyan sa ginapabugal na ito niyang manok, inasal na manok mga kakifayam. Don't you know ang inasal nga manok? Kaya sugidan na kamo karon sa ining istorya sa inasal nga manok. Kaya hindi nagli nagsugod niya sa manok yung inasal. Kundi sa... hindi lang. Karoon na lang ha. Karoon na lang dugay-dugay. Kundi nagsugod gid ang inasal nga manok nga gintawag sa inasal, abi. Karoon sa aton pagbalik ha. I-share ko na sa inyo ang yutay nga nabalaan kag na storyata. Nga mga original kag mga naghimo gid sa inasal nga manok, wala? Sang una pa nga mga tao nga mga pumuluyo sa Bacolod City. Gaga siyempre subong do ano na? Very popular na ang Bacolod kag nagadikit ang ala sa Bacolod, ang inasal ng manok, ang Bacolod City. Basta Bacolod City, inasal ng manok, the best. Hindi ba lang? So, amo ina, mga kakifayba. Karoon istoryahan na aton sa aton nga pagbalik. Ini nga bahin na dulo na sa aton ng kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Ha? Ang mga sulab sa sulok-sulok, ang mga ginabatsyag na aton yung sa aton ng lawas. Aton ina yung hindi pagpamayan. Kung nag-idom ka sa kape, try mo bala, DTX Coffee Mix. Petungo nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Ang aton nga sakit ka kung balatian, posible nga damo lang kung mag-batsyag kita. Petungod ining mga toxins nga ra sa aton nga sistema. Toxins kung sa aton pa mga basura,
mga hilo, mga hindi kinanglan sa aton sistema nga para magpangsyonar sa sakto. Ang kilala sa lawas niya, vitamins, minerals, sa ibang paging mga essentials. Hindi yung mga toxins, yung mga matamis, mga preservative, mga ining kama junk foods, no? Wala ginayama yung adulot niya sa aton nga kayong lawas, no? Sigarilyo, wala man lang sa vitamins ng sigarilyo. Vitamins ano eh? Vitamin S, cigarettes. Vitamin C, cigarettes. Pero seriously mga ka-K5, ang DTX Coffee Mix, mag-enjoy ka sa sabor yan nga ka-Pebla. Kay the premium ang sabor yan nga daw imported gin sa'ya. Kagkanami niya sa nga yung baho, hamot siya. Kagwala niya sa aftertaste bla. Ang aftertaste niya ang bilang mabatsaga na itong after na makakape. Nagkapait ang laway ta. Ang DTX Coffee Mix niya, alwain niya, nanam niya ang imo yung matsaga. Kagdugay kaguto mo, tungkol may chia seeds, may super antioxidant nga lit sa tubo. Ganagalipensa sa ato nga sistema nga palayo kita sa mga free radicals. So next time magkape kita, i-DTX Coffee Mix mo. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa mga kakipay. Okay, oras na ito, alas 10:04 na. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Moderna Max, Max Effect Evo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa

0: Tiyadugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin, we got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sang DTX Beauty Soap?
2: Kampiyon ng habon ang DTX Beauty Soap, mga K5. Amun ni maghahatag sa aton sang dugang kalipay, dugang self-confidence blan. You know self-confidence is? Importante ang self-confidence. Kumpiyansa sa kogalingon. May salig ka sa lawas mo blan. Though siyempre isa ina ka dako nga bagay, especially kung nagpadigayon ka sa mga hando mo sa kabuhi. Man nagasugod ang tanan sa pagpati, hindi pwede nga magduha-duha ka because ang doubts, mga kakipan, ginaparalyze siya ang faculty of our minds sa pagdesisyon. Ang kabahin sa utok naton, imbulbado sa pagdesisyon. Kung nagapangduha-duha ka, hindi ka magkadesisyon dayon. Sang isakto kag accurate. Ginaparalyze siya ang aksyon sa utok na ito nga makahimut ang desisyon. Kinanglan, believe kita. Kinanglan, may kumpiyansa kita sa ito niya nga ginabuhat kag sa ito nga galingon, mga kakipay. Di isa na dira yung magkatag sa kumpiyansa sa ito nga galingon, ang DTX Beauty Soap. Imagine na mala, kung ano na lang abi kung wala makainbintong tao sa kalibutan sang habon. Ano abi ang sitwasyon tabi, imagine nyo blabe, wala biya yung nalabot sa nga paminsaron sang tao, kag wala abi na kinbinto ang tao sa kalibutan sang habon. Ano ayhan kabaho sang aton planeta? Pero manag, ganma lang na guru, no? Pero pasalamat kita kay ang habon gina-inbinto sang tao tungod sa purpose nga para sa aton ikayong lawas. Kay tisang una, ang kasami sa mga tao gin nagatrabaho bla, hard working gin bla, nagapanguma, nagahakwat sa mga bagay-bagay, do hard labor gin bla sa una. Tungod amo inayang pangabuhi sa una mo, inanglan niya pabalhasan mo gin yang imo yang ginatrabaho. Te ang mga tao, kung kaysa malipad na bala manghugas ang kamot bala, kati siyempre naman, daw hindi pa masyado sa aton simpo ang kutsara ng tinidon. Kasi ibang lugar iti miyara na ino, pudre sa aton niya ti siyempre kung nagkali ka labi sa talamnan mo, nagpangalog ka labi, no? Di kasami daw nahugasan talang niya sa tubig aton niya ng kamot. Kali ang mga kagaw, mga mikrobyo nga nagasutsot na ako nagatinir sa aton nga mga kuko. Kag sa aton nga mga palad, abi sa panit sa palad na aton. Nagatinir abi, kag posibleng nga sa pagtimo na aton sa pagkaon. Madala ini sa aton nga sulod nga sistema. Kag magadulot ini sa hindi mayong epekto sa aton ikayong lawas. Kag amo ina ang chimpong kung sa diin, nga grabe ang mga kagaw kang mga mikrobyo. That's why na-invento sa una ang habon. Now, tungod sa evolusyon sa habon, mga ka-K5, di sa una, manumbalang telepono haw, nag-galing-galing lang, dayal-dayal lang, isubong niya, handom mo lang sa una, yung what if, abi, kung may telepono, nga biskan ka sakay ka sa auto mo, kung nagalakad ka, biskan diin ka, makatawag ka, biskan nakastunga kampo. Yan okay, imposible, na yung kinala yung telepono mo, may laba-laba yung wiring, no? May kurinti, yung laba-laba, gid, no? Do, wala niya sa una, yung nga gina-intitinar nga ining cellphone, abi nga maging come into reality. Isa lang ini ka nagsugod sa mga handom. But because of necessity, sa mas kilanglanon sa pagpangabuhis ng tao, ang tao nagpaminsa kung paano pang ma-develop ang mga bagay para mapadali kang mapahapos in benefit sa ilang pagpangabuhi. Katulad sa mga instant noodles ni, mga instant coffee, mga instant ng mga pagkaon, kang mga preparasyon naton para madasig kang mahapos, ni bla. Now, ti ang telepono, ti, na, ikam dito reality, may cellphone na ta subong. To, so, kung ibalik naton, butang tabi subong, 1980, subong abi. Mambal kita gali, iya 2026, gali, ang muna ni galing cellphone, gali, kung may aral na kita sang, sang magic abi, nga malili naton ang palabuton, abi, butang tatuig, subong, 1980. Naliliyon, tabing year 2026, ay, hala mo nag-telepono ho, silpon. Tiyama mo na mga K-5 sa mga bagay, especially sa mga importante nga ginagamit sa tao. Isa na nila, ang habon. Nag-evolve man ang habon. Tungod sa aton yung kinanglanon sa aton panahon, kinanglan namin ang panit natin, wala labo sa mga habon nga nagahatag sa aton sa protection sa mga bakterya, kag mga kagaw. Ang DTX Beauty Soap, yaara na nga daan niya. Kompleto na na yan para sa mga kagaw, kag bakterya, kag mga germs. Nga mapaniksyonan ang lawas ng tao, kag linggin, evolve, kag in-develop again. Nga ang DTX Beauty Soap, no, maghahatag pagin sa extra nga benepisyo para maghamot ang lawas mo, madula ang mga punggod mo, mga pikas-pikas sa guya kag mga lapap mo makakas. Kag siyempre, nagapanghabon ka doon. Law mo. No? Kasadala yung panghabon ni mo. Yan madula kung hindi nahil mo noon ang mga wrinkles mo sa guya. Hubing ka talukon. Total, nagapanghabon ka malagid lang. Try mo a BDTX Beauty Soap kay ining mga binipisyo nga dugang sa aton. Makahatag inisang dugang nga kalipay. Makahatag inisang dugang nga self-confidence. Siyempre, makahatag inisang kalipay. Kaga, you know what? Ang sekreto, galisang para hindi ka dali magmasakit. Kinanglan malipay yun, kakuno. Because ang aton nga lawas, mga kakipay, damos ang misteryo. Ang tawong permi malipay yun, nagpagwa galing sa special nga hormon, special nga klase sa hormon sa atong sistema. Ginatawag ni labing happy hormones. Ining happy hormones, according sa pagtuon, nagpahubin, nagpalawig sa kabuhi, nagahatag sa dugang proteksyon sa lawas ng tao nga hindi makaangkon sa kanser, kag hindi magkamalatian, mga kakifime. Sa mga tao nga malipayon, indako ini nga bagay. Di karon tun-an aton maging malipayon ang aton kaugalingon sa simple lang nga bagay. Pasakaon ta ang kumpiyansa sa aton kaugalingon sa ano nga punto manghabol lang kita di taste beauty so loud law ya. Magwapo ka, hindi ka malipay. Madula yang alapap mo, hindi ka malipay. Karon ang edad mo, karon 50, 60, 70 na. Hindi na yung mabutig, yung magtulog ka sa spiho. Yan damo ka na yung wrinkles, kagakulubot sa guya mo. Kung may chance mo lang, kung may ara mo lang, kalihabon niya, kagapahubin niya yan. Nga hindi ka abing magtisting. Karon kay may ari, DTX Beauty Soap, hindi ka. Matisting daya. Tistingan kung tistingan ah. Abi ang bigwa na kamo sa inyo nga DTX Beauty Soap ha. Kay tungod nga subong September 30 na. Katapusan nga adlaw sa bulan sa September, magbas October 1 na. Kagti siyempre tapos ang October, ano ganda yun? November na. Ti November na, ti siyempre na susang November, ano gani? January? Siyempre, Disyembre. Di December na matabo. Damo sa pagtipon-tipon nga mga matabo, mga K-5. Aradang kasal, bunyag, gani lubong. Siyempre, ang Christmas party, ang alumni homecoming, ang reunion, ang pagtinilipon sa mga kakilala, kag mga pamilya, nagkakatabo sa bulan sa Disyembre, mga kakipay.
1: mas exciting ang mga tao bilang naging kabahin sa imo nga teenage life. Ang tao nga naging kabahin sa imo nga pagdinalaga kag personal tiro during high school time abi no, nami yung amo ni nga feeling nga makit-an mo sila liwat abi. Excited ka para makita mong ilang ay tsura kung anong ilan na kahimtangan subong. Bikon ikaw abi subong nagapamati kaya nagaplano kaya mag-attend sa alumni homecoming yung piparahan mo na. Kaya importante is physical presentation naton. Ang pagpresentar sang aton kagalingon, kita ina niya responsable. Kita ina niya nagadesisyon sa pag-atipan sang aton kagalingon sa pag-preparar. Di may preparasyon, makita nga chimpo. Enough pang aton time. Kaya di Disyembre pa yung mga kasami nga mga madamo nga mga pagtipon-tipon nga pwede naton atinan mga kakipay. This is the perfect time nga magamit ka sang DTX Beauty Soap. Now, kung kon hubin ka, ti siyempre mahubin ka pag ito. Kung nag-plano kayo magpaputi, siyempre kilalan mo ganyan sang kilalan mo ganyan sang DTX Beauty Soap, no? Dasig siya magpaputi nga wala sang hapdi mga kakipaybo. Sa nagka-problema ginsang punggod, abe, no? Reminder sa mga ginikanan. Kung ikaw may arasang kamataan niya teenager, nagadinalaga kang nagasinultiro, please lang buligan ta sila, no? Kaya nga, aman, wala na sila katubong kamataan. Remember mo, sa una, gatiti pa na sa bibirun, naglakad sila, nagakamang sila, no? Nausubong lagko na sila ng mga kamataan. Nanotaran ninyo, nagatubo sila sa physical, sa ilalawas, nagadako sila. Pero sa ilagali pag nadako natin, nadako nila ang mga K5, kasami natin, hindi natin madiparahan. O kung nalipatan lang natin. Ngayon, nagaupol gali ang pagtubo sa ilang pagtubo sa ilalawas. Nagatubo man ang ilang panguna-una. Ang ilang balatsyagon, nagatubo man. Nga hindi na yung ilay nga pangunauna, isa una, ya, makahampang na sila munyika, magaguyo na sa taktarak. Makalagsanay na sa kapanaguay na niya kay bata sila. Naghampang sila, okay na. No? Maabot sa timpo, galing nga mag-mature ang ilay nga pangunauna kag Balatsyagon, especially ining transition period na gadinalaga kag nagasinultiro mga kabataan. Kung isa confused na sila, sang ila identity, sang ilang tawag natin ni belonging o kung tawag natin ng acceptance ba? O kung validation. Kina-validate ilang kagalingon nila kung batong sa sang ilang parihas o hindi. Kitungod kung kaysaan, may mga chimpugit sa mga teenager na nag-develop ang ilang physical changes ba? Ang iba ng malalaki nagatubuan bigote.

Awas nila, pokon balhas, naga samo abi, do naga baho bla. Nga kon imo malang niyabi ang pag-inchindi abi, normal ina sa tao nga nagatubo. But then, naga pangabuhi kita sa social nga komunidad mo. Kinalan, kabalo kita mag-behave, kabalo kita mag-atipan sa atong kagalingon nga maging pleasing kita. Kag hindi kita yung maging isa ka bagay nga maging unpleasant sa ibang tao. So ina, mga baho ina, normal ina, pero mga nanay kag tatay, buligan ta. Ang mga teenager, tayong mga kabataan, sa ilang pagtubo kapag develop sa ilang kagalingon. Pangabakli sila habon. Among wala makakakas ang ilang mga punggod at ang mga gamantika ng guya. Ang mga baho sa lawas nila kag ilok nila na. Normal ba lang na, pero you know what? Ay, kung nun niyo na pagkatiba nun, sino na bata na nga pati kabaho ilok man? Niya bata Nicolas na. Si Kulas, bata Nicolas. Oh, isawa bla ni Milano bla mang. Bana bla ni Milba bla. Tika mo karoon ka mag-asawa na bantugan ba yung bata nila? Yaw, ay ginanatipa niya. Oh. Nabasulan ba mo? Pilagin man ang isa kahabon abi nga baklis tuto sinday da. Hapos man na baklon. Kag sa mga plano yung mga tindya sa Christmas party kay iban pang mga patipon-tipon sa Desyembre. Amo na yung chance ata. Ha? DTX Beauty Soap. Hapos lang ni baklon sa liwan ha. Katulad ka mo sa tanahin nga Grace Pharmacy Sincere Drug Store. The Generics Pharmacy. Kaya sa mga butika nga suki ninyo sa inyong lugar, mag-utalang lihok ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas barato nga DTX Beauty Soap kay iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na nanda yun sa ating nga medical alternative doctors. Libre, wala sing bayada. Hindi nga bahin man dulo man sa aton sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakibay. Wala sang aragoy, wala sang aragay. Kasakit sang akong arthritis, kasakit sang akong mga tudlo sa mga joints ko. Kung ikaw nagainom ang lalo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Now, samtang nagaedad ka, you know what, especially pag tungtong mo almost 50 abla. Pag tung lapit ka lang mag-50, kung mag-50 kami pasaka, no? Daw damo ka na ginabatsyag sa lawas mo. Ara ng mata mo nga daw nag-dubli ng pananawan mo. Ara ng daw hindi niya amo ang schedule sa pagtulog mo. Mandamo nag-isang pagbago sa lawas natun. Mga tuhod natol ng mga do hindi na ka sarang magtindog dayon. Mga maskulo naton do hindi niya solido. Kagtapos siya nga to niya nga bagay-bagay sa aton lawas, do lang inagidblas ang hubin ka. Normally, nag-edad ikaw eh. Pero you know what, mga kakifive, no? Sukton kagid sa mga ginpangkaon mo sa una sa hubin ka. Kung pala kaon ka sa mga pagkaon nga damo sa uric acid at the arthritis ginaya. Subong pa lang para hindi ka mag-antos ka mag-penitensya. Kilala mo gin sa bulig sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang eksperto sa arthritis o concerning gout arthritis, mga kakipay. Ako'y nasaksihan ko gina. Bokaluoy sa nga akong amigo nga gwardya nga daw ido mangihi gaalsang isa katiil tungod sa nga pagpaayon mula kay kasakit gali katama na mayo ka lang niya kay huwag kinabatsyag arthritis yas mo sa mga tao nga may arthritis niya ba budlay katama kay you know what ang halimbawa gali sa mga uric acid ni kakabangdanan sa imong rayuma o kung arthritis. Sa microscope, gali ko na naawin mo, daw mga buka nga botilya. Daw mga buka nga botilya ang itsura sa uric acid. Ka mga talom lang.
Nikon yung microscope mo na

0: Say, nagasuog na sa dito sa may mga joints nato, sa mga tudlo, sa mga kamot, sa tiil nato, sa tuhod nato, sa tikod nato na. Di grabe nang pinitinsa mo na kay, you know what? Instead nga maglagaw ka, gusto mo lang ipungko. Gusto mo lang ipalupanilag yung imong, ang imo yung ulo, yung gagihon lang, wala tuong. Hindi na ma-exercise ang body mo lang, mga maskulos ang lawas mo, kay hindi ka na yung katindog, kay mas matindog ka maglakad, kaya mao perteng ragaak. Perte ka sakit, daw masumpit ang bumbiro mo. Di kinalan na sabton ta na, kagkwaon ta na ang ugat sa nga imo nga ginabatsyag. Uric acid bla? Uric acid nga naging kuha naton throughout the years sa mga pagkaon naton, sumong kapanukot na. Ti ina siya doon nag-crystallize bla? Ti ang makatunaw sina, ang bulig sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Dasig lang ipikto, yung kitungod ang Dr. Pinoy, soft gel na sa. Tapos ang unod niya is made of shark liver oil. Once inumon mo, dasig na sa magupod sa imong sistema sa imong dugo, kagdirekta na sa dayon nga magkalto dito sa mga nagkalain-lain nga bahin sa lawas mo nga para balansihon kag-ariglahon nga para ikaw mag-auntad ng imong pag-antos. Adlaw-adlaw inom ka, Dr. Pinoy, duwa ka milog para dasig, the more nga damo inom mo, the more dasig mag-ayong. Kay man minsaron mo, bilog nga lawas na niya, nako-nako niya. Hindi lang nga pwede, isa lang kamilog, inumon mo, magic na yan. Kundi siyempre, padayunan mo nga pag-inom, sige-sige as your daily supplements. Kay min, bilang katuwing ang imo nga pag-mintinas ang mga uric acid mo. Tig-aba na sa katama. Madadala yun mga pag-inom, siyempre ginakupo siya ang banog, ginadula yung sakit amun ang namigit. Kag ginatunaw yung uric acid, kag ginarepair yung mga tais ng mga tolaan, nga rasa ito nga mga joints mga kakayfine. Mayuma mga kakayfine, no? Sa mga babae, siyempre dahil nyo hindi man ni mayo, hindi namin mayuma yan. Usually, ginaupirahan, ginakumaglain again, ma-advise ang doktor nga ri-rian ka gina. Pinagabanog ang mayuma mo. Doon ka maedad ka na yan, doon nagabusong kay Gabon. Kitungod ang imo, galiyang parts ang imo nga reproductive system. Nagabanog. So, delikado, ina, may danger, ina, mga kakipay. Tanay nga banog, resolute sa lawas naton, inflammation, ginapakupos ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa madali nga panahon. Because may araman siyang anti-inflammatory, puno inis ang vitamins and minerals, kagiban pagiging mga essentials, nga kinanglanon sa lawas naton. Amoy na ang Dr. Pinoy, ginpili sa mga eksperto ka mga na mga scientists, no? Ang shark liver oil sang deep blue shark, bla? Kay tungod amoy inis siya ang may pinakamataas nga kalidad sang fish oil sa bilog ng merkado nga nagatap na sa mga heart ailments pagid, mga barang ugat sa atong kaunlawasan, yun na para makaagiligwa ang atong dugo para hindi kita magka high blood pressure, heart attack o stroke. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagpabulig man sa mga pasyente nga may dengue. Problema sa dengue kadasing mag-deplete ang ilang dugo. Maguba ang ilayang dugo, mga kakifib. Ganubo ang ganubo ang ilang blood platelets. Kasi kung mag-nubo lagi, daw hindi nakasuporta sa kabuhi, hindi mapatay ang pasyente nga may dengue. Kasi amo nasubong ang delikado. Kaya sa ibang lugar din sa Pilipinas, may ara na sang alertong pagpaybalo sang dengue. Kaya din sa ato, sumong sako man paso ha, sa nagsasari ng mga lugar sa aton din sa Negros. Tungod nga ang dengue, delikado, may ara, Dr. Pinoy, Squalene Capsule, nga inumon nato nga nag-produce sa dugang nga blood platelets. Matipanan ang pasyente makalikaw sa problema kag delikado nga sitwasyon. Nga hindi ya basta-basta magnubo ang blood platelets siya kaya may nag-produce pagid ang imong dugo. Ang Dr. Pinoy nag-produce ang blood platelets, no? Para i-replace ang mga nagkaladula ang blood platelets dugas ang dengue. Nami manik kung ikaw yung nag-edad ka kay tungod nga namun sa oxygen. May oxygen sa nga kapsul. Nagapanabi sa atong ugat kag sa atong brain. Hindi ka basta-basta dali mag-Alzheimer's disease o kung maging malipaton. Tungod na Dr. Pinoy may extra nga oxygen nga dala. Baka na mo sa inyo, Dr. Pinoy, Squalene Capsule sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore. The Generics Pharmacy, kaya mga suki inyo nga mabutika kag-farmasya. Sa inyo lugar, ha? Da sa Kamangkalan, Himamaylan, Binalbagan, Hinigaran, La Carlota, Mabinay, Morsya, Ibi Magalona, Talisay, Silay, Candice, Victorias, kag-Sagay, kag-Sumuman, Escalante. Available sa halos tanang ang mga syudad kag mga kabanuanan diri sa Negros Occidental kag bilog nga panay. Available ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Magkunta lang ang mga suki ninyo nga mga botika kag farmasya sa inyo lugar. Diari mga kakipay mo, ambot ko ni babati ko ni sinyo ay good evening anay ah. Kay Ma'am Orlina Vergara Insolia. Good evening, Lo. Kinanglan stand with 2 feet, no? Sige, Ma'am. May gabi na si Ma'am Orlina. Sa kay James Bernales, may gabi man. Sino na ikabasa sa akong scatter, ni Ma'am? Pinapasahan niyo ko sa scatter ng application. Ginatubag ni Mayor Greg ining mga kontraktor niyo subong sa mismo sa public plaza. Tanawan niyo bala nag-hamba si Mayor Greg nga amatian talaga ba eh. Suportaran ta nga ito nga mayor ni kayo medyo nga daw na huya siya ako na nagalain buot niya. Nano mani nga mga kontraktor niya. Kung nakuha ba, sample lang no. Mapahimo kuya plaza ba. O kung ano man nga mga structure abi nga mga tourist sites abi. Nga para sa taong lagawan. Mangusisa ko anay-anay sa ibang lugar kag kabanuhanan, abi, no? Ibang probinsya. Ko tanong ko tong ilaya nga ginbuhat, abi nga sino kontraktor ko noon na kanami ni sila. Ipamangkutong ko yung mayor o kon ang committee kung anong construction company. Ang nagpatigayon sang ining lalagawan, abi, plaza, abi, o kon ining tourist spot, sabi, no? Kaya doon na namian kang sang ilang presentasyon, kang ilang obra. Tiyan mo ng kalabanan ang mga lideres mo. May nga tawag kitang visualization. Ilayang nga mga visualization. Kita yang nakita nato niya, subong niya, ni Merkules. Kita yan, hasta lang niya Bernice. Ang nakita na nila yan, bilog ka bulan mo. Amo na siwali ang mga true leaders. May ara sila nga matayog pananawan niya sa palabuton. May ara man sila sa gut feeling. May ara sila sa pinabatsyag mo lang yung gift na sa Ginoo. Kung anong mayo sa tao. Yan ini nga mga taytay doon namin nga pag-plastar sa highway. Do bagay man sa syudad ko mo. Mamangkul ka na yun eh, sir, sa inyo, na lugar sa, di sa amyo, sa May Leyte, o, oh, ining struktura ka na home. Mamangkul ka, abis, sino na inyo nga kontraktor na? Tiyan mo ni nga mga kontraktor ho, abi, pwede siya makunta. Ang story ho, ni, may paubra kami di sa amon syudad, abis sa sampo sa Bacolod, isa ka structure parang pamasyaran sa tao. ano ang inyong mahimo nga design? Pwede kami kapangayo si mong quotation? Kinakita ko sada sa Leyte ang inyong obra daw na namian ko bala. Tida si blang makabulik man ikaw ma-improve yung mga amon ding views. Kaka mga amon nga lagawan sa Bacolod. Do sa ako lang yabi, no? Amon na yung himuon ko para hapos. Sang sa mga neophytes ng mga contractor nga wala pa sang inagyan, abi. Wala ka pa sang assurance kung mayong ila delivery kung hindi. Hindi ko lang eh paigambol ang pumuluyo sa Bacolod City. In a sense, ang ilang budget eh, ang kwarta sa ang syudad sa Bacolod o kung sa ano mga syudad. Hindi ko eh paigambol niya. Dito kuya sa nami-nami, yung medyo mahal ni siya, pero ha, nami yung pag-ubra. Sang sa iniyang mga baguhan, wala kabalon siyang ilan ni Agi, ha? Matyaga, kunin ko anin ni sa syudad sa Bacolod, mga baguhan ni kontraktor nga daw hindi mo ubra nila naman. Dali lagi may caller kita. Hello, good evening.
1: Hello, may gabi na.
0: Yes, oh, may gabi. Sino ni?
1: Okay, pala.
0: Sino?
1: Martin, taga Mr. Santolo.
0: Ah, sige. Okay, no.
1: Mr. Bola ko, sino no sa mga programa no, ah.
0: Yes, oh, ano tani? Joaquin.
1: Kami
0: pa ni Miss Polo, kalau ni pa sang imo nga Joaquin, di lagi ni, okay, wakala na. Ini ko kay Chindi sang imo hambal, kay naga-feedback ikaw, katunog sang radyo mo, nagadubula pang imo tingog sa kanginan, no? Hindi kami kay Chindi sa imo. Oo. Di ano tani ang imo nga mensahe to, liwat me?
1: Malapit
0: ko sa radyo ng pinagpapabiyak ko lang. Ate, okay. Sige, ma-discuss na lang kung ano yan. Ga-feedback ka. Matian, tabi kadali si Mayor Greg Abino. Ang iyab lang ang mga tuno sa Sugilano niya, be. Matian, be. Nanon yung mga... Ano, sumong nga tubangay sila sa kontraktor, oh. Sa tubangay, ginmismo, no? Sa public plaza, matian, be.
2: You want to see na you're serious enough. May balik talaga yung itsura, no?
0: Ginastorya yan ni Mayor Greg, ang duwa ka kontraktor kapamati. Kuro mo na yung kontraktor, kuro na yung mga dahubin mo man, eh. Ari sa gamba si Mayor Greg, oh.
2: Pasensya tayo, hindi ako kita. Hindi pwede na ganun ang sitwasyon. Ganun ang itsura. At the moment na hindi siya ma-improve compared to the physical appearance now, pasensya tayo, hindi ako kita.
0: Nya, kung hindi niya ma-improve, sabong ano, daw kalaway siguro ay. Laing siguro ay, no? Yung hindi niya malimiyor, Greg, yan nga kung hindi niya ma-improve ang itsura sabong niya sa sabong niya, pasinsyahan tayo. Mga Tagalog, pala iti. Pala ito, gali. Mati, ang tapagin pa tayo, yun mula kay Mayor Greg, yung mga Sugilanon, mula.
2: Medyo sentimental kami, boss. Sige, it's on him. Papasalamat kami sa inyo dahil nagpagawa kayo ng ganito. Salamat, okay yun. Pero hindi pwede na yung itsura ng plaza pagkatapo, ganun yung itsura ngayon. Yun lang yung request namin. Yun lang yung, ano na, masyado ano yan, masyadong, para sa mga taga-Bacolod, masyadong masakit yung itsura. Pagtiningan. Doon kami lumaki, boss. Doon kami lumaki. Kaya medyo sentimental, emotional kami. Kaya may emotional attachment ng mga tao sa Bacolod.
0: Namuna may an emotional attachment ang mga Bacolod noon sa plaza. Tiyari ginapa, no ginalektura ni Goro ni Mayor Greg. Siyempre na lapit na yung, lapit na yung maskara, huwag pa niya mahuman. Dapat yung mga 15 days siya before yung sa highlights ng event niya, tapos ng project. Daw hindi kita dismayagi si Mayor Greg sa itsura sa mong sa plaza. Nga, which is nga hindi mayong epekto ini sa mga pumuluyo sa Bacolod. Especially sa iya eh. As mayor sa Bacolod. Hindi mayong ini ang impresyon eh. ano ini ang kumo sa tao? This is one of the reasons siguro nga daan ginadalayan ni sa social media ang pagkumprontasin ni sa mga kontraktor ni. Kaya hindi siya pabor, kaya hindi siya namian sa ilang performance. Parang somehow, kapag ayaw manapin si Mayor Greg Loyman. Ay kung wala ini niya gindala sa social media kag masiplatan sa mga bakulod noon, di siyempre dako naman nga question siya eh. Di subong pala nga daan ka pangama na siya. Gaginasaysay niya sa social media together with the contractor. Gago na kumpronta yung hindi siya nanamian sa umbra nila. Kaga kung taguon ni Mayor Greg, abi mabayaan niya lang abi, mag-abot ang maskara. Ginasya ginexpekta sa mga baklod, no, kang mga bisita. Ay na, ano ng plaza niya ni man? Ano ng klase mayor niya ni man? Nibla? Siya yung maguba niya yan. Isubong pala nga daan niya, siyang ha? Ang ato niya nga apin, subong niya si ang gapin niya kay Mayor Greg. Kaya subong pala nga daw ginapakawian niya, ang daw ginapakawian niya. Ang mga kontraktor ni nga mga lawlaw. Mga lawlaw bla. Ano pare Ray, kabalo na rin siya. Ano kabalo na siya pre? Kabalo siya nga ma-strike ka naman. Di subong si Mayor Greg niya defensive mode na siya. Nga hindi siya gusto yung mabot ang mga pila kay Nadlaw nga mabasulan siya sa mga tao di kay wala yan na human yung public plaza during sa maskara event mo. Nga mo ining maskara yung festival, iyan niya sa Bacolod, no? Bacolod. Siyempre Bacolod public plaza yung lauay. Tungod nga wala ka deliver yung mga ining mga ano ni? Ining mga contractor ni? Nya pusing ka mo na nga duwa kay Gigan na mo anay. Nya video ready. Ready na. Nya video na ready na. Okay, sige, shoot. Nya kayong dalawa. Ang pangit ng mga ginawa nyo na plaza. Na-record na naway pa. Na-record na. Di okay. We understand Mayor Greg. Ang budget ano na kumplito ng budget daw. Amo na gani malang kung mag amo sini nga mga klase sang lugar nga matalupang dagang tao. Namiyon tagid ni kag miskan mahal-mahal pa da kung maayo lang. Importante ang mga matiparasan tao dahil niya namiyon ta. Nami, ito yung ang ginhimo sa taga Butanta, taga Pampanga. Ang Ila Plaza to Tahom. Doon na amaze kag ginabisualize mo bala nga kung amo ini ang pagplasta sa Bacolod nga paghimo abis ang plaza. Nami, guro no. Tingi, mamangkod ka dahil ni research ka dahil ko sino contractor, sino ang implementor. Sino ang mayor na, no? Makipag-angot ka na yun. Pangusisa ka na yun. Mayor, abi, pwede mamangkot ang contact number sa contractor nyo na sa plaza. Ano kung kaya ko abisang view, abisang contractor sa plaza na kung mayuman ni sila? Kaya kaplano kami di sa Bacolod nga panamiyo naman plaza mo. Galik di subong niya di bidding, bala? Bidding, bidding. Na guwa tayo sa

0: Anopre, anopre. Kayuhab lang, Mrs. Mulopre. Pagkaduwa na... ano man, butigan? Kaya mo na mga K-5, ah. Buligan na lang pang muyo ang aton miyo. Naghambal si kanin. Hambal na ka mo lang kung hindi nyo kaya. Kay ano, kinala nyo pang bulig sang LGO? Ka para mahumani daseng? Dami amo pa na sa iyang video di yung gina-record, no? Tingin pagwagin ni Miyo nga para mabala niya sang pamuluyo sa Bacolod. Nga wala sa katuliran sa amo ni nga klase nga trabaho. But ini sa resulta ini sa mga desisyon nga sila nga ipanguwa ta. Kung baga pa yung makatoke sa gira, mga Boy Scout yung ipanguwa mo. Kung ikaw magkato sa gira, siyempre, kalamanan nga, kuwaon mo, mga veterano, Magkatoke sa gira, lapis dala mo. Siyempre, ang dala mo, biska nindyan target lang, kayo nagadulot. Hindi mo lang. Karoon, palatukod, kasang tahom nga struktura sa makulo niya, kuwaon mo yan, hindi kilala. Sino man yung nagpatigayon ni man? Ginpaugtas nyo lang yung si Mayor, bla. Sino nagpatigayon sa mga kontraktor ni mag-rehabilitate sa plaza, man? Daw hindi nalipa yung Mayor ni. Hindi mo lang mo natani ang mga wise nato nga himuon, bla. May ara kitang gifts ang ginoong visualization. Mga bagay pa bilang wala pa matabo po pwede mo na makita sa iyo mo panguna-una. No? Damo-damo di syudad kaga probinsya sa Pilipinas. Kagadamo sa mga structure din ang ginbuhat ilang ang mga shampoo lang plaza. Ma-research kayo ng mga most beautiful plaza in the Philippines. Ari na ni nai, o. Mga Pampanga. May plaza man di sa Tacloban, mayuman. May plaza man di somewhere in Cebu, mayuman. May tanawin mo na yun kung applicable, kag doable, kag attainable man sa aton niyang sitwasyon di sa aton nga plaza. Kag ipa-research mo na yun. May tanawin nyo ni, research nyo na rin bini kung sino niyong mga kontraktor ni. Tanawin na kung masarangan sa aton syudad budget, may. Di pala. Do, something amo na yung akon lang yung pag-intindi, abi, no? Sino man da ang magmayo magtrabaho para sa mayo nga resulta man di siyempre amo ning aton nga pilion ni bla. Okay, sige. Dogi na kibang si Mayor Greg ni sa namian sang inyo bratoy. Uwi na kayo ng Manila bla. Yan no gusto nyo ano kinanlan pagibulig sang LGU. Oh? Do kakalma lang yapo sa Mayor Tabla. Kilala nyo pag yapon muli si LG. Yung hambal lang kamo ah. Kay mabuling LG sa inyo. Di contractor ka, mabuling LG. Do kaya simpleng tampa na na. Insulto na na. Hindi nyo malang gali masarangan gali. Hagi ka mo patuga-tuga. Do amo inabi ang medyo nga ambot silingon mula. Nya, kamo nga makontakto nabi. Kinala nyo pag-inbulig sa LGO para mahumani ang plaza ni. Kaya hindi kikukumpormi sa mga sitwasyon sa tsura sa plaza ni. Hambal na kamo kung kinala pa ang bulig sa LGO kay mabuling LGO sa inyo. Eh, kamo yan kontrak sa amon ni. Tiina sa insulto na sa duwan ni. O insulto na yung hambal ni Mayor, pasimple lang. Galinti siyempre, professional ang Mayor na to. Nga niya sa niya, walang personalan, trabaho lang. Hindi ko na namiya, nadismayagi ko ya. Imberna ko ya subong ya. Subong na na sa nagliklamo, pila na na katuig nga pre. No, luwan na ka... Doon na, 2 times na na-budgetan. Ay, 2 old ka, pre. Perte manimigo ko niyo. Nami man, pre, kong gabi, kay daw may mga itlog ka dinosaur. Ano, pre, kakabit akong galigid? Kaduwa na ni Majitangali ang plaza ni. Siguraduha mula, pre. Yung nga kaduwa, Majitanaw, may itugyan talang ni Buas sa Foro de los Pueblos, no? Kay for sure, itakol mo ning topiko ni K5 Eljan Castanyo ka K5 Eric Tenerife ning problema ta sa public plaza. Mga ka K5, dali lang git, ha? Dali lang git, ma-break ko na kadali. As I promise nga i-explain ko sa inyo, ang history sa inasal ng manok. Hindi ka ba hinadulo na sa aton sa Gina's Seafood Restaurant, ha? We're going to take a short break again, mga K5. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visio. Ang VCO, yung may D3, mapatas mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ng kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamahal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
17: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
11: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Sugita ka. Kapasulto tiro ka. May sawa na. Pasulto tiro pa. Sugita kayo ganggan mo. O hindi nga bahin na dulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant ha. Ang aton number one seafood restaurant in Bacolod City. Kag-piprado na. May mga dekorasyon na ganiya sa Christmas si Marie Gina. Early na yung timprano pa. Piprado na ang iyang lugar para sa inyong mga pagbisita sa Gina Seafood Restaurant, ha? Nabi na siyang atmosphere sa piprasyon sa lugar ni Marie Gina. Christmas na Christmas na yan. Di pa da yun, ginadayaw ang iyang mga seafoods kanya kay mga preska kanya bla. May isa ka vlogger nga daw Shinkwaila, insect blaw, nga daw galibot na sa bilog ng Pilipinas, kag nag-criticize sa mga pagkaon, abi, daw food critic sa blaw. Tito medyo kachindi sa mga pagkaon, kag daw damo sa followers. Nag-kanto din sa Makulod, kag nag-hapit sa Gina Seafood Restaurant. Saan ka kami ginlawag na ito? Dito sa Ilacolo sa Manila, yung lapo-lapo gina-culture. Ara sa aquarium. Kagina-pakaon sang feeds. Tingin nagadako niyang mga lapo-lapo sa aquarium, kaon ng feeds, di ang kalidad sang karni, sang unod, sang lapo-lapo. Yung kumparaya sa Gina, sabi, niya uhala. Namit siya sa Gina siya kaya ang ilag ni lapo-lapo ya. Hindi yan nadako niya sa aquarium kaga nagkakaon fish. Nagdako niya sa wild ya. Nagdako niya sa nagat ya. That's why ang sabor ko sa karne ko perti ka namit namin. Galaway siya mo. Pati ang pasayan, ang luko siya. Tanan niya naglagko niya sa dagat. Blay. Kay man ko na ikaw, abi, ang wala lang kay balosin na ino. Kaon ka lang na kaon. Pero sa mga food critic, abi, kag mga maihibalo sa ining mga klase sa pagkaon, na mga texture, ang mga kalidad sa mga unod, sabor, ginapanilaga niya nila. Di dito, damo siya sa mga followers, ining nga vlogger from Manila. Harap-harapan sa kamera, hambalya. Nya, magpunta kayo ng Bacolod, punta kayo dito lang sa Gina Seafood Restaurant, ha? Para sigurado, preska ang lahat. Preska ang seafoods. Ang mga kasag, mga pasayan, mga squid, mga lapu-lapu, tangigi, blue marlin, tanan masarap. Fresh na fresh. Kag kabarato kuno, kag kadasig sang luto ay sa Gina Seafood Restaurant. Ay, kabalo na kami na yadugay na bago ka lang yung kabalo. No, so parang namalaan ko yung dasing magluto. Subong niya sa Bacolod niya yan, no? Kag kalidad ang sabor sa pagluto sa seafoods. Kag barato, kag preska mga seafoods, Ginas lang yung namalaan ko. May iban may mga bago ng mga seafood restaurant sa siyudad sa Bacolod. Daw, hindi na kuya magrisgo. Kay man na masib lang ilay ang blue marlin, ang mga isda nila na Mga 15 days na ara sa freezer kag may aysan lang. Ay, last ay na na yan. O kon ang ilang nga mga pasayan niya sa punong nilagin pa dako na kagin bakal. Ay, hindi kuya. Sa Gina, siyang mga pasayan niya sa dagat ng lagko. Sa wild ginya bala, ang ilay ang mga pagkaon niya, siyempre natural ginya sa dagat. Ang kalidad sa karne ko na unod sa mga seafood sa Ginas, mga isda kang mga kasag ni mga lapo-lapo ni mga pasayan, ay kanamit na amit ginya. Kaya tungod nagdako sa wild sa natural habitat nila. Ti sa Ginas siya, ti siyempre number one, servisyo nila, ang parkingan nila, dako niya. Makaplastar ginya ang imo pagsalakyan. Kaya man kung ikaw yung may mga bisita, kag gusto mo yung mag-enjoy sa imong pagkaon, hindi mo mababayaan ang salakyan mo. Kaya kung sample labi, aray di restaurant kang salakyan mo, hindi mo makita, wala. Pasi pagbalik mo, yaway na ruida, wala. O kung buka ng kristal sa imong nga salakyan, pinito ka ng parking sa layo, abiway parkingan ang ginkaunan mo. O kung basi pagbalik mo yung karnap na salakyan mo. Whereas sa Gina Seafood Restaurant, ang mag-ginigin na gid kay almost itong nga sektaryang lugar ni Marigina, ang ginpasunabi ang ginyang parkingan nga makaigo si Sinta tuntum si Tinta kasalakyan nga makaplastal kang tadlong bla, tadlong ginya bla. Kag tapos may nagabantay sa mga salakyan mo, that's why ang mga tag-iya komportable, concentrate na lang niya, was-was kaon. Wala na yung kabulubalik. Kaya may yung kabantay mo. Ginbayaran na na yung Marigina yung kabalantay sa salakyan na kaya nag-a-reglar. Parang customer malaya. Komportable. That's why no wonder kabalik-balik na mga damo kaya mga salakyan. Sa Gina Seafood Restaurant, alas 4 pala sa hapon, puno ng ilang ang parkingan pero padayon gapon nga may mga bakanti sa sulod. Damo siya sa mga waiter nga bisan sinol na yung tawagun mo yan. Tapos siya sa ila kusina, limpyo-limpyo mga kakipa. Gisunod ko ginato. Galin niya ang 15 kabilong mga kalan. May mga kalaha, may kaldiro, may mga cook na sabi, no? Damo siya cook eh. Lain niyang na-assign sa mga tinola, kang mga may sabaw nga menu. Lain man niya ang na-assign sa may mga pinirito kag sinugbang pagluto. Lain man niyang manuluto kung mga taghimo sa mga kinilaw kag mga lato ni blang salad blang eh. Lain man niyang nagluto siyang sisling manumbok sa pasayan kag sa mga ining kasag abi. Damo siya manugluto ya. That's why ko nag-order ka lima ka klaseng luto abi. Ining sampol bi lima ka klase nga sudan bi nga mino abi. So lima man ka mga manuluto, maluto na. So ini na kinala niya nga hulato man ni maluto, maluto naman isa. Kuli dugay, kay dutay lang imo yung kusiniro. Pero kung damo kusiniro mo, ang lima mo ka mino nga ginorder, kada isa sila maluto na, nidungan. That's why 10 minutos ang imong order, luto na mga kakipay. Para sa dugang informasyon kag mga detalye, kanto ilang ilang Facebook page ha, kay para makareserba kasi lang ang function room. Kung may okasyon, kung may celebrasyon, kag may mga bisita kami, mga 20 persons sa app kami, ilang function room na magkuda, may first floor kag second floor, kanto ilang siya kung natawagan mo lang siya or bisitahan mo ilang Facebook page para sa imong konvenyente, abe. Kakatunga sumong sila Facebook page, itype mo lang Gina Seafood Restaurant, ha? Liwat Gina Seafood Restaurant Facebook page. Itype lang, ha? Okay. Basta okasyon o kung ano mga celebration, basta seafoods ang pagkamalan, isa lang katuanta, ha? Wala na sang iba na. Dali kita sa number one, Gina Seafood Restaurant.

Nakapanya po na rin kape anistata. Mga kaki-five ng hindi kumplito ang imo pag-kari sa Bacolo, dalamas ka na. Kung hindi kaya ka pang-eat niya sa inasal ng manok. Now, inasal ng manok, mga kaki-five, no? Kalabanan siya ni daw wala pag malukon anong story behind sa inasal ng manok. Kabalo lang kita nga, very popular ang inasal ng manok even sa Manila, sa Cebu, sa ibang mga parte nga sa atong pungsod Pilipinas. Nga dobugal na itong inasal ng manok halin sa Bacolod. Pero paano ni nagsugod? Nagsugod ini hindi sa manok. Nagsugod ini sa karaho. Nagsugod ini sa mga isda ng mga pantat kaghaluan. Kay man sa una nga panahon, mga kakaibab, no? Way back 1950s, 60s, ang tao, ang balay tag-as, may dalum balay nga ginatawag. Sa kada puso, sa haligi, sa balay, abing aras dalum balay, may mga pugaran na yan. Kag, siyempre, sa motong nga chimpo, grabing farming, gino, ang sumang problema, ang sudan. So kina ko may arak ya pato, may manok ka, may gansa ka, may pabo ka. Kag plus abi may mga arak ya sang bahay kubo abi. Mga otanin, mga otin, mga otan. Nga pwede mo lang buksi si mog saran lang tapos niya may mga manok kami. Ang manok niya for occasion na yan nilagpang. Nilagpang kag ining tawag nga ano gani ni may dahon nga malunggay nga manok nga luto mo? Hindi gani dahon sa katumbal may butang bala? Nga may kapayas ano gani na? Hindi man na sinigang? Amo niya pagluto sa mga manok sa una, wala na yung ginaasal. Kag ang kasami, ginakonsumo sa ang tao ang itlog sa manok. Amo na yung ginasudan? Wala niya sang luto yung asalon mo nga ano abi ang asal niya kalabanan isang pantat ang haluan kagkaraho nga aman ginasumsuman sa tuba ginasumsuman sa tuba ining mga isda mga kakaibay mo now karon somewhere in Bacolod City no during the time sa isa ka lugar diri sa Bacolod City may paradahan. Inang prandahan na kung hapon, may mga giliran na nga maligyaan sa tuba kag may nagasugba na da sa mga karaho. May nagasugba man sa mga pantat o kung haluan. Karon ang isa ka stall owner, abi ka nagkabaligya sinabi ng nagkumpra sa Libertad sa manok abino. Kido medyo daw nasumura na sa iyang sumsuman nga pantat, sumsuman nga karaho. Nyabi, distinct na manok, abi. Nagbaka sa Libertad, mga kakaibab. Ginasal niya man ng pareha sa pag-asal sa karaho. Kagintupad niya sa pagluto sa mga isda ng karaho kagbantat. Karon, tigbuluhi sa mga empleyado, alas 5, alas 6. Nagkomoprandahan din, siyempre, nagbakalang iba na sang sudan, nagbantay. Ay, iba na yan, nagpangsumsuman na sige, tagay sa tuba. Sige pa sumasama sa mga ining pantat abi kon karaho. Hamot ko no mo. Nyano na sa yang imo yang imo na upat sang inasal ng isda na. Ano na siya ngayon? Nya ano na siya ng inasal ng manok? Na ando mo na to dayon. Nya nabaligya mo na siya. Nya ug nabaligya na. Di simple ni ko santi ka kag nag-amar ka sang ginansya ko no kag benta abi. According sa itong interview, niya ako na tayo sumsuman, bro. Niya bas ka lang naman sumsuman, ibaligyat na lang na kay Yandi pa man. So, dito nagsugod nga nagbakal sang party sa manok, abing gintupad sa inasal nga isda. Ang inasal nga manok. Kaysa una, adubo, no? Adubo nga manok ang pagluto. Wala ning asal nga manok niya. Adubo, tapos sa... Ano gani ningan? Hindi ko maaaran na sa mind ko. Wala
ako, abiga ka masyado, manok. Chicken lang. Tinola, gali, tinola. Tinola nga manok. E siyempre kapayas, para kapayas, no, may tanglad, may, o kung may, ha, may dahon sa malunggay, kung dahon sa katumbal. Tinola nga manok. Amo na yan, wala na yung ginaasal yan. Sun itlog, nga ginadamo sila manok para may sundan nga yung itlog. Kung di kiman mag-agi ang isda, abi, at least may manok, mantiner manok. Amo na yung sa una, mga buhay sang tao. Manguruting na yung kag mapili, na yung sang lidyo, talintaling, kaya medyo tambok-tambok, kaya kag-lipoton, kag-dakpon. Manguruting na nagkagbubura niya, kag-lipoton ang manok. Ngara na! Ah, ini to to big gorguran na liog ko. Ang manok niyo do buhon ta kag tulahon ta kay na no man imo kaging suki ta nga manok isda. Amo niya sa una mga kay. Ti amo na na suguran da somewhere in Bacolod sa may mga prandahan ni rin. Nga may nagabaligya tuba kag sinugbang ang mga karaho kon pantat man bilang sumsuman. Nagtisting malang to yung isang katang iya, kay tungod na sumuran sa sanga isda nabi, nagtistingan ng manok malani. Ginasalya, karoon nakitaan sang tao, nagtisting, na nanamitan. Nanamitan! Karoon sige-sige na to, the rest is a story abi. Kag timing man mga kakipab, no? Nagtisting ang tao, nag-timing mo to, nagwa ang San Miguel Beer, no? Ang serbisa abi, no? Nga match gali ang inasal nga manok isumsuman sa beer mga kakipan. Dumidyo sa amot ng chimpuya go nagainom ka beer kag nagasumsuman ka manok abi daw medyo class. Dumidyo class kaya tiyang yan kasumsuman yan nagainom to tuba kag nagpangit sa nga karaho yan nga mabukog yan medyo hindi class. Yako class ko yag inom ko yung beer yag manok yag social. Amo na sa una yag mo social na yag. So nagsikat no, the rest is history mga kakipan. Di amo na ang sa likod sang istorya sang inasal ng manok. Hindi na sugod na yag taya sa manok ah. Kundi nag-evolve lang galing. Halin sa mga isda ng mga pantag na ginadakop sa mga turugban. Sa mga talamnan kag ginasagahan ng mga ginatrugban sang isda ano ni sa mga karabaw sa mga pantat sa ngara sa mga kasubaan sa ulihi may karaho may kanami ba sa karaho kay daw nagapangwa ka uban na pili mo balang bokog bla kagkahamot ba sa karaho ni bla. Itapos padalundunan mo abisang tuba labi kang magbati abi baw ka namit man nagalagtik mo nang agiya mo ina ang istorya mga kakipaybo nagsugod sa tuba kag isda nga inasal karaho pantag kag haluan na tuga ko na bunag ang ining ginapabugal naton subong nga chicken inasal. Oras naton alas 12 na mga kakipaybo, ha? That's it for now, ha? In behalf of Jerry Lee, mga kakipaybo, ako naman si K5 na J. Lolo. Kita na, kita bukas sa gabi, alas 9:30, tumtum alas 12. Di sa gihapon sa K5 News FM. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sining nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotics.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
8: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
4: Tabaw?
8: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
4: Kampiyon! So, ano yung Dok ang ginatawag nga gene?
8: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay puydig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise ta gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag

0: Mga wala, gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress, bangod sa madamo nga free radical salin mismo sa mitochondria, sa kada selula, ang nagaresulta sa dini base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sa DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand, gani hindi na inikumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa ato niya selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiyon. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gituag oxidative stress sa cellular aging.
1: Ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
0: Amo na ang finale sang sining nga pagtuon Sir GP. Atong tanan nga ginpangisa-isa ko will leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantaw bala ang mga edad sang una nga mga gidikanan laba kag wala mga cancer. Subong agrabi
1: si na. 50, 40 pa lang cancer na.
0: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or PureC adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay di lakros, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom DTX 500. Ilan na lang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500
5: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, ang pag-prevent no sang pila ka mga tumors and cancers kaya sa hambalidok especially sa mga babayi dako ang mabulig kung ga DTX kag MITC or PureC kada daw sa mga babayi attention ha mga babayi sa United States masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig sa Amerika pa lang na dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pagkurap sini sa mga cellular components including DNA ito ginambalido kaina ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC or PureC ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale ini man ang anti-mutagenic anti-carcinogenic kag anti-inflammatory
0: ang nami sa DTX 500 kag MITC or PureC Sir GP ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang pusoon sa babae during sa ilang pamulanon. Amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa. Abnormal nga menstrual cycle. Wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong? No? Mayara na. Pag 6 months, may ban 1 year. Tapos, sa kadamo nga problema, nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag PureC. Para malikawan yun ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permina mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi yun malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 MITC or PureC. With DTX 500 kag MITC or PureC, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
6: Me? Welcome. Yun, no? Mm. Kita mo makita ang importansya sa pag-suplemento sa DTX 500 kag sa MyTC. Mandamo pa sa binipisyon nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sa ginatawag na DTX.

0: X500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C, Mighty C. Sa kagamay nga kantidad, po, Diyos ko. Mm-hmm. Ha? Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw pala po lawambal ni Dr. Ramil. No? Kadako sang baylo sa imo lawas, kung gatumal ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-hospital, no? Kampiyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system. Mm-hmm. Kung naka-Mighty C ka, kag naka-DTX 500 nga, vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo ng your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga gatubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likod ay kadto nakamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos nga sa kasakit gid kay gasulod ka lang sa ospital, may PPE na, may kumbaga ang lima mo kalibo do ginhuyapan lang kay wala ka nag mantinel sa 14 pesos kag 8 pesos nga 22 pesos for your health, the combination of ginatawag Mighty C and DTX 500.
1: Basta ko ya sir boy, lima sa aga. Na mamaman kapsula sa gabi, no, ang ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no, nalumunaw na lang ang pandemya, no, ti buhi pamanta sir boy,
0: correct, no? Salamat,
1: salamat Lord, salamat sa suplemento. Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
0: Why na? Why na sa chance? Okay, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ginakano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya ba?
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
3: Sa
4: DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libre nga check-up, bisita halang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
8: Tanan, Gapaligo, prong iban baho. Tanan nga paligo, pero iban may punggod, alap up, tanan nga problema sa skin. Uy, base inti sa paligo ang problema. Sa habon nga ginagamit, sir boy.
0: Sala ang habon. Oh. Dapat ang habon mo, antimicrobial beauty soap pa. Dapat mag-DTX beauty soap ka na. May VCO nga antimicrobial, may guava extract, no? Nga also is antimicrobial, which is rich in vitamin C that improves collagen production. Nga paputi pa si imo, kung paputi man lang, ginduangan pag ni Dr. Mills ang pape, no? May pa-pain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid? Anami pagid ni? May madidikakaw, Dok Sam?
9: Well, para kumpleto, sir boy, ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit, sir boy, kinanglan aton ang mag-swipe sa Clinica Diopress.
1: Malipatan lang ang tanan. Ang pag-swipe sa Clinica Diopress, hindi gid ninyo paglipatan.
0: Oh. Mag-Clinica Diopress deodorant na kamo.
1: Sa mga tamaran, magkadto sa butika, kadto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
1: Para na, pangitaon lang lang Clinica de Alternativo Store.
8: Coffee time!
1: Sa mga may diabetes, sa mga kautura natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
0: Stevia.
1: Mayara pa siya sang ergotayon.
0: May ergotayon din nga sa gano mushroom. Nga balila is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Dr. Ramil, gindugan pa gina ang DSE. Mm. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Mm. Naman ang kampiyon.
1: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, ito siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Paborito ko man na.
1: DTX Coffee Mix nga, paborito Sir Eljan.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung gainom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells nyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
1: Paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
0: Ni Kevin, Kevin. Sir Kevin Bigay, paborito ni.
1: Sir Rin sang Iloilo.
0: Kung gusto mo yun na
1: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
0: Wow! Panami, no?
9: Prebio coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kape ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo ya, hindi niya kalanlan magutom. Kikinupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
1: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria.
0: May kaon. Ipabalunan.
1: May probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
1: Amon ning kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
0: Good bacteria.
1: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer.
8: Ayaw to, yes. Siyempre.
1: Gapamasad sa DC nga babay.
0: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masayon, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yan pabugtaw, si Engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, mag-extend food supplement ka. Mag-extend food supplement, kapanami si imo blood flow, kung nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, nami man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young kung ang imo...
1: Feel young, perform young.
0: Nami, ito ba? Kung ang imo food supplement, extend. May frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
8: I-feel mo kitang young.
1: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
8: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
1: Extend food supplement.
0: Nami lang may mute noon, napunggan ko lang.
1: Anyway,
7: sa ikayong gawas.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
8: Mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
1: Sila giniya.
8: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masaka sa kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
1: Correct.
8: Ang solusyon, antibiotic. Tikon permanente ka bigyan ng UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
1: Patay ang mga good bacteria.
8: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa ang gut bacteria mo. Paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Doc ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
7: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP, no? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI, no? Kasi abal ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton makababinan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ngatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
1: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
0: Mm-hmm.
1: Di damo siya sa ang MCT.
0: Wow.
1: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent. Especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
0: Wow.
1: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
0: Mm-hmm. Fungi na no?
1: No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: 90% ang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
0: Grandasig ba?
1: No, D3 Bio. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
0: Uy, isa ng bacteria.
1: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
0: Mm-hmm.
1: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
0: Wow.
1: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka, D3 Bio. Ang nakanami, pagid mo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagid mo Sporebiotics, nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Sporebiotics, no? Kay ang aton nga Sporebiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
0: Uh-huh.
1: Lactobacillus rhamnosus,
0: uh-huh,
1: Lactobacillus reuteri,
0: uh-huh,
1: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpaguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
0: Kisala panghugas.
1: Oh, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa probiotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
0: hindi
1: infectious.
0: Hindi na infectious.
1: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Sporebiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Sporebiotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
0: Oy, mm-hmm. Sam,
9: ha? Ano na, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Sporebiotics kag D3 Bio na, magig Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Sporebiotics, Sir Boy, nagaproduce sa natural antibiotic,
0: mm-hmm,
9: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy. No? Mm-hmm. Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria gina amat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Sporebiotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria, at the same time ginapakaon niya pa, Sir Boy, nga aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? Mm-hmm. So nagahealthy ang aton nga gut, kun healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
0: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Sporebiotics, no? And probiotics nga da sa Sporebiotics, mapuslan gid sang lawas ta nga maka-survive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot siya sa imugat, no? Agi sa simutan, may hydrochloric acid. Agi sa before pag siya tumaro, niinitan siya, guba na siya. Iniyang Sporebiotics siya, could take the abuse, no? Biskan mainitan, biskan mag-agi sa tiyan, no? May mata, ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maubra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas. Case poor forming probiotics niya yung natawag nga spore biotics. Ang nami isang spore forming probiotics is, grabe ni sila mag-kun sa basketball, mag-box out sa mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kikat ilan niya padamoy-damo ay lang ta kung damo sila wala na tapikan. Kaya kumbaga ang court sang basketball puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan, no? So gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria da, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ining tandem, ginapromote sang klinika D3 Bio kag klinika Sport Biotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayan sa selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni, no? Ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, issue ng armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O saran ni kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
2: D3 Bio, yan ikaw kabala sa fever hangover, sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio with physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan tungod sa D3 Bio.
2: Ang D3 Bio yung may D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C sa mga buti.
12: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Informasyon sa ikayong lawa.
8: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siniga Tandem, Dr. Ramil.
1: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man nato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining process gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amo ni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
0: So, kumbaga, ang role niya sa cells, ya, ginagaan ginagaan role kung ka vitamin A ka. No? Kung cells ka sa mata, dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sa tiyan, dapat pang absorb ka nutrients. Ang muning advantage...
1: Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin A, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganyan ng D3 Bio, kag-spore biotics.
0: Uy, ang munang technique na, ah. pro-bio tandem kid.
8: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab, laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
1: Ginabiring.
8: Ginabiring sakit ka tama?
1: Kulang ka calcium.
8: Kulang sa calcium. Nga kulang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Clinica D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
1: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang gapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
8: maabsorb gid sang tuon.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
14: ako tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati akong arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
23: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig. Ga performance!
23: Ga! I-shoot na ga!

0: K-5 News.
1: Las 4:36.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K-5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Balita K-5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K-5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K-5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
1: 85 días na lang, Pasko na!

0: Balitang K-Fi sa umaga.
1: Alas 4:39 na mga ka-K-5 karon nga aga. Siyempre oy, pizza uno na kita. Pizza uno, Oktobre na, Oktobre. Pizza uno na ta. Daw ga inugyaw gidang tanan nga pizza uno na Oktobre. Anong meron? Anong meron sa October 1?
2: Ang meron sa October 1, Kakipe Babes, ang mga listahan sa nagapautang humlad na para sa may mga sweldo.
1: Humlad si Manoy! Humlad si Manoy!
2: Paldo si Boss!
1: Kipot si Moises! Kayway na i-remit!
2: Kayway na!
1: Grabe po, ubos na sa utang! Ay, terrible. Kabalo-kabala nga ang kwarta, hindi kaya madala sa langit?
2: Hindi gid madala, Kakipe Babes. Magani ibilin mo na di sa imo nga mga manugpanubli.
1: Gilika? Ako niya, hindi mo madala ang kwarta sa langit?
2: Hindi.
1: Kaya nung dalon to nga diri pala nga da sa dota, ubos na.
2: Hindi ah. Kung may bilin man, kahit siyempre milyonaryo ka, kalapad ka, kalupaan mo sa tubuso, para nga na hindi maginamo ang imo pamilya, ipahat-pahat mo na sang insakto. Buhi ka pa, dapat pirma ka na sang will.
1: Testament.
2: Will testament ka kipe, babes. Para wala sang gamobla.
1: Ay, galay ka.
2: Propertihin mo ko na bisan sang kabaralayan lang.
1: Oo. Ay, ang manog bayad lang imo. Pero anong dalag ko ang mga balita karon mga kaki 53 sa aton nga pagpangalagad. Bugos nga probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. 19 ka mga kabanwahanan. 36 ka mga kasyudaran kag anom ka congressional district. Welcome. Dala sa ontaman ang syudad sang Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabarangayan. Kag magasaulog na sang Mascara Festival Pizza Uno na sinimbulan sang Oktobre tuig 2026. Kamusta kamutanan? Welcome na, welcome!
2: Mayong buntag man sa anum ka component cities kag 19 ka municipalities sa Negros Oriental. Anum ka o 5 ka banwa sa probinsya sang Negros o kung sang probinsya sang Guimaras. Kag 180 ka barangay sa syudad sang Iloilo. 143 tanan ka mga kabanuhanan kag isa ka component city.
1: Ulang na lang ang bilog nga kalibutan ni
2: 180 ka mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan.
1: Diin panabo kay amo ka kita nga tanan halos
2: tanan nga Victoria. Mga tagpalamati.
1: Para may ideya man ang aton nga tagpalamati, importante na mo. Ilabi na gyud ang aton nga mga estudyante bla. Estudyante kag mga negosyante kunin nga manol lang makanto amo na mga kakipay na o mga estudyante why na kamo katuan pag iban di na kamo magproblema pa kay diri sa amon ti na research na namon tanan kung pila ka kabanuhanan pila ka barangay sa Bugos sa probinsya sa Negros Occidental pila ka mga kapungsoran sa bilog ng kalibutan diri sa Pilipinas pila ka mga cities and municipalities. Aber! Sige rin.
2: Dire pagit mabalaan sa Kipay Babes kung pila kabilog ang ipon sang Kalabaw. Bantayan ka ron kung pila kabilog ang ipon sang Kalabaw. Pero ang hambal nila, ang Kalabaw, wala unto sa ibabaw.
1: Pila ang unto sa elepante. Karon dugay-dugay. Magtrabaho kita! Ariyan ang damyo! Sige! Mga kakipayb na nung madalag ko na ton nga mga balita karon nga aga. Diri sa aton sini nga pagpangalagad masobra 800 nga kapita ang kasapatan. Ginapanagtag sang Kapitol agod. Mapabaskog ang agrikultura!
2: Padayon, padayon.
1: Samtang rekomendasyon sang City Engineer's Office para sa Bacolod City Public Plaza Projects.
2: Samtang sa piyakabahin ka Kipe Babes, may kang tanaman sa atong mga headlines. Gismil ka mga runners, magatipon sa Bacolod para sa 58th National Milo Marathon.
1: Mga classrooms, nga nagoba, bangod sa Bagyong Tino sa La Castellana, nakayo na.
2: Bacolod City Mayor Greg Gasataya pag-iimbitaron ang Tieza agod personal nga makita ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza.
1: Congressional public hearing may angot sa Visayas power crisis pati gayonon sa October 3.
2: Barangay and SK election posibleng ipatigayon sa Disyembre kung balabagan sang Supreme Court ang postponement law.
1: Nan! Amo nang ginahulat-hulat ko mga kaki-five. Ah, ginpahayag ni Commission on Election Negros Island Region Comelec Inayar Director Lionel Marco Castellano nga posible sa gihapon kuno nga ipatigayonon ang barangay kag sangguniang kabataan election sa bulan sang Disyembre sininga 2026 kon balabagan sang Supreme Court ang Republic Act 123.12326 ang laye may kang tanan sa BSKA postponement mga kaki five. Oh nano pagid ang hambalya ni Castellano kung magpagwa sang temporary restraining order o kung TRO ang Supreme Court, hindi sila makapadayon sa Nobyembre 2 bangod sa 30-day rule mga kakifay. Ano pagid? Bangod sini ang posibleng madason na pizza para sa BSKA ang matabo sa adlaw sang Lunes, Disyembre 14 na. Hindi na Nobyembre ni. Yeah, makaluwas kita sa Tikalalag. Ano ni Tikalalag, no?
2: Tikalalag.
1: Mga kaki five. Now, ano pa ang hambal ni Castellano? Ginmanduana ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang tanan ng mga regional offices nga tamdon ang bisan ano nga favorable nga desisyon para may petitioner nga siya para sa petitioner nga si Attorney Romulo Macalintal bilang force major ano ni pagbasa sini ko balo
2: sang
1: force majority ano hindi ko balo magbasa man hindi ko balo magpronounce mga muna yung
2: kung ano i-word po word lang
1: isa ka legal ground nga sadsaran nga naghahatag gahom sa full body nga i-delay ang election sa idalom sang omnibus election code.
2: Base pa ng Japan sa news item ta?
1: Aha. Boson base ni sa news item ta. Ayaw ko pagita.
2: Ara sa dalom. Ara. So, kaki pa babes, ining tinutuyo karon, ining temporary restraining order. Nagagwa nga ang Korte Suprema nagpamati sa ginpetisyon ni Attorney Macalintal Kakipe Babes. Kay ang desisyon Kakipe Babes sang nasambit nga abogado or sang Korte Suprema ari diri Kakipe Babes makita ko sa akon nga bulaang kristal
1: ara.
2: Ang page sang Korte Suprema.
1: Aha.
2: Yari ginmanduan sang inbank ang sang Korte Suprema sa sesyon nito sa ila sesyon kahapon September 30 ang office nga kinanglan nga mag-explicar ang magpagwa sang statement ang office of the president ang senado kamara kag ang commission on election nga maghimo sila sang komento may kang tanan sa petition certiorari at prohibition nga gin file ni Attorney Romulo Macalintal.
1: Na
2: gina-question ang petition, ha? Ang gina-question sa nasambit nga petition ang legalidad sang Republic Act 123.26 nga nagahingyo sa pag-isyo sang temporary restraining order o kon status quo ante order. Maghambal kita kakipay babes nga TRO o kon temporary restraining order i-temporaryo nga i-suspend.
1: Suspend.
2: Hindi anay pag-i-implementar. Ining laye nga ginpasar sang aton nga mga mamalidha nga naga-extend sa termino sang mga barangay officials kag indi pagdayonon ang election sa November 2 sabay lo sa 2028 kag kabay matag.
1: Anong lantaw mo sa mga kwaraton, sa mga kongresista? Anong lantaw mo sa Senado? Kay bago lang ni nilagin pasar mo, bago lang na-implement kag nahimuan laye sang 2025 ginpasar na nila ang extension. In fact, mayara na ni sang laye mga kaki-5 sa 2025 nga ginpasar nila kag nangin laye na ginpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos nga apat na katuig ang termino sang barangay ang SK election.
2: Ang akong paglantaw dira kay Kipe Babes, wala sang iban kundi interes sa politika. Ukon sa kakulangan sang panahon sa pagpreparar. Apang tigit pahayag sa Tony Garcia sang Commission on Election nga kaya nila kung madayon ang election sa November 2. Pero subong daw nagalibago naman ang tingog sang COMELEC, pero kay Kipe Babes wala sang iban kundi pinolitika nga mauyata nila ang suporta sa mga incumbent barangay officials. Kahit sigurado nila ang suporta mangin ila sang sa mag-eleksyon nga namabalos ang tawo kontra sa administrasyon. Halimbawa, kagbase ang magdaog, hindi pa ila tawo.
1: Ang buot silingon, ang mga mamalidhan na to na mga kongresista, waay nagatoon makamayo or kung nagatoon man, ginarapapat nila ang pagpasar sang laye kag ipasa to ya sa Office of the President para pirmahan nga mangin laye na waay sila nagalantaw kon ano man ang ginapasar sang legal nga tuig nga na implement nila
2: kag anong malapakan kag mangin conflict of interest na, sa isa ka laye nga na implementar una pa na, sa laye nga ila nga gin implement nga ila gin dihon subong.
1: Ambot silingon ang maton nga mga mamalidha. Kung anong gusto nila, himuon nila. Mga kakipaib, why sila yung maglantaw sa kapakanan sa mga pumuloyo ang mga tao naghatag o mandate sa ila para lang makapasar sila sa ila sa gusto nga layi kung ano na himuon nila, paborable sa ila interes.
2: Bahala kayo, basta sa amin, tuloy-tuloy lang kami.
1: Tikita mo?
2: Tuloy-tuloy lang kami.
1: Bahala lang ngayon.
2: According kay Tita Claire or Auntie Claire, kung nga ang gin-extend ang termino, may nakita ang Pangulo na ang mga barangay official ay kailangan pa natin dahil epektibo po sila sa kriminalidad, sa baha at sa kampanya sa illegal na droga. Dahil nakita ko nung kakipay, babe, ang kaepektibo sang incumbent barangay officials sa pag-sugpo sang kriminalidad, sang illegal drugs, kag ang madasig nilang aksyon sa tion sang baha. Now, aring comment sa kabugado. Kung amo gali niya ang kaepektibo ang mga barangay officials kay maayo sila sa baha, sa kriminalidad kag sa droga, but silingon, wala katapusan ni Kakipay Babes. Wala katapusan ni ang amuning rason. Kaya nga, halin pa man sang una, at sa subong, Kakipay Babes.
1: Ano to,
2: ang baba ko, ito pa nilagi.
1: Ano to, gani.
2: Halin pa man sang una, grabe naman ang illegal drugs, Kakipay Babes. Nga nagaduging sa bugos nga Pilipinas nga daw may tuburan. Sa pihak nga bahin kay Kipe Babes, ano naman ang gin-question ining threshold nga votes kay Kipe Babes sa ang Senado? Abi doon nagakalipay na ang administrasyon, ang iban nga mga kontra sa nag-question sini, kay hambal nila gin-basura ang petisyon sang pila ka mga abogado nga nag-question sang 14 ka threshold nga pwede na makaboto kag ang 2/3 sina, pwede na ma-impeach ang isa ka impeachable officials kasubong ni Vice President Sara Duterte.
1: Okay.
2: Pero dapat maintindihan sang aton nga mga tagpalamati nga ang desisyon sang Korte Suprema angot sining pag-question sa petisyon, sining threshold nga ginbasura ang desisyon kay Kipe Babes amo ini. A lack of standing and prematurity. But silingon mga kakipay, ining lack of standing, kulang ang nag-file sang kaso. sang petisyon, hindi ikaw ang personalidad dapat nga mag-file sang kaso, ang balsang Korte Suprema. Kay hindi man ikaw direkta nga apektado. Nga ikaw nag-file sina ka nag-question sang threshold niya na. So ibasura ko ni, kay hindi ikaw attorney, dapat ang mag-file sina di sa amon. Kay hindi ka direkta nga apektado. May technical ka. So balik ko ni, magluwas lang gid kun ang mga direkta nga apektado, like senador, kay dito sila kun sila ang mag-question, ti sabton ta. Hindi pa niya basura nga totally kakipay babes, kundi ang technicalities lang.
1: Correct.
2: Nga ang nag-file sang kaso, dapat si Pedro, hindi si Juan. Okay?
1: Okay.
2: Ataga. tuloy lang kami. Bahala kayo.
1: Ang ayan.
2: Okay pa, babes. Nag-DTX Coffee Mix ng kalabanan kada aga. Gabugtaw gid sa aton, Jackie, babes. Kay kung gaugtas man ta, importante, nag-kape sila ng DTX Coffee Mix.
1: Sa totoo lang, kung mag-augtas kita, sila gakalipay.
2: Kung gusto nyo nga wala ka muda DTX Coffee Mix, kadto ka muda sa amon, libre. Libre ang kape sa Rayo Foundation, Jackie Pebe. Magkadto ka to. Pangapi ka libre. Oo, libre. Tanan yung mga tagpalamati na kadto ka mo di, mga pe ka mo di sa amon. May libre nga kape. Timpla lang ka mo da. Pagkatapos sa pagpasalamat nyo nga daw magwaan na ka mo sa pertahan, kaptan ko yung mabaga. Ops. Bakala na lima ka box. Mayo.
1: May pagpersana nawa.
2: Hindi pagpikpik lang chop chop. Hindi na. Nalipatan mo ang black loan mo ng lima ka bak. Are kita sa tunod vibes.
1: Sila niya. Sila niya. Nakapangapik na. Yes, sir. Isa lang yung kabag sa nga akong masarangan.
2: Hindi. Dugang-dugang ilang kay naperde pa na. Oh, DTX Coffee Mix, mga kakipaib. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Amuning ubra na, amun adlo-adlaw ni Kakipay Babes. Kadto kami sa mga tiyangge. Nga daw mga Bombay. Kaya gusto namun pang detox ang mga tao sa komunidad. Anyway.
1: Isa pa, ang rason ko nga, ang aragi kami gadyan nagadulong sa inyo. Kung may mga message ka mong dulongan nyo ka mo, servisyo namon bisan nula krodo sige ihon na namon
2: ya pareho na sa takuling siling ko sir good morning may DTX coffee mix ka mo ding baligya siling nga oo sir may babae gidulong siling ko okay upod ko na nga nagapromote man tang DTX coffee mix
1: takuling na
2: oy nako magdauro ambal nga oy nako daam ambal nga pili offer ya kay
1: takuling na
2: takuling pero tulunan akon mangli anyway
1: pero sa sumag patatay-tay sir may kape ka mo de ma'am yasi mayari niya kung sino nga gadulong sim ka sino supply sim niya babae man to
2: Do, ginadudahan mo ko yung akon magbaligya ako sa DTX Coffee Mix. Nagapalda ako magkana. kayon mo. Mga kaki vibe, aring aton good vibes, ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee niya. Ang DTX Premium Coffee, para naman niya sa mga diabeteson. Kung taas sa imo sugar, hindi ka magkabalaka, kaya hindi niya kalamay ng halin sa tubo. Ang ginpatamis ni, ang nagpatamis ni Stevia Flant. Bawa ko nami, may mushroom extract, kung boundary na sugar mo. Don't worry, kaya may DTX Premium Coffee, kami, nga i-provide sa inyo. Yari ka kami, babes, dumduman mo na nga bata, kagin kastigo ka, ginapaubra ka, ginsakit ka, ginbakol ka, kaya nawili ka hampang, wala ka pang hugas pinggan, wala ka pa nag-ob.
1: Tortured na yung mga na.
2: Tinagyan na mo niya, subungelain na. Gagamo ka ginagamit sa inyo? Hindi mo ginbala makontrol ka, kipay, babes, ang hibi mo. Gagamo ka ginbala.
1: Gangoy-ngoy ka ginya.
2: Sige, ubra mo lang. Do, hindi ka na bagay kung dako ka na, no? Na hindi mugid mapunggan bala hipos hipos
1: gamoy-ngoy gyud
2: yun hidlo ka na sa amon kagibay babe na ari naman niyang tigulang tigulang nga ginasakit ang iyang asawa. Pero
1: nawala nga yung tigulang yung magamama mo na, no?
2: Aring tigulang, may edad na nga ginasakit ang asawa niya, kaging pahugas pinggan. Aring mga kakipay, mga reaksyon niya. Kipay ba, Adrian? Take it away. So grabe ang tilisngoon kay Kipay, babe. Ako ya daw naluoy ako sininga ginaamo sinang bana. Pero ang problema ya kay Alma imbang agin mo ti sineroyo. Daw ko ulul bo nang ilalatrasan siya kadlaw yung kakikay, babe.
1: Gagawin ko yung panay. Ipauga sa asawa. Pero ang tiyan niya gabuslo.
2: Dami kilalaman ko bala gabuslo ang tiyan.
1: Pero kayo kayo ngoy-ngoy.
2: Kilala ko yun eh, pertin niya kaisog.
1: Ano
2: sao? Guba kay buwan. Hilay piyak nga ligay din ko ni Gato ya kan. Hilay ang piyak nga palayas ang balay. Kay ginatumbayan ni nga ligay kun makig. Okay? So detect your beauty shop mga kakipay. Champion man ha.
1: Nga ang DTX 500.
2: Oo.
1: Ginakabig ka dyan nga antay e dyan kag makahupahubin sa inyo.
2: Mm-hmm.
1: Bisa lang edad yung naglumapaw na sa kalendaryo. Pero itsura yung mga bata Japon. Nga mo na, abe. Kaya ginaariaya ang tanan nga mga tuktok sa aton lawas. Mana mo niya ang ginatawag nga antay... kwan mo? Ano na?
2: Anti-aging.
1: Kag anti-inflammatory. Mga kaki-five. Kag... ano gani ang tuktok ni?
2: Toxic?
1: Hindi ah. Inang ano gani na?
2: Damo klase tuktok eh. Tuktok sa salsalon, tuktok sa lawas, mga higko, kakipay babes, sa lawas ta. Pwede man nga kung nagapangaluyag ka, ga-tuktok ka.
1: Tuktok ka.
2: Tuktok ka. Tagbalay mo. Anyway, ang detection man, kakipay babes, nag... Ambal nila ang amarguso mapait. Ang bunga ginasampaw ko lang sa tig ang kakipay babes, sinahap ko lang na kag ginasuso sa langgaw, kanami kakipay babes appetizer ko na. Kag sang nagligad law pati dahon niya sang amarguso kakipay babes, ginluto ko na. Sang unang dahon sang amarguso pugaon mo lang na sa pilas. Mauntat ang pilas mo muna kay epektibo. Ara na subong sa DTX 500. Nga kung tumaron mo, dali magpali ang imo pilas, tungod na gatumar ka sang DTX 700, kaya ka-epektibo gani ang dahon, nga kung napilas ka, pugaon mo lang, mauntat ang dugo sa imo pilas. Ti, nami pagid kon kaunon mo, dahon ka marguso, ginlakot ko sa Rosella, ining labog bala kakipay babes, mapait-pait, nga maaslom-aslom, nga makangkahang, appetizer ko kakipay babes. DTX 700, kung doon nabudlayan ka mo sina, tumar lang ka mo adlaw-adlaw sang DTX 700 para nga maprotektahan ang inyong mata. Kaya ang mata ta kakipay babes, kung mabulag ni, halos katunga sang kabuhi mo, wala na mo. So, kinahanglan tagid kakipay babes, mag DTX 500, si Sinayda Villaros, amat-amat na nga mag... DTX 500 ha. Hambal ni Ma'am Marilyn Caranza.
1: Ay, gali. Sige, timayo na. Mga kaki-five ha. Importante nga ra kabulatanan ha. Sa atong siningang mga suki, naka-DTX coffee mix na kamo. Pag naka-DTX 500, uy! Uy, kung madulungan si Madam si Roger Store ba? Nai-order to gali sa nga DTX 500 kaga... may TC ba?
2: Oo, kundi pagdulong eh, pilakadlaw, ako sila madulong. Paano mo kung wala sang stock?
1: Dulungan
2: mo.
1: Dulungan ka, madam.
2: Kayuhon mo.
1: Hindi ka maproblema, madam. Dulungan ka. Sige, makumarsyal kita, anay. Balikay kita matapos ni.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasi ka pagkiulat? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako gali si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Panamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food soup naman.

0: Diyo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagit hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM. News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Alas 5:09 na mga ka-K5. Inigabahin dolo sa Caluans ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang tok-tok nga na si Lincoln na kaina. Si Robert, oxidant, Amo na nga ang tawo, ginagapabilin nga medyo hubin, pero tigulang na ang edad, hubin pang itsura, kay gina, babataya ka sa DTX 500. Man ginaariyaya ka ginakakasyang oxidant sang aton lawas. Mga tuktok, mga higko sa lawas ta.
5: Kalawang kung sa Tigalog
4: kalawang.
5: Pa ka-K5, babes.
4: Amo na mga ka-K5. Kalawang.
5: Rust. Ang bali nila, rusty or rust.
4: Rust. Tuktok sa Ilonggo. Jessilyn Grimio, damo na tuktok. Pero si Jen John lang katapat. Natirahan ako, John. Sige. Ang aton nga mga officers direya sa Busay, sa Kabog, mga ka-K5, mga KSS na aton dira sa kay Boy Consolacion, ang aton nga presidente, Susan Alipio, mga ka-K5. Kamusta si Janice Fernandez alias Purangkay, mga ka-K5. Arada ang mga na, ang mga kalab team ni Boy Consolacion si Inday Villesa.
5: Good morning man kay Maria Luz Rica Plaza, kay Sir Jimmy Rica Plaza sa Tananya KSS sa Jiki Village, upod kay Sir Jonathan Sarad, kag Indang Sarad. Grace Perido, Maria Elnora Smolchilias Siasat sa Kalubihan, kay Sir Gaspar Almonicar sa Katilingban sa Vista Alegre.
4: Ayos. Sige mga kakibab, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Importanteng Dr. Pinoy Squalene Capsule sa lawas ta. Amo na ginang mga amo ginang tandaan ta mga ka-K5, ha? Basta lawas na gani ang magka-diferensya, apektado ang tananta nga pamilya. Sa kinang lanon ton maintenar on semana. Ang lawas ta kinang lan magapabilin nga kondisyon para hilway nga magadto kita sa aton nga kalatuan.
5: Generasyon ta firming kapigado sang pangabuhi ka KP babes. Ang pagpangabuhi ta siyempre isang kahig isang tuka. Sang una pa na subong tatlong kahig na isang tuka. Kayod gid ang aton lawas, bugbog sarado gid aton lawas, puro palihog sa piyak sang kipagaduhon, palanggaon tang aton lawas, healthy food sang aton kaunon, kag mag-supplement kita sang DTX 500 Clinica di Tribayo, mighty say kag ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5.
4: Sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Okay. Ang aton nga mga kauturan, importante nga healthy gid.
4: Hulat panahon mga ka-K5 sa aton sininga pag-pangalagad. Ibalo na to na pinakaulihing alakat sa panahon, George Pineda Gaspi. Ang aton low pressure area mga ka-K5 may malapit sa Puerto Princesa, Palawan mga ka-K5. May ginapaabot kitang duha ka low pressure area ang isa ko na

0: na kasulod sa falasa Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon niya, mga kagibay, malapit sa Puerto Princesa, Palawan. Magalomon nga kalangitan ang aton sininga maeksperyensyahan kag ulan sa Visayas, Mindanao, Batangas, Quezon, Bicol kag Memaro pa. So delikado sa mga flash floods or baha kag landslide, mga kakifay. Ang LPA sagwa sang Philippine Area of Responsibility, posible mangin bagyo ini, mga kakifay. Ang lokasyon kara sa 1,795 kilometro sa nasidlangan o sa sidlangan sang Eastern Visayas. May posibilidad mangin tropical depression kag magasulod sa Philippine Area of Responsibility on par, mga kakifab, sining asimana ha. Ang epekto medyo magalumon kag maululanon, medyo may padol, may pagtulot-alit he, mga kakifab. So muna ang aton balantayan, kinanglanon naton ang aton sining mga pagpreparar, kinanglan prepara na kamo, mga kakifab, kay base sa advisory sa mga sa pag-asa, magpanghanda kita sa mga sa baha kag landslide, labi na sa mga kabukiran kag coastal areas, mga kakifab. Ang habagat mahimo pa nga magpabakod sang bagyo kag magdala sang dugang nga ulan sa weekend.
1: Okay, babes, ari ang mga linog nga mabatyagan gid naton sa sulod sang 24 oras, sumalin kahapon alas 4:45 sa gagahon, nagtayog ang ining Isabela, Makunakon, Isabela 4.3, kakipe babes.
0: Aha.
1: Samtang 4.8 naman, alas 9.34 kahapon sang aga, sa Occidental Mindoro. 4.2 ang magnitude sa Balut Island Municipality sang Sarangani, alas 10.30 kahapon sang aga. Kag sinila mga nga kagahon, alauna, kakipe babes, sa gihapon 3.9 na magnitude sa Sarangani kag 3.5 sa Kalayan, Cagayan.
0: Areglado mo na nga aton sininga lakad sang panahon.
1: Wala ginhunahuna.
0: Wala ginhunahuna. Tagawad Miloy Ermelo Magbanwa dira sa Banago. Good morning, Parikoy. May paring Miloy Magbanwa. Tagawad. Pare, preparar ka na kay Madayon gijay ang election, pare.
1: Oo,
0: sa barangay, pare.
1: Wala pa, wala pa.
0: Wala pa.
1: Balantayan, kung anong mga komento sa COMELEC, Congress, kag Office of the President, kung anong mga indesisyon sa Korte Suprema, mga kakipay, hindi pa kita kahambal nga dayon, hindi pa kita kahambal nga hindi, kay ang bola ara sa Korte Suprema.
0: Okay. Kaya ang Korte Suprema, mga kakibim, nagahulat man lang sa komento mo. Kaya inigit pagwaya sa kahapon nga dlaw, pisa 30. Sa ang kwa nagpagwa sang sa ila sininga ginpete gayon nga isiin bank session, mga kakibim.
1: Yes.
0: Instruksyonan niya ang Office of the President, Senate House of Representative, kag COMELEC nga magsumite sang komento sa sulod sang lima kadlaw. Ang request ni Makalintal, Romulo Makalintal, para sa TRO o status quo antes order, wala pa gin aprobahan ang order niya. Again, proseso pa lang, mga kakifay. So, kung ano ang matabo, kag makasumite na sila siling komento, dire na magapapanaog sang direktiba o order ang Korte Suprema.
1: Wala sila sang may mahimo. Eh, dayon nilang eleksyon, kundi man November 2, according sa mga eksperto nga taga-commission ng eleksyon, basi December 14.
0: December 14.
1: Ina, kung paboran nga sang Korte Suprema, nga dayon nilang eleksyon. Okay? Importante ka kipay, babes, kayod lang ta, sampigado lang ta, kay isagod ta sa aton pamilya, kag may ginasagod pa kita nga kurap.
0: Actually, sila yung sang sa Korte Suprema niya, hindi pa man giniya penal ang decision sa Korte, sa Supreme Court. Ang TRO nga ginapangayo ni Makalintal, wala pa gin grant. Nagahulat pa sang rolling ang publiko sa subong. Epektibo sa Gyapon ang Republic Act 12326, kagin suspend sang COMELEC preparasyon para sa PSK.
1: Lady J. Kanyete Panlaan, mayong aga na sa Vista Alegre, Marilyn Caranza San Roque, Tristan Wyatt Gulay, mayong aga si Engineer Danilo Hirotse, ang hambal niya, bisan pigado lang kita, sundon tagyapon nga go and multiply. Ang sabat ko naman, lakat kag magmuad,
0: muad,
1: or go and multiply, din ang kita divided by.
0: Amo na nga, amo na nga kinanglan, lakat kagid kag magmuad.
1: Go and multiply and divided by ang kita. Si Mr. Caranza, nalipat ko sa ngalan niya. Mayong aga lang da, si Mr. Caranza sa San Roque, Handumanan.
0: Si pareng Meloy Sagawad, Meloy Magbanwa, niyaway problema, pre, kay reading ready kita. All the time.
1: Mamrani pahe sa tutong tres, mayong aga.
0: Ariglado. Sige. Oy, pag kung kamuto ani pangapi kamuto anay ni gani igob kamuto ya sang sabaw sang kansi ho. Dito sa kansi di man silingan no sa Bridco Port. Ara dera yung mga kakifab kato kato sa kwan bala sa port. Labyan mo da sa likod lang sang molda. Ang kansi di man silingan na fresh carbausa.
1: Okay.
0: Kansi di man silingan available ang aton coffee dira ha. Hino Viva Santa Maria Presente. Gaspar Coronel, mga KK5, kamusta si Boss Manuel Ramos? Kamusta si Jomel Ramos? Nick Varka, Dan Chua, si Jaime Lam, Migoko, retired police, kaga si sino pa? Si Toto Frias. Ara man si Erwin Kapada. Ayos! Sige!
1: May nagaman kay Ma'am Carmencita Olvido dira sa Bangga Totong kag sa Feed Store kay Sir Felix Bulotano. May naga kag sa Villa Villeta, The Angel Store, Mix Store sa Panukoy kay Ron Smartorillas, and of course kag favorite sa Starlight Store kag kay Lot Lot Store sa Panukoy.

0: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, Papang.
2: Alhamdulillah, KKP Babes, KKP Robert. Alam kita dari Gapon sa Libertad Public Market. Dari sa may...
3: Tagpilang presyos ng tricycle.
2: Kaya KKP Babes, KKP Robert. Ayaw ang 65 from pwede niya tag ni 65. Ang yan niya sa sidecar na
3: balig. Ang bantay Mercado Precious, sidecar na baligya mo ha.
2: Upgrade bang, upgrade ta. Tabaw ni nga, tabaw the lady ni Garan, goro ni nga sidecar, KKP.
1: Ano nga?
3: May franchise na, may franchise.
1: Ina nga mga type?
2: Top down?
1: Top down? Top down?
2: Estudyante ka mo, pwede ni top down rin lang, matilindog lang.
1: Atindog lang. Mayo, no?
2: Oo. Sa kwanti, tagiyas ni...
1: Mga makasulod pa rin, lima ka kwanas buli lang. Sa likod, lima ka tao.
2: Na atindog ka laban. Makita mo siya ni Garan Milalbagan, kay Kipibigs.
1: Pare ko sa negosyante, bala pare ka sa Muslim, bala yan. Bakal ka mo ba ni? Isa ka dosina igo. Basta tindog. Pero tresi ko lang. Lima ka tao, pa lima para kapasero, makasuloda. Igo.
2: Plus ang duwa sa front set. Kag sa may likod sa driver, kakipa ka.
1: Pero hindi matuwa sa nga tresi ko.
3: Presyo na ta.
2: Hindi na yan, kakipa.
3: Presyo na ta. Napamatibla si Sir Eljan.
2: Presyo, kay tayo lapit na kakipa, babe. Kakipa, Robert. Dito naman tayo sa may kuwan, mga prokpas ni Bala, red apple, mga red apple na kakipa, babe.
3: Para, gali.
2: Kuwan ng mga uya lang mo pakita ang ato mga dalaga, darawa. Dalaga pa ng duwaw. 20 ang red apple, kakipa, babe.
3: May lunggan. Ang prontong niya, tagpila.
2: Ang prontong, ano ba yata? Kayo, kayo ang gawa ni Longgan. Familiar ka mo sa Longgan, kakipe babes? Kakipe Robert? Longgan, na do...
3: Lansones?
2: Do Lansones, bansa, pero kuha niya. Do pamilya sa Lychee, kakipe babes?
3: Ibalik, budlay naman. Ibalik,
2: budlay na karan. Budlay na karan. Ano sa Chinta, ang
1: James Bornales.
2: Longgan, red grapes, mga kakipe 5,300 ang kilo.
3: Ang orange nga, seedless, ano na yan?
2: Ang orange taga kwani ang orange tag pila ganing orange pang ma'am 25 kilo
3: gatin ina nakapotos ya ano na sayo nga do orange bla ano gani pagtawag na
2: Tagalog ka piras piras
3: kasi tubang mo gina bla pero tubang mo gina pila na
2: ayo kwani
1: ang tubang yan na kastanyas na
3: ano gani na
2: kwani ko gipa babes ng ano gani ma'am ha Tiyak-tiyak, galing kay Dagko. Shin, you know? Kung di ko magsalak.
3: Hindi mas maraming grapes. Ang green kung ang red.
2: Depende. Pa uyon-uyon na kung may leg sa green. Pero sa akin, kay Kipe Babes, kay Pebro Bert, mas piliyon ko ding red. Pero pareho lang presyo. Pareho lang 300 Japon ang kilo. Lemon, pampagamay buyon. 25 ang bilog, mga kaki 5. Rambutan, sabong gabaha ang rambutan, sisinta
3: ang melon, ang melon.
2: Ang watermelon 80 kagang sweet melon naton mga kaki 5 action ang kilo.
3: Ang saging, ang saging ay yellow Mindanao panalen.
2: Mindanao ni Mindanao na ma'am no. Ang pwedeng saging. Way siya ka balo. Action ang kilo kaki 5 babes ang Robert sang saging naton mga kaki 5 ba napamati ang mga rela aliado store aliado pamilya kaki 5 babes dahil sa may Bago City kagang aton mga kautoral
3: sa likod na may partihanay na way salod man ta plastic ba magkutabi naman pwede ka salod plastic man
2: da Indian Mingo na Indian Mingo
3: natunay daw may salod dahil daw may taga Indian Mingo pwede ka salod plastic man
2: ang baklana yun dahil kaki 5
1: may isipay na isipay
3: isipay nagsala ko yan ang sala.
1: Ay, may ito ng taganday.
2: Ay,
1: may ito ng taganday.
2: Hindi magkalipat pang. Hindi magkalipat sa ato. Andira pa na. Alansones siya mali.
1: Alansones.
2: Atis ka rin kakipay babes.
1: Atis?
2: Atis kita. Kailan yung atis mo pang? 100 na kilo ang atis. Ngayon na. Dama. Pa-share din sila. Pa-share sa Libertad Public.
3: Barato. Gitsubong. Grabe siya mo ng rambutan, no?
2: Rambutan, gabaha.
1: Daw season subong sa Lansones kagrambutan, ah.
2: Kada po nga.
3: Mag-ano ang estiwete sa grambutan man?
2: Ika, na ito ko.
1: Magkahuwig.
3: pakatatlo guro na sila.
1: Hindi man sila pa rin tiyan, ay magkawig lang.
2: Ang produkto natin mga ka-T5, ara sa Bago City, sa may barangay Sumbag, Sierra Trading, sa may Jember Marketing mga ka-T5, ang aton nga klinika D3Bio, anti-stress, klinika DTX500, mga ka-T5, sa itong mga kautoran natin ng mga taas ang sugar sa ilang alawas, dira mga ka-T5, i-maintain nyo na pinaagi sa pagtumar sa ngamon mga suplemento.
1: Na.
2: Kung may mga tag-as na yung sugar nyo, dira ya, mga ka-T5. Hindi na sa akin si ka-T5 Robert, hindi na sige Panginaon,
3: si Ma'am Himpayan, Marian, gamon ito, gaginit-ngirit ko sa City Village, Ryan Indokta, si Sir Majubi Tumlos.
2: Pagang DTX 500 na itong mga ka-T5, nag-maintain sila sa aton mga dugo, sa aton sugar, mga ka-T5. Paloapan nyo sa mga PC, mga ka-T5
1: si Power. Si Magarisa, galuluha man, mataya ka kadlaw.
3: Jonah Garulakan Abrot. Kag si Chuna Kango. Si Ma'am Erlinda Cotillo, Sir Gunofredo Cotillo.
1: Ma'am Maimbang, Alma Imbang. Si Edna Parana. Araman si Leonardo Sibilia. Si Leonardo Rilos daw ay na si Bilya.
3: Amo na siya. Si Aileen Hakinta. Amo na siya. Aileen Hakinta kag Christy Arevaloma yung aga.
1: GB France Jong.
2: Jember Marketing mga ka-T5 para Jember. Sa may Juliano Store, Purok Sabis, Parangay Bilya Monte, mga ka-T5. Kunsing Eatery. Kagkaparinyo si Eatery, kag Mami Kate si Eatery, mga ka-T5. Floor Eatery. Aras may barangay Takuling, mga ka-T5. Nag-monitor man sa aton, Giovanni Cordero, mga nanay Edith Binuman, kag si Ma'am Charlene Canoy, dira ka-K5, Tatay Gideon, Boss Efren, ang mga ka-K5 sa cooking store, nag-monitor sa aton. Hindi magkalipad sa liwata, ang aton DTX coffee mix available dira sa ilang mga ginapang lawang na mga ka-K5. Ara, dira, nag-hulat sa inyo para mag-
3: One friend, K5.
2: Mga kautoran
1: si Lucy Yanson
2: sa may pagkita kamo sang kwan sang manamit ka lechon maboy boys lechon ara sa may dalan araneta proklechon na maragay 36 mga ka-K5 ba nagaragumo nagaraga ka lechon baboy fresh kagap nami nga mga lechon baboy mga ka-K5 manamit may mga okasyon kamo dara anong klase sa mga okasyon dara ara sa may boys lechon pamalapit na kamo pangitaon si Ma'am Rose Gomez boys lechon mga ka-K5 ara sa ato si ang aton Mr. Bros, si Bros niyo ang sarap, mga ka-K5, ara sa may tubang bamsi, kag sa may Bago City, mga ka-K5. Sa lewata, hindi magkalipat, produkto na ton, ara sa may pamarmisi, kag sa mga kapurukan na ton, available na mga ka-K5 na ton. Ginatamyaw na ton sila ni Hani, sila Junicel, kag sila Maria Finn, ni si Loy, kag sila ni Edganson, mga ka-K5, nalawag mo na yung mga taga-Jumber, ka-K5, sila ni Ma'am Rose nila, Ma'am Jennifer, ni Muel, sila ni Jessica, ka-K5, aral sila ni Tagi, ni Taugi, ni Gaspar Cornel, ka-K5,
1: Ma'am Rose,
2: sila ni Chua, aral na, Ma'am Michelle Lapso,
1: ka-K5,
2: NLJ, Jumber Marketing,
1: RJ, produkto,
2: available sila mga
3: Nanetlion Corsiga, kag si Celia Banson,
1: Maricel Arevalo,
3: Angie Aloy Mayangaga.
2: Kag ato mga kautoran si Maninoy Manny Filamon, nanay Lourdes, and Ma'am Christine.
1: Rex Montalbo.
2: Councilor Robert Baez, ka-K5,
1: Beretero. Ala Renz Berano.
2: Okay. Agnes, Ladi, Jocelyn, ka-K5, nag-monitor man sa
3: alas 5:30. One friend, mga
1: the best. I guess I always will. I always thought that we were blessed, and I feel that we still. Sometimes we took the hard road, but we all.

0: Hanot!
1: Hanot ang sikat nga singer sa Libertad.
2: Ah. Sometimes the world was on our side. Sometimes
1: kahumok
2: it wasn't
1: katingog.
2: Sometimes it gave tanga. A helping hand. Sometimes we didn't care. Cause when we were together, it made the dream come true.
1: Tony Merritt.
2: If I had only one friend left, I wanted to be you.
0: Lakpak!
1: Grabe! Okay. Gilbert Patos Ripasto daw nalipay gid kag si Ma'am Alma Imbang. Gayom yung homgid.
3: Si Architect John Montefal.
1: Gayom yung homgid si Ma'am Gapungko to.
3: Gayom yung homgid. Gayom nga si...
0: Architect John.
3: Ma'am. Architect John.
1: Reaction na reaction. Ma'am, makadayaw ka kung mamuyayaw ka. Ang Gapungko to lang nakaping.
3: Reaction di.
1: Okay, man.
3: Okay, man. Bukta man yung mukha lag.
0: Da paborito, eh.
3: Da paborito mo, gid, ano? Anong reaksyon mo? Bukta mo ang kalag mo?
1: Beda. Hindi din nahuya sila.
0: Ato sa piyak ito. Si madam. Madam.
1: Daway reaksyon na. Daw pirti ito.
0: Daw mayo.
1: Kulas Clio mayo nga aga.
3: Dito okay man pang. Okay man. Mayo tingog.
0: Kampiyon.
3: Paldo. Itip naman sa buong. Itip naman. Dumayo sa dandan. Sa dandan pang. Ang malok. Hindi ka katimo. Ma'am Jen, galay, kakipa babes. Putos ang sigabong ni Iyang Bluetooth speaker.
0: Lama ka plakpak si mo, Nyamayo. Nyamayo, ginapagwa na ko ni Vincent ng kwarta. Yung kanta nga Mayo ba? Napaporito yung giniguro ng one friend.
1: Tingala ko nagpalapit ang ido sa likod na yun.
3: Opo sa patrol, K5 Carla May Defensor. Inanimat si K5 Vincent Corrado para sa kampiyon ng Benito at Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News of Pag-.
4: K5 Balantay Mercalita.
0: Malamo kayo nga salamat ka K5 Vincent Medek Medina Corralde. Siya ay magarisa galuluha kanya. Dede sa kuno makatungkaaw. Si Johnny Meritita, amuman. Pag-great sirs, sa mga sirs din ay, sa mga kwanda, mga miga na migo, miga kag migo, mga miga na da sa sirs.
1: Kung si Ma'am Kulas Clio pa, dirigid ko na miyan sining apart, ang kanta ni Kibay Binanda.
0: Kulas Clio! Mayo nga galan na sa kaya...
1: Kulas, basta tutuod ng inambal mo. Flor Salvador sa Biniquil, mayo nga aga J.B. Franz Jong, mayo nga aga Jisoni Relatos Joso, nagsikat na si Vincent sa siyang abilidad.
0: Hindi mo na eh. Paldo na naplakad lang. Monetize na siya eh. KK5 Carla May Defensor! Check na ton mga KK5 kay may pila ka mga road clearing operations o road curing period kag rerouting sa dalan. Ang agin patuman diri sa syudad sa Bacolod mga KK5, ano ni nga mga street, ano nga mga area nga mapiktuhan? Vivian na gumapadamit. Ari si KK5 Carla May Defensor mga KK5 sa iya sini nga mga pagklaro sini kay subong sini may mga ginapatuman nga mga rerouting mga KK5 in line sa sining Mascara Celebration. Diri sa syudad sa Bacolod mga KK5 kay sapat ni Subong opening salbo sa aton sini nga Mascara 2026. Aha, sige. Check na ni mga KK5 si KK5 Carla May Defensor.
4: News FM. Kampyon.
0: Take care.
5: Yes, sir, KK5 Babes, good morning. Congratulations ni KK5 Babes sa traffic advisory ini app. Pagkakalit ni sa atin sininga mga motorista, mga commuters, mga PJ drivers, kag truck driver operators sa KK5. So good kahapon ni adlaw, Setyembre 30. Ano ini 24, akong 28 nga ako 28 day curing period sa ginarehabilitate ako ginakayo nga dalan sa bahin sa Rosario Street halin sa Rosario Araneta tugtog sa Rosario San Juan K5 Babes. So ang ano diri ang apektuhan nga dalan amo ang ginaagyan sini sa mga salakyan nga mga PUJ nga mandalagan uban pa gid nga mga salakyan naton sa Sura K5 Babes. So maline 8 para sa Punta Taytay kag sumag nga rota nga padulong sa sur 6 AM to 8 AM San Juan Street ma left ini sila sa San Sebastian Street ma right ini sila sa Araneta then balik na ini sila sa ila sining regular nga rota. So 8 AM onwards from San Juan Street right sa Rosario Street left sa MV Berida o kon Beruda Street right man dayon sa kon Araneta Avenue balik sa ila sining rota. So mga sa mga trucks naman halin sa southbound no entry sa Araneta Avenue maagi ini sila sa Halandone exit ma left pa kag sa San Juan Street kag tisundon ang traffic signs kag instruction sa BTTMD personnel para makabalik hindi sila sa ila sining designated na ruta kag isa din sa para naman sa northbound truck no entry sa Araneta Avenue ma ang mga truck na nagaagi sa designated northern diversion route kinahanglan nga mag right turn pakagtul sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. So the economic highway ni ang pag-aagyan sinisa ko nga northbound ng mga trucks o kung ng mga trucks nga magapadulong sa norteng bahin sa syudad o kung sa Negros Occidental Kikipabins. So may panumdum diri man sa mga ano yung sa aton sininga mga motorista. So tisundo lang ang traffic signs sa aton sininga mga BTTMD at the same time may mga BTTMD man kita nga naka ano ni naka employ o kung naka-deploy sa dalan na Kakifa Babes kung sa rin apektado gid ang dalan no ang ginaobra dira sa area sa tubang mismo sa DepEd Bacolod kagati ilid ni sa elementary school Kakifa Babes o kung rin dalan
0: Dalan Rosario.
5: Iya, sa Dalan Rosario. So, sa ating sininga mga kauturan, so may mga rota. So, please check na sa ating sininga page. Agud ko nga may baluan kundi hindi sila mag-aagi. So, ang surgin nga bahin sa mga PUJ o kung sur nga bahin sa Bacolod, nga nagabiyahi mga PUJ nato do mo gining mostly affected gid kay Kisa Babes ay tungod ya puta taytay kag sumagid nga dalan amo ang may rerouting gid kay Kisa Babes. So amo na ano pahibalo sa atong sininga makauturan. So check ka nga sa atong sininga page agud to nga mahibalo nila kundi ini sila mag-aagi kay Kisa Babes.
1: Salamat gid.
5: Yes, kay Kifa Babes, kay Kifa Robert, report gikan sa patrol, upon sa patrol kay Kifa Vincent Coral, dahil niga balita na dulong sa Yusang DDX 700 Mighty Seagull B3 Bayo. Ini si kay Kifa Carlo Davenport para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros.
0: K5 News. Alam mo, kaya salamat kay K5 Carla, may defensor. Kuya Rodi. Good morning, Kuya Rodi. And Maria Osipa, Tito Bakilar, my classmate. Morning, Landa Meta. Sige, check na to si Red Salgado. Kaysa mo sa PNP, padayon ang backtracking sa mga CCTV agod suspindido. Agod suspitsado sa pagpatay sa tricycle driver ma-confirmar mga kaki-five. Kagmadakpan. I-check na to mga kaki-five. Si kaki-five Red Salgado sa Sining Matinon. Kulas. Kulas. Si Kulas Cleo. Mga kaki-five. Sige. Ara na? May recorded na sa yan? Ha? Okay. Kaki-five Red Salgado. Why that oras? Galing ko na yun? Kampion Report. Why? Ha? Sige. Sige, sige. Live galing si, si Red. Sige, Kaki 5, Red. Kaki 5, Red. Red.
6: Yes, good morning, Kaki 5, and Kaki 5, Robert, sa mga tagpalamati natin sa programa Gabalita ang K5 sa umaga. Kaya K5 names ang atong sinig-update Gabalita sa mga aga ili siya agot sa regluntan ng paglutang patay sa isa ka-tricycle driver drag sa may manumas ang muro siya K5
0: names. Why pagalina niya balaan eh?
6: Well, actually, K5 names ha, wala pa ni may baluan apang ti nagmulo na si police captain Han Milabaro kaya may ara na sila sa ginatudlo nga person of interest o galing kamati sa madumduman ta kay Five Babes ha nagpatigayon sa press ko ng aton sinigay Bacolod City Police Office kag iring suspensado malaki ang kay Five Babes na nagdutang patay sa 82 anyos kinalaki si alias Diego. Amuli siya kung isa sa mga person of interest. Kung saan pinamangkot natin si Police Captain Labaro, ang Chief of Police sa Morsha PNP, hindi pa siya magusto magpangalan kay K5 Babes. Kaya mati ang iya di, nga base ba na magpalagyo, kagati, hindi ba ka K5 Babes ka, mabudayan sila sa pagpasaka sa kaso, bako geti wala na diri ang isuspitsado ka K5 Babes. So muna, na hindi pa sa mag-disclose kid kagapon kung na may ara ibansa nga kang tanan ini sa pagpatay ining si Alex Diego ka K5 Babes kay mati o dumdumanta amo ni gatud do ka suspect pro galekti sa September 22 ini siya ang nakagwa sa prisuhan kay K5 Babes kag guarantee mahulog na siya sa kwan eh sa regular filing kay Babes. Yes. So, galing kita, mga budlay naman kung during that time pagpasaka na sa kaso. But sunod sa kay Police Captain Navarro, sunod sa iya, tigil na sigurado. Yung ganyan nga hindi mo dispute sa kaso ang mga CCTV footage sa K5-ing. So, mga nagkaroon ng iya, sinigil na sigurado nga amung hindi makatubod, agod niya sa pagpasaka sa kaso, wala isang problema.
1: Salamat yun, K5-ing.
0: Sige, sir.
6: Okay. Sa mga ito sinigang balita, dulong sa aton sa Power 3, yung aton sinigang DTX 500 by TCK D3 Bio, agang aton man sinigang DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix. Kung punta sa patrol ni K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapitin ng balita, sa nabusyo publiko, kagaligawan sa Negros, K5 News FM. K5
0: Balita FM. Alam mo kayo, salamat ka K5 Red Salgado. Dinig kita mga ka-K5 sa aton sinigang K5 Kamustahan. Matabi na kita sa antike.
7: Pagidaron 15 anyos sa gincheck ang ilang background sa ilang barangay kita ka distrito sa Ngaro di involved sa kinagamo kag paglapas ang curfew for minors ining nasambit sa ni nga mga suspect. Tingnan to an pa kon na mapaskan sang kaso ining edad nga 15 anyos kung may discernment no sa iya sa part sa ginhimo sa ni nga pagpanguldap. Pero ang shoulder bag, ang pila ka dokumento, ang 100 pesos why na ma-recover. Sa piyak nga bahin, dumabatsagan na di sa may siyudad ka probinsya sa Iloilo ang kapikaduhon. Damo di sang kaso sang pagpangawat sa may siyudad ka po may minor di dadakpanan ng awat man. Kaya sa nagligad sa ninyo mga inadlaw, kung marumduman naton, may tigulang dito ng sulod sa balay sa may barangay San Rafaelo, gingol-gol matong iya sa ninyo liog na ang motibo na time amo ang pagpangawat man, no? E tinadula ang iya sa ninga nga kwarta. Sa nagligad, sa may bahin sang baran, banwa sa Barutak Nuevo, may kaso may itong pagpangold up, no? Sa isa sa ika gasoline station. Kag, ang pinaka-latest dari, amo ning natabo sa may banwa sang Dumangas, kung sa din itong astinta anyos, nga ginsulod man sa iya sa ninga balagyaan, kaging buno ito nag-kwanpablan, nag-dasok pakag yara pa nag-ungot ang kutsilyo naging gamit sang suspect. May nakian man nga CCTV footage sa nagligad sa barangay, barangay Aligri Oton nga sumulod sa balay nakuhaan sang CCTV footage na dula man dito ang wallet sang bata sang tag-iya sang balay. Kagamot ang pinakauli ang hold up sa may barangay Pandak sa may banwa sang Pabia. So ginapabasko ang subong ang presensya pag-monitor sang police sila sitag sa mga area of responsibility. Balik sa imo ang tike.
8: Thank you so much sa Iloilo, kabay pang madakpan ang dyang mga may makalamti alismad. Sige, sa Iluta, sa Banwait Calibo, sa probinsya kang Aklan. Sir Michael, anong latest?
9: Para sa mga balita, dire sa Banwait Calibo, kabilog ng probinsya sang Aklan, ginmapasakaan na sang kaso ang sospechado sa natabong pagpamuno sa isla sang Boracay, mga kakaivay. O kag nairimit na ini sa BJMP, natabong insidente sang ligad nga adlaw, diri sa barangay Manok-Manok sa isla sang Boracay, suno sa public information officer sang Aklan Provincial Police Office nga si Police Major Ayon, ginpailan ini sang murder ang suspect, no? Pareho lang sila nga i-trike driver, mga ka-K5. Kag dati na sila nga may giyon sa Ilonggo pa, hiligot anon ah. Kag ginatawag ag ginalantaw subong motibo amo ang bullying, mga ka-K5. Nairimit na ni siya kag ginpasakana sang kaso. Samtang ginpatawag man sang Liga President sang Aklan ang mga punong barangay sa bilog nga probinsya in connection sa bawat barangay makikinabang programa tong tig 20 mil bala para sa mga estudyante, mga ka-K5. Kung sa din sa 17 nga mga kapanwahanan, 15 lang nag-attender, mga ka-K5. Kaya gasuno gani kay punong barangay President Ralph Tolosa, ginistoryahan nila ang pagpili sa 5 ka mga estudyante sa kada barangay, no, nga magabaton sa tig 20 mil pesos. Suno sa iya, wala gid kami nagkulang sa pagpadumdum sa mga punong barangay bala. Nga sundon ang guideline sa pagpili sa mga beneficiaryo, pero may pilagit ka mga barangay nga may kakulangan gyapon. Imagine mo, may mga barangay din nga kung hindi is kay kagawad ang nakakuha sa 20,000 ang bata sang kunsihal. Amo na nagreklamo sa social media, kinagulo sila sang ligad niya sinimana, kag amo na ang rason niya ginpatawag sila sang Liga President, mga ka-K5. Muna mga balita ni sa amon, balik sa imo ang tike.
0: Salamat kay Sir Michael sa mga balita. Lito na magkita sa mga nagapanguna kag mainit nga balita sa Capiz kag Roja City with SM Jubert. Mga balita to, sir.
10: Good morning once again. Mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Roja. Kakapon, may ginpatagayon nga operasyon ng aton sa nga Capiz Provincial Police Office sa pag-service ang Juara Tobares sa isa ka ginapatihan may ginahuptan nga armas sa may barangay Malik sa Banwa sang Pontevedra. Diri mga ka-K5 sa pag-operate sa aton mga kapulisan 2-in-1 ini, mga ka-K5 ha? Pag-service ang Juara Tobares dito kag na dakpan sa sulod sang Puloy-an, mga ka-K5, ang trigger man sa nagpatay sang nadumdumanyo ang si Police Lieutenant Ampuyos nga nag-inom-inom sa KTV bar sa Pontevedra nga ginluthang patay sang duha ka mga suspitsado, mga ka-K5. Dito siya nagapanago sa iya amo nga tag-iya sang panimalay, mga ka-K5, nga si ang pamilya nga ginatudlo amo si Mr. Magares, mga ka-K5, na recover sa sulod sang balay ni Bagares, inilawg-lawg ng mga armas. Mga ka-K5, M16 rifle, isa kabilog, kagkadamu-damu nga bala. May ara 38 kalibre, may ara nga 45, mga ka-K5, kag isa kagranada ang ginahuptan sa sining nasambit nga persona, mga ka-K5, dito nagapanago sa sulod nga wala makapalagyo si Lionel Newcampo, na amo ang trigger man sa pagpatay sa kay Police Captain Ampuyos sa tinalikdan ng mga binulat. So no, sa report, mga ka-K5, sa ato sa nga provincial command sa pagpamuno ni Colonel Kachumbo, mga ka-K5, madugay mga 3 kasimana ang monitoring sa aton sa nga mga kapulisan, mga ka-K5. Ini ang persona nagapanago at the same time nagahupot sila sa mga inugbulang nga manok sa compound ni Mr. Bagaris. So no, sa impormasyon, mga ka-K5, mismo ang suspitsado ang nag-admiter nga siya ang trigger man sa nasambit na paglutang patay sa nasambit na pulis. Samtang kahapon nga dlaw, amuning masako man kita diri sa aton sa nga opisina, madamo sa mga joint meeting kag conferences ang Department of Education upod sa makatapos ang kapulisan, mga ka-K5, sa sining pagpatigayon karon sa pagpabakod sa mga safety and security sa mga eskwelahan diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K5, nga ginapatawag sa aton sining mga provincial or mga city councilors kag sang city government, mga K5, nakip na mga stakeholders para nga malikawan ang kanamuon nga pamahog nga may mga hitabo nga himuon sa sulod sang eskwelahan. Sunan ini sang aton sining kapulisan kag sang Department of Education. Amo na man ang pangunang nga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Back to you, Antik.
8: So much, Sir Jobert, sa kampiyon nga mga balita sa iluta sa siyudad kang Bacolod kag sa Negros Island Region. Daddy Babes and Sir Robert, anong latest?
0: Ang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region, mga kaki 5, mabaha din ang mga runners sa song sa Domingong Adlaw. Mga kaki 5, magadangat sa kapin 10,000 ka mga runners ang ginapaabot nga magatipon sa siyudad sa Bacolod para sa ika-50 ka National Milo Marathon nga patigayunon diri sa siyudad sa Bacolod kag dirigid mismo sa Bacolod City Government Center magatipon, mga kaki 5. May tema ang nasambit nga marathon nga 50 years of building champions, mga kaki 5. One legacy kung sa din isa lamang ang Bacolod sa 15 ka mga race venues sa Bugos nga Pilipinas para sa maragtason nga anibersaryo sang among helikoton. That's why nga are-dere ang pinakasikat nga tennis sensation si Alex Iyala, mga kaki 5.
1: Sa duga nga balita, lalaki nga namahog ginunahan sang iya ginpahog. Pilason ang isa ka lalaki samtang nagapabulkit sang iya ma tricycle kagabi sa Singkang Airport. Sunod sa informasyon nga nakuha sang K5 News FM, ginbuno sang minor di edad ang isa ka lalaki nga nagapabulkit sang iya tricycle kay amo ining lalaki nga biktima ang nagpaahog sa iya nga utdan siya sang ulo. Amo tong nakahigayon na may kahigayonan siya, iya nga ginbuno kag gindala sa ospital samtang ang suspect at large. Ginasiling, action speaks louder than words.
0: Grabe. Amo na mga balita na mo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Antike.
8: Thank you so much sa Bacolod sa kampiyon nga mga balita. Mga balita arigya sa probinsya kang Antike sa may banwa kang Patnongon. Kahapon kang Kasanagan, may isarato ka lalaki nga ginlampasan kang botilya kang whiskey. Ang biktima, si alias Ricardo, samtang ang suspect, si alias Agusto. Imaw ko nung nga nagainam-inam ang dyang daro, bawara ko nung nag-insindihan. Ay, kiti mga lingin, nagsabtanay, binaal ko nung kang suspect, ang tong botilya, kaginlampas ulo kang biktima. Amiyad lang kay wara, manatam-an ang dyang biktima, K5 Western Visayas sa Negros Island Region.
9: Sa iban para mo nga matalalupang doon nga balita, kung gusto nyo kang namit nga sinamak, may kinapabugal kami dyan ho, nagdaog sa national competition sa pitching kang mga produkto, ang Call for Flavors, no? Kang Project Rice rito sa may Makati City. Ang dyan ginatawag namon ka dyan, rising product namon dyan nga Nipa Kurit K5 Western Visayas. No, ang ginapabugal ka dyan kang probinsya kang Antike matapos mabuol ang first place sa Makati City. Diyan mo lamang ra mga balita. Tando kulabos rin kita sa Jimpo. Salamat sa K5 Western Visayas.
0: Salamat, Ged. Iloilo Ruas, Antike, Kagkalibo. Sa atong sininga mga sister station, madamogin nga salamat sa inyo. Kuya Rodi, sang Mascara Eagles Club, mga ka-K5, kag si Kuya Joseph Mori. Kuya, dito sa Silay. Morning, Kuya. Sige, why na kita panahon? May panahon pa, pero hindi na aton. Ma'am Mary Rose Lingaya, kag George Lauso, dira sa Totong Store. Ang mga nagapulo pa nga, pwede na may ngagalan na sa inyo, mga tricycle driver. Ang DTX 500 Morning Newscast, masunod na with ka-K5 Kulin, Kovia, Insero, Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oya, ako sa Kaki 5 Babes, Gandalaw.
1: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM. News FM. 3. Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit pija katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Sa
11: akong tutunan,
12: salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
19: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
20: Ang Banapo, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Radyo Atlas. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift, OT, Breadwinner.
2: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
23: Charmy, let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig nasa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
23: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang panalakit sa karawasan ang makaunta sa imo maayong mga gawi. Mag-usar sang salon pass. Mag-direct ediga sang kap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa Lone Pass.
28: This is a mental health last for generic name sa Lone Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa Lone Pass, may direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liyaw kalikod. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Oras sa K5 News FM Philippines sa istra sang aga.
23: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
29: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalagda ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sang Webes, Oktubre 1, 2026. Makita kagbabati naman kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station. Para sa aton ng mga pangulong, dinalan!
0: Malapitang Regional!
29: Trigger man sa pagpatay kay Police Captain Ampoyos, arestado na! Petisyon nga ginfile batok sa voting threshold dagod ma-impeach si Vice President Duterte ginbasura.
0: Balita International.
29: Mga Amerikano nag-withdraw sa Iraq.
0: Balita Sports.
29: Alex Ayala secured ng medalya sa Asian Games.
0: Balita Entertainment.
29: Alex Gonzaga ginpakigbay ng photoshoot sang iyang bata.
0: Balita Negosyo.
29: Pag-utang sang Pilipinas nagsaka sa 19.61 trillion pesos sa pagtakop sang Agosto. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
29: 13 kapamilya nag-evacuate matapos ang engkwentro sa Escalante Negros Occidental. Nagdesisyon nga mag-evacuate ang 13 ka mga pamilya sa Sitio Bautista, Barangay Malasibog, siyudad sang Escalante Negros Occidental kahapon sang aga Miyerkules, Setyembre 30, bangod sa nagluntig ang engkwentro sa tunga sang 79th Infantry Battalion kaginapatihan nga nabilin nga miyembro sang Communist Terrorist Group. Sunod sa impormasyon, nagabot ang mga residente sa Malasibog Integrated School nga ginhimo ang evacuation center agud masiguro ang ila seguridad kag malikawan ang posible nga peligro bangod sa nagluntig nga engkwentro. Sa karon nagapabili ng 13 ka mga pamilya sa evacuation center samtang ginahatagan sang prioridad ang ila nga kaluwasan. Samtang anay team leader sang PNP-CIDG arestado sa Tacloban sa kaso ng malversation. May balita si KKFM Gene Pelinio.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Hindi na nakatakas pa sa mga otoridad ang isang dating team leader ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na matagal nang wanted sa kasong malversation of public funds or property. Ang suspect ay nakilala bilang si alias Boss Thad, dating PNP CIDG team leader.

0: pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa impormasyon, ang sospek ay na-dismiss sa serbisyo noong taong 2007. Balita regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si KK5 Jean Piliño para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Samtang trigger man sa pagpatay kay Police Captain ng Poyos, arestado na, may balita si KK5 Darren Enson.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Nadakpa na ang isa sa mga sospek kaginatudlo nga trigger man o kung nagpangamot sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos, ang platoon leader sang 1st Capiz Provincial Mobile Force Company. Matapos ginsalakay sang gintingob nga puwersa sang kapulisan, ang ginaaligar ginapanaguan nga balay sang sospek sa Malik Street, Barangay Ilawod, Pontevedra, Capiz. Ginkilala ang nadakpan nga sospek kay Lionel Diocampo, residente sang Barangay Bungsuan, Dumaraw, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay punong Barangay Dominador Borata sang Barangay Ilawod, ang balay nga ginsalakay sa mga otoridad ginapanagiyahan ni Jovi Bagares nga mo ang subject sang ginimplementar nga search warrant apang wala ini nadakpan. Suno kay Borata, wala sang malain nga record sa barangay si Bagares kag maayo ini nga tawo apang may report nga nakapalupok ini sang armas luthang. Sa nagligad nga mga tuig apang wala sang may nagreklamo kag wala man sang may nagpabalhag sa barangay, may kang tanan sa mo nga insidente. Ginaaligar nga tinawo ni Bagares si Diocampo nga ginatudlo amo ang nagpangamot sa pagluthang patay kay Police Captain Rian Ampuyos sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra sang Hulyo 20. Sa pagpatuman sang search warrant sa puloy-an ni Bagares, na-recover sa mga otoridad ang isa ka M16 rifle, isa ka caliber 38 revolver, isa ka caliber 45 pistol, isa ka granada kag madamo nga mga bala sang armas luthang. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station ang nadakpan nga si Diocampo para sa nagakaigo nga proseso. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita, estudyante ginpulihan sang 5 ka mga lalaki sa guwa sang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo. May balita si K5 Kim Caluyo.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Ginpulihan sang kapareho nga estudyante ang isa ka menor de edad man nga estudyante sa guwasang Dumangas National High School na viral sa karon sa social media.
5: Ginpaidalom sa medical examination ang isa ka estudyante nga lalaki matapos nga ginpulihan sang isa pa ka estudyante kag iya grupo nga mga outsiders sa guwasang Dumangas National High School September 30. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Albert Ken Lapsha, ang hepe sang Dumangas Municipal Police Station, iya ginpahayag nga ginumpisahan ini sang estudyante nga may grupo nga outsider kag sa una nga pagpati sang iya mga abyan nga siya ang agrabyado kag nagresback man sila. Lunsay nagpalagyo ang mga outsider kag padayon pa nga gina-identify sang mga otoridad. Natalana naman niya makiginon-anon ang ginikanan sang ginpulihan sa estudyante nga nanguna sa kinagamo sa barangay kag sa opisina sang school principal. Dugang pa nga usisaon sang mga otoridad ang mga involved. Agud mahibaluan ang dugang nga mga sirkumstansya sa nasambit nga inserente. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Lepsha.
6: Well, preliminary, ma'am, no? Of course, we conducted the initial investigation and ini nag-involve sang apparently lima ka ang mga involved nga ra sa guwa kag ang isa ka student. Ini daw ginumpisan sang isa ka student dira nga lapit da nga barangay kag ang iba niya nga upod nga mga initially mga outsider nagbulig sa iya against this isa ka student. And ang student nga yung victim nato ato sa subong naga physical examination kagang apparently initially ang parent na makipagkita ni sa isa ka student man nga identified.
4: Sa karon padayon pa nga ginahibalo sang mga otoridad upon kapulisan sang Dumangas MPS kun sariin na ang iban pa, no, especially mga outsider nga nagabulig sa pagsapote sa isa ka estudyante sa banwasang Dumangas. Report nagikan sa probinsya sang Iloilo, inisika K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang

0: Laki ginlampusan sang botelya sa ilimnan sa patnongon ng tike. May balita si KK5 Aileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nakagwa rin sa ospital ang lalaki nga ginlampusan kang botelya kang anang amigo nga imaw sa ilimnan. Ginabanta alas 11:40 sa gabi Setyembre 29 sa Sityo Kansilayan, Barangay Tamayok, Patnongon, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Ricardo, 42 anyos, residente kang Barangay Tamayok, samtang ang sospek ang si alias Agosto, 48 anyos, sa residente kang Sityo Kansilayan kang amuman nga barangay. Sa interview kay Police Master Sergeant Jan Ruel Homolo, ang investigador kang Patnongon MPS, hanagin pahayag nga imaw nga nagainom-inom ang tatlo sa balay ni alias Jomar kang may natabo nga pagbinaisay sa tanga kang biktima kag suspect. Bangad ka dya, gulpi lang nga ginlampusan sa ulo kang botilya kang long neck kang suspect ang biktima. Rason nga naduraan kang animo kag nagparigo sa anang kaugalingan nga dugo. Gilayon man dyan nga gindara sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalem para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nag-execute rin man ang biktima kang affidavit of non-interest nga hindi magpasaka kang kaso kontra sa suspect. Kagbalita regional, halinidya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang lalaki arestado sa iligal nga pagpangisda sa Sagay, Negros Occidental, may balita si KK5 JR Gilantagaan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Arestado ang isang lalaki sa iligal nga pagpangisda matapos magpatigayon sang Joint Seaborne Patrol Operation. Ang mga katapos ang kapulisan sang Sagay Component City Police Station, kaupo na Banday Dagat Task Force sa Bombels Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, sa tuntong tinalikdan niya adlaw Martes. Ginkilala ini sa kay alias Joker, 30 anyos kang residente naman sang Barangay Old Sagay. Base sa operasyon, nagluntad ang insidente takna alas 5 sang aga kung sa diin. Nadakpan ini sa akto nga nagapangista gamit ang pamunit. Na-recover sa operasyon ang isa ka bangka ang mayara sang Yamaha Engine 16 horsepower nga ginabulubanta nga yara sa 30 mil ang balor sini. Isa kagtunga sang kilo sa nagalilain niya isda nga nagabalor naman sang 70 pesos kag isa ka pamunit nga ginabulubanta yara sa 100 pesos. Gindala naman ang mga na-recover nga kagamitan sa Sagay Marine Reserve Protected Area Management Board, samtang gindala naman sa kustodiya sa Sagay City Police Station ang naaristo para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa DTX Morning Newscast, tinis ka K5JR Gilantagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pang balita, Puerto Princesa City DepEd nagakahangawa sa mga pagpamahog sa pila ka mga bulutuan. May balita si K5 Grace Belostrino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Aminado ang City DepEd na lubusan silang nababahala sa mga ulat ng pagbabanta o threat na nangyayari sa ilang eskwelahan sa lungsod. Dahil dito ay magpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang City DepEd sa mga paaralan. Kabilang dito ang pag-hire ng mga security guards, pagkakaroon ng mga bag inspections, pagpapaigting ng police visibility at ang paglalagay ng mga CCTV. Bagamat mahihirapan umano na maipatupad ang lahat ng ito sa lalong madaling panahon dahil sa kakulangan ng pondo. Dahil dyan, hinihiling ng DepEd ang kooperasyon ng mga magulang at komunidad upang maiwasan ang mga krimen sa mga paaralan gaya ng mga naiulat sa ibang lugar.
5: Napag-usapan namin dyan yung pagkakaroon ng police visibility sa lahat ng paaralan natin na medyo delikado.
4: Ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan nga balitang Regional Negros Oriental Police Provincial Office, ginapabaskog ang kooperasyon sa mga foreign national sa probinsya. May balita si K5 Rufa De Vero.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Pinalakas ng Negros Oriental Police Provincial Office o NORPO ang kooperasyon nito sa madayuhang mamamayan sa probinsya sa pamamagitan halala ng mga opisyal ng Foreign National Keepers Network o FNKN kamakailan lang. Pinamunuan ni Police Colonel Jonathan Abelia, Acting Provincial Director ng NORPO, ang aktibidad ay ginanap sa NORPO Chapel sa Camp Lieutenant Colonel Francisco C. Hernandez Jr., Barangay Agad-Ana, Sibulan sa Negros Oriental. Dumalo rin ang mga opisyal ng NORPO at mga foreign nationals mula sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental. Ayon sa NORPO, Layunin ng FNKN na palakasin ang koordinasyon at komunikasyon sa pagitan ng pulisya at ng komunidad ng mga foreign nationals, lalo na sa pag-iwas sa krimen, pagpapaigting sa kapayapaan at kaayusan, at kaligtasan ng buong publiko. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Balitang National.
1: Balitang National.
0: Petisyon nga ginfile batok sa voting threshold dagod ma-impeach si Vice President Duterte ginbasura. Ginbasura sa Korte Suprema ang tatlo ka petisyon nga ginfile angot sa ginpanubuan o kon ginpanubuan nga kadamuon sang boto agud magkakasapuesto si Vice President Sara Duterte. Gintumod sang Supreme Court and Bank ang lack of standing kag prematurity bilang ground sa pagdismiss sa petisyon nga ginfile na day former Executive Secretary Vic Rodriguez o kon Berten ni Kausing kag Attorney Ernesto Francisco Jr. Nagalaw ang mga petitioner nga mag-i-issue sang temporary restraining order o kon status quo ante order ang Supreme Court batok sa nangin desisyon sang impeachment court nga 14 na lamang kaboto gikan sa mga senior judge ang kinahanglan agud nga mapahalin sa puwesto ang vice presidente. Samtang pito ka mga opisyal sang DPWH sa Bulacan nagpasa sang not guilty plea para sa kaso nga graft. Nagpasa sang not guilty plea ang pito ka mga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH Bulacan First District Engineering Office para sa kaso nga graft may kaangtanan sa ginaligar 77 million pesos nga ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Madumduman nga nalakip man sa mga kaso sanda o kon sa kaso si ako Bicol Party List Congressman Zaldico. Sa ginpatigayon nga hearing sang Sandigan Bayan 4th Division kahapon nga adlaw, nagpasa sang not guilty plea ang mga anay opisyal sang DPWH nga Sanday Bryce Hernandez, JP Mendoza, kag Juanito Mendoza. Oras sa K5 News FM Philippines sa East Vientes sang aga.
1: Balita International.
0: Sa balitang international, mga Amerikano nag-withdraw sa Iraq. Matapos ang masobra duha ka dekada nga presensya sa Iraq, gin-withdraw na sang Estados Unidos ang nabili nila ang mga soldado sa Iraq kahapon nga adlaw sa Miyerkules, Setyembre 30. Ang withdrawal sa mga Amerikano sa Iraq ang ginkasugtan una sa adtong 2024 sa tunga sang Baghdad kag Washington sa administrasyon ni ana US President Joe Biden. Kalabanan man sa mga Amerikano ang nag-withdraw sang 2025 apang may masobra isa kagatos ang nagpabilin partikular sa Kurdish region.
1: Balitang Sports.
0: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ciala secured na ang medalya sa Asian Games. May balita si Kakaykag Droy Lawrence Basa.
8: Ginlutos ni Pinay tennis star Alex Ciala si Joanna Garland sang Chinese Taipei sa women's single semifinals sa Asian Games Aichi Nagoya 2026. Napaslawan si Garland nga malutos si Ciala sa scores nga 7-5-6-0 sa nasabit ng hinampang. Bangod sini nakasecure na sang medalya si Ciala. Isa na lamang kadaog para sa iya nga gold medal match. Para sa balitang sports, yung idulong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Alex Gonzaga ginpakigbay ng photoshoot sang iya nga bata. May balita si K5 Ivy Cordoba.
9: Ginpakigbahin sang aktres nga si Alex Gonzaga ang litrato sang iya anak nga si Baby Isaac kaupod ang madamo nga mga injections nga iya gingamit agud makabulig sa iya journey nga mangin isa ka iloy. Siling pa ni Alex sa iya nga post, "Mama will do it all over again for you." Madimduman nga naka-experyensya ang aktres sang tatlo ka miscarriages. Antis pa man nga nag-abot sa ila kabuhi ang ila anak nga si Isaac. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Sa ato naman nga balitang negosyo, utang sang Pilipinas nagsaka sa 19.61 trillion pesos sa pagtakop sang Agosto. Nagsaka na sa 19.61 trillion pesos ang kabugisan nga utang sang gobyerno sang Pilipinas sa pagtakop sang bulan sang Agosto. Nagsaka ang bugos nga national liability sa 217.62 billion pesos gikan sa 19.39 trillion pesos nga na-record sa tung Hulyo. Sa kabugusan, nagdako ang public debt sa 17.71 trillion pesos sa pagtakop sang Disyembre 2025 sunod sa Bureau of Treasury. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 86 days na lang o kung 85 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Van Hulya sa Albay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.
10: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit, sa akong tugtog na alamat sa Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
16: Mabakang sa mga butika.
18: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Klinika Spore Biotics.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
20: Oh, he knocks it down!
19: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galgitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Let's go! Go with the flow!
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow!
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
22: Charmy!
10: Let's go with the flow!
24: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
10: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayong mga gawi, mag-usar sang salon pass, may direct eriga sang kaap para makapenetrate sang sakit, naka-epekto sa surut sang 30 minutos, may long-lasting relief, tugtog 8 ka oras para sa nagpanalakit nga baka, liog kalikod sa long pass. This is a mental health elastic camphor, it's generic name salon pass. Symptoms persist, consult your doctor. Sa long pass, may direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga, liog kalikod.
25: Halin sa pinakamataas nga bukid.
26: Nak, kit kamusta nga?
25: O sa pinakamaliyo man nga isla.
26: Nay, gagraduate na ako.
25: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede ka na mag-apps kag internet with 2GB data kag 100 text messages. Valid for 30 days.
27: Bisan diin ka sa Pilipinas, konektado ka na sa maayo nga palabuton.
28: Papauli na ko ka!
29: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices from June 30 to September 30, 2026. Per DTI Fairtrade Permit Number FTB260214, Series of 2026.
30: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
33: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
34: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
35: para sa Senate Manalo.
34: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
32: Cashali na!
36: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.

o banga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: talaga.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud kada ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: 101.5 K5 News FM. KK5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, la 6:36.

0: Marca aquí, fem 85 días sa ginlamang na mirin kag Pasko na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
4: Kaghimay-himayon! Standby!
5: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
3: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
4: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
3: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
4: Supra!
5: Objective and analytical.
3: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
4: Di pagprangka lang bala.
5: Informative.
3: Diretso naton kay may baluan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
4: Naiya!
5: No holds barred discussion on hottest issues.
3: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
4: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
4: Ay, kanami! Karoon, lumpatan!
3: Oh, come on! People of the Philippines!
5: With ka-K5, Aljan Castanio. And ka-K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, by the egg, morning sa ato naman mga palangga ng mga tagpanamati. Unang adlaw sa bulan sa Oktubre! Naga-excited ng taga-Bacolod. Pero naga... Puro yakot ang utok sa mga taga-Bacolod. Mixed emotions buong taga-Bacolod. Excited sila bako bangod subong adlaw officially pagabuksan ang Mascara Festival 2026. Pero... Apang kadungan sa pagbukas ni, amo man ang pagbukas ang kabaturan ng Dokinomos. Ngaloy, Dokinomos ang Bacolod Public Plaza.
7: Suspense.
0: Sang waay pa ma...
7: Ay,
0: sang wala pa blagid... Sili nga pagwapuhon tani do gwapo pang plaza mo jutay dalang tong retoke. Subong nagkaladunot naghilamon may mga wala pa matapos nga ko magpuswak ang mga fountain ganda now ang floor sa plaza nung natubo. Amo na karon nga tuntutukan kamusta gali ang ato mga palangga nga mga ka K5 sa igad sa baybayon tungod sa Kauman ibabaw sa Kabukiran lakip na sa Bilog probinsya sa Negros Occidental kada banwa sang Bacolod NIR and good morning Negros Island Region, good morning Philippines and good morning world. Gabi gya para ginyo power to every morning. Ang excited sa Bacolod Plaza kag Bacolod Government Center lights ang piyesa. Ako K5 Aljan Castanio.
7: Excited na excited K5 Eric Tenerife. Good morning.
0: Well, base ang excitement mo isla mo disappointment ha. Kanaduhagin. Sa ato naman yung mga utod gergopod karong nga aga sa anong program. Di man ka mga bayan sa kalibutan updated ka mo sa nagakalinabo dari sa Bacolod at the same time sa Negros Occidental pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course dira man sa ato ni sa pakapage sa Negro, a K5 News FM, Negros Island.
7: Island Region.
0: Negros Island.
7: Ah, Negros Island nga.
0: And, kung ara ka mo sa abroad, kanto na ka mo sa YouTube channel, or gusto niyo ba tiyan ng audio, kanto sa Play Store, kanto sa app ka K5 News FM Philippines, inaya sigurado, mabatian yung gig kami ni K5 Eric. Pili lang ka muna, no? Dara mo madakpan ko na hinigarang nga dubli ang sound. No? Sigurado na sa mong Romar, doon may na kami kadubli-dubli sound sa mong.
7: Mapiyahit na sa kroon.
0: Mapiyahit na sa kroon si Romar. Makagapon sila ni Romar. Sige, sir, ano tabo sa inyo? Gadubol ka mo ni Kipay Berik.
7: Kinisuro na ni Gurulaw.
0: Huwag mga kingin niya si Romar. Kingsa, kingsa. Nga pablotot pa kung nagdadaan aga pa. By the way, sa ato ka mga utod, subong adlaw, ano ba nang ginihimo ninyo abroad? Kami ni Kipay Berik ang nagatamiyaw sa inyo sang more night. Good morning, kag good night. Well, sa ato mga utod, may mga opisina subungadlaw. Huwebes subungadlaw, Huwebes na kay Paberik.
7: Huwebes na.
0: Kadasig lang sinadlaw.
7: Time flies.
0: Doon matsagahan ko daw sa San Ulang Tanag Lunes.
7: Oo.
0: Sang nagligad to naman, ang tanga daw na permahan na ang, sang Friday, na permahan na ang postponement sa barangay eleksyon.
7: Oo, muna ito.
0: Sang nagligad nga Lunes, nag-file certiorari si Atty. Romulo Macalintal.
7: Oo, sumunga pa.
0: Ang Supreme Court, ma-hearing na sa Lunes, ginapasabat, no extension.
7: No extension.
0: 5 days to comment ang Senado kag House of Representative kag Malacañang.
7: It should be Monday.
0: No extension.
7: No extension.
0: Monday.
7: No ex.
0: So, gapakabay subong si Comelec Commissioner Garcia. Nga tani ko na ang November 3, hindi lang tani pag-imon yung working day bla. Parang tao hindi magdali-balik na yun, nabala lang non-working day. Kaya ang dos election mo, Lunes.
7: Kuning kaso nga magpagwa sang magpaboros kay Macalintal ang Supreme Court, it will be moved on the second Monday of December.
0: As sa iloho nila?
7: Sa iloho na. Kaya masailo
0: man. Ma-file naman liwat sa ano mo, no?
7: Ma-schedule liwat for filing of COC.
0: Sige, at isa dyan naman eh. Siguro natin mag... about na buhay ang mag sa... San dyan naman ikapihan liwat? Mabinugnuhan na, yun naman isa liwat.
7: Kaya na kung sa gagahon, gimbal dyan, ang mga kapihan dito sa SOR, ka-lively, damo naman tao.
0: Ara ka naman.
7: So, hindi, why nagpakita? Ala, kung mga kapitan, hindi ka nagigilingin.
0: May manawan ka sa talagang kapihan to sa SOR,
7: kagipan Amerika. Ara, nagkita, kagire-report sila mo. Ang mayor, kuno ang kapitan, kuno si isang barangay, ito si isang bilang, ang nagligid-ligid. So, bundo hindi magwaas ba na
0: yan? Imbis yung magligid, so, wag na ba igod na lang saan?
7: Ano mo na yun, ginawa
0: mo? Hindi pa man
7: yan. Why pa?
0: Ano wanta, pero, knowing the Supreme Court ng kalabanan doon ni gustong i-postpone ng election.
7: 5 out of 9.
0: Sa piyag kabahin sa iban pang mga pagpanumdoma, subong adlaw mga kaki-5. May klase para sa mga estudyante. No? May opisina man. Diba, si iban sa inyo, nagabarikotot, yag manami, piyatwantuwa na. Yag abarikotot, patana dyan! Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kagmagpararigos! Adla Wundo Dje! Kami gyapon ang inyo, Power Do Every Morning. Ako si K5, L. John Castanio.
7: Eric,
0: of course, upon si K5, Eric Tinrep. K5, Eric, ining adlaw is a wonderful day and a blessing para sa aton tanan.
7: And let us remember that we are in the holy presence of God. Sa tagsa kaadlaw nga amon pagpangabuhi, wala gid kami nagakataka sa pagpasalamat sa imong grasya kag pag-ubay sa amon mahal nga Ginoo. Kag bilang tanda sa amon pagpasalamat sa imo, we offer you this Thursday, O Lord, as a sign of thanksgiving and love. May you continue to guide and protect us all of our lives, and may peace and harmony bring us together as one big happy family. Patawara kami Ginoo sa amon kasalanan kag kabay nga mangintakos kami sa imo ginharian. Amen.
0: Amen. Kag amen.

0: los pomos.
1: Headlines, faro de los pueblos. Headlines.
2: Tato naman mga headlines, tan pa bati na to tihog ni Mayor Greg Abe, no? Yeah. Sa to headlines no, it's to itan na naga.
3: Di, why si tan?
2: Ay, wala si Subong?
3: Si Mr. Kwan Subong. Mr. Reliever Subong.
2: Ay, galing. Di na ito to itan.
3: Unlive, duwa kanlaw.
2: Pawayan na yan.
3: Pawayan na.
2: Dono, niyara na tada na, ilukod nabi kay Mayor Greg, dugin butang ta naman na, nga may ngalan, gabi nga muna butang sa headlines, no?
3: Mr. Gantalaw, yung mga headlines. Ito nga kwan daw,
2: sino na si... Adrian. Si
3: Adrian. No?
2: Sa ato deadline sa mga Laudre, aradali ko nabi. Hindi na mo yan, opening niya sa maskara. Arib lang yung mag-reklamo si Mayor Greg Blau.
3: Napakahalot siya sa ulo. Yung lang, dahil siya kabalo kung ikaluton niya.
4: Anong measures na gagawin natin dyan?
5: Yung rain cover for replacement siya ng French rain cover.
4: So, kaya nang saluin lahat?
5: Mm, yes.
4: So, hindi na mag-leak ng ganito?
5: Hello, may leak, sir, pero mas minimal siya. Due to wind na lang yan, sir.
3: Wind?
5: Dapat si Greg, hindi ka ba? Dalawin na yung gawin namin action, sir. Rectify namin dyan while doing yung pang-replace talaga.
4: Yung timetable natin for that.
1: Gawin namin program.
2: Inaya, isa pala na kaporsyon, na rin isa pagiging payag sang mayor sa Bacolod. Hindi may kanta na, nakita mo ang pagwa sa dimple ni Mayor Greg sa taya, no? Ang iya pagpagwa dimple, no, hindi ito yung pakyot. Isa to ka pagpakita sang iya disappointment, no?
3: Indignation.
2: Indignation. Inabang disappointment sa isa ka tao.
3: Gapagot ka.
2: Ngati, hindi ka magpagot nga ang isa sa pinakimportante nga part sa Mascara Festival, which is Bacolod Public Plaza. Itsura yan, no, ginomos ang makako. No? To Ari Pagino, ang isa ka statement sa alkalde sa Bacolod.
6: Kasi the moment na hindi siya
2: Ari emotional, simple lang pero emotional.
6: Compared to the physical appearance now. Pasensya tayo, hindi ako pina. Mahala na. Ganun ako ka nasasaktan. Masyadong masyadong para sa mga taga-Bacolod, masyadong masakit ang itsura pag tiningnan niyo. Doon kami lumaki, boss. Doon kami lumaki. Kaya medyo sentimental, emotional kami. Dahil may emotional attachment ng mga tao sa Bacolod sa plaza. Kung yun lang yung ano namin, na sana
2: ayusin.
3: Ginbaboy,
2: gidya sa brapa.
6: Landscape.
3: Itsura sa NGC?
2: Ang sa tunga.
3: Tunga na?
2: So, namin mga ilamon na itsura rin ako dunot-dunot.
3: Ito na ang itlong tata ng langgambang na kontraktor.
6: Gagawin namin. But we want to see na.
2: Padalman, tali ka rin sa diba pagpangalagad, no? Ang imoon ta subong adlaw si K5 Carla dito sa NGC.
3: Okay.
2: Tapos si Wilson nara sa Bacolod City Public Plaza, no?
3: K5 Virgin is the first time nakita ko tsura sa NGC.
2: Mainit ka. Nalabayan ko to kagapon do may ara. I-check lang nato na. Mabalanta na ko ron actual kay di man ta gusto ba si video di ina nga portion king kuha lang.
3: Oo.
2: But at the end of the day, grabe, mayor sa Bacolod mga ka K5 ba. Ang mayor sa Bacolod dismayado sa proyekto sang Tietza. Sin o lang kontraktor di isa-isa honta ni karon ang kontraktor, grabe ang accomplishment, imposible hindi lang mo bra ang kontraktor di is Amigo Technologies, no? Ari nga itong in-research tanin ni gabi, no?
3: Amigo Technologies,
2: Amigo Entertainment Technologies Incorporated. Manila based contractor ang aton Bacolod Public Plaza. Ang bilis ang project is 80 million. Ang Bacolod City Government Center ang bilis 220 million, no? So ayo, tanawan niyo lang ko na, no, katahom sang iya. Since 1979 pa ni sila, ara, no, hindi na, dito ka sa babaw kuha, kayo, oh, ara, oh. We make your vision come to life. 45 years of groundbreaking experience, tinghala, kumangatil na, ga-groundbreaking. Yeah.
3: 45 years
2: of groundbreaking experience. Isa mo ka Bacolod, yung groundbreaking. Gagang itsura, ya, break na break. Ha? Do totally break ka wreckage sa itsura sa plaza sinig sang ibang.
3: Okay.
2: Pero tanawon ta karon, no? Sa ato naman nga pagpangalagan, it's 45 years in the making. Kabalobla ka mo kuna no mga project sa isang Amigo Entertainment Technologies. Kung hindi man ta magpati, hindi sila sarang.
3: Okay.
2: Sila ang nagimo sa mga lights ang Aspire, Super Malls, Okada, Manila, Philippine Southeast Asian Games, Ayala, City Mall, QSC, Christy, LG, no? Sennheiser, Samsung, Griven, tanan supplier sila, muna mga brands nila.
3: Okay.
2: Ang kliyente nila, tanawabla, diluglahog. Dalum-dalum ba lang ipakita sila? Padalum-dalum ha, scroll down para kita nila. Sige pa. Tanawabla ko na nung kliyente, oh. Ara mga project nila na stop. Amo ni sila kakapabol. Kaya mo ni mga sarangan nila nga mga project mo.
3: Ang government na, kuha na ang taytay sa Summer Leyte.
2: Inubra mo nila private, ara, tanawa.
3: Ara, towers.
2: Hospital, din. Iyan asang hospitality, tourism. Ara mga plaza ho, sa tourism part. Amo ni project sa Bacolod. Mga Monica klase isang project ang pwede nila nga maubra. But unfortunately, palpak. Ano mga kliyente nila? Padalom. Oh? Padalom paginda. Ari kliyente nila, oh. Oh, sige pa. Ang client sila na yop, dadula, balik. Ang client sila, daw na duway gagawa, oh. Aspire to mo, kabi na kaki-five, Adriano. Ang inang sa gaklik-klik, kadabla. Dumdamo sila kliyente mo.
3: Inisya, formerly kay Pabiljan, ang ngalan niya is First Audio Resources and Management.
2: Mm-hmm.
3: Ang unang ngalan siya 1979.
2: Hindi nagsugod siya actually, 1979
3: din. Ang unang ngalan niya First Audio Resources, ang uli naghimo siya ng Aspire.
2: Hindi yan ang ngalan siya ng Amigo
3: Entertainment. No? This is owned by Whoopsie Zamora.
2: Okay.
3: Whoopsie
2: so,
3: Zamora.
2: So, ari ang mga kliyente, kagipay ba rin, kiniluglahog?
3: Aspire, Okada.
2: Tinga nga pag-abot sa Bacolod, naging baboy ang Bacolod daw. Ang tabo.
3: Ikaw ay mananagta.
2: Regency. Tidlag City ko, Mall, Golden Bay, Watson. Sports sila, nagabutang sa mga lights na. Amo nang ilang mga, okay, thank you, Gid. Amo ni kontraktor, ha? Ang ato lang niya karoon is si Plastar ta, what happened?
3: Nga
2: kansan o bala ang target tani makumpletong proyekto. Isa-isa hon ta nagkaroon sa anong program. On the other hand, mga ka-K5 sa iban pa, no? Nagabaga, Carl Duaon, taguro, matunga ta, isa sa Bacolod City Government Center, isa sa Bacolod Public Plaza. Si Carla, karoon pagkantoon ta sa NGC, while si Wilson, pagkantoon ta sa Bacolod Public Plaza. Kita bilang miyembro sa 40 state, we just trying to report what is happening right now. Dugwa, bala do gusto agawon ng limelight mga ka-K5. Ang grabe nga focus sa kasadyahan sa Bacolod, a world-renowned nga festival pa rin sa maskara. Natani, nakafocus ang attention sa tao. Actually, hindi na pagtugutan. Sigurado, isa lang sigurado nga nami, hindi mo. No? Nami ang maskara, pero hindi nami plaza kaginjisi.
3: Kalahin, no? Huwag mo na itsura sa plaza. Tanahon ta mga K5, man, load
2: isa, na isa ka mo. Isa-isa ko
3: na kaliboto na mo ni K5 Beljan
2: ka. Kay iplastarta ko. Grabe.
3: Ito itsura ta?
2: Ang NGC na to, ang project ko, sina almost 500 million. Sa panahon sa previous administration.
3: Okay.
2: Subong iya, ang bili sa sining lighting is around 300,000 kay 220 kag 80 million mo. Million galing ni Storyan.
3: Million eh. Panalagko ni nga ton.
2: Ang
3: plaza, 80 million mo.
2: Kasi ko ng tubig nga ginagamit di kakipay. Rikalin pa sa baybayon sang bread daw.
3: Tapos ang itlog-itlog to sa plaza. Masi isang mga dinosaur ni kanutan sa Campus Tuan.
2: Masi isterian ighunt di kinanglan pa. Amo ni pila ka mga bagay nga hibaloon karon sa piyak gabahin sa iban pa nga mga information ang suspect sa pagburo patay sa senior citizen sa Dumanan daw ginatumod na siya person of interest sa shooting incident kay natabo to kay Ernest Wason.
3: Ibuyan man to. Ha? Ibuyan man la to.
2: Tiyan mo nang ginambala ni hapos ang problema mo dugang ibla parang
3: sibagay no.
2: Kung hindi mo makita ang bilidad mo kung isang nagkakaso.
3: Mabunay mo lang yan, tigri gamay ni para nga na magtawa yan.
2: Mabunay lang yan ta, para at least daw medyo magpalupisan d'yo tayo. Oh? Ito na wa, may iban pa nga mga, may mga pumuriyo sa barangay Kalatrawa, gariklamo lang ako naman to. Do apat kaya daw plano ganban sa Bacolod, ay doon ko ma-aprobahan. Ang 15 gramos ka siya mo na confiscar sa 27-year-old dito sa Kabangkalan. Daw, duga sa data siya mo daw.
3: Tapang ilang nako.
2: Diyan mo na, no? Ma-post a commercial break when we come back. Update sa Bacolod Public Plaza kag Bacolod Government Center. Lighting projects ang TIESA. Alasay si Kwerisya di sa aga.
3: Standby.
0: This time check is brought to you by Sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupsog sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ diapers. E-raffle promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Aton istoryahan ang growth hormones.
9: Anong ara sa D3 Bio when it comes sa gitawag inyo nga growth hormone? Mm. Sa mapagtuon, kapila na ito na balik-balik nga, ang D3 Bio may medium chain triglycerides. So meaning pa, perti kataas ang iya nga good cholesterol. Mm-hmm. Ano naman ang good cholesterol nga ara sa D3 Bio? Inisiyaga pa increase ang gitawag pagpadamo sang imo nga growth hormone. So kung damo ang growth hormone, damo ang maproduce nga mga building blocks, mm-hmm. amino acids. And this building blocks nga protein, kinahangla na para magtubo ang imo mga tissue, imo mga muscles. Ang malarasan nga, nga madumduman mo bla, ginapatulog ta kay para kung magtubo. Ining gitawag D3 Bio, dako nga bagay nga pwede nyo ipainom sa mga kabataan nyo. Kaya nga man, gapatubo ni sila mo. So, tungod sa iyang good cholesterol, ng HDL sang, ano, sang D3 Bio, makabulig sa mga growth hormones, kag makabulig sa mga kabataan, agod nga ano, magtubo sila. Aside siya na, kung tigulang ka nga nagainom D3 Bio, kontrolon lang i-maintain niya ang normal nga body structure kag metabolism, kag naga-include na nga kontrolado ang imong blood sugar. That's why importante ang D3 Bio sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom sa sini nga suplemento.
0: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
8: Ang aton D3 Bio is nagasuporta man ini sang aton nga probiotics, no? Or ang good bacteria sa aton nga tiyan. Kag ang aton nga good bacteria sa tiyan, amo ining naga himo sang isa ka hormone nga nagapahamuok sang aton tulog. Wala na sang iban kundi ang hormone nga serotonin. Ang serotonin amo ini ang ginahimo pagid sang aton lawas sa melatonin, no? Melatonin nga nagapahamuok sang imo nga tulog. Kag ang growth hormones mo, kung ikaw ang nagakatulog, naganami man ang production. Kag bangod sang imo nga pag exercise, no, kag low glucose level sa imo nga dugo. Kag nagataas man ini ang growth hormones sa tion sang puberty. Mm. So ining ginatawag nila nga growth spurts. Ano lang gulpiada ka nagtaas. Mm-hmm. Ang growth hormone naman naganubo sa tion sang may pregnancy, no, kung nagabusong ang babae. Kag kung ang imo nga utok makasense ang high levels of growth hormone or insulin like growth factors already nga ara sa imo nga dugo. Kag ang probiotics mo nga nag-produce ang gut-derived vitamin B sa imong tiyan, amo ini ang vitamin B nga nag-support para sa imong pag-growth. Kagang aton D3 Bio, no, is may other components pa. Like our fats, healthy fats, nga kaangay sa nga medium chain triglycerides naton. Kag always tatandaan nga ang fats, amo ang kalayo sa nga nagatuga sa nga pag-produce sa mga hormones sa aton lawas. Kumbaga, ang healthy fats nga makita naton sa D3 Bio, amo ini ang ginagamit sa aton lawas para umpisahan niya ang pag-tuga sa mga hormones. Kag ganami ang aton metabolism.
9: So, muna nga, dapat nami gidyadlawon mo ang ano pag-inom sa D3 Bio. Kaya nga, may mga positive effects ni sa aton nga growth hormones. Like, kaya niya tunawon ang mga sobra na itong atambok. Mm. Kaya niya panamion ang aton nga gitawag metabolism, especially ang protein metabolism. Kag in general, ining growth hormones, ginastimulate niya ang protein anabolism sa aton nga mga tissues. Kag nagataas ang kuhan, ang amino acid. Meaning pa, di ginmalikawan, siyempre gatigulang ka. Ang worn out sa aton mga tissues, silula, gakaguba man amo. Mm-hmm. So without amino acid, hindi nila maporma liwat, hindi nila mabuild up liwat. So that's why nga, ang makabulig para mabuild up ni dasig ang pag-ayon kayo, especially mapilas ka or may mga gituwag injury da sa katabo sa lawas, importante gid ang nitribayo tungod sa iya nga good cholesterol para nga magnami ang epekto sa imo nga growth hormones.
11: Nitribayo with Physio.
12: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla, is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Nitribayo bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: Nitribayo.
13: Ang Nitribayo.
11: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: Mga butika.
11: Nitribayo.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kay may balatian sa atay, nabatian ko kag intestinan ang Nitribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Nitribayo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
13: Ang Visio.
11: Yung may D3.
13: Malakas mga butika.
11: D3 Bio.
13: Health News.
11: D3 Bio.
13: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
11: Sa tiin nga gapangluya imulawa.
13: Tapos magtrangkaso.
11: Mag D3 Bio ka.
13: Ang D3 Bio.
11: Uno sang MCTs.
13: Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
11: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas.
13: D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
11: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
11: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio.
11: Sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
11: Biskan pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
11: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
11: Hindi na magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
11: Ang DTX 500.
13: Bastante sang antioxidants.
11: Panghuntra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawag ang baratian.
11: Mag DTX 500 ka!
13: DTX 500!
11: DTX 500!
13: Pasami ka pala nag-augtas?
11: Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
11: Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan?
13: Kalaman ang abyan!
11: Mag-DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500!
11: Ang stress,
13: malikawan!
11: Pagkamurigon, malimtan!
13: DTX 500!
11: Mighty C!
13: Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkanto si Rife, isang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambasang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan.
11: Salamat
15: sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
13: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butik.
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butik.
11: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men.
24: May maca kag lavawaska.
23: Nga nagapataas ang enerhiya
24: kag stamina sang lawas.
23: Para sa mas astig nga performance.
22: Ka! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungut, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Let's go!
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
2: Charmy!
4: Let's go with the flow.
5: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263. 88 series of 2026.
4: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
6: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayong mga

0: Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Puro Pelos Pobre. Oras sa K5 News FM Philippines sa alas 7:13 naman sa aga. Well, balik kita mga ka-K5, binigabang dalanas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Atensyon ha, kaya nakaready na si Carla Defensor Lunga. I-check naman dugi-dugay si K5 Wilson Villena para maplastar ta kung anong reaksyon sa aton mayor nanungod sa sining sitwasyon sa aton Bacolod Public Plaza. Abi mo bala, ipakita ta karon ng ideal ka K5 Eric. We will present to them the concept. Ang konsepto nga ginpakita we si ano ganing gambal sang kontraktor nga amigo ah budlay gyud ko na amigo mga kontraktor di pusla nang agi
4: tinabi kay ngalan niya kay amigo man
3: yo nga we make your vision come to life
4: dumay to pa mislogan siya kay natong babababaw gyud lang
3: argani

0: we make your vision comes to life.
1: O, dason?
0: Dason na butang di 45 years of groundbreaking experience.
1: Di groundbreaking, gani.
0: Amo lang ginabal ko sa kwarita. Mayuga, di kay di 45 years sa kato niya. O, more than one year of groundbreaking. Ha? Ang pekto, kagipabirik, tani siling ko, but siga nun lang, ilaya kontrata, suga lang.
1: Suga lang.
0: Sa ahaw, 300 milyones nila nga project, suga lang. Dapat pati landscaping, kagipabirik, atong pagbutang sa gilamon sa palibot. At lang doon itlog sa
1: dinosaur.
0: Dinosaur. Kung butangan mo na daw, ano pa nawag nila
1: sila? Nami, nang daw decorative grass.
0: Bermuda grass.
1: Synthetic grass na lang para nami.
0: Katahom sa tutulukod, kagipabirik. Galing kay, ang gwa niya, ya, daw duta nga ginarado, nilapak-lapak.
1: Do transloading ba?
0: Do transloading sa kilala ko. Kumagulan gani galunang nilaputyak blaw.
1: Bulldozer dito
0: na no. For the meantime, kaki five Adrian, pamilyar ka na sang official na gidya ka maskara team, no?
1: At ito lang makalipay ta subong garit-gariton. Kay duha ka butang nga nami kalipay.
0: Ano na?
1: Una best birthday subong ni Mitong Mitchap.
0: Ah, gali ka?
1: No.
0: Garit-gariton mo gid siya?
1: Oh, dal unong gidya garit-gariton. Ikaduha, birthday kay subong ni Ma'am Alice Aiko Gomez.
0: Oh, gali no. Happy birthday, Ma'am Alice Aiko Gomez.
1: No? Di garit-gariton ta siya.
0: Subong adlaw birthday na sa bata ko, no? Nanipat ka Jan Lenel Castaño, Engineer Jan Lenel Castaño. Birthday niya
1: subong. Hindi sa bata mo, nalipat ka.
0: Hindi, October 1, dito ni sa subong sa Cebu, Gatiner. So si Jobs, happy birthday, no? Lindrisa K5, Josepeng family. So, si tatlo. Engineer, anong mechanical engineer na mo, no?
1: To, happy
0: si
1: birthday
0: engineer, Jan Lenel. Ginabutan ko engineer, kaya ipakabunlayan niya lang.
1: Tiyo, natural. Yung title yung tao.
0: Yung title yun mo, Engineer Jan Lenel Castaño.
1: Engineer Jobs, happy birthday.
0: Jobs,
1: Ma'am Alice, happy birthday. Happy birthday. Mitong, happy birthday.
0: Sa tarang celebrate sila birthday, subong adlaw. Happy, happy birthday. So, pasiri tanoy. Kisumbahan tanis sila. Ready na. Maskara. Go.
1: Tira.
0: Abay mo yung trada pa. Ato music mula ko ba si Malipatan? Noy, ito blo na rin kay Adriana music pag isang star. Trada lang niya. Grabe, Mayor Grego.

0: Okay, here we go with the other one. Okay,
1: tira.
0: Noy, maraming 20-25 ta.

0: Adyahong kaya maskara.
1: Garit-garit konti sa tulo.
2: Yeah.
1: Ano, misang DTX ko.
0: Stand by Wilson.
1: Pabarak na, mapabarak na.

0: Ok, larga bola. Okay na. No? No, pero di pabatita ko sa second part karon ang original music sa Maskara. Nasotso naman. Alas otso naman karon.
1: Namin naman to. Keki item.
0: Paliog ko biliwat, please ang tingog ni Mayor Greg kay i-check ta si Kipa Wilson. Ari ang tingog sang alkalde sa Bacolod. Ang mayor sa Bacolod. Atong nagpautwa sa sang pagkadismayaya.
1: Pwede butangan no? Intro antes sa pa...
0: ladies and gentlemen. Pabatita na para maintindihan sa mga pumuryo. Kaya nga, pumabatian sa mga pumuryo, maintindihan nila kung ano kasakit para sa mga Bacolod noon.
1: Correct.
0: Ngang tsura sa plaza mo, subong maskara mo ni. Ang isa ka pure-blooded Bacolod noon will indeed be hurt. No? Mm. Bangod ang plaza naging simbolo niya kang ipabirik for the past how many years mo? Ang selebrasyon sang maskara kadagi na ya gasugod permi nubduman mali sa una,
1: you know nga ang public plaza ta dira gin butang. The Bacolod public plaza is a historic site, kapabil dyan.
0: Correct.
1: It is a historic site kag gindeklarar ina sang National Historical Commission because number one, it is the site where the surrender of the Spanish forces happened. Dras lang pinirmahan ay dira mismo sa plaza.
0: Tire, di na Binoy. Di pa ba tingog
1: niya, no? Heritage Park ang panawag sina mo.
0: Heritage Park?
1: Yes. Hindi na niya naglahon. No? Sagrado, ina nga lugar, mga
0: ang project, kipay. Actually, kung pabatian mo, upgrade the Heritage Plaza, yes, landscaping. Eh?
1: Kita mong heritage nga word. Oh.
0: Because replacement and installation of modern lighting fixtures.
1: Yes.
0: Restoration and upgrade to public plaza fountains. And improvement of public amenities in walkways.
1: Improvement, ano, restoration, and upgrade.
0: Tiang walkways, inablang mga ginagyanda.
1: Ano, ali-ali mo
0: na eh? Ali-ali mo. Tisubong lataboyang ali-ali mo. Naihigko. Second, ang imong landscape na nga hilamon mo, nagkaladunot.
1: Sili ni Mayor Greg niya siyong una, pagkanto nyo, di may hilamon pa, subong wala na.
0: Kaya doon naglaway tsura sa plaza?
1: Laway kaya. As in, ang panawag sina, it's a very bad state.
0: Okay. Kakipay ba, Adrian Abiliwa, tingog ni Mayor Greg, may pamatian ta.
2: May balik talaga yung itsura ng plaza.
0: Ibalik talaga?
2: Yes, ma'am. Nothing personal. Just that masakit para sa amin.
0: Very professional, Mayor.
1: Akig si Mayor.
0: Akig, pero ginahold.
2: Especially yung mga dito lumaki sa Bacolod. Pag tinanong mo kung ano yung itsura ng plaza.
0: Masakit.
2: Ako naman, I've been silent for since last year. Ano nagsimula nung September, okay naman. Kahit past few weeks. Dahil binigyan ko kayo ng oras eh. You were asking for this time. Pero hindi pwede na ganun ang sitwasyon. Ganun ang itsura. Again, nothing personal.
1: Trabaho yes, dapat ni Tagalog pa rin ang Balmayon Greg.
2: I have nothing against Tiaza. I have nothing against sa contractor or whoever. It's just that
0: correct.
2: We want to preserve Bacolod Public Plaza. I hope you understand where we're coming from. We just want to protect and ensure na yung Bacolod Public Plaza maayos.
0: Grabe nga kung push your gawin ito, no?
2: Four down. Open na. Linis na natin.
3: Cleared
2: na lahat. Then...
0: Nagawin nila ito ilamon ni Mayor Greg.
2: Commissioning ng...
0: Tintitik, grass guru, kagipay ba? Para magtahong lang ang tsura.
2: Programming.
1: Gusto ka nila eh.
3: Highlights. Working, up and running, and highlights.
2: Yun yung for the government center.
0: Okay.
1: Grabe, no?
0: Wilson, subong ara. Wilson, good morning. I-check ta. Kay si Wilson, una nga nakabatyag sa pagkadismaya ni Mayor. Kay pag-interview, mabatyagan gini Wilson mo.
1: Bakig.
0: Hindi ma-akig siya, pero gina-hold niya in such a way na gusto niya pakita kung ano ka-professional ang mayor sa Bacolod.
1: Kung sa Tagalog pa, nagtitimpi.
0: Nagtitimpi ang mayor. Ginapo, gahunos dili.
1: Gahunos dili.
0: Ginapunggan. Now, kami mamangkot sa inyo. Kay Bacolod nun mo. Anong inyo opinion? Nga mo ni duwa na kamaskara nga ton Bacolod Public Plaza, why tani ma-utilize? Because nga ginatagaan ta sang oportunidad. Si Tiesa niya kumpleto ang iya 300 milyones ka pesos na proyekto para sa Bacolod Public Plaza. 300 million 80 para sa Bacolod Public Plaza, 220 milyones ka pesos para sa Bacolod Government Center. Anong itsura sa 300 milyones ka proyekto? Yan mo ni nga ton si Ingon. At the same time, ang amigo nga kontraktor, tanami pa ba tiyan ang balimiorgeg mo? We have nothing against Tiesa. We have nothing against the contractor. Only that, ibalik nyo lang yung itsura sa plaza. No, short of saying, ibalik nyo yung pagbabuya at plaza sa Bacolod. Foro de los Pueblos. Timamangkot kami bisa taga Bacolod. Anong inyo reaksyon sa ginubras ang kontraktor kang Chisa sa Bacolod? Kamulang iambal kay di na kami. Kikaw kami mambal, karo ko naglain pa na. Check kami sa line number 1, K5, sige Kuya Romeo. Ang pamangkot na nga, isang asubong lang nag-inspeksyon. Payo ay nakita ang progress in every construction, may arakta. No? Kuya Romeo, actually, nagligad nga tuig, ginggaan ni Chan, sana pungkuanay na. Ginpabalo, but because sa pasalig sa Chisa, through. Na, Secretary Mark Lapid ni. Nagambal nga tapuso ginamon ng test maskara. So, ano tabo, why sila ginpailabtan, ginapabayaan sila. Kay kung sige-sige yung mga ginautid mo, mambal sila, gagrabigid. So, at the end of the day, ari na kay mabukas na, ang delikado, kay hindi naging yung mapuslan mga kakipay ang Bacolod Public
1: hindi
0: Plaza.
1: Na.
0: So, kung tanoon mo, duwa dapat ka mayor may insulto sini?
1: Yes.
0: Ang una, ining idea, ang nagbukas ka ng presente sa publiko is Mayor Albie. Subong Mayor Greg.
1: Ang masubo
0: duwa
1: sini,
0: ka mayor ang ginpahakawian abisang sining prekto.
1: Ang masubo sini, kaya pinakadako kang baklas matupa sa kay mayor, former Mayor Albie.
0: Because
1: si kikidamo na baklas yung una siya ng mga projects siya. Ito si Ari naman subong ipakawian pag isang amigo. And kay Pavel Jan, I just come with with a document of the miserable failure of Amigo Entertainment.
0: Talika?
1: In many projects. Ipakita ko na karoon kayo, guys.
0: Maghunos dili ka rin, ha? Magtimpi-timpi ka muna.
1: Mamula ka rin, pag ako mang dimple.
0: Sa ngayon po, ako haya, mapag ako dimple ka. Binga, no, gakali. Why tagakalipay, ha?
1: Oo.
0: Gina-discuss tayo ni because hindi tatali gusto magawa ang highlights.
1: Correct.
0: Amo niya nga ton tali mo. But we have no choice kaya kung hindi ni ma-explicar basi mabasulan di ang mga taong hindi dapat basulon.
1: Correct. Correct na.
0: Supposedly, our attention and our focus naka-focus niya tali. Kaisa lang yung sure ko yung subong kagipabirik mo.
1: Maskara?
0: Nami yung maskara.
1: No.
0: Hindi lang yan nami plaza kag-BGC ta.
1: Why, kita balda.
0: Ang hindi nami, daambay mo na no, ang project ng Chisa.
1: Ang ilang project, miserably, miserable mga K-5. Kanami, kaya nung pata niya. Kaya
0: kamati si Kuya Romeo, kag si Kuya Cesaro.
1: Tiyakig niya na sa mga tao, subong.
0: React ni kamuda. Mamariyo kami sa inyo opinion.
1: Especially kung makita ni Nakaroon Wilson ang report.
0: After ma-present ni Wilson naman ni, ang inyo mahambal sa itsura sang plaza kag Bacolod City Government Center. Nga tisiling sang Tiesa, based sa ila kontrata, gagin research na ton kag ipabiyarik, ang ila target contract commencement nagsugod ni sila August 26, 2025.
1: Okay.
0: Target of completion September to October 2026.
1: Okay.
0: Kaya na, October na. Ang itsura yan daw, kinumos pa. I-check tabi si Wilson kung ano itsura ka plaza. Wells, good morning.
4: Kay Fel Aljan, kay Fel Eric, kamusta ito? Sunod ang night, ito medyo haga-ulat.
1: Okay lang na, part na sa
0: Rakaw. Para ka, makita ka naman di.
1: Amo na itsura sa plaza, Wilson. Kahigko nga ka. Ano naman?
4: Eric, hindi lang devastated, kundi severely devastated, no, kagapon. Si Bacolod City Mayor Greg Kasataya, sa ato siya interview sa iya, sa sulod ng iyong opisina, kay Fel Aljan and kay Fel Eric, dito sa Bacolod City Government Center. Kaya antes ang interview kagapon, ginbisitahan niya ang lugar sa sabihin man ako nagatidlog karoon kay Fel Aljan, kay Fel Eric, diri sa Bacolod City Plaza. Kag nakita niya ang kahintangan sa plaza na hindi jackpot kay Fel Aljan.
0: Agay, ibi pabor, i-walk through, abi ang aton mga tagpalamati. May payong ka na, kay gaulan pa matyag ko, mabatsyagan ko nga ginatuluan ka sang ulan.
4: Wala payong kay Fel Aljan, pero
1: paul. Sulayo na.
0: Abi, son, taga, ibi kami, i-tour abi kami sa plaza. Ano dapat na makita? Ahay, daw si, subok hindi na si Lori, the explorer. Wilson, the explorer na.
1: Abi, explore kay Pai Wilson, tanawang
0: tayo. Iskandabing kami, Ramoson, hinahinay ka lang maglakat. Son, hindi ko na ko si Mo, lisuon mo sa, for example, abi, fountain.
1: That's it.
0: Fountain, abi, no? hindi lang pagtanduga kay ang signal mo nga daan, dugi-dugay daw plasa man ang itsura.
1: Hindi kita ba ng iyang akon?
0: Ano ni siya kakipa Wilson na may kudal ano na may baral sa tunga? Ano
1: may manok?
3: Ay, may fountain?
0: Now, dali lang, Ged. Magpalapit ka na sa fountain, mayara na siya reelings. Kabalo ka kakipa, Eric. Magkanto kami sa Japan, may amuna mo.
1: Oo. Oh.
0: You go to Japan, amog na, mapisweet na siya, pero may ara siya circle sa palibot ng railings.
1: Uh-huh.
0: Anong purpose ng railings?
1: Drain.
0: Nga ang tubig na nagapisweet, masulod na, kag mabalik padalom.
1: Kag mamalana
0: so, pabangkot ko na kakipag Wilson, may drain na, wala.
4: Wala.
0: Kaya ano ang tuyo nila ka kadapisweet na ba, danaos makulod?
1: May buho-buho man siya.
4: Ang rason niya kaya sa dadan kaya sa Eric nga gimutangan ini ana sa paral kaya sa bisit sa ni Mayor Greg sa taya nagaa
0: hindi kay kon kabalo ka kakipa Wilson sa nung matabo kon wala na sa baral kag dapat tani ginisla nilang marmol within the area
1: para nagdistinguish mo
0: ibutang na da nila ya like for example do marble sa stone just like sa ibang nga lugar ba kay di ba ni bagusaton mo kihimoon nila buki gitiga bakulod dabil na taga bakulod buki gid
1: tanaw na jura sing imong plaza oh
0: gimbuslutan sa mga
1: tuntong tsuray lulaglaw
0: tapos ang buho niya kagipay ba Wilson niya para lang na iaguro sa paunti niya mabuslot pabangkot ko na dapat sa oy ginibo ginibo
1: ginbaboy nila yung bakulod
0: kininguy tikalon maning amigo enterprises no ano ni ginubran niya sa bakulod plaza man ginimo niya kininkoy niya
1: kinami lumpatan kag kusok-kusoon kag duwa kag panilagan sa unhan no.
0: Abi, so Nario, ipakita biya na ikakipay biya, Adrian, ang ideal sa plaza, abi. Aring iya nga foot. So, stand by na, so, pasinsya, gito, Wilson, ha? Kaya pangaking na tatpala mati, tagas ang pawana, ito mo. Oh? Ario, oh, Bakulod Plaza, kakipay berik.
1: Okay.
0: Balikanay, kakipay, Adrian.
1: Balikanay.
0: Amuni ang konsepto nga kuno i-present, ano kaning ambal sa kontraktor ni? We make your vision come to life.
1: Oh.
0: Now, gimpresent ini ang proposal nila sa Bakulod okay. Sa time pa ni Mayor Albin mo.
1: Okay,
0: Mayor Albin, amuni, katahum sa pagdala si ni Mayor Albin. Pero Mayor Albin, huwag ka muna Mayor Greg yung biktima nila. Kung ako Mayor Albin, Mayor Greg, Ario, eyes on the board, kagipay-barik. Amuni original na gindala nila din sa atong sa Bakulod Public Plaza. Here we go. Tanaw ako na no katahom. Baho katahom. Babaw. Oh, fountain. Amo ng fountain. Kakipay mo rin ko. Amo lang itsura.
1: Kita, oh. Dasumay mo pa nang suga-suga, oh.
0: Kita naman tanay. Plaza. Tukaroon ko nang itsura.
1: Ikaw na, Mina.
0: Oh, amo lang itsura. Dalagay. Stop. Fountain. Oh. Floor fountain. Kanawa, bisubukan mo na itsura, ya. Do, amo lang itsura niya. Pero hindi pa pusla nagsalog.
1: Ikaw na minami ho. May amo man ta ni Wilson.
0: Son, balik. Stop ano. Ida, balik si Wilson sa video ya.
1: Son, may amo ta to?
0: Amo na.
4: Ito na, dyan ang bot to. Ako nga, hindi taga Bakulod. Doon ang Subuan.
0: Kakipay, Wilson ka namin. Isang tinaga naging gamit mo. Ikaw nga hindi taga Bakulod. Gabatsyag ka sa kasakit sa Balatsyagon mo nga makita nga ang plaza. Nga kabalo ko nga sang una, antes pa man ka, galagaw ka di kay kundi, hindi mo nang itsura sa plaza sa Bakulod ta.
1: Ang subo ni.
4: Ang itsura, actually, ang problema, din yung pinag-record sa dyan, ang suga, ang fountain, okay, ara, nanaway ka ng memo, kasi correcto. Ibangit na bala tanik sa dyan, kung ano ang itsura, sa niya, antes, hindi nagsulot ang iya, sa kaya nag-green pa yung pinag-record ang mga breaks day, naga-orange pa at ini ginatindugan ko din ng black and white
0: inakita ko kagang lalawayan ko kuni focus mo kakipa Wilson may mga spotting niya sa semento
1: makita mo gidyo
0: gapol kapulan kakipa ba ang gwa balaw do may buho may buho gin spot hindi gidyo mapuslan kakipa
1: ba gin baboy ginila ning bakulod man kanami lumpat
0: sang wala pa niya sang amo ni tarong pa tuyo tsura sang bakulod kakipa Eric mo
1: tanawaya ko ano ni man wala
0: na gidyo ginimo
1: ano ni Blewil sa balumbaan mo to
0: matyagang ko doon dito ta nagkantuya sa campus hindi sa kampo nila Jo
1: Kipay Merjan gusto mo ipakita ang ginakantuan ko ang dadlaw
0: anong ginakantuan mo?
1: Tapos loading the block mayo pa rin itsura sa lakon
0: dali lang muna
1: hindi sa siniyo ano ni man
0: sunan mo naging niya sunan sa mula niya
1: ay gisiniya
0: abi ko ano isun kikitabuntabunan nila sinda nagnami na ng itsura gali kitabuntabunan nila sinda kikibabuhin na sulod na yan
1: ano ni man
4: utod man kitutas dyan ng kahoy sa unha to.
1: Naging utod pa nga kahoy.
0: Grabe.
1: Binang utod pa rin. Ano na, kasya?
0: Wagin sila jutay lang.
1: Akasya, ginutod nila?
0: Pasipuro lang ni hype ang ining company ni pro ang abilidad kulang. Iban pa bing part na bison lagawa bison. Kakipay bi Rick subuan kita. Ari ang reaction sa matag pala. Kamo na lang bi react please. Kay masunod kami ni Kipay Berik will just serve as the vessel of the reflection of your opinion. Kag inyo reaksyon na nungod sini. Si Rumar Duran, si nga do ginagong obra. Tingi Rumar Duran. Siling ni Kenneth kasakit sa dugan ang mga kahoy kalbo na.
1: Grabe no. KPD Roy, kita na ipaobra na sa tupad. Ang tinlo pa.
0: Ari yung pinakasakit kay Kipay. Ipabalik bala sa aton nga. Ipakita na bala.
1: Ang musik ka, huwag na mo nilang musik. Historic ng musik na Kipay Wilson. Ano mo nilang plasa?
0: Pwede ni Grupo Ailan kaso yung contractor, no?
1: Pwede eh.
0: Sino nga mga concerned citizens niya yung pwede mag-file ni reklamo sila man?
1: This is a they destroyed the National Heritage Area.
0: Correct. Nakinfo na ang itong sa ang talawag lang po, kagang pagpinta, talawag ka Kipay Berik, though, ginho, hindi ko magpating, hindi
1: sa kabalo sa ubra nila ka Kipay Berik. Man.
0: Oh. Anong inyo reaction man? Siling ni Kagabo sa Gwa sa Plaza, sir? Watching dari sa bago? Sige nga sa flood control version sa bakulod ko noon eh.
4: Kabalo ka kita na dyan, kung na emotional ang sila sa mga bakulod, Lord, man, amuli na sa Plaza. May celebration ang plaza man subo nga tuig kita na dyan. Kabalo ka pila na katuig ang bakulod sa Department Plaza. 100 years na kita na dyan.
0: Di dapat tani centennial celebration sa Bacolod Plaza. Itsura yan, naging baboy man ang Kipa Wilson. Daw kaagi siya dumog sa apat kasuta kakanlaon.
1: Ayoy, established 1926 eh.
0: Aring reaksyon ni Mustang Carbon, siya ginimo na Kingkoy ang Bacolod Public Plaza. Sinim dyan, basta ang budget gani, ginapartida ang Project Balda. Why lang kami idea na yan. Si Lernie Pistanyo, why gidya tupa ang ubra? No? Now, at least you will understand, it is not the fault of your officials, but sino ang nagpatuman si the Tiesa and the contractor nga, amigo. Tanawa ba lang ipangabulayan nga bricks ka Kipay Berik, kagibutang katawin siya nasa nagligan, itsuray ako daw. Diyos mio, tingala ko nga dumapatay.
1: Na, ano ning plaza tayo? O, itsura sa fountain, no?
0: Kano na itsura sa fountain? Sabi ka, piswet na? Bisa tayo, duway man na nilang itandog, da?
1: Kabuisit yung mga tao, no? Economic, lumpatan na.
0: Grabe nga pagbaboy sa bakulod.
4: Ang ginapwati pa yung Greg sa fountain naman, di, kasi ang pagbisipan niya, habali na tapuso, na supposedly si Nefes Malpascara.
1: Oo.
4: Basta subong amok ni Lord sa ano, may panimapintahan.
0: Huwag ginubra, isa na nabot na balon ni Kipay Berik.
1: Huwag ginubra.
0: Wala maubra ka, Kipay Wilson, huwag ginabantayan na daw.
4: Mayroon, hindi actually.
0: Tiyang iba na gambal, actually, na dumduman ko rin. Sige nga, gambal si Mercedes, okay na, gasalig naman kita kay Secretary Lapid. Tapuso niya ni. Ting iban gamuno nga why nagin monitor why progress report Black Kipay Berik nga wis lagatag progress report sa syudad and ginalikawan abi ni Mayor Greg nga konsigya da bantay basi mamalisyahan siya nga daw gina personal yang ulubrada ang iban pala ka portion bi abi gusto mo ipa walk through namo nang original son mabasa ka na son basi trangkasuhon ka karon toy pa ano na maluoy ka
4: okay
0: na kami reporter ni Kipay Berik unaga thank you sa effort son ang ato na bi mga tagpalamatita kamo na lang dariak naklawayan na kaming Kipay Berik kung kami hindi karoon niya ha? Wasak na yung mga binugap ako Ario i-play na lang abi ka Kipay Idrian ka Kipay Berik ang presentation ng taong itsura yung binaboy ari-ari tanawa niyo kung ano presentation sa plaza tanawa kung ano katarong Black Kipay Berik sa itsura
4: baba na tayo
1: si Wilson may ginapakita
0: ano ginapakita mo son?
4: Ano? Ang arko, kita sa dyan, kita sa Eric, guba na, o, guba
0: na. Pumabuksan, guba na. Hindi nagkantong 80 milyones na, sir. Hindi nagkantong 80 milyones na.
1: Kabuisit man mga tao ni man.
4: Tanaw po ang suga, o tanaw ang suga, o ito, why na, nung tarahukas.
0: O, hindi, mapusla, no?
1: Ay, why na, gidniya pulos. Ginbaboy, gidnilang
0: makulot.
1: Hindi
0: magbaton si Mayor Greg. Tingala ko nga si Mayor Greg, hindi magbaton.
1: Nano niya ang amigo, dapat untato na niya Kipay Wilson. Let amigo stop its project, palayasas, makulod.
0: Pailan kaso.
1: Untato na lang sila, Mayor, huwag na iapulos. Hindi na niya matapos, ginbaboy nila. They blasphemized Bacolod Public Plaza.
0: Siling ni Donato Erasto, ginsalod ni Greg ang problema.
1: Hindi mo gani.
0: Siling ni Kenichong ko, ara ko na kapon, hindi ko man mana mabaton.
1: Hindi lang ko mabaton. Kinit ka lalain man, ha?
0: Oh, nga, hindi ko mabaton. Sakit ko rusdugan nila mo.
1: Kita mo hidlang na. Kabuhisit
0: yung mga. Grabe, no? Stop the project. File a case. Back up and leave Bacolod. Hambal sa mga listeners.
1: That's it. Palayasan. Andis na subong. Undeclared and personal.
0: Kahit ko sa plaza. Son, may kiosko ang Bilichon sa plaza. Kami, sir, bisan gamay ang amon plaza sa Binalbagan. Importante nami kang tinlo.
1: Correct.
0: Excited na naman kami nga pagbukas ang cover. Di na nami ang gaplano pa kami nga maglagaw sa plaza. Tapos simba.
1: Oh. Si Wilson, galumpiga na sa plaza. Oh,
4: na actually, amo mani ang ginalangot. Pwede siyang ligat. Ang colors, hindi
0: nga. Uy, gidya. Ang ubra nila mo ni Kagipay, Mariko.
1: Ginmasahan nila si Minto.
0: Ari, hindi amo ni pinakasimple lang.
1: Buisit yung mga tao.
0: Ginguba nila ang original state sa plaza. Wala nila gintapos ang ila proyekto.
1: Tanami ilumpat ka.
0: Ginguaya sila daw gin... Ha? Ginbaboy, ginyang Bacolod Public Plaza, no?
1: Ginblasphemize sila because this is a heritage song.
0: Sili heritage Gardo song. Tilibrico, siya daog pa nga nag-mining ba? Ginkalbo ang kahoy. Amo nang ginatag sa pabugnaw.
1: Pinanapas pa ng kahoy sa mga...
0: Ari, mga reaksyon. Sibong gaarak na. Morning sila dyan, Sir Eric. Uh-huh. Abi ko gani, mag-open na. May ilang taon, gali. Puwerte, kalain. Wala ito. Mas abi mo blacky pa Berik, mas nami patusong una wala na makayo.
1: Tanigin pa bayaan na lang ni si Mark Lapid na ano nang ginimo ipang declare ni sila personal na grata di sa Bacolod. Ikaw nami lumpatan ginpang gitang so, utod ng mga kahoy. Kinatampayan
0: na sa manicurista sa una. Dara pa taga pa manicure. Doon katarong pa man sinasang itsura?
1: Oh, nano man naman.
0: Wala gidya. Dotan tamaw to sabutan sa kipi pa Berik siling sa iban.
1: Ginmasahan?
4: Masahan,
1: ginmasahan si Minto ang tiles.
0: Grabe.
1: Why na sila yasang platform nga magmasa? Why sila sa mga concrete mixer? Oh?
4: Sabong nila yung pala, hindi nilagyan sa masa.
1: Eh grabe kay Pamil dyan. Ano
0: grabe, nudwak. Ti, sa inikadako nga, ano man, tampa sining pagtanaw mo
1: kay Pamil. Tampa.
0: Is this a slap in the face of the city of Bacolod?
1: Tampa, kagpagtampala
0: sa siyudad sa Bacolod, wala man gani, nagsilinga kayuhan nyo, di ka mo nag-offer na nga panamiun yung plaza ka Bacolod, galingin yung intention, hindi panamiun. Paano man yung Secretary Lapid man?
1: Kabuisit man yung aldaw mo.
0: Ahay. Grabe.
1: Na may ilumpat doon. Kay Five Eljan, this, kay Five Wilson, kay Five Eljan, dapat ni pauntaton ang amigo kunwai matapos ng plaza, palayasan ng mga buisit na disbakulod and declare them personal ng grata.
0: Actually, why sila gobra ko na agad, ha? Tanagab, ilang sila ko na gobra?
1: Nga din sila ko nagaw?
0: Yeah, ambal man sa taga-plaza, pero gina beri, ako yan, taga-bakulod daw, ha? Private nila, ha? Di na kuya gana-gana maglabay dira sa plaza. Ang naggabantay may sala sina nga adra nagmasaya tuno nga way nagbantay ng puso na ang taga public plaza nga dapat ani sa wayo nilang hindi na magmasa sa semento sulod.
1: Sige Wilson.
4: Kita diyan kita sa imo ginambal no magap ila sa nasa obra isama na sa tutiban ni Sir Kaga sa taya ang taho diri nga nagalim kita ni Eric kita diyan puro taga City Hall wala sang na obra diri sa bahin sa tiyasa sa taga
0: especially ayaw intention ng tiyasa nga patapos ang ano yung contractor eh si amigo ay intention nga tapuson ng project ah.
4: Ini sa likod ko kasi diyan mo malani oh may sticker dire tapos do may ano ni tile niyo
0: kabalo ka tani kag Iberic ang beauty sina naga sound bala nagaupod ang mga lights sa sound ti paano na makaupod na kag Five Wilson man
1: ganito ulo ko ah.
4: So,
0: grabe. Dalon
4: no? Ta mo di sa bukid, dalon ta ka.
1: Sige, Abe Wilson, ilagaw kami noy padugang, igid noy sulsuga pag ikunoy.
0: Ilagaw bison para nga ang aton tag palabati sila na lang niya bala da magbinagbinaga.
1: Na may lumpatan lang gabang yo.
0: Pero amo lang niya baltas taga Bacolod ah. Let us not ruin the celebration kag ipabiri. Bangod masakripisyo ta guba ang isa ka emosyon sa Bacolod. Ang ilang ang moral apektado kay ang plaza nila ginbaboy. Siling sang aton tagpalabati.
4: Ang mga bungyo.
0: Grabe pangaking ni
1: Kilito. Oh, grabe oh. Daw kwandrampahan sang motor kay Pavel Jan. Ano ba oh? Plaza ni sang Bacolod?
4: Yes, narin sa may tubang sang NPC.
0: May pundo pa na sila kay Pavel Ricao?
1: Jambot
0: ni. Yang ila pang ubra do ubra ka tiil do di ubra ka kamot.
1: Son son retyo eh, bitoson ang kahoy. Ano nga kahoy yung tapas nila? Mahugan ni na. Kokon na kasya. Akasya ni ho.
0: Mo ginilo yalang ulang mo ang plaza ya.
1: Akasya gin pangtapas ang mga langgabang ho. Akasya gin pangtapas po mga wala huya ng mga tao. Kadako ng pagkakahoy kay pamilyan tinapas nila.
4: Ano kadako ang kahoy?
1: Ay grabe ning ginimo nila sa plaza sang Bakulod. Grabe ni.
0: Hindi pwede pa ilan ang kaso. Saling sa mga tagpalamatita.
1: They should be sued.
0: Di patabon-tabon pa sila. Gali, surprise gin pagbukas.
1: Buisit gidiyay ang ginobra na sa plaza. Blasphemized. The Heritage Park of Bakulod.
0: 100 years. Grabe. Centennial pa na magtana kay Pamela.
1: Yes. Kagangin ang mga bricks ba ng itom kagaputi kay Pamela dyan, kay Pamela Wilson, naghalin pa na sa Espanya pa na naghalin. Sa ginbutang. Those are tiles from Madrid, Spain.
4: Ina siya? Makbak na to ni, nakagin mo tangan suminto, ano na lang
1: ha? Tiway na? That's why ang plaza ta, gintawag na siya nga Heritage Park, tungod sang mosaic nga itom kagputi, nga halin sa Spain, kagsang grandstand, gagit patindog in honor of the musicians of the world.
0: Kabalo ka ko na nung reaksyon sa mga taga Bacolod, siya nga kaluluoy isang plaza sa Bacolod.
1: Grabe no?
0: Si Gina Bora is from Bacolod, hala. Antik na iya nga kahoy mga busing atong ginambal mo ay kaluoy sang tsura sang plaza. Dira hiwato ng motor crosser sila nila kuno dira.
1: Tanaw blaw.
0: Ginuba gid yaki pamirik. Hindi lang nga sila nga ginbaboy ang project kundi ginuba gid yang plaza.
1: Winas ag nila yang plaza sang Bakulod. You know, kabudlay Wilson magambal but
0: ginuba nila do wala gid paghalong kag ipamirik.
1: Para sa aton subong nga aga mga K5, first time ni matabo that this will be our siguro kay pamilyan an indignation broadcast kontra sa nag-ubra sini. Gila pa kamalaot
0: naton. Naton hindi maghimo sang tikang ang konsilyo sang siyudad regarding the matter.
1: I think we will call on Councilor Jason Villarosa siguro to investigate on this. Tourism siya mo.
0: Tourism.
1: And maybe the Kwan.
0: Padala nila guro, nagpadala na kong sulat si Mayor Greg kay Secretary Mark Lapid sang tiyesa. Binuka pagigakipaberik ginguba na wala na nahuman ay ahay ang intention bala kipaberik doon hindi right. Nabuligan pakawian ng Bakulod.
1: Pakawian ng Bakulod may rason si Mayor Greg ng mga akin kung ako ya paong tatun ko na papulion ko ng mga langgabang ng pailan kaso
0: ang guwaya ang project hindi parang panamiun ng plaza
1: gubun ng plaza
0: gubun ang Bakulod public plaza doon muna yung pananaw sa publiko
1: are K5 Wilson, K5 Eljan, sa atong tagpalamati. Ang Amigo Entertainment Industries Incorporated. Amigo Entertainment Technologies Incorporated. K5 Wilson, pamati. K5 Wilson. Aryo?
0: Antes mo sila gaana kung saan no sila. Gaantes sila na yung background ni. Oh. No? Ang ilan namin nga tinaga mo niyo, sparked by a dream, fueled by passion.
1: Ek-ek.
0: Here at Amigo, dreaming is essential. Ang dalamguhan nun, kung magdamgo ka, kinanglanon. It is where the company was born from 1979.
1: Yes.
0: And chasing those dreams is what has kept us passionate. Amunin ka ka-passionate.
1: Where is your passionate action? Butikon.
0: In continuously perfecting our craft. Perfecting.
1: You did not perfect. You are imperfect. Butikon.
0: Through commitment, collaboration, in the relentless pursuit of product excellence.
1: Excellence. Butikon.
0: We keep our dream alive by making your visions a reality.
1: Reality. Butikon.
0: Ano ang values nila? Innovative thinking.
1: Butikon.
0: Every project is an opportunity to push.
1: Balda.
0: The boundaries of imagination, innovating thinking give us the to be extremely curious and constantly in search of technologies worth exploring.
1: Balda.
0: Complete solution.
1: Ha?
0: Complete solution.
1: Lumpat
0: we want to make things easier for you. Ginhapos nila pa na paskahoy nga bawal sa aton.
1: Bullshit.
0: By offering full range of services from the concept, kita mo? Ano sa pag-concepto?
1: Ba? Oh? Intulin eh.
0: To the final realization of its project. Hindi na ang realization kag ipadari.
1: Why na, balda na.
0: Ang epekto ko no, product excellence.
1: Butigon.
0: Expect quality.
1: Balda.
0: That we continuously shape throughout our years in the business reflected in our products in post-sales, maintenance, and services.
1: Okay. Balda, balda na.
0: Tiara, ang ginapakita nila ang ilang mga project ng Dabo man, may SM sila da, tanan-tanan, pero yung Bakulod na kaamunin yaw.
1: May SM, are, Adrina Subong.
0: Okay, ang pamangkot ano ang naging reaksyon? Abi, ikaw. Anong latest
1: ang Amigo Technologies, Amigo Entertainment Technologies Incorporated. My project, ang ila track record is all is not that good at all.
0: Nga,
1: number one, may 2025 project sila, Mayon Volcano Heritage Lighting Project, gin-cancel ang project.
0: Okay.
1: Why? Wala matapos ang obra, ginuba lang nila ang area, gin-cancel na lang.
0: Hindi, yan pareos din sinatabos bakulot.
1: Amo nila tabugin, gin-ukay-ukay nila, pagtapos ukay-ukay, gin-cancel na lang ngaway sa na Mayon Volcano Heritage.
0: Nga wala naging blacklist sa TSO?
1: I don't know.
0: Next.
1: San Juanico Bridge Aesthetic Lighting to Black Inang Dubai. Ang taytay to.
0: Okay.
1: Ang status na delayed by more than 2 years ang project.
0: Ha?
1: More than 2 years ang delayed.
0: Kita San Juanico muna? Bridge na.
1: San Juanico Bridge. Delayed. Number 3. Okada Manila Lead Supply Dispute.
0: Okay.
1: Ang ilang mother company ginpailan sa Okada Manila istafa.
0: Istafa?
1: Oh. Istafa.
0: Grabe.
1: Amo ina ang track record sang Amigo ikaw Entertainment Technologies Incorporated.
0: Are you telling us na budol ang siyudad sa Bacolod?
1: Yes.
0: Ang abi mo kung sino niya nagdala di? Hindi ang Bacolod.
1: Sino?
0: It's Chiesa.
1: Ang Chiesa, mga kaka-K5, you know there are so many people in Chiesa nga taga Negros?
0: Si Chiesa, amo nagdala di sang project.
1: Yes.
0: Nagbid sila, ang ilang winning bidder, amo ning
1: si Amigo.
0: Amigo.
1: Ti ilagi ni bidder per me? Preferred bidder sa ang Chiesa ni si Amigo?
0: Pabangkot sina, with all those track record, why ginabi na nuto si Chiesa? Nga ba, titanwang ila katuntuhan, ginbudol nila pati Bacolod?
1: Ginbudol lang Bacolod.
0: Amo nang reaksyon sa tagpalamatita, kita iya, in fairness to Amigo, we are trying our best na makita ining mga Amigo kay kuhanta sila side.
1: Ang tag-iya si Whoopsie Zamora.
0: Whoopsie Zamora.
1: Whoopsie Zamora.
0: Okay, son, anong hambal ni Mayor Greg sina? Kundi na ba tiyan na ito? Dismayado si Mayor Greg? During the interview, nabasa ka na na, son, di ba magsulay yan ito? Maluoy ka man ay. K-5 Wilson?
5: Yes, K-5 Wilson.
0: Ano ang naging reaksyon ni Mayor? Kaganong plano nila? Anong liga, may legal action silang imon sa sitwasyon nga na?
5: Kita ko dyan, kasi Eric, no, ang test ko, anay, ang time mayor, kita ko dyan, ayalawa ko, anay, kung ano ang timeline sa Katesa.
0: Sige.
5: Sa Bacolod. So, Mayari, kita dyan yung nag-research, kita ko dyan, nag-compare, nakompleto na to, ang ila, siling ang timeline. So, February 2024, kita ko dyan, kaya Eric, nag-pursue ang funding sa Katesa. Sa duwa ka mga proyekto, dresyonan sa Bacolod,
0: 2024 pa, okay.
5: We're speaking sa duwa ka project Bacolod City Plaza and Bacolod City Government Center. December 2024, Kitag Aljan, natapos ang bidding sa Ngatienza sa kay Amigo mo.
0: So in short, gin-award nila sa December ang project kay Amigo ta?
5: 2024.
0: Amigo Entertainment Technologies. December 2024. Dayon!
5: February 2025, Aljan, nagsugod ang initial na plan sa construction kaya Aljan kaya Eric
0: gin-conceptualize. Okay.
5: Conceptualize. March 2025 kaya Aljan kaya Eric site preparation and inspection. So nagbisita ining Tiesa no sa mga duha ka lugar sa Sierra Bacolod. That was March 2025. July 2025 kaya Aljan nagsugod groundbreaking sa duwa ka mga lugar, no? Duwa ka lugar ang BCGC.
0: Saan on ang groundbreaking?
5: July 2025.
0: July. Saan o ganin nagpungko si Mayor Greg na?
1: July 1.
0: So in short, the preparation started sa panahon pagidya ni Mayor
1: Albi. Kay Albi
0: ni, Mayor Albi, duwagi ka mong ginbudol ni Mayor Greg. Dapat garyo kong... panahon na ni parang ipakita naton sa mga taga-Bacolod, no? Si Mayor Greg Kaluluoyo, no? Abi, tagain yun eleksyon. Ako yung kapanawagan, ginang tagpalamati. Tagaan eleksyon ginang K-5, Eric mo. Kipwede hindi mo.
1: Oo, oh, dagaan eleksyon ginang.
0: Dason, go ahead ka K-5, okay. Wilson.
1: Namin lumpatan.
5: Okay, amo na siyang first phase K-5 Aljan sa mga project. Ay, October 2025, ang original na plan, original na timeline ng Aljan na dapat matapos na ang duwa ka proyekto.
0: October 2025. Tisubong niya sa ila panibag-o, October 2026 naman, tinuha na katuig ang nakaliga, duway gapo. Manog, ano, isa katuig na, way gapo, no?
1: Way gapo, no?
0: Alin 2024
5: January,
0: mo?
5: January 2026, KFM Aljan and KFM Eric, 43% na complete. Nawala
0: ang makatunga KFM Aljan. 43%? Kaya sa subog ng 43%. Kaya po tsura niya.
1: Why na, istorya lang ng 43% nila, Kwan? Nang,
5: Aris, last na lang yung KFM Aljan, KFM Eric, June
1: 2023,
5: nag-update sila sa senior, face-to-face, natapuso nila ang luwa ka proyekto before maskara.
0: Sige.
1: Uy, na hindi na na matapos.
0: Hindi na may nga, mga manitsura niya. That's so, pabangkot na itong, Dri, anong atikang himoon sa gobyerno sa siyudad?
1: What will we do now?
0: Anong mahimo, Dri, including si Mayor Albie, formerly mayor, and now congressman, because iya time ni, dapat magsulod siya sa picture kay gininsulto na ning taga-Bacolod kagang distrito niya.
1: And something must be done. Hindi na niya madala sa kumud-kumud lang.
0: Hindi niya pwede pakawian kagin niya to the max.
1: Pailan gin niya kaso.
0: Ang pinakalaing kagin pasalig kakakipamerik at the end of the day, why you deliver? Sige, salamat kay Pablo Zon.
5: General John, General Eric, no, I don't know kung hindi patanda na mapaplay ang interview na doon kay Mayor Eric Agap.
0: Balikan tala na, mapost na commercial break. Pagbalik na, we'll have the part 2 kay nga, ha? Balikan taman si Carla, balikan ka na mo, no?
1: Panilong kagid,
0: relax sanay. Mapost na commercial break.
5: Okay. Director Eric FM of John, no, sa Bacolod City Plaza, hindi kami tagtulo sa iyo sa kaluan sa 5-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Thank you.
0: Salamat, K-5 Wilson Villena. Ang oras sa K-5 News FM Philippines, la 7:56.
6: This time check is brought to you by Sa Loan Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa ngabaga, liog kagliko. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Globe Secret Sauce. Go forward together. Globe. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
7: Jose Benlo, 57 akong edad.
8: Ano kinabatsyag mo sang una?
7: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
8: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
7: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
8: Pila sa una ang imong blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
7: 120 over 90.
6: TTX 500.
8: Tapos si Jean Paul Hineroso Hibaloon Takaron, ining mataas nga uric acid sa inyo dugo, hyperuricemia. Ano bala ang hyperuricemia, Doc?
9: Ang hyperuricemia, Sir GP, amon ang pagtaas ang imo uric acid concentration sa imo dugo. Masubra 6.8 milligram per deciliter. Ang uric acid, Sir GP, amon ang end product sa gitawag nga purine metabolism.
8: Meaning to say, kung i-metabolize ang purine, it results to uric acid.
9: Yes.
8: So,
9: gusto ka ni ma-emphasize, Sir GP, kung ang purines ma-oxidize, no, ini ang nagaresulta sa mataas nga level sang uric acid. Na kag ang mataas nga uric acid ang kakatabo, Sir GP, ang resulta sa na is gouty arthritis.
8: Okay.
9: Kag ang pagsakit sa mga joints ang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, Sir GP. So, para hindi magsakit imo joints, permi na mo na balik-balik para ma-neutralize ang oxidation nga kakatabo sa purine metabolism. Permi na mo ginabalik-balik nga inom giga DTX 500, mighty C or priorcy kadadlaw. Kay kung wala oxidation, wala sang may matabo nga gouty arthritis.
8: Husto ano? Sang 18th century, nadiskubrihan ang uric acid kag ang halit nga mahimo sini sa lawas kun masubra. Balikanta ang purines, ano? Bangod diri nagahalin ang uric acid. Ang purines ang molecule sang gincombine nga carbon kag nitrogen. Ini siya makit-an sa mga selula sang tawo, ari ni siya sa DNA kag RNA. So may duwa ka klase nga mga purines. Ang endogenous purines kag exogenous purines.
9: Two-thirds ang purine sa lawas ang tao ang endogenous.
8: Mini ara sa sulod.
9: Ara sa sulod.
8: Ano?
9: But silingon, ang lawas mismo ang naghimo sini. Sa nasiling mo na, Sir GP, ang purines nga yara sa DNA kag RNA. Kada segundo may nagakadamage kag, siyempre, nagakapatay nga maselula. Kag ang ila purines nga nagalapta gani ini sa ginaproseso sa atong lawas.
8: Correct, ano?
6: TTX 500!
10: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
8: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
8: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
10: Mga duha pa kasi na kapin.
8: Pila imong nainom di TX 500?
10: Pagyud ka sab.
8: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
10: Tumultag og gabi eh.
8: Mga pulo. Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
10: Oo.
8: Nya pila na may sugar nimo ron?
10: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
6: TX 500.
9: Normally 90% sang uric acid ang ginareabsorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagawa upod sa ihi, sir.
8: Oh, so muna mini magwa nga, lang siya galing.
9: Ingala kang iban nga pala kaon gidya karni. Hindi man magtiner ang uric acid, pala inom tubig mo. Ang iban nga pala kaon prutas, pala kaon gulay.
8: Oh,
9: so kung pala inom pagiga DTX 500, pala inom paka Mighty C kag Pure C, pati mas dasig eh. So kung sobra ang kadamuan sa gingkaon mo purines, ti siyempre in mga internal organs.
0: Pupis.
9: Gaprodos mo uric acid mo lawas, may ipasulod pagid ka nga purine.
8: Ti amo na da.
9: Gadamo nang yuri.
8: Palakaw ka tina isang manok o isaw.
9: Grabe ang oxidative stress sa lawas kag kulang sang antioxidant.
8: Oh.
9: Likawi ang gouty arthritis kag kidney stones. Uh-huh. Inom gid adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C. Control your uric acid levels and your purines. Kaon damo gulay, kaon damo prutas, kag inom damo tubig para nga kontrolado. Siyempre, pirmi na mo ginabalik-balik. Ang sige inom sang DTX 500 sir boy. Sige inom nimo sa Mighty C. Sige inom mo Pure C. Ga-prevent nga dali ka matigula. Ga-bata nga gabata ka kung ga-inom ka ni TX 500 kag Mighty C. Because of super antioxidant sa sini nga mga suplemento. Nga hindi mo makita sa iban man nga suplemento. The combination, the power duo of these two supplements, Mighty C, DTX 500 or Pure C, dugay ka matigulang.
6: TX 500!
11: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chuli Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpala nakisang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
8: Ano advice mo sa way pa nakatry sa DTX 500?
11: Itry nyo gid kay namigid ang epekto, hindi ka mong ginulusol, proven and tested.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka katama, diyan ba siyang tiyo ko? Marcos ang Mighty C, alkaline,